0: ka-inspired by DSWD o partner, mag-in nato na sila sa implementation sa mga social welfare.
1: Mm-hmm.
0: In fairness, good po, Sir June, sa ato abitong mga CSWD at mga LSWDO, kung naabitaw na sila makita gid nga ngayon tabangan o niya dili gid makaya sa sulod sa ilang panudlanan or dili sulod sa ilang programa.
1: Oh.
0: Sa amuang experience sa DSWD, Sir June, gapanawag gid na sila.
1: Uh-huh.
0: No, kay ila gid nang i-refer kay as much as possible, no, dili na nila pa atuon pa sa regional office labo na gikan sa lagyo nga area.
1: Uh-huh.
0: So muna nga ang DSWD mismo ang pakanaog na padulong sa area kay para dili na pud atong mga kaigsuonan magastuhan og dako.
1: Kining mga apektado sa kalamidad, mga kalamidad, ma'am, problema nila, hindi na magani pagkaon. Apila ka ng ma-hospital, ano ba, no? Hospital, patabang na yun sa gobyerno. Naabagya po na sa inyo, kanang mga guarantee letter.
2: Mm.
1: Kaya na ay nagdala guarantee letter diri magdumailin?
2: Oh.
1: 2023 pa, ha? Oo, gato si CSWD. CSWD noon. 2023. Naingon nga na ay voucher. Antilawagay, naitabo. Pero na, nagidala-dala yung taon siya nagreklamo ang maong guarantee letter. Gi-address mismo dito sa ospital. Nanay nagka-stipulate dito nga, sige, na ay 15,000 pesos para tabang. Tabang para sa lugar pasyente. 2023 pa, CSWD, until now. Wa pa gin ma, gipalo up na tumiaging simana, gina nga, wala pa, naapay laing priority. Muda tubag. Pero na, na'y guarantee letter, ha? 15,000 pesos. Wapagin, hindi ka noon. 2023. Spill na ba katuig? Mag 3 years na? Mag 3 years na ba siguro? Oo, so, sa inyo na ni ma'am ng mga sitwasyon ba, naagigapon pa'y matabang ang DSWD kalabotani?
0: Yes, actually, Sir June, kaya pa dahil yun man ang kaning gitawag na itong assistance to individuals in crisis situation kung AX na program. No? Although ang AX, dili igin niya matubag ang 100% sa ito ang mga bill. But rest assured, dako igin siya o matabang. No? So, sa itong mga kaigsuunan, labaw na yun if kanabitang admission sa hospital, wadi yun sila mo duol sa DSWD. In fact, ang among buhatan, dili na lang Cagayan de Oro, nagbuhat ta og 15 na ka-satellite office all over the region. Kay mula ginalayo ra kay ang Cagayan sa uban nga mga area. So ginapaduol na to karon, Sir Jun, ang tabang gid nato sa AX na nagkalahi-lahi nga komunidad. So dalahon lang gid nila ang katong hospital bill, no? Dayon katong medical abstract gikan sa doktor, then ID na dayon nila og ID pud sa pasyente kung may ID ang pasyente.
1: Mm-hmm.
0: And then authorization letter, no? Pero kung immediate family o pwede gid nga diretso na mag-process. So duol lang gid sila sa pinakaduol nga office sa DSWD diha sa ila ang lugar. So again, pwede gid kaayo, especially even mga prescription or mga maintenance.
1: Oo. Kumbinsido man ko ana magdumain kay one time na ay nagpatabang, gitabangan nato. Natabangan ba ya? Pinagi sa guarantee letter nga gi-issue sab sa DSWD. That time, murag ang director ana panahon na, murag si Director Alan.
2: Dili Alan.
1: Oh, Alan.
2: Katong si Director Hamin bitaw.
1: Director Hamin. Director Hamin, no. Itong panahon na, no. Gitabangan na to. Tabangan ba ya? Pinagi sa guarantee letter. Ako lang, medyo na bisko kung mag-imagine, 2023 pa. Mm. Nga 15,000 pesos. Kana, dako na sa concern.
2: Oh.
1: But gamay rin na. Kung isigutan na to ang syudad, nga binilyon ang kwarta. Nya 2023 pa, huwag pag-ingapon ma-release, magdumailin. Ang tun karoon pa na, nangyuntol ba dito mismo sa nasgutan nga tambalanan. Nya mukunik na rin ng, mao di siguran di na magkabayad og utang ang mga ang Cagayan de Oro, di bakit utang di magkabayad sa mga odoran yung maguban pa kawa na siguro yung kwarta na bangkarota na gamito na sa mga na pekyos na sa yon ang manggawas na yun sa mga lugar mga social media. Anyway, hinaut punta nga kana kwilakpitan ma-address na 2023, ha? Hinaut punta makaabot is Buatas Mayor, magnumailin. Ma'am Rochelle, salamat kayo. Thank you, ma'am, sa imong panahon.
0: Sir June and Ma'am Eileen, thank you kaayo sa higayon sa pagpasibya, no, sa tukmang impormasyon kabahin sa mga programa o serbisyo sa DSWD.
1: Inyo na mga eksyon si Ma'am Rochelle Galia, ang Information Officer sa DSWD Region 10. Magparenta sa ato mga balita sa mong pagbalik kuman sa penumdum oras alas 8:04 sa buntag. kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, og imong ipatemper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sa badlungon imong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Mga eksyon, dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poison substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
16: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matunod sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: Magnum 45.
1: Parentaman action chat mga balita.
2: Gipahinom duma ni Police Regional Office kon na ni Police Regional Office kon Pro Tem spokesperson Major Joe Anovaro ang kapolisan nga magbabinantayan sa ilang mga ipagawas ng opinion ilabi na sa isgutanan sa politika og issue karon. Mato ni Navarro nga kineron di masaypan sa katawhan nga mahimong makaapekto sa ilang pagpanarmaho.
3: Kusa importante nga mabinantayon kita no sa ato ang mga opinion ay kung masaypan kita na we are leaning towards a certain labaw na kining mga political na aspeto init man karon kung masaypan ka jud na sa imo ang pag-enforce sa balaod tagaan naman dayon ka og kanang pagduda tawhan di nimo makita nga maapektuhan ang trabaho kusa importante kaayo nga makita kita no sa ato ang katawhan nga wala kita didapigan sa paghimo nato sa atong mga desisyon paghimo nato sa atong trabaho pag-enforce nato sa balaod is kana mao kana atong mandato.
2: Ang pamayag ni Pro Tem spokesperson Major Joan Navarro.
1: Pagdugo ko kagapon ko nga wow, murag nga nakalakbit ko ana magdumalin ba. But gusto na ko matataw. Mm-hmm. Ang tataw mao nga what did eh ang mao nga mga station commander labas sa tanan. Wala did sila nga mulat mga pamahayag magpa-interview pero amping lang.
2: Mm-mm.
1: Sa pag himog mga pamahayag nga labi na kung maglambig kita sa politika.
2: Oo.
1: Diba? Kaya basing naa sa mga opinionated siguro. Oh, mga
2: dili mali kayan Magnum June sa sakop sa PNP nga nagyay uban nga maistorya. Murag-murag gidili sa ilang kung mahimo.
1: Facts lang, may ipagawas. Ayun ang mga opinionated na nga.
2: Oo, dili pa siguro pwede nga. Well, na sila sa duty, mag-istorya sila about sa kiniyong ginapigan.
1: Di namin yan nga, tinood ng awat si.
2: Kana Or bakak na, butang-butang na ng istorya ni Kuan.
1: Labi na, huwin nga. Oo, Kuan na, tinood na. Kay, labi nagdaa sa administrasyon. Pero
2: kung
1: tuwa sa opposition, medyo ararang.
2: Dapat neutral lang sila. Neutral lang yan. Apil-apil. Apolitical man sila.
1: Supposedly. Hindi sa mga apilis politika. Ulo na mga polis nga medyo, kan ba, very vocal ba?
2: Yes, Magnum June.
1: Nga, morag di ka kahadlok nga kung siya dangatan. Basi mainitan. Naging yun na lang mga polis. Pero panalagsara ni sila. Karon sa ito Magnum National, di isyo alang sa depensa ni VP Sara Duterte, ang pagbago sa estatiya sa prosecution. Kinaman sa di pag napagpanistigo ni Kanis Senator Antonio Trillani sa impeachment court. Mato ni Attorney Michael Pua, tigpaba sa defense team sa Vice Presidente nga girespeto nila ang mahimong diskarte sa prosecution kung kini magkapalikon sa ilang kaso ug andam sila nini.
4: I always say, it's always a prerogative naman ng prosecution at this point kung sino yung papatawagin nila na witness for whatever reason. So, wala rin naman kaming issue po doon. Nasa kanila po talaga yun. So, sa amin, although we didn't expect it, at least, you know, we have to give due respect na pagdating sa strategiya, kung sino yung gusto nang i-present na witness, kung sino tingin nila magpapatibay ng kaso nila, it's really up to them.
1: Ang inyo na bati mao si Attorney Michael Pua, tigba ba sa defense team ni VP Sara Duterte.
2: Andam na ang House Prosecutor sa pagpresenta kon House Prosecution Team sa pagpresentar sa mga representante gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLA, Bureau of Internal Revenue kon BIR, insurance companies ug mga bangko human wa pagtistigo. Sa wa pagtistigo ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Mata ni House Prosecutor Congressman Tere Ridon nga walay mibabag silang diskarte ug duna sila mga testigo matag-adlaw depende sa testimonya sa unang testigo.
5: Yeah, yun naman po yung gusto po natin maabot no doon po sa pagsasalang ng MLC, banks at insurance at yung pong BIR. Para we will see from the documents and we will see from the official agencies po talaga kung talaga bang meron pong laman yung pong binabanggit ni Senator Trillanes. Ultimately naman po nagtatakda po kami ng mga testigo on a day-to-day witness per witness basis no. So for example, kung tingin naman po namin ay masasapul na nung pong isang particular na witness yung pong testimonya na babanggitin pa ho nung iba pang mga witnesses or for example corroborative na lang, ibig sabihin, tutulong na lang doon sa nauna pong testimonya, ay di na ho namin kailangang isa lang yon. We can drop them as we go along.
2: Ang pamayag ni House Prosecutor Congressman Tere Ridon.
1: Gipamugos ni Kanis Senator Antonio Trillanes gawain magkapugong kaniya sa paghatag o pagbutyang sa mga gawiran ng dokumento sa prosecution batok sa pamilyang Duterte. Mato ni Trillanes nga dunay gababag kaniya nga mo presentar sa maong mga dokumento sa impeachment court.
6: Nothing could stop me from turning over everything, and we will be turning over everything dun sa prosecution team. And in fact, sabi ko nga sa inyo, I'm confident mas marami pa yung hawak nila. Ang problema kasi, because of the very rigid rules dun sa impeachment court, hindi mo ito mape-present this way. Nasubukan nyo na ba? Nakita nyo, di ba? Konting ganun, hop, hinto ka. Tapos kakatiga nung ano, kumbaga wala eh. Hindi, parang hindi interesado to ferret out the truth. Ngayon, hindi ko lang sinasabi kung sino yung behind the pressure na yun. Hindi ko sinasabi ah. Ito, I have personal knowledge dun sa findings nung investigation na ginawa namin. Alam ko that these documents exist. Nag-imbisiga ko, kinumpara ko eh.
1: Ang inyo nabati pamahayag ni Senator o kani Senator Antonio Trillanes wa paintubag ang Duterte sa mga aligasyon ni Trillanes.
2: Kibutyag ni Impeachment Court spokesman Attorney Reggie Tunggol nga katungod ni kani Senator Trillanes nga ipagawas ang gibati niini human kwestiyona ang wapag sa pinak isip testigo sa impeachment trial. Mata ni Tunggol nga ang senator judges nakabase lang sa mga ebidensya, testimonya ug dokumento aron magdesisyon nga ipatawag kini isip testigo.
7: Yung ating mga senator judges, syempre we just have to have faith in them na only the evidence and the testimonies and the exhibits or documents presented before the impeachment court are the only ones na pagbabasehan nila ng kanilang desisyon doon sa ultimate question. They have the prerogative to call Senator Trillanes in the coming days if they feel that those information or mga evidence na merong hawak ni former Senator Trillanes would add on to their case or make their case stronger.
2: Ang pamahayag ni Impeachment Court spokesman Attorney Reggie Tunggol.
1: Giyang ko ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga gikurat niya nga di na motistigo si kani Senator Antonio Trillanes sa impeachment trial batong kang BP sa Duterte. Mato ni Chua nga mas mayo nga wa kini sa Senate Impeachment Court mibutyag sa iya mga nasairan batok sa Vice Presidente ug sa pamilya ni aron walay mababag kang Trillanes.
8: Mga hindi nakasama, so medyo nagulat kami. Hindi kami na ganun ang ano nangyari. Kaya nga, nung tanghali, we were trying to tell Congresswoman na sayang naman dahil nung sinabi niya yun, ang dami kami natanggap ng mga text sa mga kaibigan namin, mga constituents, colleagues, na lahat ng tao inaabangan yung sasabihin ni Senator Trillanes. But unfortunately, biglang nag-announce ni Senator Trillanes na rin. Na rin siya, sinundan na niya ng press con. So, tingin ko, ano na rin, maganda na rin dahil at least dito walang objection. Tuloy-tuloy ka lang ng kwento lahat ng mga sabihin.
1: Ang inyo na mati, mao si Manila 3rd District Congressman Joel Chua.
2: Kibotyag ni kanil presidential spokesman Attorney Harry Roque nga wala na siya makurat sa lakang sa persekusyon nga dili presentar isip testigo si kanil Senator Antonio Trillanes sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Matod ni Roque nga kinitungod kay nasayod ang persekusyon nga maulawan sila nga kung magpahigayo na sa himuong cross-examination.
9: Sa totoo lang, hindi ako nagtataka kasi alam na naman natin ang sasabihin ni Trillanes. Noong 2016 pa lang, sinabi niya na bilyon-bilyon daw ang mga bank account ni Tatay Digong kasama si Mayor Sara Duterte din. No? Hanggang ngayon, wala naman siya napakitang prueba. Kung talaga namang tatayo at tatayo ang testimonya ni Trillanes sa cross-examination, dapat pinirinsinta siya dahil matagal na nila pinagyayabang na isa sa star witness nila, si Sani Trillanes at saka yung Madriaga na isa pang sinungaling. No? Pero pare nilang inatras. Kasi nakikita natin yung proseso ng paglilitis, hindi lang naman hanggang paratang yan. Hindi gaya nung nangyari sa Kongreso na nagparatang lang si Madriaga, wala nang tanong. Dito sa paglilitis nito, magkakaroon ng cross-examination at tingin ko naman, nakita ng lahat ng taong bayan kung paano sa cross-examination lalabas at lalabas ang kasinungalingan at ang mga katotohanan.
2: Ang pamahayag ni kanhi Presidential Spokesman Attorney Harry Roque.
1: Gikonfirma sa National Bureau of Investigation kon NBI nga napadana ang mga imbitasyon kang VP Sara Duterte, Davao City First District Congressman Paolo Duterte o kanhi House Speaker Lord Alan Velasco o ang asawa. Kinaron mo atubang sa NBI human sa akusasyon ni kanhi Patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Mato ni NBI Director Melvin Matibag nga tingwa lang nila nga klarohon ang allegasyon ni Gracioso batok kanila.
10: Well, unang-una, we will ask questions na nakalagay doon sa affidavit attributing to them when they're being alluded na sila yan. Pangalawa, narinig natin yung pagtanggi nila, yung sinasabi hindi kilala at gustong magdemanda, hindi ba? Sabi, di-demanda, pag-aaralan. In order for them to file a perjury case, kailangan mo ng dokumentong pagbabasihan. May binensyon siyang mga bahay dito. Eh. Mga bahay na sinasabing ginawang cash houses ng dating speaker, Lord Velasco, and tumugman eh. So that ito na, hindi na to yung polygraph, mismong object, yung mismong investigation na, ebidensya na, may mga videos and pictures na tumutugma na yung mga bahay na binabanggit niya, talagang mga bahay nila dating Speaker Velasco. Ang next question na lang, totoo bang may mga nilagay na pera doon?
1: Ang inyo na bati, Mouse and BI Director Melvin Matibag. Karon sa Tamagam International sa Belgium, Giacosani North Atlantic Treaty Organization kung NATO Secretary General Mark Rutte ang Russia nga target nga magkabuwag-buwag ang mga membro ng mga nasod sa NATO. Mato ni Rutte nga kiniaroon pugna ng ilang suporta ngadto sa Ukraine batok sa gubat sa Russia. Narwagan usab si Rutte sa mga membrong nasod nga dili magpatarog sa hulga sa Russia.
11: The Kremlin is trying to divide us and to push us back from helping Ukraine. And my message is clear, and our message is clear. Keep calm, carry on, and continue the support for Ukraine. Keep calm because we have what it takes, and we see it today. We have what it takes to defend every inch of Allied territory and remain strong, ready and able to counter any threat.
1: Ang inyong nabati, pamahayag ni NATO Secretary General Mark Rutte.
2: Sa Saudi Arabia, nakalarto karon ang Saudi Arabia tungod sa parehong pagpangatake sa rebelding Houthi sa Yemen. Matod na sa Saudi Arabia, ang plano nila nga maglusad og opensiba batok sa Houthi aron mabawi ang pagkontrolar sa mga kritikal nga karagatan ilabi na sa Red Sea ug Bab el-Mandeb tungod diin gikabalakang mosaka pa ang presyo sa lana sa tibuok kalibutan. Hisaran nga giatake sa Houthi ang electricity distribution station sa Medina, Saudi Arabia nga gikondena sa Muslim World League.
1: Karon sa tumagdong business, sugdan karong adlaw ang dakong pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kung LPG nga naa sa 10 pesos patang kilo. Kinatungod sa pagsaka sa international contract price ug ang freight o shipping costs dunod sa parayong gubat sa tungtungang sidakan. Mato ni LPG Marketers Association ug Regasco President Arnel T. nga naa sa 18 pesos patang kilo ang pagsaka sa presyo sa LPG. Apaan, bahinon kini sulod sa tulo ka mga semana.
12: Nag-announce po ang China na they are banning their export of finished products. So hindi po namin alam pa ang magiging outcome po niya kung ano yung impact. But currently, we are ordered by the Department of Energy na mag-source out na po kami ng product sa ibang mga bansa.
1: Ang inyo nabati, Mouse LPG Marketers Association ug Regasco President Arnel T.
2: Giagat sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Office ang tanang misamis nun o kagayanan nga mapalit sa mga nagkariyang produkto sa farmers market. Ang maong mga produkto naka-display diya sa provincial capital. Mapalit ang nagkariyang pagkaon sama sa prutas o tanong uban pa ang mga presko o barato lang. Samtang pinagi sa inyong suporta, matabangan ang lokal nga mag-uuma sa lalawigan. Sa atong foreign exchange rate, misaka og 14 centavos ang balor sa isa ka US dollar batok sa peso nga nasa 62 pesos og 74 centavos. Sa pagsira sa trading kagahapon kong itandi sa 62 pesos og 60 centavos sa pagsira sa trading na itong adlaw Huwebes. Samtang sa nagparang tensyon sa tunga-tungang sidlakan, tungod ni ini ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil na sa 106.36 US dollar per barrel kini miubos og 7.35% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 113.71 US dollar per barrel.
1: Karon sa ato Magnum Sports, natapos ng kampanya sa Philippine Men's National Team sa FIFA Asian Cup 2026. Kinabisan pa sa ilang kadawagan, kagarii, batok sa talan sa score nga 2-1. Pakyas ang Pilipinas nga makasunod sa medal rounds tungod kay anara sila sa katulong pwesto sa Group B. Samtang mapasalmaton gapon sa Philippine Men's National Football Team Head Coach Carlos Cuadrat sa mga misalig og misuporta kanila.
2: Sa 2026 Asian Games medal tally update, 28 na ka mga medalyang naangkon sa Pilipinas nga gilakipan sa 4 ka gold medal, 8 ka silver o 16 ka mga bronze medal nga anasa ika 16 usab nga pwesto sa nagparaing Asian Games sa Japan. Samtang pabili nga nasa medal ang naguna sa medal tally in China sa ilang 313 na ka mga medalya diin 162 nini ang gold, 80 ang silver medal o 71 ang bronze. Ikaduha ang host nga Japan sa ilang 237 ka mga medalya diin 67 nini ang gold medal, 83 ang silver o 85 ang bronze medal. Samtang sa itong local sports, gitak na ipagyan sa Barangay Konsolasyon ng Syudad ang chess tournament nga magsugod sa alas 8 kung gisugdan karong alas 8 sa bunta. Ginisip kabahin sa ilang nakanaing mga kalihukan sa kapistahan. Mato ni Konsolasyon, punong barangay Derby Bakudan. Bakudan nga bukas kani alang sa tanang mahiligon sa dulang chess sa Rakbayan. Lakip na niini ang mga player gikan sa 2026 Asian Games.
1: Inyo na bati ang Magnum Quadre 5 ni Nagdawa, Biyernes, October 2. Hangtarugma, Timania ay Kalimti. Nga sa sagagawas ng katiling bankatauhan ang labing gamanan. Managdahi, managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlay managatong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Ang prinsipyong baruganan sa Magnum Radio, prinsipyong baruganan sa Magnum 45. Sa balita og serbisyo,
2: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum 45. Hangtunugma, dinhin lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
14: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
13: Life Extension Vitamin D3.
15: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
16: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Sa karon, dagan giapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa dugkalimot, mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
13: Life Extension Vitamin D3.
17: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic o high blood. Akong mata, dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas. gawas kong mutik taan eh.
13: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga-communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
18: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo ng mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, o sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
19: Roberto Guerra, Senyor. Mag-itipor na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
20: Aha.
19: Daw may sis balahaw. Rihigan na si Tano ko ka Life Extension. Day 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang hasta sa magayad. Iktibo ka niyo.
18: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunang kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
24: Igsoon ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag adlaw sa Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
20: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
8: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like sobra na to. Go! Woo!
9: Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
10: Grabe gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
11: A first for City-owned Udon Hotel Plus. City-owned's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel City-o on Facebook.
12: Oras, alas 8:42.
13: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
14: Sa nasud nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
15: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
14: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
16: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
14: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
1: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa ngadang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 8:45. Higala, kumusta? Mayong buntang kanyang tanana. Welcome sa Tumaraguban sa itong programa. Ang itong Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido. Rapido.
2: Adlaw na siya karoon may gala ang Sabado o gapit sa 3 na may gala sa bulan sa Oktubre 2026. Mayong buntang kanyang tanan, mga suking ting paminaw o happy fiesta sa mga nag-fiesta karong adlaw o ugbang adlaw. Especially na napita may gala sa mga barangay Agusa ning atong syudad. Happy fiesta ka rin nyo. Og sa uban pang mga lugar, mga igsoon. Karong adlaw may gala sa atong Christmas countdown, mga igsoon. Doon na lamang kita ay 82 days to go. 82 na lang kaadlaw may gala sa dili pang adlaw, mga igsoon, sa Pasko. Advance Merry Christmas kanyong tanan, mga igsoon. Take note, ha? Sunod sa buwan may gala, kalag-kalag na. Og after sa kalag-kalag, maunang atong gahulaton may galang adlaw sa Christmas. Kaninyong tanan, mga kaigsoonan, mayong abundag. Ilabi na sa atong mga empleados gobyerno. Nga kinsa may gala, naakaroon may gala, pahuway, tungod gawa may trabaho, basta adlaw may gala nga Sabado. Ingman sa itong mga estudyante, tabang sa musgibuhaton sa mga ginikanan sa itong panimalay, labi na adlaw Sabado o Domingo, kay moro sa itong panahon nga magkamalus-balus po mo sa inyong mga ginikanan. Sa tanan, nga naan na kamonitor ka nato, karamatagtas kabuntagon, mayong buntag may gala sa itong mga kaigsunan, nga naakaroon may gala, nakapahibutang na silang atakatag sa kamang locations. Sa itong

0: Magnum Live sa Facebook. Inyong makita niya may galang programa sa Magnum Rapido o gani matak na karon may gala sa Kabuntagon. Kaniyang tanan nga nakamonitor ka na ito may gala sa ato Magnum Live sa Facebook mayong abuntag mga suging tigpaminaw. Salamat na usab sa inyong pag-share, pag-likes o pag-follow din sa itong Sibihas Magnum Radio Cagayan de Oro. Anyway, may gala din isab sa ato ka syudad. Assalamualaikum kayong tanan mga igsod taga mga Muslim. Mahagsay Aldo yung tanan das bukid sa ato mga igsong lubad mga baguma. Labi na sa naakaroon sa kabukiran nga nagmonitor tungod kay naaantaliabot nga kagutom kaninyo tungod sa hulaw niya ning El Nino Pinuminon. Sa may provincias kamigin maupay, maupay na buntag sa inyong tanan mga kamigin nun. Especially may gala kay karong buwan ha, maunasab ang ilang laing hugna sa ilang Lansunes Festival.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Mayong buntag kanyong tanan niya maupay sa inyong tanan niya sa may probinsya sa kamigin. Balik na may gala, dinis ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. May gala, niya sa inyong ipaabot sa tanan ng atong kahimtang sa Lakaos Panahon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kiningabahin sa itong programa, may gala, ito ganito ang mga igsoon ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong syudad. Niya may gala, ang atong kahimtang sa Lakaos Panahon. Padayon may gala, piktuhan kita sa Mindanao sa extension or trap or ikog ba? Sa bagyo nga naa sa gawa sa nasod may gala kasi bagyong Choyuan. Choyans kay ngalan may gala ang bagyo Choyuan. Choyans kayo. Si Choyuan may gala padayon pa siya nagpakusog pag-ayaw karong mga panahon may gala apan wala na siya yung tsansa nga musulod pa sa Philippine Area Responsibility or mulanful baka siya may gala tungod kay layo naman siya mga igsoon sa atong parline. Layo ra siya pero makaapikto may gala ang iyang trough or iyang ikog tungod kay sa kadako sa iyang circulation ang iyang ikog may gala nalabtikan ang dinis ato sa Mindanao. That's why maulanon kita sa Mindanao. Ang atong ulan karong adlaw may gala halos tibok polo sa Mindanao ang makasinatis pag-ulan unya may gala sa hapon especially sa atos northern Mindanao. Ang kusog ng mga pag-uwan unya may gala sa hapon mga igsoon karong adlaw adlong Sabado is dyan napita mga gala sa Misamis Occidental, Lanao Provinces, kusog gaulan sa may lalawigan sa Bukidnon o usab ang ubang lugar dinis ato sa northern Mindanao. Kasi nati pitaog ulan especially dyan napita mga gala sa may Davao Peninsula. Ikog ni mga gala, ikog sa mao mga gala nga bagyo nga si Choyuan nga naakaroon mga gala at mga na dito napita sa may extreme northern Luzon area. Layo na siya mga gala batang yang extension ba kining yang trough ang iya may galang lamtik sa yang ikog kay naa man ang ikog ning bagyo may galang kusog man kayang circulation kay dako ni siya nga bagyo may nalang kay wa makasulod pero dako ni siya nga bagyo may galang na karon sa gawas. Now mangutana ta magulan ba? Yes, labi na og mga adlaw Domingo mas kusog ang ulan og mga adlaw Domingo dinhi sa atos Dakbas kag Gandoro Misamis Oriental Bukidnon or halos tibok may gala sa northern Mindanao og sa tibok pa Islas Mindanao. Kusog mga ulan ugma, buntag pa may gala may mga ulan na ugma adlaw Domingo. Labi na panahos kagabion ug kahaponon. So laktod ug mga adlaw Domingo, kun duna may mga lakaw, pagpreparar daan kay dunay kusog nga ulan ug mga adlaw adlong Domingo. Bulahan pa kita kay gani man mga pagbugal-bugal na apagihapon natong karon nga sige lang mog ingon na El Nino na apa may ulan. Yes. Nganong naapay ulan kay naa may bagyo kay kun wala ning bagyo wa na kitay ulan mga igsoon. Nagpasalamat lang ta kay nakaulan-ulan patakaron kay naay bagyo ganas gawas ug ang iyang trough nini moy nakapaulan nato. Ang ubang mga lugar may gala sa Pilipinas wa na gyud mga ulan katong gipangbahaan kanito sa Luzon wala na may gala to sa mga ulan dito karon. Gahulat na lang ta karong semana kun ideklara na sa pag-asa nga ma-terminate na si habagat. Ang habagat season, maulanon season kada siya. Ug ang maulanon season, dili makapugong ang El Nino. That's why matapos naman si habagat karong nga semana, sunod semana wala na may habagat, gahulat na lang ta sa termination sa declaration sa pag-asa, tuloy-tuloy na ang kainit. Makasinati lang ta pag-uwan kun dunay mga bagyo nga musulod may gala. Okay? So, pasalamat ta. Ayaw sa bugal-bugal gyud nga magsigit ang ingon nga na El Nino na napay ulan. Pasalamat yun tani ana kay napay bagyo. Kay kung wala na'y bagyo, wala naging ulan mga igsoon nga atong masinati. Atong bantayan may gala ang ato mga igsoong mga lugar nga ikategorize sa ato may gala matinigyanan sa pag-asa o ban pang mga weather experts tungod kay

0: during sa El Nino, karon El Nino naman ta, wala na, mga igsoon, agto pa ning July, June, nag-start ang El Nino. Na-timingan lang ana siya bagat. That's why nagdungan siya bagat ang El Nino, maulan nun, tungod sa itong mga explanations sa nakalabay ng mga adlaw. But atong bantayan, may gala, tungod kay ang pagkategorize sa El Nino, mga igsoon, is na ay at madunggan kamunga naminaw, na atay madunggan, may gala, sa pag-asa nga, na ata mga igsoon, gitawag nga dry condition, na atay gitawag nga kinibang dry spell, na sa tagitawag drought. Okay, tinagsaon ta para masabta na tuntanan nga naminaw karon may gala, unsa ba ibut pasabot aning dry spell, dry condition, o drought. Okay. Ang pag-asa, mo deklara sila magsoon o dry spell, or drought, or dry condition, iyon ani, i-categorize na to. Number one, dry condition. Unsay but pasabot sa dry condition? I-take note na tong tanan para natay guide may gala. Kano siya magdeklara og dry condition? Ang dry condition nga ipasabot sa pag-asa, maone. Madeklara ang usa ka lugar or kining mga lugara nga dry condition kung naa na experience nila ang duha ka consecutive months nga below normal nga rainfall. Unsay binisaya? Kaya nagsagol naman. Ang dry condition, ideklara sa pag-asa, kung dunay duha kasunod ng mga bulan, nga wala na'y ulan. Kung masinati na to sa usa ka lugar nga duha ka bulan, nga walay ulan, ang tawag sa pag-asa niya na ng mga lugar, nga kategorya is dry condition. Dry na siya, of course. Duha na kung ka bulan, may gala, walay ulan. Okay? Kana ideklaras pag-asa na siya nga lugar isip dry condition. Duha ka consecutive months nga below normal nga rainfall. Okay? Below normal siya. Okay? Dry condition siya. Unsay but pasabot sa dry spell? Ang pag-asa pang ipangdeklara kini nga mga lugar nga na ilalom sa dry spell kun kini nga mga lugar tulo ka consecutive months nga below normal nga walay ulan. Okay. Dry spell kun tulo na siya ka bulan, straight tulo ka bulan, below normal. Walay ulan. Kana nga mga lugar tungod kay tulo naman ka bulan nga wasla magulan, ang tawag og ang kategorya sa pag-asa niya na is dry spell. Dry spell mga igsoon, ang mga lugar nga tulo na ka bulan, wala na ula tulo na kabulan, wala ulan eh ng mga lugar. Dry spell ang tawag kategorya niya na. Unya dayon, unsan po ning ikatulo, drought. Ang drought may gala, hulaw gyud. Uga gyud. Ugang uga gyud, init gyud. Drought may gala, mo ni pinaka worst nga epekto may gala sa El Nino. Ang drought may gala, madeklara na sa pag-asa ng mga lugar kun sulod sa lima ka consecutive months, lima ka sunod-sunod nga bulan, bilo normal, way ulan. Kung lima na ka bulan, of course, way ulan, may gala, liki, patas tanang liki ang yuta niya na. Imagine lima ka bulan, that's why drought ang kategori niya na. Balik ko na ako, ideklara nga drought area, kini nga lugar, kung mahitabo nga sulod sa El Nino, lima ka consecutive months, lima ka sunod-sunod ga bulan, nga wa nagi ulan, below normal nga ulan, way ulan, drought ang kategorya ni anang mga lugara. So, niya ang mga lugar nga karon pa lang Oktobre, balikon ako, pasalamat tas Ginoo kay naay bagyo sa gawas, nangatapsingan kita sa ikog, nalabtikan kita sa sa ikog sa bagyo, gitawag nga trough sa pag-asa. O muna nakasinati patas pag-ulan. Kaya kung wala ning bagyo sa gawas, wala na ulan, mga igsoon. Kaya ni Anata may gala sa exciting point. Kalabot na may gala sa El Nino. Okay. Sa mga lugar nga giingon, matod pa may gala, nga maapiktuhan sa drought, mga igsoon, ang gikabutyag may gala is doon ay mga lugar sa Luzon, Visayas, o dinis ato may gala, sa pulo mga igsoon sa Mindanao. Unsa man nga mga lugar mga igsoon nga gi-consider sa ato matirigan sa pag-asa? ang mga lugar nga dry condition. Ato naman itong ipasabot nga ang dry condition, kung doon ay duha ka mga consecutive nga mga bulan, duha, below normal ang rainfall, gaway ulan, na siya ginagmay, but below normal ang iyang rainfall, that's, gitawag na kana mga igsoon nga dry condition. Duha kong kabulan. Okay. Sa mga reported mga igala ng mga lugar, maukini may gala. Sa Luzon area, mao ang probinsyas Abra, Apayao, Aurora, Bulacan, Ipugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalayaan, Kalinga, La Union, Marinduque, Mountain Province, National Capital Region NCR, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Romblon, Tarlac og Zambales. Sa Visayas area, ang i-consider ng mga dry condition is ang sa may Aklan, Provincias Antique, og Provincias Gibaras. Dinhita may gala sa dry spill. Sa dry spill may gala, sa Luzon, ang apektado is ang Masbate area, Sorsogon Province. Dayon sa Visayas is ang Biliran, Northern Samar, Southern Liti, og dis atos Mindanao, mga igsoon is ang gika Tigurya may gala nga apektado mga igsoon sa dry spill, mao kini may gala. Mga lugar nga posible may galang makaranas sa tuyong kondisyon, tuyo, uga siya may gala. So, course, Metro Manila, apil may gala sa maya Quezon Province, Batangas, Albay, Cebu, Bohol, Iloilo, Negros Occidental, Davao Oriental, Zamboanga del Norte, og Misamis Oriental. Misamis Oriental. Sa drought condition may gala nga ipikto mga igsoon, drought, lima ragun niya siya kabulan, straight may gala. Drought, 5 consecutive months nga below normal, way ulan. Og mauning mga lugar, mga igsoon, ang igo yon is ang Luzon, nga mao may gala ang Albay, Provincias Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Provincia sa Quirino, sa Visayas, Eastern Samar, Leyte, og Samar. Og sa Mindanao, wala pa mga igsoon kay ni apata sa Mindanao sa gitawag may galang dry spill. Ipikto mga igsoon. But, balikon ako ah, mulapas gani or muabot ganig 5 kabulan nga walay ulan, kana nga mga lugar i-consider na siya nga naa sa kategorya nga drought condition. Okay? Kay balon na tana, dapat mga igsoon ato ng timanan. Balikon ako ah, muingon gani nga dry kanabang muingon gani nga dry condition, atong timanan pag dry condition, duha na siya kabulan nga wa naging ulan-ulan. Dry condition ang tawag ana. I-consider ang lugar nga dry spill kun tulo kabulan, straight walay ulan. Tulo kabulan. Ang mga matay, ginang tanom, tulo kabulan, walay ulan-ulan, dry spells na siya. Pero, muabot ganig 5 kabulan pasaka. 5 kabulan pasaka. Monay gitawag nga drought condition. Sugod karong Oktubre, Nobyembre, Desembre, karong tuiga, straight ni siya, may gala. Ang ikabot niya gani ata sa strong El Nino or super El Nino. Ug mulast pagin ni siya sa first organic gituan nga moabot pag second quarter. Hopefully di na unta sa 2027. Sabton nga gikan sa Oktubre karong bulana, November, December. Dayon pagabot sa muna pinaka worst ginanig siya may gala. Pagabot sa 2027 tungod kay mas mugrabi pa ang epekto sa January, February, March, April, May, hangtod June. Hopefully, di nandun mabot ana, taas na kay na. So therefore, kung ang mga lugar karong tuig 2026, wala na gani ulan, gikan may gala sa Oktubre, Nobyembre, Desembre, tulo ka consecutive months, unsa gani ito itawag? Ang tawag is dry spill. Ug mo rin na sinati karon sa kasagara nga probinsya sa Luzon area. Naana sila sa dry spill. Pero gani mga igsoon og mulapas na gani is lima kabulan, gikas lima kabulan, pasaka, drought ang tawag ni anak may gala. Wala na itanong sukol siguro ng panahon may gala. Busa, ayaw pagbugal-bugal, ayaw pag pagpangantsaw, ayaw og pagpinulusupo nga may ingon ka nga, sige lang mag-ingon dya nga El Niño na takaron. Sige malagay ulan. Yes. Yes, nag-ulan pa. Tungod kay na ay bagyo sa gawas. Pasalamat ta nga ang iyang gitawag nga trough. Pasalamat ta kay ang ikog nakaabot pas Mindanao. Kay kung wala makaabot sa Mindanao ang ikog aning bagyo nga gitawag nga si Choy Wan, Choy kay ngalan si Choy Wan, wala na tay ulan karon mga igsoon. Pasalamat lang ta kay ni bagyo sa gawas nga ang iyang ikog nalabtik-labtikan paghihapon ta dire. Okay? So muna mga igsoon, ang atong pag-explicar kaninyo aron atong masabtan tanan kanusa gitawag ang dry condition, dry spell o drought condition. Gadepindi na sa bulan. Balikon na sabna ko, nganong nagka-El Niño man karong panahona, nganong na-predict man nila, nganong nakita nila, nganong ilang nataga-agdita, datos, nga na'y El Niño taliabot o mo ni kalayo ang abdan sa El Niño tungod kay ang El Niño nagdepindi na sa hangin sa dagat. Okay? Ang kainit sa temperatura sa dagat. Balikod ako ah, ang normal nga temperatura sa dagat, labi na sa Central o Eastern Pacific Ocean. Ang normal da, may gala sa temperatura, mga igsoon, is negative 0.5 to 0.5. Normal na siya. Degrees Celsius, ha? Ang atong gisgutan ni degrees Celsius. So, normunay normal sa kainit sa temperaturas dagat sa Pacific Ocean. But karon may gala, base sa mga models nga gipang-observe, karon may gala, giabot na mga igsoon, imis kay ang normal is negative 0.5, pinakataas is 0.5. Karon sa mga pagtuon sa mga nagkaniyang mga models, giabot na may gala og 2.7 degrees Celsius. Layo ora kayo, di ba? Layo ora kayo ang negative 0 nga normal. Karon ang negative 0 nahimo ng 2.7 degrees Celsius. That's why init na kayo ang temperatura sa kadagatan. Og tungod sa inana kainit, in fact, balikon ko, out of 30 models, sa 30 ka mga models nga gipangbasihan karon, lain-laing mga nasod da, including Pilipinas, out of 30 models, 15 ka mga models ang nag-ingon nga sa pagkakaron ang temperatura sa kadagatan giabot na og 3.0 degrees Celsius. Taas na gid kayo. Taas na gid kayo, may gala. Kanang gitawag nga 3.0 degrees Celsius. Tungod kay ang normal is negative 0.5. Negative pagani na, negative 0.5. Muna'y normal nga temperatura. Negative 0.5 degrees Celsius ang kining temperatura diya mismo sa dagat. But karon, that's why gideklara nga usa ka taas, usa ka kiniabang super kay strong man. Kay balikon ako ang El Niño na gitawag weak El Niño, meaning dili kayo sa kusog ng El Niño, weak El Niño, nasa gitawag strong El Niño. But kini karon very strong. Very strong El Niño may gala ang atong nasinite. That's why gitagaan na itong ngalan nga Super El Niño. Super El Niño ang tawag may gala. But this present, recently, ang pangalan ana is Super Size. Nganong Super Size? Kung tanaon mo ang mapa sa mga eksperto sa El Niño, taas kaysa may gala. Nag-oversize na siya. That's why ang tawag sa uban is Oversize El Niño. Ang uban sa bingon mo ngalan sa mga nasod is Godzilla. El Niño, mga igsoon. But sa ato, layman's term, dali na to masabtan mga igsoon, is Super El Niño. Pag may untang super, murag bagyo. Ang bagyo, gikategorize usab sa tropical depression, tropical storm, dayon severe tropical storm, typhoon, super typhoon. So pag mingot ang super typhoon, dako na gyud kay siya. Kay magsumikad man siya sa tropical depression. The same gihapon ang atong pagcategorize sa pag-ila sa El Nino nga gikan may gala sa weak, strong, super strong, extra strong. Ah, morosag bear may gala extra strong. Bungog sa tanda nga bear. Extra strong, karon may gala super nagid ang tawag El Nino. Tungod kay first time in history na si atin is Philip sa kalibutan may gala. Kay balikod ako, we back 1850s. Mutoy pinaka-strong nga El Nino na sinati may gala. But kini karon mas strong siya niyagtong 18th century mga gala. That's why gipangandaman pag-ayo. Gipangandaman pag-ayo tungod kay imagine gikan karon hangtod pa ni sa 2027 pa nga mga bulan, straight way mga ulan-ulan, abnormal ang mga ulan. Kinsa may mga panano mga buhi niya na may gala. That's why ang tubig importante kayo during mga gala sa El Nino. Okay? So hopefully, inyong natang nasundan may gala para atong makuha mga igsoon. Ang kretibuk ang detalye sa ato may galang pagpahinomdom. Wala tamang hinadlok, kundili nagpa-remind kita, aron kita mangandam, di lang tamang panic, mga igsoon, tungod kay matod pa, it's organic. Dili ni siya mga igsoon, ikapanic. Bitaw, pero tiaw, di lang ang tamabalaka, di lang tamalusap, ang ato is pangandaman talang. Walay kumos pagpangandam, mga igsoon. Muna ang atong intotong kahintang sa atong lakaw sa patong panahon karong adlawa. Susama higayon, kinigyapan niyong alagad sa kanginan. Kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Susama higayon, kinigyapan niyong alagad sa kanginan. Kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dita maglangan may gala sa itong braguban. Yakaro may gala itong mga top stories o mga headliners. Unahon tamay galang uluhan sa itong mga dagong mga balita, balitang lokal. Kini nga bahin sa itong programa hato ka ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng atong syudad. Uluhan sa itong mga dagong mga balitang lokal, hubog, ganaglasong, ganang hanggat o pinusila sa iyang silingan, may sakapas iyang panimalay. Resulta, gay palit ang iyang hanggat, gay posel ang hubog. Dito na Pitas, Quezon, Bukidnon, biktima ang waswerte, patay. Samtang usa-usab may gala kaminor de edad, kalit kami sulod sa kwarto sa iyang iyaan og naghanggat og isbiringhoy sa usas mga barangay sa Tondak Bayan. Pabutan detalye. Og sa atong duga mga dagko mga balitang lokal, kining gitawag may galaga klaro kayo nga servisyos baryo may gala kon KSB dalhon og panguluan na sab sa mayor nga napitas barangay Bayanga ning atong Tondak Bayan. Og karon sa mga dagkong balita may galaga nasunod.
1: Magnum rapido
0: sa mga dagko mga balitang nasod doon, mga igsoon, mga minero nga napuison sa gas sulod sa ilang tunnel dito na Pitas Binggit. Tulog ka mga minero, patay! Samtang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, desisyonan karong December 16 sa mga senador. O sa ito mga dagko mga balita may galang international.
1: Magnum, rapido!
0: Sa ito mga dagko mga balitang international may gala, laing pagpangatake na usab sa mga Houthi rebels dito sa Yemen, dito sa Saudi Arabia, laing 5 ka mga tao, patay! Standby may gala sa ito mga dagko mga butang, ato iskutan karong kabuntaga sa ito programa atong Magnum Rapido, ning adlaw may gala nga Sabado, pizza 3 na may gala. Sa ito magbalik, stipot lang, oras maginikanan, alas 9, Jess.
2: Daghan mo tanan nako unsay akong sekreto nga bisan daghan kog trabaho wala koy sakit ingon nako ag Mighty C ko kaya sulay ganin ninyo Mighty C mapalit sa mga butiga og pharmacy
3: inom na og Mighty C Magnum opinion Sinumfed Transco President and Pontransco General Manager Luzminda Lalain Escobedal.
4: Ato ang pahangyon atong mayor, no? Na atong butangan gud og nipo na atong balaod. Nasayod man gud kita, no? Nga, kana sila illegal. Then, hinaot po ang tanga, si mayor, man na sarunta ka na mo, nga, legal nga nag-operasyon. Lantang sa tanya ang senaryo, lantang tanya ang sitwasyon, kung unsa ang angayan. Pahangyon lang ni ka mayor, no? Nga, mayor, tagay sa tanya ang panahon, nga, maka-istol lang ka, maka-dialog kami kanimo, no? Regarding aning ang situation, gano'n ato naman ang kanang gipaabot dito sa atong public utility cluster nga si Eric Salcedo, no? O ang atong PA karon nga si Doy Ramiro. Aso naman ka nang gipaabot ka niya. Aron nakita sa nila nga doon naging hipo na itong balaod sa kayang di oro. Dili kay balaod karon enforce karon pagkahugman, wala na dayon. Naawagan nining uban nga ruta karon. Wala nang mga gadagan nga sakinan tungod kay puro na baubao ang nag-operation.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Am I speaking with William Hill?
7: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
6: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
7: I have the D3 right here, Life Extension.
5: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
8: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
12: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
13: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
14: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kaubo na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma para nimo giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
19: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
20: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
0: Balik na magkakagoban sa itong programa magkakagoban sa Magnum Rapido. Now, standby by kala sa itong mga butang at isgutan kargabutaga sa itong mga pragoban. By the way, sa mga katawan sa may barangay Mambuaya, Barangay Mambuaya, diya karon may gala ang kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Na diya karon ang atong mayor sa Dakbayan, kauban ang nakadayang mga department heads diya mismo sa City Hall, alang may gala sa pag-render sa mga batakang serbisyo para sa mga katawan diya mismo sa mga barangay. Timing ni may gala kay mayor na siya nagpapasaka na karon diya sa mga hinterland barangays sa iya mga KSB para sa may gala matutukan po diya ang mga epekto ang mga preparation para may gala sa El Nino Phenomenon. Okay? So nakaroon niya may gala ang atong mayor sa Dakbayan. So kamo mga katawan niya, pahimod sa inyo ni nga serbisyo nga din ang mayor, may adtong yun sa inyong tungkaran sa barangay diya sa maya barangay Mambuaya, sakop ng atong syudad may gala. Mabuta lang, kaya ongoing karoon niya may gala ang gitawag nga kasala ng bayan. Kasal gyud, tamas ginawa, kasaminto. Kaysa magsigilag puyo-puyo, may gala, huwag kasiguruan. Busak ka mo mga babae, nga gipang puyo-puyo na mo diya sa inyong mga kapikas, sa inyong mga partners. Pusigirin na sila nga kung galing konbinsino ka na. Kana kung konbinsino ka. Pero kung taon ni mga muraog, langanin pa mong Japon yung lakiha, Japon. murag dili pa magyud gihapon siya si Mr. Rightman. So kumbinsido na mo, hala papakasal na mo. Labi na ko na namoy mga anak. Kada ko nakita ni mo nga rugar convince ako na ba, na convince ka na nga siya na gyud ang imong mamahimong kabahin, siya mong kinabuhi or kapartner baka hangtod sa hangtod. Labi na ko na namoy mga anak. Kay lain man kay tanahon, may gala paminahon nga ang itawag lang sa imo is partner. May mga partners in crime. Kadang imog yung couple yun ang tawag ninyo ba? Kadang magtiayon ang tawag ninyo. Kaya naman mo yung mga anak. Kay ang lalaki, medyo ganahan na siya mga igsoon nga medyo makaligot pa siya ba? Nga di pa siya kasado. Kay muingon pa ba din si lalaki nga ulitaw pa man ko? Kaya di man ko kasado. Anyet may mga anak na sila. So makapangita pa siya may galaga iya bagang ika-ismiringhoy. Temurason man siya nga di pa man kuminyo. Kaya di pa ko kasado. So, pag imo na siyang mapakaslan, labi na ikaw babae, kung ikaw, kumbinsido na ka nga, kininagyod siguro nga laki siguro, mura makaya-kaya na siguro batasan na ni, kung sa pagkapalahubog, madadala na siguro pagkapalahubog siguro niya, pagpakasal na mo, pagpakasal na kay para nga legitimate ang inyong panag-uban. Ang inyong kaminyon, kanabang legal kaysa di magay matawag illegal, but kana bang lain makay paminaon partner ang akong partner, akong lahi bang partner lang. Kadag yung ngan lagi nimo akong bana, ikaw pod bana mo ingon kay akong asawa, kay legitimate legal naman mo magtiayon, di ba? So pagpakasal na mo, pero natay uban pon nga mga kailang nga di po sa magpakasal siguro ang ila is para maintain ang ilang itawag unlimited
20: Magnum rapido
0: unliba unli ka kay kung nugaling kasado na ka mahigta na magagliog na may lagliog na higtan, may gala, pati mong kamot ang tiil na higtan. So, muna yung uban, di magpakasal. Ang ila is, ismiringoy lang, normal. Pero, kanabang, as to magpahikot sila silang liog, abtik pa may gala, og danlog pa sa luan yun. Di yung magpakasal, may gala, busa, kamong mga babae, kung gioy, gipuyo-puyo na mo sa lalaki, may mga anak na kamo, kinahanglan nga, kumbinsiha siya nga magpakasal na mo. Ah, kay para sab nga, karugar, ang inyo bang kwan ba? Ang inyong panag-uban is usa na gyud mo ka magtiayon gyud. Usa na gyud ka lehitimo nga pamilya. Kaya ang uban maingon man sila nga matud pa sa taga Santa Ana nga lahi puntong may future ex-wife. Ay na ipaliko-liko pa ang istorya. Ayaw na. Maingon pa gyud nga may ex-girlfriend. Ayaw na liko ang istorya. Himuan na gyud siyang imong kapikas nga tinuod nga legal. Okay? Sidana lang, mga igsoon, kung muingon ka nga, di sa aming magpakasal, sir, kay wa pa may budget. So, ganong budgetan, magigana. Sa kasalan ng bayan, din sa atong dakbayan, sa mayor, wala na yung budget. Nga naman, kumplito ang imo dia, ang imong role dia is, ikaw, pakasal lang yun. Humagkasal, tagaan kag litson sa mayor. Tagaan kag buga sa mayor. Tagaan ka mga igsong grocery sa mayor. Tagaan kang ka sa mayor. Tagaan kang cake. Tagaan kang wine. Unsa ba may pangitaon mo? Igo ka nalagyan mo dust bags kaon pagkabot balay.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Gikan gikasal, nagsuot sa barong. Hala, gihubo ang barong. Kay mo'y butang din may galas abaga aron di kay bugat pasaan ang litson. Hala, baklay, paingutos balay. To ay gahulat dito nga gitawag ng mga buwisita.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: So kanang litson ngayon mong gidala, kanang cake ngayon mong gidala, kanang wine ngayon mong gidala, hala ipakaon na sa gahulat nito sa balay ng mga buwisita. So inana lang kasimple mga igsoon, aron nga walay gasto. Kaya yung ba mo ingon mga walay gasto, gasto kayo. Kay lagi ko no, matod pa nga lalim ka rin magpakasal kay gasto. Ayaw. Nay, libre. Tagaan kapag litson, kadagkor mga litson, kalami at mga litson na mga igsoon. Oy, kang litson ni Yoyong. Yong, si Yoyong may tiglitson na ni Maygala ni kasalan. Muna matiga, matilawan yung mga litson. Bisa pila nakadlaw, crispy pagyapon kayo. Humok kay siya. Amot, kung siya, maring Yoyong pagluto, Maygala.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Isingi siya naman ni si Yoyong, mga igsoon. Ngayong, imong litson, kahumok, baka niya na. Lahi man tong litson sa baryo nga pagkao ni mo, mag-ininat, mag-taripas, tirador, Maygala, ngayong inat-inaton, kaya dugay kay ma mubulag sa lawas. Kini pag tinidor ni mo, tang, kone siya, tandog siya, tumpag dito. Napay panit may galang crispy kayo. Kuy! Nagutom na ba hinoon? Nala, sige! Kamong wala pa magpakasal, may mga anak na, nagpuyo-puyo na kamo, diya mismo pipila ka katuigan, pakasal na mo. Aron nga, lehitimo ang inyong kabinyoon. Ang inyong anak po, legitimate na sab ang inyong mga anak. Okay? Pero before mo magkasal, pangayo saan mo certification nga dili mo kasado sa laing lugar. Kay base nung mga sus, gino ko mga apasan, mga kitang sanggot, may gala.
20: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Sige. So, sa tanan nga mga katawan na napitas, may barangay Mambuaya o sa mga kanait ng mga barangay, paimod sinyo no, kanadya karon ng atong mga department heads sa City Hall, nadya karon ng atong mayor, o niya, nadya ang naglaray ng mga litson para sa kasalan ng bayan. Sige. Samtang sa Pikas Gabayan, pabuta may gala, kay karon sa Butaga, naasab karon mga igsoon atong ipaluap tungod kay nangaunsa ng mga batanon karon. Kung kaniyadto ng labay ng mga adlaw, mamusil dyan sa eskwilahan. Karon ang mga minor ni edad may gala, lahi isab ni nga isyo. Nagreklamo sa kapulisan dyan na pitas makasandig may gala kining Osaka Ian na 42 anyos. Kinaunsa ba siya may gala, ganito sulod silang kwarto, minyo god ni Ian god. Kalit malang may gala, gisudlan siya siyang pagumangkon. Alas 10 na mas buntag oh, mga inani orasa. Asa ka matun siya kay gitanaw, may galas Facebook, baka siya pagumangkon kami minor de edad, nanginit makang lawas, may sulod dito sa kwarto sa iyang iyaan, yas tibasak makasandig. O niya, may gala, iyang gihanggat ang iyang iyaan na mag-isbiring hoy.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Uy, ginoo ko mga egsyon, kangilaan na ba kayo? Pag umangkon, may gala, may agtos lawak sa iyang iyaan, kaya nang hanggat, may galang isbiring hoy. Uy, ginoo ko, kangilaan ba? Unya iya pang ipakitaan may gala ang iyang iyan sa kanabang purma sign siyang kamot ba nga hangat lagi siya nga hoy iyan mag-ismiring hoy ta
20: magnum rapido rapido
0: sumakay na sulod sa utok ning bataa may gala abot natuli na baga kini natuli na baga kini may son kay minor man now tungod sa kahadlok may gala sa iyang iyan. May gani kay nagpatuo may galang ipagawa sa kwarto kay sus nagburles na ba sa bintao ng iyaan may gala. Nagburles. Na kasiyempre kwarto biya na mga igson. Pribado biya kana. So kumpiyansa kang iyaan may gala sa iyang gisuot sa sulod. Sus gikalit lang sulod may galang pagumangon kay gusto may gala nang hanggat mga igsong ismiring hoy.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Na murag namali ng isyo karo sa mga batanon na saan may gala sa mga minor de edad, wanas mga pulis. Labon ganyan itong ng labay ng mga adlaw sa gunson yun. Sunod-sunod yun ang isyo sa mga pulis, may gala. Ang isyo, may gala. Pulos mga ismeringoy. Or naglaylo sa sila karon. Siguro nang nag-meeting na ni sila. Nga mo kalma lang sa ta. Kalma. Ingo pa ni Angkol. Kalma. So, di kalma sa sila karon may gala sa isyo sa ismeringoy. So, nag-behave karon ang mga pulis. Nag-behave sila. So, sa ila may galang pag-behave, ang nipuli karon may gala kini sa mga batanon. Na, pabuta may gala ang report ni Magnum Kia Villanueva kay na siya karon di napita mga igsoon sa kanaabang barangay di sa may akwan ba di sa makasandig kay na di may gala kining usa mga igsoon kay iyan nga nagreklamo sa iyang pagumangkon kay naon siya ba may gala kining pagumangkon may gala usa may nakakaon nakakaon makasiguro kining may gala Korean bag
20: Magnum rapido rapido
0: ambot ko na pabasa kay Korean bag karon may gala. Nakakaon siguro is Korean bag, mga eksyon ka na yung pagumangkon niya nga minor, minor de edad, abot na tuli na baga kini. O niya dayon, may gala, may kalit malang sulod sa kwarto. O nang hanggat, may galang isbiring hoy sa iyang iyaan. Kuy, ginoo ko na, unsa na ba ning panahon karos mga batanon, may gala. So, mas manalang gani, kaya wa niya gilugos, wa niya ripa, kining yung uyo, ayang iyaan niya. Siguro, di siguro niya kaya, siguro may gala kung iya makang layugon baka kay basigbas dakog lawas kaniya yang iyan so di niya kaya so murutog iyan lang gihangyo may gala nga mag-ismiring hoy sila matod pa nga basi baka siguro sa anti mamod spot muna gitawag hubagang anti oy
20: Magnum rapido rapido
0: pagtanaos pagumangkon nga murag hubagang anti oy ayang gisudlan may gala og yang gihanggat mga igsoon nga makig-ismiring hoy siya patuli siya dong patuli patuli siya dito baka kay aron ka matuli ka kaysa manghanggat kang isbiringo si mong kagalingong iyaan. Na, naunsa na ba ni may gala? Pabuta! Kay naas magnumkiya di akaroon mga egsyon arumusaysay sa unsa na itabo. og unsay aksyon nga himuon, pero minor pa man pud lagi. Sa ano pag-aksyon ng minor man. Pero wa mo siya krimen nga gihimo sa sulod, may kaaldo, trespassing ka niya, kwarto ba yan? Private na siya mga igsoon nga lawak, so trespassing ka niya, nga misulod. Pag sulod, hinoon, wa mo siya hinoon good lugar, wa may krimen nga nahitabo, may gala, kay ang iya is naghangyo raman siya. Nagya po'y hangyo-hangyo, may gala, kay kining hangyo, pag di ka busugot, okay rapod. Pag busugot, amo nang gitawag bingo.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Basin dai bay gala, kaning hangyo, depende ni magbusugot kag dili. Ni hangyo ra man siya. Siguro ang iyang pagumangkod bay gala ni hangyo si iyaan nga ante. Pwede patikim ng pinya. Patikim ng pinya bay gala. So naghangyo ra man pod. Na siguro si ante wa musugot kay tan-aw niya murag pisot pa man ni akong pagumangkod. Pisot pa man ni. So wa may gala, iyang gipablater, gay reklamos police, kalaboso may gala, kining usa ka minor de edad.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Sige, standby, kalabot na may gala. Samtang dinita sa mga sineryoso may gala mga hisgutanan. Mga igsoon, ang ato may gala karon nga gobyerno, matapasuban kini, paldo-paldo na sabde. Tungod sa taliab, at di kay taliabot na magsugod na, nagsugod na nga El Nino pagpamaak, may galag na strong uga super El Nino, ang gobyerno nag-announce nga naa sila'y gipundo karon nga ila may galang gamiton sa El Nino nga mga apektado. 46 billion! Na kanang 46 billion, kung imo hununaon, paldo yun na. Ambot, kung makaabot, maka na singtungdan may galang apektado sa drought or dry spill, or ipikto may gala sa El Nino may gala kay ang ato rabang gobyerno na ila rabang inis pagkakawatan. Na ila na. Kawat may gala, di lang mangawat ng piso dos pesos. Ang kawat may gala, trilyones pesos. Trilyones. Billion, billions. So kaniya naman sab ni may gala, ang El Nino, matod pas mga politiko ng mga kawatan, pero lang starong, paldo na sab ni. 46 billion ang gipreparar may gala. Unya dayon para kuno ni may gala sa mga aid ba sa mga apektado may gala. Unya wa pay labot ana mga igsoon ang 62 billion kay paldo na sab dako kayo oh. 62 billion kuno may gala para kuno ni dito sa DA. Ipondo sa DA ambot sa buhatos DA may gala. Di ka man sa paingon nga para fertilizer kayo sa magpananom na ng init kayo. Di ba siya kakaingon nga gamiton fertilizer, gamiton pananom, seedlings baka. Seeds kay para asa man na, kanima buhay ang mga tanom. Na, doon ako noy 62 billion para may gala i-assign ito sa DA. Okay. Gawas ana, naapoy 39.82 billion for disaster. Disaster purposes or preparedness. Takuan nga kwarta may gala ba? Kwartahan yung naging Pilipinas mga igsona. Pobre lang kita ng mga ordinaryong tao. Pero no, 46 billion aid readiness. Para sa aid ba? Unsa ba kayo dapatan? Sila, ragin na sa'yo po. Kung na dapat masab. 62 billion para kung na i-assign to DA para may igsona sa amot para kung gamitan na nang o may mga tanong manubo. 39.82 billion for disaster. Paldo-paldo gini matapasuman nga kini. Kwarta na sa mga itong mga halandon na eh.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Limpak-limpak nga kwarta na sab ni. Limpak-limpak. Paregon sa una, to inyo bitong ang gidawat ninyo ng mga hinabang. Akatumang ayuda ba? Kini mo paingon nga polis ayuda. Kadumdumos ayuda nga gipang ilad mo mga politiko. Ang ayuda, AX, unsa pa to, tag 10,000 na, tag 10,000 na kada tao nga beneficiaries. Pero pila na gihatag sa mga politiko ato nga gipangasainan nga sa mga hatag kay parang nga nailangalan. Ang gihatag sa inyo is 1,005 na nakadawat pinakataas 3,000. Ang sa politiko mas dako inon kay ila kay 7,000 ang ila. Ang gihatag sa beneficiaries tag 1,500 na nakadawat ng 2,000 na 3,000 pinakadako. Grabe siya kayo mga igsoon ba? Kagrabe ba siya gigkayo mga igsoon? So, kini, basic i-charge na sab ni nga, ayoda na sab. ganahan magod ni sila may gala ni mga kawatan sa iyo da. Kaya nga naman, mas dako magod ang ila. Gikan may gala sa punuan sa taas, 10,000. Niabot sa mayor, gikuhaan. Pag-abot kapitan, gikuhaan. Pag-abot may gala sintundan, tinapa na lang sa kamok.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Ang 10,000 na imo na lang tinapa. Or kung kwarta man galing mga gala, kung kwarta man galing, ang ihatag may gala, 1,500. Pinakadako, 3,000. Nganong nangahimo man ang 3,000, kagatang 10,000 man ang i-budget, ana? Kita pa'y nakautang kabubuton. Kay mato pa ni Luistro, wala tayong ayuda pag wala si speaker. Walang purpose pag wala si speaker. Karon si speaker na nagpasakit-sakit na may gala, kagi lasdakan ng mga eksyon sa mga sala.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Grabe ka mga kawatan ng mga salbahis, may gala. Ang ayuda nga ipanghatag sa tao, gibadjetan og tag 10,000 kada usa. Pero ang nakaabot sa tao, may gala, 2,000 ra, na 1,005, pinakadako ng natagaan, 3,000.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Na, kinikaron, naanasab ni, nga kwarta may gala, nianasab. Dako-dako, yun nga paldo-paldo, may gala, billions-billions, may gala. Na, ambot kung asa kani makapaingon kwartaha, may gala. Ambot kung asa makapaingon kaning kwartaha. Kay makajustify, manggod. Makajustify. Nga, magpagawas ng pundo, so, ang kwarta sa tao, ibalik sa tao, pero gikulangan na daan. Kay, ang 62 billion, dito tanis di butang para sa affected ng mga igsoon na tusbukid. Nga, usapin na hatag sa tao, tusbukid. Di naman kalugwag binggalang tao may galan. Kamuti nila, gibuntayak sa mga igsoon. Gibuntayak. Kay ting adlaw kay may gala, mananom kang kamuti, buntayakon mo siya mong kamuti. Na, muingo mo siya ka nga, para dagkong uno, dito ka magtanong may galas bulanon. Labi na pagtanong ko no, ang magtanong dapat maghubos purol.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Ano maghubos purol? Aron ko no, may gala, malihian. Ay, sus, gitampa. Ako'y ginoo ko may gala. Kano, para mga igsoon nga malihian, naka na, kunting ulan-ulan, makapananom ka, nanin, ting init may gala, kail ninyo man eh. Gikan karong October padulong dito sa 2027 may galang mga bulan hala init way ulan abnormal ang ulan so kinsa may mabuhi niya na may galang mga tanom so mingon sila nga ayuda ta ay kwarta ayuda tag 10,000 kada usab beneficiaries pero ang atong ihatag tagaan pala ni tag 1,000 siguro okay na ni ang dapat ato dako kay kita bayay nagpagawa sa kwarta ang atong kawataon. Kani mo nagi kahadlukan may gala. Mo nagi kahadlukan mga igsoon nga pag-abot may gala sa kanabang kwartang na makagawas, kanang kwartang na nakagawas may gala, automatic kawato na sabna. Pwera lang sa dili kawatan, pero abot mo pa kay dili kawatan, napasigit siguro gyapon. Napagi ako gato, napagi hapon dili kawatan may gala. Pero kasagara gini, kawatan man. Kawatan! Gid kining matawhan na may gala. O niya dayon, kini nga kawatunon may gala, muna ning atong giingon, nga kawatunon nga kwarta, makajustify sila ng nagpagawas ng kwarta. Nga naman, na may natural nga kalamidad, nga maoning il ninyo, o sa kapinominon. So, ang may tabo, gawas ng pundo. Ah, kwarta, paldo.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Katunong, lagitang niyatas Pilipinas may gala, kaya kumang mga nasyon pa ni kung sa inyo na lang kawat ng kwartas tao, basta kahit paglapugan yun yung mga salbahis, may gala. Nakatunong lagin mo nga nas Pilipinas. Diplomasiya kay mga Pilipino. Standby, kalabutan na may gala. Samtas, pikas kabahin. Oy, by the way, Todd. Nakabalo, na ba mo? Pila na ba yung utang na to sa Pilipinas? Wala pa mo kabalo, kay sultian na mo. Ang utang na to sa Pilipinas, may gala, gikabot niya mga igsoon nga posible, mulubo pa pag-ayo ang atong utang sa Pilipinas kay nagplano na sab karon may gala ang atong gobyerno. Gay, kawato na sab ni. Nagplano ang gobyerno sa Pilipinas may gala nga mangutang na sab mga igsoon sa kantidad nga matod pa may gala nga atong utangon. Ang Pilipinas may gala nagplano nga muutang na sab o bukabat may gala nga to sa 1.7 trillion pesos. Ila kuno may gala kining itapak sa pundo sa tuig 2027. So 1.7 trillion. Okay. kung mo gamay na malagay point something gani i-round off na nato sa 20 trillion na atong utang. 20 trillion. Okay? Now, nasayon ba mo, mga igala, pila inyong bayronon aning atong utang sa Pilipinas? Kadili man ang politiko nga mga kawatan mo bayad ani. Kita mang tanan. Bata, tigulang, tambok, maniwang, gakapig-kapig ka na karon, apil kang mubayad ani. Apil kang mubayad. Pila ba'y bayronon nato sa matag usa ka Pilipino nga kansa ang atong utang sa Pilipinas karon? Round off na tong sintabos na lang mag 20 trillion na. Grabe kay utang sa Pilipinas. May gala ka na tuig mangutang ang atong gobyerno. Unya di ra magita kabalo, may gala asa nakapaingon ang ilang ipang utang nga kwarta. Sama may gala gipamaligyan nila atong mga gold. 25 tons nga gold, may gala ang ilang gibaligya. Wa ta kabalo kun tirod ba gibaligya. Kung gibaligya man galing asa ang kwarta? Unsa gid patas kwarta? Asa nakapaingon ang kwarta? Wala. Basta gigignan lang tagibaligyan nila ang gold. So, sige, mao naman ka na. Mangutana pila kada Pilipino, pila inyong bayronon ani? Sa matag Pilipino, may gala. Bata, tigulang, tambok, maniwang, even katong tapana sa taguangkan sa inahan. Mubayad manggid siya ni ani nga utang. Mga igsoon, pila'y atong bayronon sa matag Pilipino, may gala. Mubayad kita may gala og utang kada tao sa karon may gala nga census sa Philippine Statistic Authority ng mga Pilipino. Karin karon nga kasamtangan ng mga tao. Sa matag usa nato may gala, whether we like it or not, musugot ka man sa dili, mubayad ka gid nga utang. Mubayad ang usa ka Pilipino may gala sa tag 174,000 matag usa. Katong bata nga, wa pa, gatutoy pas inayan, may gala. Gatutoy pas inayan, mubayad siya. Katong tiguang na mga igsoon, nga kakaangkaang na kanya na makaihis, purol, may gala, kay medyo blatiano na, magbayad paghihapon siya. So, bayaran niya ning utang, may gala, sa Pilipinas, sa matag usa ka Pilipino, tambok, maniwang, bata, tigulang, gakapig-kapig na o gasangkeg o gapangihi na kaspurol, mubayad kita sa matag-usa nato, may gala, ngadto sa 174,000 pesos matag-usa. Kana, base, may gala, sa tanang tao na gibasihan, may gala, sa Philippine Statistic Authority last year. Karon ni daghan naman eh, kaya kanatuig, may gala, daghan man tao sa Pilipinas. Kita man din, may gala, usas mga nasod sa Asia, mga igsoon nga pinakadaghang tao. Kaya kita mo mahilig mahilig tagbuhat ang tao. Sa Japan, kagpuproblema ilang nasod, kaya nagkaamnam, kagamay ang ilang tao. Nga naman, di man makugi ilang mga tao dito sa Japan, may gala, mubuhat ang tao. Wa na sila panahon, mubuhat ang tao ba? That's why sa Japan, kung ikaw usa ka asawa o babae, maburos ka, asistihan ka sa gobyerno. Pasalamat ang gobyerno ay salamat doon na nilain na saan nga mga himugsong hapon na po. Di man ganahan ang mga tao nitong buhat sa tao, may gala? Di sa Pilipinas? Makalihok lang gamay, uli, kay tuwa na saan, may gala? Tuwa, nag-ismiringhoy na sab.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Gikas umahan, may gala, kapoy kang lawas, pag-abot sa unto mo, uli lang yun, may gisyon, kay mangsigun to, mangyod. Na, muna ang may gisyon nga, o ba manasod ga-hire, may gala, kung kinsay mamahimong breeder? Muratag butakal for hire, ani may gala? Para lang yun nga mudagan ng tao. Pero kung kinsay nga nasod mag-hire o butakal, ano ni daghan is Pilipinas? Naidagan niya sa Santa Ana, o.
20: Oh. Magnum, rapido, rapido.
0: Naidagan, mga eksyon sa Santa Ana. Nadia, mga eksyon, ang gitawag ng mga butakal for hire. From Santa Ana to any point of Mindanao.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: Grabe ka ruta, may gala. Grabe nga ruta, mga igsoon. Ang tuyo lang yun, may gala, murag yun ang pagpanik mo'y. Bitaw, balik ta sa issue, biyaan ta na may gala ang pagpanik mo'y. Mga igsoon, ang utang sa Pilipinas, nilubo na yun pag-ayo. Kay balikon ko, may gala, ang atong gobyerno, mangutang na sabkuno sila, may gala, og another 1.7 trillion para idugang, may gala, ng pundo, mga igsoon, sa kiniabang budget na to sa tuig 2027. nangahurot na magpangawat na gala, gihurot na magkawat sa mga kawatan. So, naminos-minos na itong pundo. So, muna may galang nga sige o pangutang, may lubos na ng ato may galang utang, may lubos na ng atong beronon may gala. Kita mo talan mga utang, mubayad aning utang na ang taos Pilipinas may gala, sige sa daghan. Na munang ubang nasod, ga problema unsan papadagan lang tao. Sa Pilipinas, di ni mo mapungkan may gala unsan pagdaghas mga tao. Muna nga gusto sila mo hire may galang butakal gikas Pilipinas. Ako kung butakal lang, gawas lang sa Santa Ana, na pwede pa ilaing butakal ko nito na pita sa may Minsakuba, nas Binrak na. Panalo yan ang lawas ni Binrak. Basin siguro kanyan to, medyo kuan pa ni. Kaya pa niyang lawas, may gala, pero kaya wala na. Retired playboy nas Binrak Mountain.
20: Magnum, rapido, rapido.
0: May buntag niya kang binta, Binrak Mountain. Diya sa may Minsakuba. Ha! Grabe sa ding lugar, may gala, Minsakuba, Mintalao. Lana, pahuway na Binrak Mountain. Retired playboy na siya. Kung kanya ito, manghunting siya sa bulugtungon, karon ang iyang huntingon, ul-ula na lang yun. Ul-ula na lang, may gala, nga gabitay-bitay, das mansinitas. Biyaan ta ng gabitay-bitay, may gala, sa ito magbalik, ang ato na largada sa isyos, mga gala, karong kabutaga, oras maginikanan, alas 9.43 sa butang.
20: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-4163.
20: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kapadakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pagmaitisin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C, gabo pa ubo sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa maitisin, muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes nahimutang sa May Market City Agura Lapasan Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Basta Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry

0: grams. Maski pabarato na, ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
4: Balik tayo kay Flagoban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong programa karon. Atong sutaon may gala. O siya may naitabo niyan eh. Nga samtang kining usa ka iyaan, sulod sa iyang kwarto. Alas 10 ko dani orasa ko do. Kagahapon. Kalit siya may galag isudlan sa iyang pagumangkon ng minor de edad. Og nang hanggat may galag isbiring hoy.
6: Magnum Rapido. Rapido.
4: Lusapan ng taon may gala si iyaan. Lusap si Ante Megala kay si pagumangkon ng hanggat man. I-check ta Megalas magdumkia unsay nitabo. Asa na ang pagumangkon nga nang hanggat og ismiringhoy ngadto siya ang Ante. Magdumkia, go ahead.
7: Yes, sa magdumabali na og isa kaan matupag og kabuhi kining usa ka 42 anyos nga kani nga Ante lagi magdumamani tungod sa rason nga kay pud pagilit siya magisudlan sa iyang pagumangkon. Diya siya nga kwarto magdumamani o gagihanggat kani nga giingon nga ismiringhoy. Kaya giingon nga, wala ba giingon nga kani nga giawiran or inabakasigay mo siyang iyaan po magdumamani. Apalala, makita kini siya nga kani mga gesture o kanang aliyok buto magdumamani nga kanang muragay pasabot kini siya nga kung magpakita ka na nga gesture nga muragay na yung pasabot kini ismiringhoy. Yun. So, kani iya nga iyaan ni taon.
4: Saan siya siyang kamot niya?
7: Pagdumani?
4: Nag-sign siya sa kamot niya?
7: Nag-sign siya siyang kamot. Praga na siya ipakita nga sa iya nga iyan. O, siyempre, nakasabot iyang iyan mo. Pag-ilusapan ni taon, kini nga iyan pag namamani. Kaya, sumagod po yung nga magdahon nga minor de edad niya nga pag-umangkot. So, siguro nagpangidaron niya siya pag namamani. O, kani may taong nga Dustri Kakin?
4: Dustri Kakin?
7: Dustri Kakin.
4: 12, 13, 14, 15. Sa lang
7: po, Dustri Kakin. And so on and so forth. Ang mga pangidaron ang ang pagidaron ang iyahan nga pagumangkon sa panintaw oh. Si 42 anyos nga iyan oh. Ginaw ko na ni Simag yung mata magamanin ni gilusapan kini nga iyang ante labi na kay 42 anyos ay minyo pag ini ang ante magnumamani minyo pag ini taon so tungod ana ora sa nagpasaga diha gyud gigi pablater diri sa kapolisan sa police station ni Nazareth ang maunga incident kay diri pud niya ingon nga itolere kini iyang pagumangkon kaya sayod man gitano nga sayop gito yang gihimo kay sa mga gibastos gid pud niya iyang iyaan sa igad tupod nga uga paga ingon nga pagahanggat
4: wa pa to magkakaungkag Korean bag baka or sige kaut og daghang durian ba pag medyo nang init na
7: nakaw na iluban siguro
4: sus gino ko kani bata ka na tuli na baka kani
7: wala pa to na maso ta magdumani ko na tuli na basta no kay labi na kay kani mangod sa medyo sensitive kay minor de edad man gud so gitambagan ang kani nga ante nga human og pagpablato i-refer diri sa BCPC sa barangay Makasandig pod magdumani kay mo magina ka sa gara nga protocol tungod kay wala man po maingon nga do na po na yung mga gesture or kani nga magsama nga nabastos pud yang ante pero tungod lagi kay minor man yung magdumani yan na lang pod nga kani nga human nga pagpablato i-refer diri sa maya BCPC or pag tambagan or mahimahimuan makawag intervention. Kaling iya nga pagumangkod niya din yung nauturo ng kaninga kalit niya pagpanghangga to ga-ismiring. Hoy, kaya ginukugin sa basa din taon nga ante ang hindi mo kuyawan na magnumamani kay imbes nga ga-ilis sa tayong pagumangkod niya nga ante sa sunod siya nga kwarto kalit gisudlan o ga naghimo ito nga gesture nga

0: mga nga nang hangga to guys, miring huy nga. So, kita sayon mga kita, ha, na mag-iagi sa mga kabaroon na, nabi na kayang kini nga internet, kani nga cellphone, dali, na mag kaya maka-access git po mag-numaman eh, isa na ka-click ni mo, ato din ka, ito nga, maraga, ito nga, Viva Max, so, siyempre, magkita, ang curiosity, mag kita na mag-numaman, hindi, ha, mag kita mag-asugod sa kani nga pag makakita nila nga video sa o, social media, huwag ka nga mga line po nila nga social media platform nila nga makita. So, dito siguro nagsugod ang curiosity, aring iya nga pag-uwang ko, ino, ano na, mabot sa inyong nga gihawiran, or gipugus ba ka mag-numamani, or nauna pa ba kay line nga gesture, nasa mga nakapabasos po siya nga iyang iyaan, apa na nga naging nabalaka lang po siya, o gusto na po niya nga marag, sa iyo pala nga kaninga kahim mo na siya nga pag-uwang ko, magani, kasi yara po niya nagimo, gingo na nga mag-numamani, kaya kung sa lang tao pa, masin gitpon niya kaninga tinugon, gito nga pagpapiso.
1: Magani, kay wala niya kasbahi din so yang iyaan, kay masin magkaugag, panilap siyang tanaw siyang iyaan, masin yun yung kasbahan ba?
0: Gami naman ginagapa niya. Maragira ko nga in-hit lugar.
1: Kada smagun, naging kaya ba? Gatanaw siyang iyaan niya. Pero may kalik kawa niya rin pa, pero basi siyang mas dakong lawas ang iyaan, itandi baka nining niyang pagumangkon nga minor, minor na edad.
0: Basin po siguro magnamamanik eh. Minor pa basin siguro. Yag pison po tiga lawas si pagumangkon. O niya, kani wala mag wala mag-ito sa ingon niya ni Hawid siyang iyaan or mihimo sa kaninga maraga mga butang nga makapag-usamot, makapakulbal siyang iyaan. Siguro, kada ito lang gisa na kuyawan sa katong part nga nagapakita o gesture nga kanila lagi ismiring hoy, lagi kay ismiring hoy yun, lagi siya magnamamanik. Marag, mura to ang agi ka, kuwara nga po sa iyang iyaan. Mura so, huwag siya nagpasagad, wala niya agin gitolerate yung pagumangkon. Ipablato yung niya dire sa may police station 9 na Nazareth po magnamamani. Iron po nga, kaning mga tagan, ito po sa kaning matambagan, makaning pagamangkod nga, loy, ayaw sa pag-endown, pag-isugod-sugod sa ingon na kay, di ba may tawag edad ni mo, di rin magsigilang tawa na.
1: Sige, siguro tanaw siguro sa Playboy, baka na eh, abot, ano pa ba yung
0: Playboy? Pahila na magkikasay mong edad.
1: Playboy sa una, pamanang panahon niya.
0: Kung pa ba tayo kung anak ka?
1: Kumik, pamanang grabe siya karaan niya tao.
0: Balin kaning di ausa na magkikaroon magnamamani kaning nga Viva Max kaning
1: Viva
0: mga
1: Max.
0: Oh muna mga
1: tatay mo tatay mo sa tutukan ni Ramon siguro dia sa usay ba sa
0: kaya kato sa panahon din sa mga so na magnamani kito man tong patikim ng iyong pinya
1: patikim ng pinya man to ni Rosa Rosa Roses sala ina ato dugay na kato
0: mo na siyempre patalan na ba ni kaya maganda ba ni mga generation so masin ka na may nanana po din ang niya sabi na sa social media kaya magnamani bisay pagpangihi mabidyuhan malay bisay gusto
1: ultimo para lagi mag-viral o para lagi dagat kay viewers. Mangihi ba? Kas kanila?
0: Mag-tutorial ang saan pagpangihi.
1: Sus, ginukong. Kita mo niyong sus. Sila. Mura niya. Kurang hutan na makita mo sa tumangan ba?
0: Gamay pag-imit na lang. Gangaan na.
1: Ano na? Oo na yun. Purtahan tayo dulos. Gangaan sa kalibutan.
0: So, mo na ito yun na. Tamabotan niya gangaan. So, wala man na niyagi pa preso or niya baka ang ikuhan magdamaman niya para giran ko ang mga incidente dito sa may barangay Makasanig. Yan naman po dito rin karoon sa may barangay Makasanig pero sa Baduman ka alay opisina so wala po tayong mga pangutanahan kabahin ni Gani nga sa ilang BCPC. Pero tungkol kayo sa CCTV na gini siya nga kaso, gireform man po na dire. O gabasin po karong adlang nga Lunes, karoon po nila to kion or isurehan po. Ang katong nga batanon nga din ang gidusbon kay ang katong iya yung taong anting ako rin tayo dos anyos. Ilusapan yung tawon magdamaman. Mas baka ikan, nakapanghaplas, baka ito yung anting ikabuhi siguro po sa pag-ahimo o siya nga.
1: Nakapanghaplas siguro ito sa Lula Remedios.
0: Nakapang-remedyo ko niya ang anti sa iyang
1: gabi. O niya, pag-umangkon niya, minor di edad, gamay pag yun gabata, watakabalo kung dakoon baka, pero ngalan nga minor, gamay yun, yun siya.
0: Wala na yun siguro po siguro magnamamani niya. Kaya naging, usay naging makadawat, naging sobrang yun po ka-curious kay siguro sa sige niya glantaw ngay, uy, muna niya gabuhaton dahi sa ismiring huyo kay mubaya, madunggan, bisagasa madunggan na bigin na abisan pag sa mga tigulang, mga bisagasa, mga basa, ismiring huy, mo yung ginakasigara.
1: Oo, so marag, ismiring huy, wala na yung lying term na.
0: Oo, wala yung, marag, siguro, ang iyang curiosity magnamamani, marag, tungod kay basin maka, iyang antira, iyang makita po yung babae nga figure. Yun, baka mas hindi po niya may mo siya nga mama po niya. Siyempre, mama po niya ang magdumamani. So, siguro, sa iya nga una-una, marag yung auntie rin, madali-dali, siguro gahimo o ga kaning
1: masig pagpakita. Masig mamon siya yung auntie, siguro siya, kapahubang siya.
0: Basin to.
1: Masig ang makita, hubag ang ate.
0: Hubag ang auntie.
1: Auntie, hubag yung mamon pa.
0: Mamon pa,
1: marag. Tanahan niya, marag, makaon pa ba niya sa auntie.
0: Ma-snack pa.
1: Kalamong gayan pa ba niya?
0: Tugami na walang kalamong kayo.
1: Kaniyan to, mga po lang itong pinili yung makalamong kaya na niyo.
0: Kaya sa abite yung mga babi. Balaw ko eh pa.
1: Ang balba subog.
0: Sige na ako, sa gumagit ka.
1: So at least nga, ang gibuhat sa iyang iyaan, iyalas ang giparecord sa kapulisan. Wala siya eh.
0: Oh, yan ang giparecord. Kaya para po nga, kaning magipakita gid pud nga magdamamani nga siya pag dili nila itolerate so nagpakita gid pud nga tungod kay gipablatay sa pulis so at least makatag pud ni gadugang pud nga muraga ka kulpa or ka muraga madlok pud tong batanon bang out din niya usbon kay posible pwede gid kayo siya ma-free so labi na kay naka-record na siya sa pulis yung pangalan na nadto sa police station so at least kana muraga may magid pud niya nga kaning leverage kay dili na gid pud niya utrohon ang kaning paghimo sa pagbinasus ngadto siya nga iyan pud magdumamani
1: so sige naton iyan ang sulod-sulod na to, yan na bakang silingan baka.
0: Maugyos. Muna'y hadlo kong na dili na gibitan niya pa rin tibito magnamamani. Tungkol sa iyang ka-curious, makayo mo isa sa silingan or mas worse ka ni mas bata pa niya. So at least, wala pa niya patuging unana. Matambagan na siya o matagal na gitpunin siya o intervention pinagi sa itong BCPC or sa makay pwede nga i-counseling baka niya siya magnamamani. Para gitpun nga dili na ginya utruhon o gimuhon ang kaninga pagpagbastos pa sa iya nga iyan. Man sa lain po yung mga babae nga kaila aning naisputan git po nga minor de edad. So, karon ang mga nga kaso gireffer din sa mga BCPC, aron po nga mataga na gawin mga atensyon o karon po pa yung magnuan ang nga kaninga. Dili lang kaninga mga pamilya po magnamamani, nagip na ka itong mga uban git po nga. Doon na yung mga batanon po nga karang mahilig, giligitan ako sa mga unana kay kanamang din kasagara. Huwag ka naman yung pagkahilig sa panas sa social media, kaninga sa mga porno nga mga sites kung magnumamani, diya magin na magasugod nga maragam. Curious ang usang kabataw nga makahimo na gito din ni siya sa daotan nga dili pag ito para sa iya nga Panginoon.
1: Sige.
0: Muna itong update report, kaya po din na kay insidente, nga gingo nga usang kaminabilidad nga nang hangga to ga is miring ko is yung kaya andiris may barangay makasandigning at ang asyudad para sa Magdum Rapido kini si Magdum Hunter Jr. Triki Abilin sa Sumarita o Servisyo Magdum Radio.
2: Magdum Rapido Rapido.
1: Salamat pag gumkiya nyo nabate may gala ang detalye although tungkol kay minor man rugar medyo limited ang detalye may gala but ang iyaan nagreklamo gatos kapulisan human siya may gala sulod siya yung kwarto mga gala gisudlan siya siyang pagumangkon minor para ba sus ka grabe naman ni sulod dito sa kwarto kay gihanggat ang iyang iyaan nga makikismiring hoy siya iya tiyaw ba mga gisunaon sanam ni mga batanon karon may gala kundili mambusil sa eskulahan. At doon may gala sa kwarto, gisudlan lang yun sa kwarto ang iyang iyaan, kagihanggat may gala, ismiring hoy. Nah, nangaunsa naman ni may gala. Murag kulang na yun ni, although kining tanan may gala ang mga panghitabo, tungod na yun ni may gala sa social media. Saan taman? Makita taman diya sa social media may gala ang kinibang dapat unta, nga di, dapat makita sa mga bata. Nakita man nila, nga inaniyon di ayo. O si auntie o, murag mamords pa man si auntie, murag makalamugayan pa man nato ah, mga igsoon, gihanggat, gisudlan nito sa bata, may galaga, gihanggat na makikismiring hoy, mga igsoon. Ambot ko natuli na basagan yung bata ah.
2: Magnum, rapido, rapido.
1: Okay, so busa, kanunay mga ginikanan, gabayan nato, kanunay ang atong mga anak, mga kabataan, ayaw gig ka mo pag-apil-apil sa mga nanang mga binuang, kay basig mga preso ka mo nanas, huwag mga hinungdan. Focus mo sa pag-eskwila, tanawa ang inyong kaugmaon, tungod kay kitang tanan. Muabot magis panahon nga mangdagko magid kita. Og sa pagpandagko nato, mga minyo magid kita. Sa pagpagaminyo, ang problema unsa ipakaos pamilya. So kana landaan pangandaman tana. Mag-eskwela tagtarong, himuon nato tong kagalingon nga muabot kita sa panahon nga may kaugmaon kita aron nga dili na ta magabot sa kana bang kalisod. Rather sa magbuhat tag mga tinunton ning batan-on pata, mga priso na hinuon kita sa hinungdan. Wala pa insaktong kagmaon nga itong maangkod pag-abot sa panahon.
2: Magnum, rapido,
1: busa
2: rapido.
1: Ka mo mga bata, mga batanon, focus mo sa pag-eskwila. Ano mo pag-focus na ng unsay laing mga butang. Dito sa mo focus sa pag-eskwila. Pag magkahuman na mo, abahala na mo kung si pagbuhato ninyo. At least nakahuman na pag-eskwila. At least may hayag na nga kaugmaon, dili dulom ang inyong kaugmaon. Kanang ismiring hoy, ayaw sa ninyo hunaanak. Dili pa mo ni ana, dili pa mo mubagay og di pala dapat para ninyo. Gawas ato mga manikmoy ay kaywat magito dinun tumapunggan mamanikmoy magito. Pero kaninyo mga batanon, kaninyo mga estudyante, mga bata pa, focus amo sa pagtuon. Biyahe sa inyo ng ismiringoy, ay pastilan ginuog ko. naa mo makapokus diyan, naa mo makahumas pag eskwela, wa mo'y kamaon hinon minyong maabdan. So, ginikanan, pakigabayan, advice ang inyong mga kabataan. Kay, tanawa niyo si Lolong karon, oh. Si Lolong kanyad to, papungoy-punghoy pa na in town, talikod dito sa, tos backup ga sakay-sakay sa backup. Karon may kagalingon ng sakyanan, may insaktong panginabuhi ana. Kung kanyad to, ang iyang panginabuhi, pagpamasay ragyos patagliner, ngaway mga restro ng mga patagliner. Karon may mga equipo na. Nana siya sa level sa mga kortahan na. So, muna ang... Pero nagya po yung sikmoy ni Lolong sa Olga. Ang problema lang ni Tawana kay under kay sa asawa.
2: Magnum! Rapido! Rapido!
1: Dako kay glawas nga tao, mga igsoon. Pag-abot sa Sabadong Domingo, tuwa galukdog planggana, nagtapis-tapis sa tuwalang kalagom na maging gaayo, tuwas puso may galagaya ka, gabilala kay ng laba. Wah, gaya po hinungdan nga tao. Gwapo na Lolong, kwartahan ka naman, biyain na ng pagpaka-under sa asawa ni mo. Andir lang yapon misa koy Ginoo ko. Wate kong oras may gala sa itong pag-uban sa itong programa itong Magnum Rapido. Salamat kay mga listeners. Salamat kay mga viewers. Ay kalimot may gala sa usa ka kagawas ng katilingban katauhan labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan hukom sa katauhan na matuman. Kilaman yung anchorman kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa balitang serbisyo Magnum Radio.
2: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
6: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
8: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
11: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
9: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3, 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
13: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
15: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.

0: kahaya.
1: Mic check.
0: Kalipay ang kasabi.
1: Kumusta Cagayanon? Welcome na sab sa itong programang Good Morning Cagayan. Of course, kauban na po ninyo ang pinakagwapo, pinakamatso na anchor man sa balat ng radyo. Kini si Mr. Jones. Kapanay ko ninyo sa usa ko tak na ito nga Hisgut-hisgut. Mga butang, adako kay kalabutan na itong katilingban o ni nga itong syudad. Mga pampubliko bang hisgutanan. Once again, kini nga itong programang Good Morning Cagayan. Inyong mabati sa matag Sabado. Kumustang tanan mga Cagayanan? O before ko mo proceed, salamat na sa maayong kinabuhi. Nakapamata. Kaya mo ni pinaka dako kay nga grasya nga nahatag sa tua. Dain nga adlaw sa kinabuhi o sa pagpakabuhi. Ning kamot ra gyud sabta, despite sa mga challenge, dasig lang. Napukaw na ko ning akong pulo nga dasig lang kay kaniadto sa nagdula-dula pa og soccer. Football. Daghan manggugug sports. Inon din miss among mga kauban. Dasig lang. Dagan. Isagnganga, dala suka-suka. Anyway, once again, welcome na itong programang Good Morning Cagayan. Mayong buntag ninyo din sa Puerto mga kupinalangga ng mga tender o tendera. Hinaw itong okay inyo ang panikaisikay pamahon-pahon. Panginabuhi ta ha. Kanang inyo ha bitang pagpamaligya o pagpanginabuhi, dala na pagpangalagan. Di na ito sa gulan ng binuang, kay way gracias binuang. Hinahanglan magmatinudan nun ta. Sa atuang mga servisyuhan o gatuang inigusyuhan nga mga tao sa wala perto of course kung ninyong tanan diapod sa may agora kumusta mong tanan sa bulwa at yung okiran supply sa ito mga agricultural nga mga produce and products then next sa ito ang pinalangga nga Merkado publiko sa amuang barangay sa Carmen Public Market. Kumusta mong tanan? Sa lain-laing seksyon, sa tanang seksyon. Most especially, ang akong pinalangga ka seksyon. Higit na ako na malimtan always kay. Huwag magungko ka ng anak ko o vendor ba? Ang lula manapanay. O maligya o isda. Ang lula. Tiyodol pa. Wapak ito kong lola. Isa kayo hanggang kay mata. Sa pinakagwapas kaliwat na mo. Pamilya bitong bus, Ramonal, Rihis Martyr. Din akong mama po, of course, wapa dito ko itong mama. Daling panaw ng pinalanggan akong mama, akong dear mama. Napasira to akong mama. Pamilya itong isda. Pamitaw na yung mga presidente sa vendors. Federation dito sa among syudad. Mo yung nani bitaw kong style. Anong always na akong digin ako malimta madumduma ng mga taga-merkado kaya akong kinabuhi. Nag-revolve, nagtuyok. Nag-evolve ang akong kinabuhi sa merkado publiko. Even before bitaw ko mi-proceed sa akong profession karon being propagandist na sa media journalist, political journalist. Amo negosyo akong panginabuhi na sa merkado. Mag-distribute kog manok. Magsubay ko din kaniyan to way back sa early 2000. Diri sa Cagayan ang main ng mga branches ug offices. Pero ang mga dressing plant, mga plantas manok, tuwa dito sa lugar nga yun always ni Uncle Manny nga lugar sa mga manikmuyay. Mimpros mga ismeringhoy. Dinas Tagaluan. Tama ko din ng Enrico Farm kaniya do. Sa panahon ako sa Sweep Cuba. Dinahimo kong distributor po sa Bounty Ventures. Kanang chokes. Dili to sa Venture for Commercial. No? Sa time na ko nag-concept, napog ko'y contribution na supposedly para unta namo na sa mga distributor. Sa akong panahon ha, makita ang deigyo ko, wala-wala diri siya kagayan. Ito guys, sab ko diri yun, sab ko'y kaliwatan. Anyway, takam to hanap. Once again, Paimuntag rin yung tanan sa Carmen Public Market. Akong pinalanga ng mga labasera. Lapas kayo ang tindera. Ang isda, ang pulikata, diba pula-pulang asang bitaw. Once again, dinaot ko ba yung panikaisikay? Ako lang sa ngilang ito, kay Literon, magbagan ka itong iskutanan. Dinaot kong okay niyong panikaisikay, pamahon-pahon. Always na kong panawagan o panawagan sa itong amahan o ni Kapitan. Itong naatay mga problema at itong iskutan. Isang at nga ito sintundan. Padangat nga dos ato ang mga lideris para outright na tong mapangitaan og sulbat. Diba kaysa panag-uyon-uyon, sa panag-hisgot-hisgot, sa mga suliran og problema, naagi makabot na solusyon. Diba? Mga pinalangga na akong mga tendero og tendera sa Carmen Public Market. Sunod ang itong Kugon Public Market, ang pinakadako. Naot ko nga okay ragyod ang inyong panginabuhian. Ang putas magkagagahong nga intervensya nga kining pinding danger o galamiting atong atubangon labaw na ning il ninyo. Ita, maiway taan ni, oy! Atura bang agriculture bitaw no? Once matandog na, sigurado dyan ko, daghan kay mapiktuhan. Apiktuhan ang sektor sa mga mag-uuma. Apiktuhan ang sektor sa mga tindirong tindera. Ang mga stockholders as well. Ang mga kapitalista. Huwag na ba ang mapiktuhan ang mamalitay? O nang dunganan ginatughangyo, pagpangalyupo, pagampo. Kami kaniadto kay, kuan bitaw ko, nako sa kanang Fisher Fox community ba? Kaya mong lugar mangod, naasdap rin sa baybayon. Na ako sa maayo kay kumulangoy. Mananagat sab ko, maayo jug ko sa dagat. Makalawi ko, layo nga dagat nga, ako rang usa. Bugsay-bugsay ako kaniadto, kanang bigyo man or nang tawag ko na mugsakayan, nga rekating. Bugsay-bugsayan, mamasul ko sa layo, mamukot ko, mamana ko, litir on, i-advance na nami pambot, at to Miss Lord, mangumpra, managat, litir on, adventurer ko, magkayak na kung ako rang usa. Sa panahon, gigigod-gokod ko sa pulis na kong kontrang si Espinido, kay nasuko, sir ako, inaalagi ko sa France sa human rights, para dili ko mapiki, at to ko sa dagat-agi, naman mi kayak. Adventure ko. Ingon ana ang akong kinabuhi. Ako lamunggi taga ag sugilon. Isip paghatag bitaw basihanan. Anong pinalangga kina akong sektor sa ta, merkado publiko labaw nas mga naa sa fish section ang mga lab asira. O ninyo din ha sa Kugon hinaot ko once again ang atong pagpamaligya ang mga produce atong apuan sa labaw ng makagagahong nga iiway ta mo intervene siya instead nga initon ta niya maayo bisag mag-init iyan ang tang talitian ba ulan-ulan nang ta niya kada simana tagaan ta niya or sa usa ka bulan ulan nang ta niya kaduha katulo or tagaan ta niya panganod na baga kayo namoy mo sa lipod na to sa labilabing kainit sa El Nino. Wala eh, kwan. Itawag, ana. There is no impossible in prayers. Sabaw na, from heart, bitaw, importa mag-ampo, mangayo, magpasalamat. Una sa tanan, kay dili mayong mangayo, una, sa magpasalamat. Magpasalamat, una, mangayo. Paano nang ginoong, palangayo, maning tawanan, dimanding kayo, alam na yun. Bitaw, naat ko ha sa itong mga tinderong tindera sa itong mga mag-uuma na itong mga taong mamalitay dunganan na itong pag-ampo hangyo sa makagagahong magpasalamat sa gracias kinabuhi din atong hangyoon ang magbubuhat o magbubuot o magkagagahong nga iiway tas katalagman mag-usat ang tanan sa atong pag-ampo para iiway taaning maong katalagman oy din ato pong yampo na mahimo na nang malinaw ng dihang sa Middle East. Maurian na nas kakatok na si Donald Trump kay Maunay gadag dimal na to. Na ito nang kanabitang Napunan dihang lapita sa Middle East, kanang sa Saudi Arabia, ng mga Houthis, ang Iran. Para makabuta po na ito ng kalinaw ba? Karon grabe yung soliran ng atong sa gubang o kining pending nga El Nino sus Ginoo ko. Pako. Anyway, once again, minyo sa mga sektor, sa mga transport, na itong mga igsoon nga mga driver sa taxi, antos-antos lang yun sa taha. Ang kinahanglan, atong kasing-kasing, atong huna-huna, atong palagman, waon na ito ng kainit sa itong ulo, kainit ang panahon, daghan kitang itong mga problema, dali mo init itong ulo, nag-init sa itong ulo, ato rin pungutanon itong kaugalingon, kumustang akong asawa, kumustang akong anak. Kinahanglan makauli ko sa amua kay budungan pa kong kaon sa akong esposa. Kinahanglan makauli ko sa isaktong gabi para makita pa may nagbu pa na ko ang akong mga anak. Anga, kung makakita bitaw kag sitwasyon nga medyo pasuko ka, mawalang imong kasuko, kay once again, mapanalipdan ka sa imuhang huna-huna nga kinahanglan. Di ka mahiagom sa bisan-unsa nga sitwasyon nga makadaot nimo. Purnada ang kaugmaon sa imong pamilya. Usa kini sa mga butang ninyo, laban na mo mga driver, mahal kang gasolina, init kay mong ulo. Init kang panahon, init kay mong ulo. Traffic kayo, init kay mong ulo. Mahal kang multa, nadakpan mo, mas labaw init sa inyong ulo. Pero sige lang, antos-antos lang ta, kay naamang yung solusyon ang tanan. Nang ingon na lang mo, angay-angay lang ta, sabot-sabot lang ta. Now ta nga, okay ra mo tanan, mga driver sa taxi, kinahanglan karon panahon na atong palagman ang atong kasing-kasing ng atong una-una. Na nata sa problema, di gidangay na tong dugangan. Then sa mga driver sa jeep, once again, ang atong hangyo ninyo, disiplina, mga undong, mga angkel, mga iyo. Dayon, kung mapudyot mo pasahiro sa insaktong lugar, kinahanglan, hinahinayo na itong disiplin ng atong kaugalingon. Kay dili lang kamo ang tao sa dalan o sa maong lugar. Makadistorbo mo sa uban kung magpasagan. Kung madakpan mo, bagi-ibi mo, adto din mo sa amahan. Iwi din baba sa itong amahan, makadungog sa inyong kasakit, kinako kayo ang penalty. Kunya, kamo po dahil mga driver, mapasagaron. Kung sahay, ang RTA mo ingon, di na lang na ito ni Dakpon, bisang pagpapuyag kay Mauro Giapon, si Mayor Clarick Pasailoon, soko tokoban. Pero, namagod po yung rason. Always gina natong ibutang sa itong una-una. Ang gibuhat sa itong amahan, nagid na yung rason sa iyang eksperyensya. Always gina siya maglantaw. Labaw na, pamilyado na ba po na sila? Hasta po mo mga RTA mo nang mayon bitaw na siya sa atong pag-implementar sa mga pamalaod, palisiya, butangan na itong integridad, dignidad, o respeto. May tao man ang ato ang ipang sitar. Kamu pong mga driver, amo mong pahinomduman kanang mga RTA na po na sila'y obligasyon. Labaw sa tanan sa pagdisiplina ninyo. Dila yung magina nila kabubut o katuyuan nga dakpon mo. Ang problema lang yun, kaya usahay mamihasa sa bak. Di man na ingon nga, namasulta ninyo no? Collective man siya nga situation. That's why it needs a collective action and cooperation. Ang RTA, kinahanglan mo sabot. Si driver, kinahanglan disiplinado og mo sabot. Aron di ta maggubot-gubot og di ta mag-away-away. Og di pud maprovisyo labaw ng atong amahan. Kay every time madakpan mo, despite sa kagahi sa inyong ulo, action mo hilak-hilak, tibi-tibi mo, imo na inyong rason. Nakoy anak yun, di pa iskwila na ako. Kung inanya kong sitwasyon, di ko ka-drive, o kining ako ang kita karon og ako ning ibubo tungod kay gimultahan ko sa RTA, gitikitan ko unsa na malay akong dalon, mo exam ra ba akong anak, daro ba koy tambal, dihiwi din apil pug TV ang mayor. Ay, nag-pilde si Carix. Modern RTA. Wala nito. Anyway, ako lang ang ginani para bitaw, dili maslo, mag-isgutanan. Imana sila, sala sa init, sala sa lamig. Labat sa driver, sa labat po sa RTA. Balansiyaw naman ko na nataw. Sabot-sabot naman gintang tanan, pero una ginakong panawagan. Hoy, mga driver sa jeep. Patunindan mo disiplina eh. Masukuro ba din mo kung kamo po'y mabuhatan sa ingon? Kung yung pangisugan mo sa arte, dayon mo hiwiin nyo ang mabil, kay isog kang arte, at subukbok ninyo. Kapag yun sa punto nga, init ang ulan tayo, init ang panahon, init pa mo gulo, ang arte po init ang gulo. Di natin yung butang sa iyo, nana mo na, balik-baliko na ako. Bisong sa Apple, pero ato lang yung pamaagin ng katawa-katawa. Pasindig, madut na nga itong mga driver nga, gayaan po gulo mo ba? Di man tanong gay gulo. Pero para ni sa tanin ha, ang atong katuyuan, magbatuntag disiplina, respetong kortosiya. Para ang ipanganday na itong kahapsay, ang atong kadalanan, atong makuha may nilang mamitigate ang trapiko. Dili mo magbagot-bot kay traffic, kay inyong gibuhat dito sa unahan, gibuhat po sa uban inyong kauban, dito sa inyong dangatan, suddenly, nagka-traffic-traffic, nagka-tunok-tunok, nagka-bukog-bukog ang traffic, tungod sa binuhatan sa pipila nga inyo sang gibuhat. E mo makabasol nila, kay inyong sa mga gibuhat, damay-damay na des. Mana po ng driver sa taxi? Tungon yung kini mga driver sa kuano jeep. Kaya nga mo ang pick-up area, kailangan parkingan. Palos po. At unahan, parking po sila dito. O sinahan sa driver po sa jeep, suko ang driver sa taxi, suko ang driver sa jeep. Parehas silang doon natikitan sa RTA. At silang tolo nagkaway. At sa panulong, Anthony Clarix. Kinsa isang kuhan sa tanang problema. Si Clarix, oy. Kung pasailuan ni Clarix, oy, hiwi nga bil sa RTA. Nga po'y magbagibi. Kaya ako na'y balaod, angay, imposar. Si Clarix ko, hey, makamaw. Aka mo nalang pagkabahan. Naunsa po mo. Alay mo naghiya si Clarix ko. Tama rin si Clarix. Umok mag kasing-kasing. Pero mas maayaw na lang. Kasi kanina itong garotihon mo. Dapon mong tuyo. Para lang ko no, maka-income sila. Pamaagay ko no, para na-income ang syudad as ng RTA. Part sa ilang target, sa ilang ekonomiya. O revenue making, ang pag-penalize, ang pagdakop sa mga driver. Jesus, unsa ka winging klase na pagdumala, ay puspos ang tubong tangkogo. But anyway, ako ang yun ang tanan driver ha. Disiplina lang na itong tanan. Disiplinado ang driver sa taxi. Disiplinado ang driver sa jeep. Disiplinado atong pasahero. Taas o kortesiya, respeto, o taas pud og laom na pagsabot ang atong mga RTA. First and foremost, kung posible dili sa tiketan, padlumon lang. Then i-record ang naong. Ang naong lang, ayong pangalan. Malimtan. I-record ng naong as na ng ilahang jeep. Kung sa sunod, morgue jump yung button, puspusan og sitawagan ng para adili bara ni kabra. Kaya para lugit ba na bito para tinapitang para change tire ba? Kaya may pospos pala magkataon. Mayulintin ito, Hana. Alam na des. Bitaw, inaot kong okay na dandanan sa sektor. Iningat tong syudad sa kunsaon na ito na may pamaaging amugaan ang trapiko. But if you are relying na mo create mo infrastructure, unya, you are setting the same infrastructure to mitigate the traffic within the same area. The traffic, diligid na masulban. Wag yung solusyon niya na ikining syudad, gidesign pa ni kaniad to sa 60s, for 70s and 80s, the community or flow. Nowadays, ayun na kayo ang population o ang traffic volume sa Cagayan sa 70s, 80s, and even may ngunta sa 90s. Kaya ako, ang ako ang exposure din sa Cagayan. Okay. Distributor man ko for many years, ahinti ko, distributor kong manok. Akong kinabuhi na sa dalan, nakita na ko ang development. Sabaw na sa dalan din sa Cagayan de Oro City. The only means for you, ani, atong dalon ang flow, ang other nga activity sa town, sa bagong lugar nga atong buhaton. Mano itong hisgutan nun yan? Meaning to say, atong ipadayon itong iplano sa atong amahan na magpalit og bagong luna nga tukuran sa bagong government center. I-consolidate dito. Morabit ang one shop stop na dito ang atong city government. Na dito ang mga regional o national government. Pag-develop tag bagong area na mas spread na to ang activity sa tao. Magtantag-eskulahan sa mga area. Magbuhat na dito community, katilingban, mga different subdivisions. Para katong mga taong ma-assign ditong dapita, ato na po sila manimuyo. Dahil mo create po ng bagong opportunity, mo generate ng revenue, mo change na sa landscape sa maong teritoryo. Usaka ang real property value, usaka ang real property revenue sa city, as well sa national government. Mudaghan na nga ito ang business establishment, mga offices, mudaghan ang opportunity. Magbuhat na rin itong lugar nga, posible magbutang tagbagong eskwilahan. Magong mga sentro sa kalihukan sa town, recreation area as well. Kanang lugar nga planchado, plenado, haom sa bagong panahon. Musunod siya sa comprehensive land use plan or kanang gitawag na itong city urban development plan. Muna'y pinaka the best o pinaka-effective nga means na ma-mitigate natin yung condition in terms sa traffic o congestion sa syudad. Kaya ang atong dalan, dili na enough sa traffic. Kaya dili lang si Cagayan mo inagamit sa maong dalan. At tibok ni Samis Oriental, Lanao del Norte, even katong far nga, I mean dili far, ang kinibang neighbor na itong region ba, region 9. Pani sa Cagayan, kasi sintro manggun ni Cagayan sa tanan. May airport, may Bantalan, dool po sa kanang international port. Basta negosyo is gudan. Regional offices. And then mga logistics, transport hub. Maman diri. Production, manufacturing, center of commerce. Hindi man makakompete ang region 9 na ito. Pahit may ang region 11, true sa Dabaw. Pero the rest na naging ng Cagayan. Ahit yung kayo ta. Unang magbuhat at bagong lugar. Cagayan nun. Para ning hinahinaya na itong pull out ang activity, congestion, traffic. Ma-divert na ito. May nalang mugaan-gaan. E di nagyod na ito mapalapad. Bisag kinsa pa ng bright din ang manaway, unsa-unsa din na. Ang development sa Cagayan o pagsulbad sa problema sa trapiko sa Cagayan, kung dinhi lang nato i-concentrate sa lugar nga na ay problema, then kinamatagaagsulbad. Manang ingnon ta mo. Ayaw na mo pagbabag-babag sa plano sa mayor. Pag-acquire anang property. Pag-develop anang property. Mo engage into loan. Para the earliest possible before siya maawa sa posisyon kay mo graduate siya sa 2031. Mahuman na ang maong proyekto nga masugdan na ang plano nga mapagaan, ma-distribute, ma-disperse, ma-redirect na to ang flow sa tao. Slowly but surely, makabutang tagsulbad sa mga problema as well mo create ang bagong lugar nga muhatag og oportunidad nga mas conducive, mas gaan, mas easy o convenient siya daw. O ng congressman, katong kaniadtong mayor, ayaw na mo pagbabag-babag. Kanang inyong pagbabag-babag, pagdilatar na sa pagsulbad sa problema na nahiaguman o na-experience sa mga Cagayanon o sa atuang mga dumuduong nga muagi o muanhi. Dinagad mapugnan ning Cagayan kay every year pila ka mga subdivisions ang itukod. Signed na siya na nay exodus, na ay migration, na ay population movement pangani sa Cagayan. Why? Sa Cagayan daghan kaayo na opportunity sa Cagayan. Peaceful sa Cagayan. Center of education, center of commerce. Dagang tao, hugop ang tao, dagang opportunity. Unang the best solution, pagmugna tagbagong lugar na haom sa pag-o nga sitwasyon. Lagpad nga dalan, well-planned nga mga utility infrastructure. Dayon, properly sungon nga mga areas para dili na mausab ang na-experyensya sa kagaang karaang Cagayan. Gagitawag nila lack of foresight kuno ang mga founder sa syudad sa Cagayan. Ako, sultihan tagyan mo sa yuk nga pulong. Nayusa ka konsyel bitaw, nagiyon siya lack of foresight. Uy, sulti orin kag lack of foresight. Kagabaidig unsa kalison matukod ang Cagayan nga may mong sintrong rehiyon. Kani mga tawana mga musakay bitaw sa isgotanan sa panahon usahay ubungat na lang pulong nga muserve nga magpamatuod nga makinaadmanon sila sayo dili mo makinaadmanon ubos kay inyong panguna-una mapahimo sila nun. But anyway, before ko maprosida ng isgotanan na to, upadayan sa ko sa greetings na to. Kumusta ang akong amahan? Ang inyong amahan? Atong mayor, ang atong alagad. Walay lain, si Rolando Clarix. O, yaman, kumusta? Okay lang? Manawad ko ang poko. Katagaan kang piskay o glagsik ang panglawas. Kay dili lalim ng imong gibuhat. Ikaw ra. Usaka, usaka. Pero wam ka na ba wapariyagod ni mo? Naginusara ka sa akong naibawan. Kaang mayor na walang pahinga. Nidaw, kumusta nga itong papa? Nidaw, kung okay ra ka? Wala pa dayon sa pagpangalagad, pagmanerbisyo. Ayaw gusba. Kaya ka nang imbuhat, ka nang imong estilo, ka nang imong pamaagi, maunay haom sa tao. Ato man silang paminaw ng ilang pagpanaway kung constructive well, kung naatay makuha, makutlo nga pagtulunan na pwede natong i-input para atong ma-elevate, atong ma-upgrade. Patag na itong motivation ng ilang pagpanaway. That is a constructive criticism. Wala tayong problema. Pero pagpangintriga, ang tuyo, iluan ang tao para pagdahod na ito, paranda na sila. Pagsanood, kumusta si Mami Lorna? Atong inahan, kumusta ka mami? Naot kung okay ra ka, tagaan kang piskay, maayong panlawas. Malinaon nga una-una, malipayon ka kasing-kasing. Kao ba na ngay muhang mga anak? Of course, ay mong esposong among amaan sa syudad. Huwag mo mga apo. The next, ang akong pinalangga ng barangay kapitan. Si Congressman Joaquin Kikang Oy. Kapitan Congressman Joaquin Kikang Oy. Hey, sorry kami. Congressman na lang gino. Will recopin ko ayo kay no eh. Wala tong naglabad-labad ugot ng kuan dito. Congressman naman na si Kikang ba? O Congressman sa kuan, ako bingo ko. Congressman sa Barangay Carmel. Si Congressman Barangay Kapitan Joaquin Kikang eh. Kumusta ka? Magmalipay yun ha. Magmugot-mugot. Maglagsik yan. Dasig. Always inspire, dasig. Pagpangalagad, pagpanerbisyo, bukas nga pultahan sa opisina sa barangay. Ang tanan, mabugnawan kung wala na sa opisina. Mabugnawan ang opisina ng kapitan. Kung magpaabot ka niya, servisyuhan ka, alagaran ka, atimanon ka, ilid ka. Kung sa panahon nga, maabot na ka nga doon niya para iya kang paminaon, kung sa'y matabang, kotob, mahimos, barangay, huwag niya, wala kang giigang. Pumunta na. Ang uban ay ako na na. Tingin mo na siyang mabangalan ngantos kadalanan, dalo kag smile. Di siya kurutan. Kada siya mabangalan ngayong mga igso niyang mga kauban. Mga tao ngayong pangalagaran sa barangay. Inaatong okay ra ka barangay kapitan. Mabalik sa kukadyat.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
3: TJX 500.
4: Ako sa Jubilin.
5: Sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
5: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Kasunod sa isa ka bulan.
5: Normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
3: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
3: TJX Coffee Mix.
7: Pumasaka butika.
3: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
9: Sa akong kanunay,
8: andaw adlaw ang schedule.
9: Kanunay busy.
8: Apan,
9: kanunay nga kondisyon.
8: Tungod sa Mighty C.
9: Mighty C.
8: Ang kondisyon gitkin.
3: Mighty C.
7: Mapalit sa mga butika.
3: Para sa malimpyo nga dugo, TJX 500. Para sa himsugatay, TJX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500.
7: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
3: TJX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TJX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: TJX Coffee Mix.
7: Pabaka sa mga butika.
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
3: Life Extension Vitamin D3.
14: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
16: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
1: Welcome back mga Ikson. Kasi nang gani ko, ani barangay, ani congressman, barangay kapitan, Joaquin Kikang. Uy, congressman na. Ah, wala na may election ko sa barangay. Ah, okay, rapod bali pa, rapod gabanda, problema may mabalaka. Kung na-election, huwag wala. Kung na-election, wala yung problema. It has been shown by the community and by the family of Carmen. The Carmen Anons ba? The trust and confidence. Last barangay election, overwhelming. Flooding. Ang support uglam sa mga Carminanon. Imagine, dito ito, mga 20,000. Mas or minus baka ha? Ang edge ni Barangay Kapitan sa iyang kaatbang, sa patriarka sa mga aswan. Ano ito ina ninyo? Hila ko pang hambog. That is a fact. Number lang. Sa taras election po do, mapapalara sa mga circumstances sa last congressional race. Yes, indeed. Wa mapukan pero wa nagpasabot nga ma-discourage. Wa man mapildi gud. Do wa ka mapili, wa ka mapildi. Wa pa lang gihatag ang kahigayunan. Pero sigurado ko ang mga taga distrito uno nangindahay gina sila og representante, congressman, una mabuhat og mga lihok og lagang programa proyekto, manguta na usa sa katilingban through consultation, through exposures. How? Ang exposures muad to sa barangay. Dili panahon sa eleksyon. After the election or prior to the election, og na siya enough experience og track record na kabalo siya mulang bigit sa barangay. Kabalo makigdait sa barangay. Kabalo mo receive og mga tao. Kabalo maminaw og mga problema. Maminaw og suggestion. Kabalo mangonsulta. Pumunta na. Si Lord Danzuan, kabalo ba mangonsulta? Kabalo ba makigdait sa mga tao og sektor? Sa yuta ulangi tubag tubag ako ninyo aga mo'y tubag dili ako ito ang mga higala. Una sa tanan ako ning gisgutan kay kining syudad sa Cagayan daghan pagyudtag angayng buhaton programa man or proyektong infrastruktura doon na atay dako nga pundo. Pero kanang atong dakong pundo, daghan po kay nag-obligasyon. Ang mga previous nga mga obligations, ana, dili lang sa panahon ni Mayor Clarix. Prior to his term, nanay mga obligations. Nahangtod karon, obligated pagyapon ang city nga bayaran, meaning to si Caltas na sa iyang financial capacity and capability para iyang ma-achieve ang iyang priority o ang iyang mga plano. But be that as it may, para matabangan ang mayor, kinahanglan siya katabang. Minsan na, mga congressmen. Manang ipangutana na to, una na to ipangutana sa Distrito 1. Tablisado namang yun ni nga na ay political gap, na ay political divide. O kiningkat magsigig pangintriga, sigig pagpanghilo sa tao, sigig pagpanaway sa mga butang na diligid angay manaway. Ang pagpanghatag, ang pagtabang ni Clarix personally, privately nga gikan sa ilahang resources sa barangay, ipanaway. O na akong balik-balikon, oh, mga tao sa Distrito 1, sa Barangay Carmen, hamanday mas dalay gong buhat. Kailang giingon nga skin deep lang kuno pagpanghilo, ulog-ulog sa tao ng hatag ka, nagtabang ka, lingkuot ka, or ka nang walay gibuhat, ning dato na silag maayo kay naa sa posisyon, hindi mang gani makadunol, aside nga di yun makigdait sa tao kay mga aristokrata kayo, mga burgis, mga elitista, mahadlok sa panagway sa bulingot ng mga Cagayan nun. Hadlok makig. Uban ang mga sektor kay demanding. O, arimong Clarix, arimong Kikang, ibap, damangan mo. Bahalag kung saan ang dagway ninyo. Bahalag kung saan ay baho ninyo na. Tigulang mo, bata mo. Ay, nagigikan mo sa merkado. O, tindirong tindirong.

panit. Kumot kayo og mga dili baho ka na bang alim yun ba? Alim yun, humot. Nindot kayo mga sakyanan, nindot kayo mga gipangsuot. Pero in reality, dili muduol og makigdait kay mahadlok. Mamantsahan ang ilahang putis porcelana sa hugaw kay ninyong mga panit og alingasaw kay ninyong mga baho. Pero sa kang Clarex, nikikang, ala, abante, arriba, arriba! Kita ang mga higala. Balik tagisgot. Ang mayor ng inahanglan og kauban katabang sa pagpangalagad og pagpanerbisyo. Reality, na-income ang syudad pero it is not enough. That's why priority sa mayor og unsay angayan labaw na sa lugar og sitwasyon na kinahanglan yun nga tagaan og prioridad. Nakita sa mayor ang kahimtang sa mga kagayanon. That's why ang priority og focus sa city government, ang palisiya, mga programa og plano, tuagid og unsay tabangunon. Og unsay giangay. Uhaton, may nalang mapagaan-gaan ang kinabuhi. Mauna siya prinsipyo sa pagpangalagad o pagpanerbisyo sa mga uy. Pangunta na, unsa din ang kaatbang? Masayad nga di kabalo, makigdait, magtabang-tabang, mahilig, pagyug kayo manghilo. Uya, kundra ba, conceited kayo? Hypocrite. Ngayon sila ha, sa eleksyon, lingdaog lang na sila kay nang hatag. Ako di ko maangkon nga nang hatag silang mayor, silang kikang. Bala na kung sa eksperyensya ninyo, kay, di man po ko angay mo angkon, kay wam ko nalabot na na. Bapag ko kabaw. Ako yung nadonggan. Sunod na po na. Gusto ninyo, Cosmon. Motibi sila, mayingon si Clarex ka. Gusto ninyo mausap. Mayingon nila si Clarex amang. Di ko na makamaw. Di mo istorya. Di mo istorya si Clarex, motibi. Kaya kita sila mamina mga istorya si Clarex. Kaya istorya ni Clarex, modulot sa kasing-kasing. Sa una-una sa mga kagayanon. Sympathetic ang mga kagayanon ni Clarex. Doon ang mga panahon nga gustong mapahiyong, mapakatawa, mapagaan sa mayor ang kinabuhi o dagway sa mga kagayanon na simple kanyang pamagi nga kumidya na lang tininoon. Ala, butibi ang kontra. Ingan na yun. Ah, na posisyon lang mo. Kay nang hatag mong kwarta. Pakatanoon pa din sila, eh. Come mo. Wala na yung muna natag. Abisag si Mayor naman. Rigon siya. Ano posisyon na silang Clarex? Silang kikang tungod sa kwarta. Aisa. Bila ganyan yung pagkatag ni Mayor naman. Pagkindi ko na, pagkindi. Pamiliti lang ko na, pamiliti. Pero ito, 300. Ngayon, kana silang Lordan. Pakatanon na sila. Tapos kitong linya sa ila, hoy. Ano na kapagag mga naong? Ang mga pulis na inutil. Aksyok ka bala ka. Kita ba mo nga naigibuhat si Clarex Osama o si Kikang ipaling niya mga tatlang balay. Wala kay dili gusto garapalan. Ngayon anak abusado kamo. Ya, kamo na idagway manaway nga nakaposisyon tungod kay namalit. Kamo pila gani inyong gipanghatag pod. Puro yung nanaway waga bae. Puro'y pod mo manglimos no. Umuingon bitaw mo na sila gibuhat. Competition na ni, mauna ni Estelo karon. O di na ako isgotan, bala na si Mayor. O si Kikang isgotan ha. Kanao na itong di ba mamutibi mga panuhanga mo. Balik ko si isgotanan. Si Mayor Clarex, kinahanglan o katabang kauban sa iyang mga plano. Usa ka congressman sa distrito uno kay usa ra gyud congressman sa distrito uno nga iyang mauban sa pagplano, pagbuhat, pagmugnag mga programa nga prioridad. May na lang kung naay 1 billion si mayor para diha. Dapoy 1 billion si congressman nga itabang ni mayor.

0: infrastrukturang programa. Tabang-tabang ba? Inabangay, complement, collaboration, plus cooperation and coordination. Inahanglan git si Mayor og katabang, kakauban niya, katunon niya. Magdungan sila, maglingkod, kauban ang mga tao, silang duha lang. Magkiskot, magplano, unsay, buhaton, magkakuha resources, ibubo sa maong lugar para sa programa, proyekto, para mapagaan ang kinabuhi sa tao, mapatabok ang mga kagayanon nga gaan sa sunod nga henerasyon. Karon di manguna, imposible na. Kay once again, pagpamatuod nini ang gibuhat sa mayor nga mga proyekto na gusto niyang buhaton, mugnaon, ipreparahan, babagan aning mga naa sa kaatbang sa politika. Pagpamatuod, kadihang mi-engage ang mayor, itagaan siya ang authority sa atong kung atong konseho na mag-go into loan sa usap ka financial institution, though it is a government, through loan to finance the project at a matter of concept, the new government center. Ang konsepto ni ini, decentralized ang lain-lain ng mga government offices para mahimo siyang one center, one-stop shop. Then with it, ang konsepto, tagong lugar na haom. Na at least, kumpagaan na sa sitwasyon sa Cagayanon, ang flow sa traffic, ang movement sa town, madisperse ang development, ang gatong mga nga taga-taas, di mga naog sa ubos, ang gatong mga taga-ubos, di musaka sa taas, maminus ang bottleneck sa traffic. Kay nanay mga area nga kaniadtong giserve sa ubos, pwede na mo-cater, mo-accommodate ang naa sa taas. Kami nga itong gingong bagong government center. Dili lang government center. With it, ang plano ni ini nga uban nun, ang uban pa nga mga sentro sa kalihukan sa tao, sa ekonomiya, sa business, different institution. Igupo niya instead. Kunang katong mga taga-ubos, dili nisisaring musaka sa taas. O katong taga-taas, dili nisisaring munaog sa ubos. Maminusan ang battle. Neklabo na ng area din dapita at ang crossroad between ang Marcos Bridge at ang bridge connecting the boundary river of District 1 and District 2. Kana nga mga connectors, kana nga mga bridges, kana nga mga intersections, mga bottleneck na siya. Kung imong ma-disperse, imong ma-distribute, imong ma-balance ang flow sa traffic as well ang movement sa tao ug ang development, at least makuha-kuhaan nimo ang concentration sa area labaw na sa old Cagayan. Dili kraang Cagayan. Ang kagarang sentro sa Cagayan ba nga mao'y nag-cater sa almost all requirements and necessity of opportunity, mga different institution and offices that caters the needs and requirements of the Cagayanon as well sa mga bisita being regional center. Mauna siya kung sa ito, sige buhat ninyo, inyong hanggibikil ang land bank. Inyong gibabagan, land bank ba ito or BPI? Para dili mapadayon ang loan na maoy mo finance sa pagdevelop sa maong lugar, tanawan ninyo. Instead, naman-human na unta, karon, makastart na unta ta by next year or years or a year or two, at least mahinahinayan na natugsulban. Maridirik na, ma-divert na nato, ma-distribute na nato, ug anam-anam ang flow sa traffic ug movement sa tao. Mabalance na nato ang trajectory sa development na dinin na mo-create o bottleneck as well congestion sa karaang Cagayan. Kaya kung di nato nabuhaton ang mga investment, ang mga business nga establishments, even educational nga mga institution, padayon nga mo-concentrate dinin sa ubos. Ang mga taga-taas nga nanimuyo, nga di na pwedeng manimuyo dinhi sa ubos kay huot na kaayo. Katong mga taga-Lagyo, nga instead nga moagi na untag mountain road, diversion road, pinaan na ba na, existing na ba na. It's just the connection. Hopeless, takiin nyo ha, manggibagbagbagan. Nga maingon na ba na mo? Ay, proyektong Clarex, Gablihan, wala huma na. Nain na Sugden, wala huma na. O nay, dako kayo nga muhatag yung mayong solusyon sa problema karong gihambin sa Cagayan. Inyong gibabagbagan. Ngayon pa gani si Lorden, siya ko nung dalon dito sa Congress kaiyahang paimbestigaran sa tuwad kom. At tuwad kom? Kamuray tuwad, mga kom-kom. Siya ko nung paimbestigaran sa Kongreso. Jesus, ginoog ko, Mar Yusef. Kung maghimo si Clarix, udako kayong proyekto nga makatabang sa Cagayan karon o sa future. Democrate o gitawag bitaw na itong kanan. Bago ba nga lugar? Para mabahin-bahin, mag-distribute, mabalansi ang movement sa tao. Musulbad initially, mahinay-hinay o mitigate sa mga problema na ito din, congestion, traffic. Instead, human-human na ang tagamay na lang tagkulang. Instead, yung matabang, Jesus, Ginoo ko, nagdugang sa problema. Ya, manimuon yung congressman. Huwag gabae. Sa kaya nun, karong panahon, atong balik-balikon, ang plano sa mayor, especially kanang new government center, nga mooy, palhinan gid na to sa City Hall. Nagkaraan na itong City Hall, pwede man itong buhaton ng heritage building, heritage site, or even atong i-repurpose na siya. Naingon sa mayor, instead kay naghimot tag-eskwilahan, City College, daghan pong babag-babag, maurag yung Japon. Pagbutang ta dito sa bukid, babaga nila, daghan kay silang isyong legal. Pausap na po, ngitag laing sentensyonan, ibuhata na po nilang isyo. One way or the other, mapurnada yun ang movement o ang planning. Munang instead, kini, aron di gamay tagas to. Or, makakarap itong hitting two birds in one stone, buhat ang proyekto. This time, di na ito papirik. Tingnan natin yung Cagayan nun, ayaw na magtuwa na nila. Kaysa pagtuwa ninyo nila, sa continue nilang paghimo o problema instead nga mutabang o solusyon. Kaya once again, mutuod yung kos gingong tupak. If you're not part of the solution, you're among the problem. O karoon na itong nakita, di sila gustong magbuhat ng solusyon si Clarix sa pending na problema na mapahimuslan kung mahumananaan ang government center nga bago o sa next generation. Dumahimo siyang legacy, be it. Kamay damgo na kaniyag to sa pa mga kaniyang mga mayor na ngagi. Mabuhat na ni Clarix the earliest na possible. May long overdue na na. Daghan kayo ng hilabot na na. Instead of helping, they are aggravating the problem. O nang inon tamo Cagayan nun, it is high time nga matuma na siya. O nang ipasabot mo na mong Cagayan nun, instead, magpili taong congressman, representante, mga official nga mo complement, mo collaborate, makighiskot, makighistorya, mo tampo na at least bitaw matabangan si Clarix sa iyahang mga damgo ang iyang pangindahe. Pabot mangyid ang termino sa tao, kayo ang manggimulungtad ning kalibutan na. At least, once upon a time, madumduman sa tao, nga once upon a time, na ay Mayor Rolando Clarix, oy, nga nahimong mayor, na maoy na pasiugda, nga mahimo ning maong institusyon, nga naghatag og dako kayo, nga kausaban, sulbad, oportunidad, sa mga Cagayanon. Pagbuhat anang government center, ay consolidate, one-stop shop, concentrate, house ang different ng mga regional and national offices as well. Kin maghimo og bagong lugar nga diin buhaton og mga business center, educational center or institution according sa zone, para at least lugar nga haom na sa bag-ong katilingban. Lagpad nga dalan, maayong drainage, maayong utility infrastructure, well-planned nga mga ruta. Ngayon surrounded by different community and subdivisions nga musunod sa atong comprehensive land use plan or atong gitawag og urban development plan, either sa ubos or tunga-tunga or long term na to nga mga plano one way or the other. Ang giingon nilang lack of foresight in town sa mga predecessor ng mga leader. Mga leader kani adto. Ang atong mga ancestor. Giingon og usa ka official nga lack of foresight. Sorry for my word ha. At the same time, ato ni silang i-correct. Wa mo'y katungod, muingon atong mga leader kani adto. Bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Ignantan nyo sila, lack of foresight. Without them, dili may unani ang Cagayan. It just happened, ang naabot sa ilang panghuna-huna, taman ra. Dito o medyo ang Cagayan, according sa ilang foresight, dili not lack of it. Moto siya maximum limit sa ilang foresight, sa ilang plano. Giin sa ilang pagdumala nga mapaabot nila ana nga estado, pahala na ang next generation to improve sa Cagayan nga karon angay na natong buhaton. Wa mo'y katungod muingon sa mga ning panaw ng mga leader nga mo'y hinungdan aning Cagayan karon nga kulang kayo tilsto sila sa panglangtaw. Pagpaton in town mong konsensya. Pagtuon mong balik. Karo makaamgo mo. Bato-bato sa langit lang ha. Ngaot kung di mo masuko. Bidaw, balikan ako si Mayor Clarex. Importante kayo si Kikang. Eh kung silang Kikang manggod magtandem de sa distrito uno, kita ninyo sa Carmen. Sa Gonzao nilang panaway. Though, perfectly, there is no such thing as leadership and governance that we call perfect or utopia. Pero at least, all in all, ipaningkamutan sa pamilyang Oy, ni Mayor Clarex, na makatabang sa mga Carmenanon, o di na sa Carmen, si Barangay Kapitan, gikutob sa iyang mahimo, na iyang mapadayon ang nasugdan sa iyang pamilya. Ni Papa Clarex, ni Mami Lorna, o karon si Kikang, o dungagan pa. O nang atong pagindahay, o angayan lamang, atong preparahan, tagaan na itong kauban, katabang kauban, Clarex, para magaan-gaan ang iyang trabaho, huwag mapagbabag-babag. Para mapadali-dali ni natong atuang solusyon sa problema ba? Gani ka, no? Galing plano sa syudad nga mamitigate ng problema ang pinding na to, out aning yatubang na to nga mga krisis o kalamidad. Naman eh. Kung na kay kongresman nga kauban ni mo, katuno ni mo, nga pamilya ni mo, parihan ni mo kasing-kasing, parihan ni mo idea, parihan ni mo principle, masa yun, kay pwede man ninyo mag-complement, mag-collaborate. Itampo-tampo ninyo, makuha ni mong resources, ang kongresman mo, concentrate sa iyong parokyal nga requirements and representation para yung i-complement sa programs and projects para sa syudad. For example, kanang plano ni Mayor na punduhan. Putang nato kung makakuha si Kikang, kung makongresman si Kikang, o pundo sa different national as a matter of following the principle of convergence. Local government, national agency. Naman na siya nga principle. Working man na, operating man nga principle to create programs and projects kanang convergence. Mabuhat man na kung ang congressman kauban ni Clarex makatampo. For example, ang requirements, 11 billion totally para mapahuman ang konsepto sa new government center, including development acquisition and developing the infrastructure. Patang nato ang kaya sa syudad, mga somewhere na sa 5-4, long way na siya by face. O kaya ni Kikang mag-source of pundo using the principle of operating principle sa convergence. Itampo niya sa concept of proyekto. Do you think dili mas dali mahuman? Mas maayo, di ba? Karong digi na ma-realize bugaan sa syudad. But, wa tay mahimo para masulbad ning atong problema ang giatubang o maperperahan ang sunod nga henerasyon para sa sayon nila na pagpadagan sa ilahang katilingban kinabuhi. Buhato na yun na ni Mayor Clarix. Magatong hangyoon ng mga tao na dili mutuo sa gistorya anang kaatbang kanang ilang propaganda kanang fake nila nga platform kanang ilang disinformation intriga o gossip. Kaya katuyuan sa mayor matagaag solusyon og sulbad plus matagaan og maayong oportunidad, bag-ong oportunidad, progress and development para sa Cagayanon og sa Cagayan the earliest possible buhaton. Og ang kini ana nga makatabang naman na si mayor, bisag maginapildihon si mayor, bisag unsay inyong buhaton kay mabati may eksperyensya nakita sa katawhan sa Cagayan unsa kamaayo ang kasing-kasing ang pamaagi ni Clarix. The only thing, it is not enough. Kaya ang limitations niya, ang capacity o ang resources sa city, hinahanglan niya kauban nga mutampo na muhakot o resources, pundo nga makatabang sa maong mga panginahanglan o requirement sa pagpangalagad o pagpanerbisyo. Wala mag-uban ta, magtinabangay ta, si Clarix kinahanglan o katabang. O gatong hulbuton si Kikang gikan sa barangay na mahimong katabang ni Clarix pohon. Inaot kong nagkauyon-uyon o nagkasinabot ta, mahalag mo, winging ng ilang ngabil. Anyway, kurot na nga kung oras, it means manamilit na sab ko ninyo. Yan nga tong programang Good Morning Cagayan. Kito si Mr. Jones. Hangtod na pud sa sunod Cagayanon. A blessed day to us all. Good morning Cagayan.
1: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
2: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na balikari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa Salag sa Prince Supermart, Balingasang Bisamis Oriental.
3: Pirmi ka pangihi, hanap kang paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pumakas sa mga butika.

0: Magnum in action.
1: Horas a las 11:15. ¿Qué tal? ¿Cómo está Magnum Cantarán? Welcome para Cuba Antinizato, un tulumano, un niño, un tulumanón.
0: Magnum
1: in action. Magnum in action. Magnum in action. Magnum in Anda Miguela Carón en sábado. Pizza atrás a Miguel Azabulans, octubre de 2026.
0: Magnum.
1: A mi fiesta advance, ya Barangay Agusan. Mandaba Miguel a mi fiesta en Barangay Agusan. Mi fiesta Miguel en Barangay Consolación.
0: Magnum in action.
1: Ato lang mga namina, may gala, kumusta? May ngunto kay Tanan, mga nato, may gala, ang Tanan, nasa may panglawas. Hindi may gala, nga, like at law, unya, happy tagit may gala, no? Ang atong, Pasko may gala, tungkol kay atong ipabot, pag lapas may gala, o lipas ato sa adlaw sa mga santos o kalag, kana mga ikson, mag-ihap na parenta o adlaw, panulong may gala sa Pasko.
0: Magnum in action!
1: Kumusta, may ngunto? May nato, may gala, nga namo sa may panglawas, labi na sa itong makaiksunan, relax mga ikson, ang atong makaiksunan, labi na sa mga empleyados, gobyerno, kay Sabado o Domingo, may gala, why trabaho? Doon sa ibang mga pisina nga, why trabaho, may gala, o Sabado o Domingo?
0: Magnum in action!
1: Sabi na magpanaan sa Miguel at itong kalimtan, kanunay at mga pagpasalamat una sa itong labaw ng makagagahom. Salamat ginang Isu Kristo. Salamat Diyos sa mahan anak Diyos Espiritu Santo sa magyata ka na mong laing adlaw. Sa pagkatulbo ka na mong ginoon din laing kaudohon. Sa laing kinabuhi ginoon ay magyata ka na mong bansa mong mga minahal sa kinabuhi. Salamat usap ginoon sa mga grasya ng magyata ka na mong sa matag-adlaw ng tanan. Kami mag-ampo nga ang tayong ibubo din ka na mong ang grasya. Labira sa mga katawan na nag-anto sa kanaplinan. Ginoong Isu Kristo, kami mag-ampo o mag-angyo ka na mong unta kami imong kanunay panalipdan. Iiway kami sa tanang mga disgrasyas kadalanan. Iiway kami sa mga taong daotan. Ipalayo kami o proteksyon kami sa mga daotan o demonyo sa mong palibot ginoong Isu Kristo. Amo sa mga dakini mong unta imong ipalayo kanunay sa nagari mga katalagman. Labi na sa bagyo, kainit, linong o guban pa sa among palibot. Kaya mag-usama kami ginoong wakam sa pinagi kanimo among isalig danan o gamong ihangyo ginoo naunta imo kaming kanunay proteksyonan. Salamat sa ginoong ay mo kaming tagang kanunay sa kabasog sa lawas. Kami magampo kanunay ngunta imo sa ikapon ang mga nagpasakiton nga nakaroon sa regalang tamalanan. Ayawin tao silang ginoo silang mga balitiam. Salawasap kami ginoong Isu Kristo sa among mga salangan imo. Kanimo ay ngumang kami alam sa langatos mga kasala ka namo. Kining tanam, among ipangay pala kang Kristo imong bugtong anak mo yung nagari hando sa kanturan. Amen. Sa ato may gala nga Christmas countdown. Mga gala, doon na tayo 82 kadlaw na lang. Panagin magtulog kad bulan may gala, 82 kadlaw na lang. Kapis 2 kabuhan na lang may gala, magpasko na ta. So, 82 kadlaw na lang may gala, ang naibilin. Ato nang sa ulugon may gala, ang atong Pasko, ang sumas pagkatao sa itong labaw nga magkagagahom. Maimpaso kayong tanan!

0: Sa ato pagkila 80 ka mga barangay sa Nakbayan, may ngunto kayong tanan. Sa itong 424 ka mga barangay sa Misamis Oriental, may ngunto. Labi na may gala sa Kamigen. Sa mabos sa itong Pagsibya, may ngunto kayong tanan. Labi na sa itong namang official. Sa itong gobyerno may gala, mga probinsya man o Nakbayan, may ngunto kayong tanan. Welcome sa panaguban din sa itong Tulumanon. O sabay mga good news, bad news, may gala. Dinita sa good news. Good news, may gala. Gingon, buatan, may gala sa... sa ang atong Dakbayan may gala, ang nangandam na may gala sumabot ng adlaw sa mga kalag. O so karong pichaon og 2 may gala sa bulan sa Nobyembre. Samta may gala, usabay mga bad news may gala. Sa ang atong may gala, ang bad news may gsoon utang sa Pilipinas. Diyado lang may galang bulan sa Agosto may gala, mabot na sa 19.61 trilyones pesos. Grabe may gala ba? Hapit na may gala mo 20 trilyones. Pagsulod may gala yung gobyerno, gamay pang utang may gala, pero karon paspas kayong pang utang mga Exxon. So muna bad news may gala kay tukos ka dako sa utang, ambot sa pagbayad ni. Ang tanang taos Pilipinas may gala, utangan. Why walay utangan may gala? Tanan, utangan.
1: Magnum in action.
0: Ilab lang ang mga nagulang mga luwa sa mga balita rin tayo may gala karoon sa balitan lokal. Sa balitan lokal may gala, gingon, Dakbayan may gala sa Kagendioro. Ang nangandam na may gala na sumabot ng adlaw sa mga Santos o Kalag. Samta nukang balita may gala, tungod may gala, nining labihan may gala o kabalakan o gipangandaman sa itong gobyerno. Ang gitawag may gala ang Super El Nino. O kini Super El Nino may gala nga posible muhapak na ilabi na may gala karong bulan may gala sa karong bulan na sa Tumoy. Ilabi na sa Nobyembre may gala at Disyembre. Gingon Dia Cebolide. Doon na may gala matupay pagpangandam kung magkinaon sa may gala. Mga pagkaon na alang sa mga apiktado niya sa nasangpit nga kainit sa panahon. Tamtan di na may gala ba sa Bureau of Fire Protection. Ang matupay bantay sirado may magbantay may gala sa... nagpainumdo may gala sa mga katawan. Labi na, likayan ang paglapog-lapog. Labi na sa atong kalasangan. Delikado man eh, kahit tanawa sa Indonesia, di ba? Kainit man na. Dito sa Europe, dito sa Pransya, dito sa Paris, sa kasa ka lugar sa Europe. Ato mga gitawag na may gala, mga virgin forest pa. Ay, hurot may gala. Gilamoy sa kalayo mga eksoon tungkol sa kainit sa panahon. Sa Indonesia may gala, muna kanong kanadlaw. Mamo ato may galang masinati labi na ang kanunay nga gabon sa palibot kini may gala gitawag og haze mga igsoon. Tungod may gala ni sa aso nga gikan may gala sa nasod may gala sa Indonesia. Tungod sa kainit may gala grabe nga kasunog lasang ato karon wa pa may pagkapalong abot adwa kabuwa na siguro na. Puro-turot ng lasang may gala sa Indonesia. Nagkana kay nagbalatian may gala sa nasangpit nga lugar. Samdano kong balita may gala sa mga nagkong balita may gala gikan sa kaluhan. Gingon may gala matod pa. Attorney Tunggol, ang tigpamama may gala sa Senado mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: Mingon may gala sa pamahaya kay si Trillanes may gala. Wala may gatuo po ng tawhanan ni sa ilaga ni mismo. Dito sa kaluhukan may gala. Wala may gatuo niya dito. O, so naman tayo. Iksan naman tayo. Basta makatutang kaluhan, makatutang sa kaluhukan mga Exxon. Kini nga tao may gala, wa na ikatuo. Bisa ilang silingan, ina katuo niya ni.
1: Magnum in action.
0: Muna ang itawag may gala, the price is right. Aw, gawas kina siya. Muna na siya may gala, milyonaryo nga way negosyo, way trabaho. Walay negosyo, way trabaho, pero milyonaryo.
1: Magnum in action.
0: Diba? Yakin sa taong ka, magpapriskun ka diha. Kinsa ba ini kasturi mo, ana? Oh, dito sa Manila may gala, magpapriskun ka, labi na ka mga controversial. Why media may gala, mutungan ni mo, wala may gala, ipatingal. Ay so, sa'yo nalang ganita dito.
1: Magnum in action.
0: Puro pangwalta may gala. So, mauna may gala nga si Attorney Tunggol may gala ang tigpamaba sa Senado sa kinibang impeachment trial, mga Exxon na trial karon. Mingon may gala nga bayag may gala ni Senator kani Senator Trillanes. Wala epekto may gala sa impeachment trial.
1: Magnum in action.
0: Iaiyara na may gala, di ba? So iaiyara na mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: In fact, may gala, wala may katuan eh. Tanawa ko sa position na ganan. Wala, pildi pirmi. Oo, so pildi may gala. Muna nga kanisa, wala na credibility. Wala na katuo. Unya, muna may gala nga pag naay mo gamit niya. Sige, sa ilok-ilok may gala. Bit-bit-bit-bit. Ang anay ang ebidensya nga 2016 pa. Hanto karon. Wagin may gala, puro istorya mga Exxon.
1: Magnum in action.
0: O na, kung siya may istorya, mga tawa lang ang tao, kay mismo sa ilang lugar mga gala, abisin ko niya, huwag matunto pa na mga tao sa Pilipinas, ultimo may gala sa ilang lugar sa Caloocan, wala na ikatulad sa mala, tunidagan sa mayor, aman sa ipunit may gala, so Doon na siguro, eh, siguro yung silingan may galang nga doon na kasi pala, huwag yung butan niya.
1: Magnum in action.
0: Tungol may gala sa iyang style, may gala. So, lugar, kakinabang tungkol sa iyang pamagi, yung mga tawa lang yung tao dito nga, huwag maninigusyo, pero milyonaryo. May trabaho, pero milyonaryo.
1: Magnum in action.
0: Alang-alang may gala, di permipaldo mga eksoon.
1: Magnum in action.
0: So, iyang pambulabog lang, pero kasi mutuo, may galang istorya lang, di ba? So, muna may gala ang sitwasyon, may gala kalabot ini.
1: Magnum in action.
0: Samtang may gala dugang balita, may gala gingon na impeachment trial, may gala ni President ni Vice President Sara Duterte. Giyatingua may gala sa impeachment court, may gala ngailang humanon, may gala before ang Pasko.
1: Magnum in action.
0: So, humanon, may gala before ang Pasko. So, ilang target, may gala pagsugod yun, mga eksoon sa lugar kanibang simbang gabi, di ba kantatag simbang gabi simula ng Pasko, di ba? Simbang gabi simula ng Pasko sa December 16 may gala matod pa tingaon may gala sa impeachment court nga ilang may galang ipagawas na ang hukom. So Pasko pagin may gala kada ba nga 9 days before may galang Pasko.
1: Magnum in action.
0: Simbang gabi simula ng Pasko. So sumana may gala sa muna may gala ang ilang target may gala ang ilang paspasan para humanon may gala ang nasangpit nga impeachment trial. Ini may gala guban tegas, pagtegas may gala para guban din sa atong tulumanon. Nga ato may gala ang Magnum in Action tong oras, alas 11, 25 na.
2: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbito Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: May gala na may balita sa may panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumatag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo, balik-balik skin allergy, pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value, pang kontra sa epekto sa sun resistance, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya, kaya sa DTX 500 protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, dili sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimut si usap ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
6: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
8: Igin na pita sa panaguban din sa itong tulumanon at umigalang Magnum in Action. Sa itong isyo, may gala tagas, pagtagad, may gala kanong utuwa. Pukos na may gala sa nini mga preparasyon, may gala ilabi na sa Gabalakan, may gala unya nga ipikto sa kining gitawag, may gala nga Super El Nino. Dili sa ito, sa nakasato, may gala sa Cagayan de Oro, o sa Misamis Oriental.
7: Magnum in Action.
8: Pero ang El Nino, may gala, tanan kini siya, dili ni kay sa ito lang, kundili Tibok Asia, may gala, ilabi na sa Southeast Asia. Dinisan mo agi may gala, number one ang Pilipinas, may gala ang Sintro Maigo, ilabi na may gala din ang Kabalakan, nga sobrang kainit sa panahon, nga matod pa, masinati na ito may gala, karoon na, magsugod na may gala karong bulan sa Oktubre. O niya, panulong na may gala kini sa tumoy katapusan may gala sa, no, sa first quarter may gala sa 2027. Now, sa ato, panagoban din sa ato, tulumanon, mga Ikson, ato nga nabiyon niya si Director Jerry Caño kay ang atong chairman sa board sa COWD kay gusto nato may gala magpakisayon ba kay technical maguni sa mga engineer sila mismo mo yung ibalo. Kay dito may gala sa Kaluhan, sugod may gala karon nga bulan. Karon nga bulan, dili ni kay karon lang, kundi tuloy-tuloy ni siya mientras may gala niya pang kainin sa panahon. Tungkol lagi kaysa na matikdan nila dito nga ni ubos may gala ang level sa tubig labi na sa Angat Dam kung diin kining dam. Diha may gala ang isa sa mga dako nga source sa tubig nga isupply sa Metro Manila.
7: Magnum
8: now,
7: in Action.
8: Ang Buatan may gala sa Buatan may gala, ilabi na may gala sa NWRB. Nagpaybalo na may gala nga ilang giridyusan og 44 cubic meter per seconds ang ilang supply sa tubig matag adlaw may gala dito sa Metro Manila.
7: Magnum in Action.
8: Namo na nga kita tong sabtan sa rining cubic meter. Kung kabita cubic meter, pila na ka, pila man ka drum ni siya. Unya, ang atong ibantayan din eh, di pa siya per minute, per seconds. Per seconds ba, seconds, tok, seconds man na. One second, tok, tok, ano ba, tok, tok, tok. Sarilo kita, di ba, kada patak sa ilo, tok, tok, seconds man na. Na remember, may kalang, gisgutan din eh, seconds, unya, lugar sa Osaka, minuto may gala, ang equivalent na may gala sa 60 seconds. Ang usa ka oras per may gala nag-equivalent sa lugar 60 minutes may gala ang 1 hour.
7: Magnum in Action.
8: Kung kunin mong kwintahon sa usa ka sa 24/7 may zone, uy, taas-taas kin may gala, napila man ni siya. Although, Metro Manila may gala, dako kayo nga lugar. Dako siya nga lugar. mao na nga dili nimo ma-compare may gala ang nasangpit nga
7: Magnum in action.
8: Dili nimo ma-compare may gala ang iyang nasangpit nga lugar kinibang iyang lugar gidakon may gala sa supply sa tubig dinhi sa ato sa ila kada ko makay Metro Manila. Pero para gyud may igsoon nga dunay kanabang dunay kagalingon may gala nga panlanta o sabta nato. Unsa gini? Kaysa Cebu mo magyapon, murag nag-reduce gyud sila sa ubang mga lugar. Ang uban may gala sa Caraga na samot kini may gala kay kini Caraga kay igos init kini. Although karuan-uan murag nawatong ilang giingon nga murag nag-declare sila may gala ga kanabang emergency. Tungod may gala kay state of emergency may gala tungod kay ang ilang tubig wa na gyud na lugar na iti pag-ayo.
7: Magnum in action.
8: Sumana so, may gala nga ato na biyon din si Director Kanyo kalabot din para ato ipa-explain unsa rin nga cubic meter unya pila ba na ka drum may gala kini siya unya kay per seconds man unsa kadaghan ba kini nga tubig sa matag adlaw may gala nga unsa kadaghan sa matag adlaw kini may gala nga mawala kay bawas man. O bawas may gala but pasabot bawas gani meaning muna ang gikibhang nila nga supply may gala matagadlaw dito sa Metro Manila.
7: Magnum in action.
8: Pabuta may gala kadto tagas pagtagad may gala kalabot ni samtang sa lang isyu may gala pabuta. Mga igsoon tagaan tas pagtagad. Kini ba nga gingon may gala karon sa impeachment court nga posible o gilang pa ning kamutan may gala nga sa December 16 pagsugod sa simbang gabi. Mga igsoon aduna na ipagawas nila nga lugar kini ba nga hukom sa impeachment trial may gala nga nagpadayon karon batok sa Vice Presidente sa Pilipinas.
7: Magnum in action.
8: Kaya lang, nahinayak naman sila bisa grabe ng problema. Tanawas Manila karon kipang reduce na gani ilang tubig dito kay medyo seryoso na sila. Murabag problema apektado na. Pero sige na lang, ato na lang pasag na ng Canada may gala sa kinibang Senado kay nahinayak naman sila ng impeachment. So murag ang ilang focus na raman diya. Wala na kasi sila may gala makafocus yun. No? Kinibang kining mga daghang kay problema nga atong itubang karon ato na lang huwatan may gala unsay resulta di ba ato na lang hulatan kay kung ang tao pa isuraw nimo labi na karon kay lisod niya di pa iting init katong gasugabang asugabangon ang ubang ISIS gobyerno nagkapulike na usaon nila ni dagko na kay budget gi pang-approve in fact 46 billion may gala ang giapil may gala sa budget karon para lang ni may gala sa El Nino funds mga igsoon kay kaso ga doon na mga lugar nga medyo apiki, lisod na. So niya may gala ang lugar 46 billion. Yan, Department of Agriculture, siyempre sa ila, pananom, unya, kadagatan, nag-gibajita, nag-budget sila. Kanila nga, kini mga gala nga sitwasyon karon 62 billion pesos mga igsoon. So bot masabot. Ang atong gobyerno, lugar nagkwarta para may gala sa impact kung gipikto may gala o niya din nga El Nino mga igsoon. Bante-banta kita kay siguradong daka kay sunog ani. Mauna nga kamo diya, katong-atong ingon nga, kailanay, baril sa inyong silingan diya, sa inyong sitio diya, nga takluban na ninyo, tubig may gala nga iprepara ninyo diya, kay kasong si Makog doon ay alarm mas kalayo na ay magamit rito. Kung namo ikapalit o fire extinguisher, mas mayo. Kay kani may gala nga kainit ha? Kung maminaw na taol doon, di ba ta scientist, pero sa atong pagpaminaw may gala ni mga eksperto kulbaan tagpaminaw kay sa unsa epekto may gala labi na sa ato dinhi kay atong mga balay labi nag mga slum area puro kahoy dali ra kay lamuyos kalayo mo na may gala ang usa ang atong kabantayan. In fact di ba atong Agosto grabe nga sunog init pa kayto mo na may gala ang atong usa nga gitan-aw kalabot ini
7: Magnum in action.
8: So kana may gala unta dito mututok focus ang atong Senado. Pero ni ana man ang impeachment kay o sala may tuyo may gala ni nga matangtang ang vice presidente lugar may gala para di gid makadagan sa 2020 mo man ang nakita may gala nga tangtangon gyud siya delikado gyud kay mudaog mga igsoon basta tanang mga wawart may gala kini mga tulisan sigurado gini daghang kay mga priso gid ani ang uban ani manglayas ni sila mga igsoon karon og dili mabadlong karon labi na kay ang mastermind may gala murag kamulo pang lakaw-lakaw gyapon karon. So, pagbali may galas plaka ni mga igsoon. Kaya plaka, di ba? Kaya 45 mo plaka, kita mo, 33 mo na plaka, tuyok na, kanta. Pag humana na, gawa, so magbalik-balik. Ibali, magini mo na kaya sa pikas nga tampi may gala, mutuyok na magapilaing kanta to.
7: Magnum in action.
8: Wither-wither mo lang, murag, ligid may gala ba nga, itibabaw ka, ubo si babaw. Nga maabot pang ina may gala, gusto na itong dili, naagid siya may gala, maabot gina siya. Ang ikabalakan may igsoon, ang buwabot, unsay may tabo, ilabi na nining mga dili magkakalugar tandog karon kay nagtuo may gala nga gamhanan pa kay sila. Natong atangan mga igsoon na. Mga igsoon, nini may gala nga paghukom ni atong nga gilista-lista din ni mga igala. Nawa kung imo tanawon sa tres ang threshold magudani nagpabilin siya nga 14 lang ang sa ang 24 may gala. Wala man to kay gibag-o nila ang ruling nila sa threshold voting threshold ak 20 may lang gikwinta nga moray Nadia. So ibutan ta lang kini na lang mga igsoon. Sa 20 may gala ka senador lugar ra sa ang total siya na 14 at 13.33. Ibutan ta lang i-run off 14. Kaya may putol nga lawas ka usok, nananggal may gala nga senador, putol man, alang-alang, sa pag 13, ibutan tag 14. So kana may gala, bantayan na to ha, kinigilisagin nyo ni pagbantayan nyo. Bantayan na to may gala ang upat naan, Villanueva, Escudero, appeal man sila sa iyan, no? Soto, Lacson, kanil sila siyam ko din ang hardcore daan, although di ka kapasiguro aning hardcore. Kining siyam may gala niya, lugar sa 15 may gala, sa grupo may gala, ilan ni kining Alan Cayetano, senador. Kining upat may gala mo na itong gibantayan, senador Escudero. Di ba? Kanong ganis, trillanes sa inyong trillanes nga, bantayan nyo ng inyong presiding officer niya,
7: signing judge.
8: Mura kaduda siya may gala si trillanes, itong yan ko, pabantayan ko na, pabantayan niya si Escudero. Kaya siya kaduda may gala nga si Escudero, mura siyempre, laka, pero bantayan ko na siya. So si Subiri, Escudero may gala si Belenueva, natong tanawon, mga egsoon, Si Escudero mga igala, kini siya mga igala, lugar na magpakuan pa na siya, kini bang Escudero, lugar magpare-elect kini siya mga igala. So meaning magpare-elect. Kinala siya buto sa Mindanao sa Visayas. Na remember mga igala, ito na naglaruhon nga, ang Visayas Mindanao, makita ni mo, bisag unsa mga igala nga mga issue against mga igala sa Vice Presidente karon, murag di ka katarog mga igala ang lugar kanabang suporta ilabi na sa mga taga Mindanao o sa Visayas.
7: Magnum in action.
8: So kinanlas buto sila ni ana. Si Subiri may gala, wala na siya din sa makadagan. Kaya last term naman niya, pero taga Mindanao siya, siyempre mudaga na siya sa ubos ng posisyon niyang pamilya. Bantayan niya kay ang taga Bukidnon may gala, medyo nasuko na sa iya tungod na iyang sa istan, pero hindi pa na mao. Kaya pwede man siya amigo na diya, pero ang katapusan nini muna ay bantayan. Si Ejercito, akin si Ejercito may gala kay re-electionist ni, meaning magpapili pag-usab, bantayan nun kaya may gala ang iyan desisyon ni ini kay kining mga estrada may gala, ang ilang gisiligan nga buto may gala sa Mindanao. Ang Mindanao may gala, solid vote na, unya sa ilang mga kadaugan, tanawagan ni ang sa mga election, ang Mindanao, kanunay dito sila makabawi, gin may gala, muna mandaog sila mga egsoon. Sa Luzon, ilang gisiligan, dili, dito, wala dito, minus ito. Visayas o Mindanao, so, ikaw nga politiko, ununaon ni mo nga, mudagan pa ka. At siyempre, napay mo future sa politika. Maghikog lugar ka. So, muna yung sanga bantayan. Aga, kung tao sa'yo lang nga, huwag mubutar tao niya, nangasuko na narabang mga tao, basing madalahig ta. So, bantayan eh. Labi na si Villanueva may gala. Kay Kenneth Villanueva, although si Villanueva, lugar sa una, kauban man sa majority, pero tungod lagi itong, huwag dili sila uban, basing ipapriso sila. Botong, ayan na lang ipalabi nga, mauban na lang sa majority sa administrasyon para may kaisang administrasyon na minority man. Sila man ang majority na bali, sa diyan na mali may gala, kining nasangpit may galang tulo. Escudero, no, ako na, kining duha. Escudero may galang si Juan, si Villanueva. O, kanabantayan eh, kini, kanilang upat, muni bantayan na to. Okay. So, kung mawala ni may gala, bisag mag-abstain eh, siyam na gin ang mabilin may isoon. So, dili madala. Di ba kanina bantayan niyo? Kanina itong bantayan. Kaya appeal man ko sila sa gihap may gala sa 14. Kining, o kaning upat. Siyam, 14, gi-appeal bagay sa Bilyar. Si Mark Bilyar may gala. So ilan ang gi-appeal may gala? Nabantayan na ito may gala. Ang usang bantayan, bisag gini si Rapi Tulfo. Bantayan niya siya. Si Irwin Tulfo, din ala. Aklaro na si Irwin Tulfo, din ala madala siya. Hardcore gina siya may gala. Conviction gina siya. Pero ang ilang gibantayan si Rapi Tulfo, ano man? Si Rapi Tulfo may gala, re-electionist, magpapili ni siya. Sigurado dalahig ang iyang buto ni may gala sa Mindanao sa Visayas. Dako kayo nagkawala sa iya. In fact, ang iyang mga kanang mga subscribe, kanang sunod-sunod sa iya may galang programa, nangawala na gani, karong milyons ang nawala mga igsoon.
7: Magnum in action!
8: Diba? So meaning wala na mong tuo sa iya.
7: Magnum in action!
8: Na the moment may gala nga, munang may tabo, delikado. Sa ato lang isikutan nga po ni. Si Lito Lapid, mga igsoon, kasi Lito Lapid, wala ni problema. Hilom-hilom raman eh. Di ba? So ang ilan ni tangalan na ka, ay, di lahat. Patayan ni si Lito Lapid gapon. Kay kung talanan mo si Lito Lapid, dili ikinis siya purely hardcore may gala. Gasunod-sunod lang ni ka ng asang baod, sunod-sunod lang para way samok. Na tanaw sa inyo lang, kasi ko, matambagan ni ayaw na kay wala na ba ng imong kahadlukan. Mawala na na, bago na ang atong maabot niya presidente, Edward Quinza, so wala ka na'y kabalakan. Samot na may gala, sab si Bam Aquino.
7: Magnum.
8: Si Bam Aquino, bantayan, posible si Rapid Tulfo, dili ni mo buta sa conviction or kining acquittal, pero basin may galag mag-abstain eh, para walay impact may gala sa iyang politika, wali masuko ang tao sa iya. Diba? So, abstain. Kaya doon naman eh, conviction, acquittal. Ang ikatulo may gala, abstain, meaning, dili sila, neutral sila. Dili sila mo pirma mga egsoon.
7: Magnum.
8: Para save sila nga ang tao, dili masuko nila. Oh, dili masuko. May man itong diha ka, kaya pahala diha kwan, dila ka mo pirma. So, ang tao, wala masuko ni mo. Unya, kini si Aquino may gala, balo naman ta Aquino may gala, Marcos Contra, magini sila, sukad pa kanya ito. Sino yun yung Aquino gani, di ba? Gitatuan may gala nga mga Marcos may gala nagpapatay ato sa iyang uyuan. So kini may gala nasa ilang grupo karon posible kini siya may gala abstention gapo ni siya. Sa kanin tulo bantayan ni tulo ingon pa kay sa mga analista may gala lit Rapi Tulfo ang iya i-save niya iyang politika ni sa 2028 kay magpapili man si Lapid may gala si Aquino si Lapid wala ni kay murag please save ni siya abstains may abstention ni si Aquino may gala Bam mga egsoon, posible mo absent nga po ni siya. O, di ba na sila, ilang grupo ni kanato, mga egsoon, pero muna gibantayan nga, posible dili mo pabor sa acquittal or sa conviction,
7: Magnum.
8: Neutral may gala ni sila. So kung mawala ni, pila na kalugas na mabilin nga hardcore mga egsoon.
7: Magnum. In action.
8: Sigurado na, Soto, Lacson, Ontiveros, kaya Ontiveros, balaga mo ng presidente, so pirmigin na nga, pirmigin na convicted siya ang ilang si Sara. Pangilinan, hardcore ni. Si Irwin Tulfo, hardcore. Gatsalian, hardcore. So doon ay tulog, mawala ni Unum na lang. So tanaw na ito may gala, mao man ang ibang tayo, pero gawasan ng uban sa kining grupo ni Alan Cayetano, 15 man sila, sulit gini sila.
7: Magnum, in action.
8: Kini rin may galang upat, bantayan nun mga egsoon. So, kana may gala,
7: Magnum,
8: mo ilang itanaw karon, labi na sa, layo pa man, sa 16 may gala sa December, mo man ilang pag-desisyon na kalabot may gala nini.
7: Magnum, in action.
8: So, bantayan nun may gala ni siya, no? Kaya, bisan pa og lugar 14, kung mawala may gala, duha kabuto lang ani, umunay mo absin, bisag duha kabuhok, wala na may gala. So, lisod mga gala. Muna ilang itanaw nga bantayan kina siya. Kaya gikwinta mo gunilang itlog may gala. Kamulo pa nga panglumlum ang iya manok. Wapaganing ipusa. Ilan ang ihap nga muna ang itlog niya nga ipiso niya. Di man kay pag pusaan na may gala. Mabinan lang pila kalugas kay bugok may gala ang ubang itlog.
7: Magnum.
8: Huwag na pagkwinta. Anyway, ito rin tagas pagdagad may gala. Kaya, although layo pa man, December 16 may gala sa Simbang Gabigod na ilang hukman i-convicto or i-acquit may gala ang Vice Presidente sa Pilipinas.
7: Magno,
8: dito na kay kinipolitika man guni. Wala man sila magbase may gala, tinuod bag dili, politika man. Basta ka na i-formal nga i-file diya, bahala ng, bahala ng tao. So sila mga gala, nanana sila decision karon. Ang uban na, tambagan naman lang ayaw yun kay national position itong daganan. Now, kung ato nang mupaburta, unya kay, ano man tayo kabalakan kay una, mawala naman sa Marcos. Na kung mapabor ka, taghang yung buto, mawala sayang buto, kaya mga tao gatang kinsay mo pabor ya. Pero kung neutral ta, at least sa mga tao, medyo malipay po na to, kay mga butante, ba yung taga Mindanao, ang Visayas, may gala, solid vote, may gapo na, butante, may gapo na, mga egsoon.
7: In action!
8: So muna, ang politika, ang politiko, gabantay sila, asa bataan eh. O,
7: Magnum,
8: in action! Sige na lang, katulad ng tangal, may gala, kinintulo, bantayan tani ha. Kini may galan tulo, kining tulo nga na sa kining siyam. Si Aquino, ba Aquino? Tanawin mo si Aquino, kalma ka, di ba? Dili na mga atake, wala sa iya. Ikadua, si Lapid. Lapid may gala, buraga, dili kayo, kuhan kayo siya, kay hilumilom na niya. Ang iya, kasarapit, atuwa siya. O kini si Rapi Tulfo, mga egsoon, nga magpapili may gala. Ang iya siguro, para dili yun mapiktuhan pagayo iyang kandidatura, pagabot may gala sa eleksyon. Lahit naman kanya doon karon. Okay, kini may gala, lugar makita ni mo ang mga tao may gala o asa. Karong nga panahon na may egsoon. So, bantayon nun may gala sa kini, labi na kining upat may egsoon. Nga lugar kanya doon, nag-abstain, wala mag-apil-apil. Karon, ni pabor sa administrasyon. Pero maulagi na may gala, nga pagabot sa conviction may gala, hapit na ba yung eleksyon biya. So, din ni mabalaka sila, kung pamprisuhon pa ni Megala, ugasa sila.
7: Magnum in action!
8: Sa pagbalik ni Megala, ito ng mga isikutanan, oras alas 11.47 na. Ito ka nato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available.

0: Ex Coffee Mix o Gaditir Bayo. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Klinika de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
3: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Magnum Opinion. Si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarick Soy.
7: Ang akong ibalos, pahiyom lang, mukatawa lang. Kaya ang importante sa ako, ang relasyon gyud sa tao, mabati sa tao, makita sa tao, na ang ato matinud-anong kang mga servisyo sa katawhan. Ako na lang, pagsalig na lang sa kahitasan o sa atong mga kauban, sa mga hintungdan, na unsa ilang buhaton nga masanta ng maong piknyos, kay sila may labing nakahibalo ni Ana, na dili magyuna tinuod. Ikaduha, ang katawhan na sayod yun nga, na nag-service siya kita o gili yun na mahitabo mabuhat na ako kung sukat-sukat.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
0: Magnum in Action! Nagin na pinta sa ato nga tulumanon. Tumay ka lang Magnum in Action. Itong oras, alas 11.50 na. Asa check may kailan. Itong pagkulagos palibot sa nakbayan. Magnum Angel Sado. Magnaman siya. Quiet Magnum Angel Sado.
9: Kaya sa nudyo lang, na yung mga panahon na nagpabili ng laglag, ito yung kainit, karoon din sa tustapon sa Cagayan de Oro, sa kuhay ka itong aking mga adlaw, na gabi pa na ang pagpanagong karoon, ayaw nga itong panangitan, sa itong mga kaisuran, yung magawas karoon sa mga pilianan, magpandong yun, gikinang lang, kaya makaluya, magdumdyol, ang kainit karoon sa itong sasyonan. O, kung may sikot po din ta, sa kanyang pakano, dami yung magpandong matikitan, pagyapon na ito, this is why, kanyang pagkangalangan na ito, no, makita natin sa itong langit, pero di naman yun kayo bagdaapod kayo, pero expect yun po na itong mga pagulan. Unya sa hapon ng Jumjol, kaya namin mga tinimad, unya po na itong nakita, ni ini mga orasa, nabasin po na si Mako, mapares ka kang adlawa, ang kusun sa ulan, hindi po tama ka pangandam kayo. Bibila naman po kumali sa tosyonal, ang gibundakan yun po sa hapon ng adlawa, di mandungan, pero malagi na ang gumanpon ng Jumjol, ingon, kusun rupon kayo, ang kanigi kusun lagi po sa ulan, na kumisit sa dagang sa trapiko, sinismahi kaning Valley Street ng atong syarat. Wate, angay, ikaw wala ka. Ano bin akong adita sa may dormitory area ng atong dakbayan. O, kapalawas po mga gumajol na din po dahil sa may rotundo circle ni atong syarat. Kung di na di po kaya dagan mga sakyanan na gabiyahe o nagresulta po lugar sa kaning kaot sa dagan sa trafiko. Karon kayo mo rin kong consider na Japon na light to magandulit ang traffic situation din sa may Valley Street ng atong syarat. Kini sa 120 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
0: Magnum in Action. Salamat, salamat ni Miguel Pusongkaban. Pinag Miguel ni Magnum Angie Alzado. Magnum in Action. Sa ito, Bragome, katini sa ito. Tulungan nun. Kajit lang, Miguel, kay Richard Renta, tuminabi ka nun. Si Director Jerry Canyon, Chairman sa Board, Miguel, sa kinibang atong CWD. Kay gusto na ito, Miguel, ma-explain nila. Ilabi na ka ng mga cubic meter, di ba, per seconds. Kay dito, Miguel, sa kaluhan, naman, Miguel, ni Mimando ang National Water Resource Board sa Kaluhan Maygala nga kinanlan lugar minusan Maygala 44 cubic meter per seconds ang supply sa tubig Maygala sugod karon Oktubre sa Manila tungod sa pag-ubos sa level Maygala sa tubig Maygala sa Angat Dam kun diin kana may source sa tubig Maygala nga nag-supply diha sa Metro Manila.
8: Magnum.
0: Kinahanglan tumo sabta kay technical kay ni mga engineer Maygala pero si at si Director Jerry Canyon gusto na tuma kay Lamaslas Water District usa kini ning cubic meter per seconds unya usa ka daghan ni siya nga

0: bawas nila. Kay kung tanan to may gala, nagbawas ka, but pasabot, diliti ang mga igsoon o naagyo peligro sa supply sa tubig. In fact, ang Malacanang, nagingon, may gala nga, ayaw mo ga, wala, dapat di magpanik mo sa, pag kada magtigom niya, alab, hiniruta yun o mga bottled water. Tungkol sa kadlok, ayaw ka natin ikong supply. Pero, ingon tanga na ikong supply, how ka may gala nga ang in WRB, ilang magikwangan, may galang 44 cubic meter per sikas, may gala ang ilang supply sa tubig, sugod may gala sa bulan sa Oktubre. Wala sa mingon, karun lang si Manaha. Sugod sa bulan sa Oktubre, remember, ang full blast may gala sa El Nino, Super El Nino, November, December, hantol may gala sa first week, no, first semester may gala sa 2027. Magnum! Inyemang speaker sa may gala karon si Director Jerry Canyon, atong chairman sa board sa Water District, dinisato sa nagbayan. Director, may ngunto ni mo. Director, may ngunto.
1: Suking tigpaminaw sa tanan nga nagsunod sa itong live stream, may ngunto.
0: Aha. Director, no, lugar atong kwagyo no, patabang kita niya kaya no ma-explain pa kayo sa mga tao unsa gini pasabutan ni kay sayod mo siguro ka kining dito sa Manila karon 44 cubic meter per seconds ang gibawa sa ilang supply sa tubig kada adlaw sugod karon bulan sa Oktubre tungod nining epekto gamay no sa unang init-init gamay labi na kining El Nino. Now lugar pwede ba nimo ma-explain ni unsa gini niya cubic meter per seconds lugar unsa kini siya unsa kadaghan siya nga klase sa tubig nga gibawa sa Manila kay mintag per seconds na so sa usa ka minuto 60 ka segundo na sa usa ka oras 60 ka minutos so 24 imong times sa 24 lugar time so dasta siya kining director.
1: Yes, Magnum Jojak, medyo nagpatabang gayon kita ni Ana pag-compute.
0: Oh, adiay.
1: Atong gihangyo si Engineer Tony Yang, ang General Manager sa Water District, para nga ma-compute gayon nato. So, kanang na ang gikataho, Magnum Jojak, nga dito sa Manila, adunay pagkunhod sa supply sa tubig, isip kamanduan sa NWRB, nga diin matud pa ni kunhod ang ilahang supply sa pipila per second.
0: Aha.
1: So atong ipa-compute ang usa ka cubic Magnum Jojak 1000 liters kana ang usa ka cubic.
0: 1000 liters.
1: 1000 liters ang usa ka cubic.
0: Dako na murag dako na murag tangki
1: so, kung mingon kita ang 10 cubic so 10,000 liters kana. Kining ni ang supply sa tubig bali. So atong gitan-aw Magnum Jojak ang sa NCR sa National Capital Region ang kinatibukan nga supply nila sa ilang tubig Magnum Jojak sa kada adlaw 5,400 million liters per day.
0: Pila 5,000?
1: Oo, 5,400 million liters per day.
0: Aha, mo ba?
1: Liters. Mo ka na na. So ang ingon karon sa NWRB Magnum Jojak nga ilahang us-usan ngadto sa 44 cubic per second na lang. Dili na siya 54, no? Dili na siya kay ang ilahang supply karon Magnum Jojak sa NCR 54 cubic per second.
0: Ah, mo ba karon?
1: Oo, karon.
0: 54.
1: Oo, 54. So ila kining gius-usan sumay sa kamanduan sa NWRB tungod sa El Nino.
0: Aha.
1: Gius-usan kaninila og nahulo ka kubiko matag segundo.
0: Aha.
1: So nahimo na lang karon effective karong October ang supply karon sa NCR 44 cubic meter per second.
0: Ah, so amo na supply dili na nga mo gibawas.
1: Oo, mo kining niya nabawasan og mga napulo.
0: Ah, napulo. So sayo tong inabalita dito nga 44 cubic per second siguro ang nabili na lang.
1: Ang nabili na
0: Okay, nabili. Oo.
1: So gikan sa 54
0: minus 10.
1: Nahimo na lang 44 ang isupply karon sa atong konsumante sa NCR. Ubos sa kamanduan sa NWRB.
0: Aha.
1: So, kining niya karon Magnum Jojak, ang 10 cubic, no, ang 10 cubic per second mudagan ka na siya magdumdudyak sa 1,000 MLD. Uy. O ipasabot niya na magdumdudyak kung sa matag-adlaw ang supply sa tubig sa National Capital Region ana sa 5,400 million liters per day, makuhangan, makula, makuhaan ka na o 1,000.
0: So 4,400?
1: 4,000 liters per day or MLD.
0: Oh.
1: So parang nga mga sa atong mga kaisuda,
0: Kajut lang kayo ha. I-plaster abe kay og maputol ang signal ni Director Kanyo, maputol-putol din ato masabtan. Kaso na ito, klaro, may gala. Kaya roon na natin idea kung saan yung kaning million...
1: Okay na ba?
0: Okay na. Sige, Director. Okay. Sige.
1: Ang sa Cagayan de Oro, Magnum Jujak, ang consumption sa tibuok Cagayan de Oro nara sa mga 200 MLD kada adlaw.
0: Ha? 200 na ito?
1: 200 ra ang consumption. 200 million liters kada adlaw ang consumption sa tibuok Cagayan de Oro.
0: Hala.
1: Ang dito sa Manila, ang mawala sa ilaha Magnum Jujak, 1,000 MLD.
0: Uy, grabe ka naghanday.
1: So, kurang lima ka Cagayan de Oro nga sa...
0: Oh.
1: Or mudagan sa kining ni ang 500,000 ka mga konsumante ang walay tubig.
0: Oho.
1: Ang maapektuhan niya.
0: O muraga, kwan, kay kaning 1,000, o muraga lima ka Cagayan de Oro. Ang
1: lima ka Cagayan de Oro.
0: Kining, kining 200 MLD director, kanilang sa inyo lugar sa water district nga gisupply. Kay naman tayo Kyugoho, naatay sa Panangoban niya, di ba?
1: Yes, oh.
0: So kung lugar sa inyo lang na lugar, so kung atong intiro ang Cagayan de Oro, basig maabot niya pun sa 1,000 or 500 baka, apil na ng mga Kyugoho sa Panangoban diya nga kanang hydro sana mga GE Hydro uban pa. So sa imo na bawaan kung atong apilo ng mga uban nga kompetensya ninyo nga nag-supply tubig, apil lang mga subdivision kay na may mga subdivision na director nga nagakin like for example diya sa Silver States, diya sa Gran Europa, ilan naman ang kagalingong tubig diya ang ilang gigamit. So, muabot ba ta sa 1,000 kung sa imong bana-bana?
1: Dili ra ang atong computation niya na mga 30 MLD ra kana abadugang.
0: Aha.
1: So sa tibuok Cagayan de Oro uban sa kining atong mga other suppliers, mudagan lamang sa 230 MLD.
0: Aha.
1: Ang consumption sa tibuok Cagayan de Oro apil ang uban providers.
0: Aha.
1: Sa atong tubig. Pero dinhi sa NCR, base sa taho, mudagan sa 1,000 MLD
0: grabe, no?
1: Ang mawala nga supply sa tubig sa National Capital Region tungod ka na sa El Nino Magnum Jujak.
0: So kaning,
1: diba ka Cagayan de Oro nga size?
0: Grabe, no? So kaning 1,000 lugar, dako na kaini nga supply nga nawala sa ila?
1: Mawagin ka na Magnum Jujak kay kung imong imaginon, murag lima ka Cagayan de Oro nga size
0: grabe ba?
1: Kana.
0: Oo.
1: Oh. Oo, kana nga 100 plus 1,000 ka konsumante man ang Cagayan de Oro water dito.
0: Oho. So
1: pagdagat na sa mga 500 to 600,000 ka mga konsumante ang walay tubig kung ato ka nang ibutang nga mawala ka na nga supply volume sa 1,000 na MLD. Akong balikon Magnum Jujak, ang supply sa tubig nga kinahanglan sa NCR ana sa mga 5,400 to 5,600 million liters per day.
0: Or
1: 5,600 MLD. Kada adlaw ka ng volume.
0: So,
1: sa El Nino, mabawasan 1,000.
0: So, sa imo kanala nga, sa start, nag-start pa lang gani. Muna itong kabalakan na direktor, no? Kay ang October, murag din pa mag-start kining, kay sa ilang magkoskaluhan, last month, grabe ilang baha nito, problema baha. So, tungod sa habagat, bagyo, so after sa lugar aning habagat wa na ilang kwan nito, wala na sila ulan. Ni banos sa pud ang grabe na sad kainit mo ni karon nga dali kay ni iti ang ilang tubig dito now. Usay pa tabo sa imong tanaw ani kompanitan magpadayon ang kainit labi na mo full blast siya sa month of November to December, kining director.
1: Ang atong nakita ni Magnum Jujak, magka-problema gayon ang National Capital Region kay anaamay mga mukabat nga to sa 14 milyones ka mga residente.
0: Sos,
1: ang NC.
0: Oh.
1: So magka-problema gayon sila sa supply sa to. Kung ubos kinini ang pwedeng ihatag ng supply sa ilaha, pinasikan sa kamanduan sa NWRB.
0: Uh-huh.
1: So, ang recycling sa tubig, importante kaayo magdamdudya.
0: Oh.
1: O siguro, ang pag-desalinate, no? Ang desalination, usak at tubag usap sa atong panginahanglan sa tubig diha sa NCR.
0: Uh-huh.
1: So, kanya itong nakita ang mga posibilidad nga pwedeng buhaton kaayo nila tungod sa epekto ni ining El Nino kay wa man hindi man kapwede mag-atabay des Manila mag-atak.
0: Wala. Oh, Lison, wala na lugar niya. Niya hugaw sa kayang area.
1: Oh. Oh. Magsalig lagi kini sila sa ihatag na supply sa ilahang water provider pinasikat sa MWSS.
0: Oh. So sa ato pa, kung balita, nakita nila nga mas nibaba pag yun ang level sa tubig sa Angatlam, so, posible kining 1,000 MLD, kung ila pa gining madugangan pa gini, kining 5,400 MLD kanadlaw, so pwede pa kung pa gini, masing i-reduce pa gini nila ni kung magpadayon ang kainit sa panahon, kining director.
1: Maoki ka nang mahita mo, Magnum Jujak, kay mo pa may pagbusikan sa El Nino sa bulan sa November,
0: Jesus,
1: pati kung usan pagkikini, Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, o matod pa sa DOST Pag-asa, o sa United Nations, Magnum Jujak, taman sa Hunyo, sunod tuig, ang maong epekto sa El Nino.
0: Aha. Okay, so muna ang adagan diya. So, lugar, buwede na nga, di tama ningala, nga nung lugar, doon ay pagpanik lugar sa, doon ay grabing tinigumas tubig karon sa Manila. Lugar, hurot-hurot ang mga bottled water. Muna ang Malacanang. So, ops, kalma. Ayaw mo pagpanik. Kaya natin ay saktong tubig. Ang ila siguruan eh, una dito ang 1000 MLD basin og mo sobra pa ni siya basin sa sunod bulan basi kuangan pag nila ng in-supply hantun nga mo kuan siya kining mo gamay pag-ayo so problema kayo tubig ang Metro Manila nini.
1: Yes, insakto ika na Magnum Jujak kay Oktubre pa man karon giususa na ang allowable volume nga i-release sa ila og ato nakitaan nga posible gayud kayo sa sunod bulan ani mas muus-us pag yun kining niya tungod sa epekto sa El Nino.
0: Aha. Uh-huh. Okay, so anyway, sa ato din eh, at least pasalamat ang wapay epekto hando karong panahon na, no? Maginaot ang aunta, og mo hapak na kini, og tumbas yun natin ng El Nino, wala ang tayo epekto sa ato din sa ato sa Cagayan de Oro, kakinin director. Although, ang source na ato sa tubig, buyag man, karong panahon na.
1: Yes, Magnum Jujak, ato usap ka ng ipangandaman ang El Nino karon Magnum Jujak, kay ang atong mga bulk water suppliers, ang South Balibago ug ang Kobe, surface water man kining ilang gikuhaan ini Magnum Jujak.
0: Uh-huh.
1: Oga panahon sa El Nino, ang una gayong water man gayod ang ilang gisaligan. So tungod niining El Nino, naa gayoy pagkipra sa atong surface water. So, ato usab ka ng gipangandaman kay ang atong bulk water supplier din sa Dabayan sa Cagayan de Oro, Magnum Jujak, mga 40% usab ka na ang ilang ihatag supply para sa atong konsumante. O gamaw ka na nga ang atong pagpangandam karon sa Cagayan de Oro City Water District, atong gikonsiderar ang pag-activate, pag-commission sa mga dugang production wells aron sa ingon yan kaumad sa panginang lanon niya sa tubig kung mo grabe pagikining epekto sa El Nino, Magnum Jujak.
0: Aha. Okay, so anyway, so Director Jerry Caño, salamat ka mo, Director, no, niya mag-monitor lang ta, follow-up lang ta, kaya si Makoga mo hapak na ni, niya, base niya og ang epekto, atong ma-fill-sub din sa Cagayan de Oro, Director.
1: Yes, dagang salamat din nga kagayunan, Magnum Jujak, mayong buntag, kalutanan.
0: Okay, thank you very much, Senyor Bate Miguel, si Director Jiri Caño. No? So, hadlo kay Miguel, bantong kaday nga sa diya nga nag-announce, Miguel, ang buhatan, Miguel, sa National Water, kining Water Resource Board, mga igsoon, nga doon ay pag-kibhang sa kinibang 10 cubic meter per second, dito 44, siguro 44, 10 cubic meter per seconds. So nakuangan may gala og kining 1,000 ml kay 5,400 ml, ma, million liters daily may gala ang ilang supply. So ang nagtabo mga igsoon, doon na tayo ipag, nilakaga may gala sa pagpalit og tubig, stock. So mo itong Malacanang, nag-ingon nga, isa, kalma mo, wala may, na pa may tubig na to, na pa may, naghapat ng tubig. So inana may gala ang dagan, so siguro tungkol sa kabalaka nga, basin may gala og kalabang, siguro mahugtan, kay although ang ila diya, murag hinahinayan lang nilang pagkuha, para may gala ang mga tao makakwansa, mangandam po sila unya dili sa mag-usik-usik og tubig mga igsoon.
2: Magnum in action!
0: Kaya ito rin skuta, may gas para gubas na itong oras, alas 12:09. Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa salayag sa Principe Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
2: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol nga mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akon pa lokan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
5: First for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
6: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Mayong adlaw, makahigala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
6: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itestingosan ako. Okay lang. Dito buhit ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko isi rito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mag-diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng banggamot.
6: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang kanser, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod, edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa kanser sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi. Pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mo konsulta sa doktor.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
6: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
7: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system. Kahimsog sa kaunong ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nangunang medikal nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
6: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor.
7: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
6: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
11: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
0: Alas 12:21, ikala kumusta ang mga tuwan ang karoon ng uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, Murkarek, Sumingong, Tinudanay, ang serbisyo mao ang pagpaduol ngadto sa katawhan sa itong Magnum National, mga turista, mga motorista nga malambigit sa disgrasya sa mga pedestrian lane, mawian na og mga lisensya sa itong Magnum International, mga riot police og mga tinunan putisers sa Pransya, subling nagkaengkwentro sa itong Magnum Beses NFA, miyangkong limitado lamang ang lugar sa nasud nga dunay binting bigas program sa itong Magnum Entertainment Bukwang, dunay tambag sa mga babaeng nakasinati og pagbangabuso sa ilang mga partner. Og sa itong Magnum Sports, ABAP Chairman Manalo, may question sa posisyon sa pagpili sa referee o judges away ni Carlo Palam sa Asian Games.
12: Magnum Noontime News.
0: Mga Ikson, kumusta may ngunto? Karong adlawan na karon ngayon Sabado, Oktobre 3, 2025. Kini, inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
13: O Magnum Aileen, ako rin.
0: O karon sa retail sa itong Magnum Lokal. Nagpinunod karon si City Mayor Orlando Clarex Uy nga ang tinudanay nga pagpanerbisyo mao ang pagigtagbo sa mga tao, dili ang kanunay lamang magpabugnaw sulod sa mga buhatan sa gobyerno. Mato ba ni Mayor Oy nga pinagi ni mas daling masayran kung unsa man ang mga kinanglan sa katawhan o kung unsa pa ang angayang buhaton alang sa kalambuan sa Rakbayan.
14: Ang tinuray nga serbisyo publiko, kinahanglan manaog ka sa imong buhatan aron mapaabot, makiguban ka sa mga kaigsuunan nga imong gialagaran. Dili pwede nga magpuyo ka sa mabugnaw nga buhatan kung dili ubanan nimo ang katawhan aron may baluan, madunggan nimo kung unsa pa ang ilang mga kinahanglanon. Ug usab sa pakigistorya, pakikinabi sa mga kaigsuunan, adunay dako kayong pagtulunan nga imong mahibaluan kung gusto pa ka mulambo sa imong pagpangalagad sa katawhan.
0: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarex Uy.
13: Dugang Magnum Lokal, gibudyag sa DSWD Regional nga doon ay kinahanglan sundo nga proseso sa pagpangayog-ayuda ay labinan ni atong mga maapektuhan sa gigkabalak ang mas grabing El Nino. Mata ni DSWD spokesperson Rocio Galia na kinahanglan mudangup una sa lokal nga kagamanan nga may unang gitahasan sa paghatag pasiunang ayuda.
15: Ang unang ginatong advice atong mga kaisuunan, labaw na gid if affected ta sa El Nino, no. For example lang ato ang mga farm, duol gid ta first sa ato ang local government unit. Tungod kay ang atong local government unit natay LDRRM office, no, naapod tay ato ang mga LSWD. Sila ga-assess na sila pasabot ila nang tan-awon o sila ga-certify na sila kung affected ba gyud, then ila din ang ipasa sa DSWD. Pero before na sila actually mopasa sa DSWD, ang ato pong mga LGU naapod na sila like quick response fund. Kung ato ang lantawan ang RA 10121 or kaning local disaster code na to sa Pilipinas, ang first responder ang ato yung LGU. Pag hurot na ang panudlanan sa LGU, especially kung dako gid ang damage tungod kay nationwide, worldwide, gani ni ang possible effect aning ato ang Super El Nino, no? So kanang prolonged bitaw ang pagpanghatag og atabang gyud tungod sa epekto, dako ang epekto. So kana gid ga deplete ang QRF sa atong mga LGU. Mo nang ga-reach out dayon sila sa DSWD.
13: Ang pamayag ni DSWD 10 spokesperson Rochelle Galia.
0: Alas sa 12:24 na sa mga nagsugod na silang pagpangandam karon ang Clean Rock. Kini aron na sa pagsigurong hinlo ang City Memorial Park sumabot kalag-kalag sa sunod bulan. Madubal ni Clean Rock Head Bing Mabilin. Nga parayan man na madayon man o dili ang eleksyon sa barangay sa November 2. Parayan gyapon ang ilang pagpangandam sa mga papublikong samang sa Dakbayan.
16: Nagsugod na tag lastar sa atong City Memorial Park para sa ato ang kalag-kalag nga karong Nobyembre naaman election o wala magpadayon man. So nagsugod na ta, naglastar na ta, nagsugod na tag hinlo labi na sa mga sulod nga kanang mga amenities sulod sa atong City Memorial Park. Pag November 1 ug 2 ready ang atong Bulon City Memorial Park nga samudagsa nga mga tawo nga magbisita sa ilang mahal sa kinabuhi. Usa na sa atong tanawon na kinahanglan hinlo ang atong Memorial Park, and then napagyapoy ipatawag nga kanang coordination meeting ang atong CDRR para sa pagpatuman diha sa security and safety kauban natong kapulisan, roads and traffic administration ug ilabi na ang barangay sa Kamamanan.
0: Ang payag ni Clinro Head Bing Mabilin. Alas sa 12:25 na sa atong Magnum Road Hunter.
12: Magnum Road Hunter.
0: Pinata si Magnum Hunter 20 Angel Sado diha sa Villas Luna ning ato Dakbayan. Magnum Angel, kumusta ra karon?
17: Nasunog yun na nilang mga panahon sa tukatag ulit ay sa traffic ko din sa mga lokasyon di ang ikabalata sa mga taitunan kaya makalawas lang sa iya po na nagkadi ang mga sakinaan pang publiko man o privado kaya wala pa yung pwedagunging pangagi nga din po sa mga area po magdumdjo wala sa kway no so naanda niya pag-abot sa mga alas 5, alas 7 kani din nga talang traffic at traffic da yun din ang kanil po nga traffic light din po magdumdjo din po mo gana usay pero parang nag-function siya nag-anda so wala nang panginanglan niya din ay tao nga muhiwa sa pag man sa traffic ko, din sa maong balance, so ay doon na po yung Arvella Street, corner Anthony Luna, ning atong Dakbayan. Kung ito sa itong sitwasyon po sa Pilibot, init kaya pang pagbunujol na ang tuloy mga orang sa atong namatikdan sa ato po yung pong pagkakangat sa kalangitan, na doon ay portion nga, doon na po yung mga tayong mga puting agabon, pero nagpadayang pagkaroon ang ang kainit nga itong nasi natin. Makitong pabrito ay sa maaya, doon na pag-level na street corner at yung luna street ng ato street at kinito ng 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magnum Radio.
13: Samtang sa atong air quality index karong mga oras sa Magnum Joel alas 12:28 sa kautuhon way ang ikabalak-an tuod kay nagpabiling gyapong fair ang kalidad sa hangin subay na kini sa monitoring sa Environmental Management Bureau din ang kagayan di Oro dunay 56 PM 2.5 AQI kon fair ang quality sa hangin samtang sa Taguluan pabiling gyapong good ang ilang kalidad sa hangin nga 31 PM 2.5 AQI kon good ug ang Iligan City fair ang ilang kalidad sa hangin nga naa sa 72 PM 2.5 AQI. Pero bisan pa man ini, parang nga po ng paimangno sa City Health Office o sa DOH, nga magamping kanunay ang katawan ilabinagyod ni Adtong Dunay mga gihambing balatian o katong mga vulnerable sector sama sa mga bata, tiguang, mabdus o gadunay mga balatian. Pwede mo magsulob og face mask kung mabati ninyo nga mo kuning makahatag protection sa iyong kagulingon. Bisan pag wala mo gibalit, duna mo gibati o wala man, pwede mo magsulob sa face mask dugang pagpanalipod sa inyuhang kaugalingon. Sira di po ninyo mabintanong pultahan pinakumamatik na ninyo nga digid may ang kalidad sa hangin gumikan sa kabaga sa hay sa gawas o paggamit sa electric fan o air purifier kung doon naman nga makatabang sa circulation o papaayo sa kalidad sa hangin sa sulod sa iyong panimalay o kayo yun kalimot nga inong pangamatag adlaw o tubig daghang tubig yun ilabi na kay dili lang ang haze ang ato ang nasinatian karon lakip na usab ang grabing kainit sa panahon kaon og mga susansyadong pagkaon aron dili daling magsakit o himuha usab ang pag-ehersisyon paghahin og oras bisag 30 minutos lang siguro nga maka-exercise size ka aron magpabiling ligo ng imong panglawas.
0: Alas sa 12:27 na sa itong lakaw sa panahon.
12: Magnum Weather Alert!
0: Pinata karon si Catherine Sonto, pag-asa weather forecaster. Ma'am Catherine, may autonomo.
18: Yes, maayong udto sir, maayong udto sa mga suking tigpaminaw. Sa karon na tayo monitor na weather system na sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, Typhoon Choy 1. Yang latest location na sa 2,500 kilometers east sa northern Luzon. Yang maximum sustain is 140 kilometers per hour near the center. Destin is up to 170 kilometers per hour. A northeastward ang direction at 15 kilometers per hour. So far, hinoon layo na niya sa ato diri sa Mindanao o dili ka directly affected. Pero ang iyang trough or extension, padayon nga kapaulan sa ato diri sa Mindanao. Tibok dapit sa Mindanao kasi nati isa mostly cloudy skies or mapanganurun nga kalangitan. Lubanan siya katag-katag ng mapag-ulan, kilat o pagpanalugdog. Sungod sa trough ni PC Choy 1. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Ilabi na kung masinati na ang kasarangan na tuloy sa usay kusog ng mga pag-ulan. Hinayat na sa kasarangan ng hangin magagikan sa kasadpan na na sa habagatang kasadpang direksyon. Ang kadagatan na hapsay na na sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na 25 to 31 degrees Celsius. Philippine Standard Time 12:31 sa Utsu. Inisi ka sa rin asunto sa DUSD pag-asang lugan maayong Utsu.
19: Magnum Weather Alert!
0: Alas sa 12:30 na!
20: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, ania na ang iBerry!
21: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
22: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi maigmata sa buntan.
23: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
24: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
25: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
26: Naghana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
25: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
26: Wise jud ka, Mari.
25: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
26: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
27: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
0: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Paimuji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
28: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
29: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
30: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
31: Bye.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:33 para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Bawiano kwa na sa pribilehiyo ang mag-upod sa lisensya ng mga motorista nga nalabigit sa bisan unsang aksidente sa mga pedestrian lane sa tibuok kanasud. Gipagawas sa Land Transportation Office ng LTO ang mga kamanduhan o man ang matikdan nga kadaghanan sa mga motorista wala na irespeto sa pedestrian lane. Mato pa ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacadilao nga makalarma ang landan nga anandan sa nasud nga walay pagrespeto ang kadaghanan sa mga motorista ilabi na sa mga pedestrian lane.
6: Medyo nakakaalarma po na hindi nila nirerespeto yung mga kababayan natin na dumadaan sa pedestrian lane. Napansin ko ang sa ating mga Pilipino, no, pagka ang ginawa ay multa lang, hindi sila natatakot eh. Pero kung yan ay mare-revoke po ang driver's license nila, mas mahihirapan po sila eh. Yung disiplina kasi, mas susunod sila. Kung sa abroad nga ho, nagagawa nila yan, at sa atin hindi nila nagagawa. Wala po kasi nila, porque ho sasakyan ay may prioridad sila. Hindi po. Prioridad po dito, yun mismong pedestrian na tumatawid po sa mga tawiran. Ang nangyayari, pag kahit na po makita nila may pedestrian, dire-diretso pa rin sila. Gusto nila yung tao ang tumabi at sila ang priority yung mga sasakyan na maling-mali po. Ang prioridad po dito, kaya po nilagay ang pedestrian lane. Prioridad po dito, yung mismong tao po na tumatawid. Ang prioridad po yung tao, kaya nakago po yan at meron pong pedestrian lane, obligado po silang huminto. Po, pagbigyan po yung tumatawid.
0: Ang payag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao.
7: Ang sa Commission on Elections kung kamalay kung unsa marang may mong desisyon sa Korte Suprema sa gustong petisyon batok sa balaod nga hinungdang mag-Oktaba sa eleksyon karong Nobyembre sa Barangay Og SK. Mato ni Kamalay Chairman George Irwin Garcia ang mga ilang hatag nga katinawan sa Korte Suprema nga sila nangandam apan taliwalan ini wala sila mahimo tungod kay igo lamang nila gisunod ang balaod.
8: Yung inihintay natin, may TRO ba o wala? Pero kung walang TRO, ang sunod naman dyan, sige, walang TRO. Yung desisyon, ang desisyon ba, papaboran yung petitioner, i-dismiss yung petition. Magkaiba ang epekto po niyan. And therefore, kami naman po, basta ang ilalahad namin sa ating katastasang hukuman, sasabihin namin, naghanda po kami. At at the same time, hindi naman po kami ang may kapangyarihan gumawa ng batas. Kami po yung tagapagpatupad batas, susundin po namin kung ano ang batas. Kaya lamang nakagastos na rin kami, may natitira. At yung natitira ay mukhang gagastosin na rin namin sa batas bilang pag handa sa ating national and local election 2028.
7: Ang pamahalaag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia.
0: Alas sa 12:37 na samtang ipalig-on o gipaspasan pa sa mga otoridad ang intelligence sharing o case build-up batok sa mga nagpaloyo sa agricultural smuggling sa nasud. Kinipinagi sa tripartite agreement sa BOC, Department of Justice o NBI. Mato pa rin Custom Deputy Chief of Staff na si Attorney Chris Anuel Bindio nga sa pagkakaroon 15 ka mga kaso na ang na-endorse sa ilang abotan ngadto sa DOJ tungkol sa paglalambigit sa agricultural smuggling.
9: Pamamagitan po ng agreement na ito, eh kapag meron po tayong operasyon patungkol sa agricultural smuggling, ay umpisa pa lamang po mula sa intel gathering, sa case build-up hanggang sa operation, eh magkatuwang na po ang DOJ, ang NBI, at nang sa ganun, kung sakaling ito po ay sasaklaw at papasok doon sa 10 million threshold ng ating IESA law, kung tawagin, ay nandyan na po ang NBI at handa na po rin silang magsampan ng kaso sa ilalim po ng IESA. So, sa pamamagitan po ng MOA na ito, kapag meron pong anti-agricultural smuggling operation, eh dalawang kaso na po kaagad-agad, no, ang haharapin ng mga smuggler, violation po ng CMTA na ipafile po ng Bureau of Customs, at violation din po ng IESA law na maaari pong file ng DOJ or ng NBI sa pamamagitan po ng agreement.
0: Ang payag ng Custom Deputy Chief of Staff, Attorney Chris Noel Bindiho.
7: Nagtuo ang constitutional expert o kani IBP National President nga si Attorney Domingo Cayosa nga pwedeng mahimong expert witness si kani Senator Antonio Trillanes IV. Mato ni Cayosa nga kinitungod kay magamit ang detalyeng nakuha ni Trillanes ilabi na sa mga hisgutanan sa gingong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
3: Pwede rin naman ang gawin kay Senator Trillanes kung nanaisin ng prosecution, gawin nila siya parang expert witness dito. Kasi nag-research siya eh. Para ba yung role ng Sandigan Bayan, former Sandigan Bayan Presiding Justice na lay out niya yung parameters ng mga graft cases. So pwede rin in that sense ay ipresent na nila si Senator Trillanes. At yung mga ibang bagay, personally alam niya, pwede naman niya yung isiwalat sapagkat competent naman siya and it seems material and relevant dito sa impeachment charges.
7: Ang pamayag ni constitutional expert o kanhi IBP National President Attorney Domingo Cayosa.
0: Alas sa 12:38 na karoon sa itong Magnum Health Alert.
10: Magnum Health Alert!
0: Nagpamano karoon ang Department of Health Duet sa publiko nga ang human organs dili baligya. Matod pa ni Health Undersecretary Dr. Albert Domingo, head sa Essential Life Saving Services Cluster, nga usa sa mga papel sa Philippine Network for Organ Sharing kon PhilNOS ang paghatag kasayuran kalabot sa organ donation o gusto nga pamagi sa lokasyon sa human organs. Hinugang pa ni Domingo nga dili baligya o dili angayang ibaligya ang organ sa tao. Busa, kinanglang balibaran ang magtanyag nini tungod kay seryoso kining isgutanan. Dugdon nini giingon ni Domingo dili mayong pasiaw ang nanggawa sa social media nga ibaligya ang kidney aron lamang makapalit sa bagong bago gawas nga cellphone. Cellphone, ha? Ibaligya
7: ka. Mga joke, magdomjol nga. Oh. Baligyan ako kong kidney para makapalit kong bagong cellphone.
0: Agoy. Sagara na ba ka ng kidney?
7: Oh,
0: oh, kidney kay murag halinon kini kay daghan ka nang aguba nga kidney karon. Oh, kasagara kidney. Alas sa 12:40 last Magnum International sa Pransya subling nga nagkaenkwentro karon na sa riot police ug libuan ka mga tinunan nga nagprotesta sa Pransya kay tungod sa education standard nga nakadisturbo na sa kapig 700 ka mga tungaan sa mga nasud. Subay sa report nagsunog ang mga protesters sa kadalanan dungan sa panawagan sa mga tinunan sa high school sa kakuangon sa mga magtutudlo, overcrowded nga lawak sa ringan o gubaon nga mga school building. Ang protesta gisugdan ni atong milabayang semana sa Paris sa pana mi kailap kini sa nagkadayang bayan sa nasud lakip na sa Montpellier Nantes o sa Marsasil. Una ni Kapiga 1700 na mga tinunan ang nasikop dunod sa maong protesta.
7: Sa South Korea, gikumpirmahan sa militar sa South Korea nga nagpalupad og demo minus usa ka balistic missile paingon silang karagatan ang North Korea. Subay sa Joint Chiefs of Staff sa South Korea nga karong buntag lamang nagpalupad ang sa balistic missile ang silingang nasud gikan sa pantalan sa Wonsan og milupad kini ngadto sa 700 kilometros sa ang Gilay-on. Tungod niini, nagpahigayon na sa emergency meeting ang Presidential National Security Office sa Seoul aron ma-assess ang sitwasyon human sa kalihukan sa North Korea. Samtang gipatas-an usab sa South Korea military ang ilang alerto sa posibleng dugang pang ilusad nga missile. Hisayran nga gawas sa South Korea, nagpagawas usab sa emergency alert ang Japan nunot sa lakang sa Pyongyang.
0: Oga karon sa tong Magnum versus Gangkon sa National Food Authority kung NFA nga limitado lamang ang mga lugar kung diin mapalit ang paratong bugas, particular na ang binding bugas sa program. Mato pa ni NFA Representative Larry Lacson nga usa sa ilang nakita ang solusyon mao ang pagtugot sa buatan nga makabaligya og NFA rice sa kamerkaduan aron ang tanan makapaybulo sa mas baratong bugas.
11: Sa ngayon, talagang limited siya sa mga outlets na yan. We're hoping naman na ma-hit na yung target na 1,500 outlets nationwide. That's one option, no? Ang pangalawa at ang tingin namin na pinaka-long-term solution dyan is really doon sa batas na si NFA makapaglabas muli sa merkado kahit limitado para lahat pwedeng maka-access ng murang bigas.
0: Ang pahayag ni NFA Administrator Larry Lacson, samtang sa functions rate sa US dollar, balor karon sa 62 pesos, 74 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, o 12 centavos, ang Hong Kong dollar, 7 pesos, 99 centavos, Australian dollar, 43 pesos, 47 centavos, ang Taiwan dollar, 1 peso, o 96 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 70 pesos, o 54 centavos.
7: O karon sa tong Magnum Entertainment. Gitambakan sa komedyante si Po Kwang, mga babaeng gipiling ikauban gihapon ang ilang mga partner bisan pa man sa pagpangabuso aron lamang magpabiling kumpleto og dunay amahan ang ilang anak. Matod ni Po Kwang nga mas maayong unahon ang kaayuhan sa mga anak bisan pa man mahimong single mother inay pilion ang kaugalingong kalipay. Gidugang pa sa komedyante nga ang importante usab sa babae nga makat-on pagbarog sa iyang kaugalingon.
12: Ako, ang masasabi ko, ang ipaglaban nyo yung mga anak nyo. Hindi yung sariling kaligayahan nyo o yung sariling takot nyo. Ako kasi mas takot ako mawala ng anak eh, kaysa mawala ng partner, di ba? Parang hindi dapat gamitin natin yung pagiging mahina dahil babae ka. Hindi dapat tayo kumakapit doon. Babae kasi ako, hindi babae ka lang. Babae ka, nanay ka, may mga anak ka, di ba? At hindi naman nila gusto isilang sa mundong ito. So dapat sila yung pinaglalaban natin.
7: Ang pamahayag sa komedyanteng si Po Kwang.
0: Alas 12:44 sa itong Magnum Sports, ibuti ang karoon ni Abba pa Chief Marcos Manalo nga igo ang gipakita nga performance sa kagayanong boksidor nga si Carlo Palam aron unta makuha ang gold medal sa Asian Games. Ginuman na kwestyona ni Manalo ang visiting particular na ang pagatudlo sa mga managsamang Uzbek referee nga nagputo sab sa semifinal fight ti Palam. Mato pa ni Manalo nga napiktuhan ang momentum sa Pinoy boxer ug wala usab nini masabti ang proseso sa pagpalit og pag-assign o pagpuli og pag-assign sa referee og mga hurado.
13: Frustrating na yung the same referee, the Uzbek referee na nag-referee sa kanya nung semifinals na obviously biased against him during the semifinals. Yun na naman yung in-appoint sa atin in the finals. Ang dami-daming referees na pwedeng ma-appoint. Yun pa. And so parang makikita mo, pipigilan yung momentum ni Carlo. Yung Japan yung humahawak. Si Carlo pa yung bibigyan ng caution. So malaki yung naging impact rin eh. So hindi ko rin maintindihan kung paanong evaluation yung ginagawa when it comes to referees and judges at kung paano yung decision making dun sa pag-appoint, di ba? Random naman siguro, semis and finals, but it's the same, same referee. Ang laki nung naging impact sa bout, but I think the gold should have been ours eh. And Carlo was extremely disappointed, no? Kasi ginawa niya talaga yung best to bring home the gold to end the 16-year gold medal drought, pero it wasn't enough. But that's boxing for you, you know, it's one of the sports na it's either the most corrupt or we have the most incompetent referees and judges, unfortunately.
0: Ang payag ni ABAP Chief Marcos Manalo. Mga eksonyo, debate at kompleto detalye sa itong Magnum Noon Time News sa lakarong adlawas Sabado, Oktobre 3, 2025, sa karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, Mirkar, eksonyo, mingong tinud-anay nga servisyo, mao ang pagpaduol ngayon sa katawhan sa itong Magnum National mga turista. Umuturista nga mulambigi sa disgrasya sa pedestrian lane, bawian na sa ilang mga lisensya. Sa ato Magnum International, mga riot police o mga tinunan, protesters sa Pransya subling nagka-inkwentro. Sa ato Magnum Peses NFA, miyangkong limitado lamang ang mga lugar sa nasud. Nga doon ay binding bigas program sa ato Magnum Entertainment Pukwang. Doon ay tambag sa mga babaeng nakasinati sa pagpangabuso sa ilang mga partner. Sa ato Magnum, sa ato Magnum Sports, ABAP Chairman Manalo, may question sa posisyo sa pagpili sa referee o judges sa away ni Carlo Palam sa Asian Games. Mga isunti man lang sa gawasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang durugma kini ang inyong mga tigpalita, Magnum Joel Jacobo.
7: Ug Magnum Aileen Acurin.
0: Upa sa mga news writers, siyang itirin ang Lana Delgado, dini lamang sa palita o servisyo,
7: Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dini lamang sa palita o servisyo, Magnum Radio.

0: pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw,

0: Angkon ang mayong panglawas. Inumatagal daw sa Jirdog Splash Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari Oil, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
5: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
5: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggiitan, Magdom Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum.

Minaction. Ingilap kita sa pag-uban din sa itong tulumanon at tumigala ang Magnum in Action itong oras alas 12.53 sa Magala sa Kaudon. Sa itong pag-uban din sa itong tulumanon, mga Exxon, atong tagas pagtagal, labi na binakining atong naisgutan, labi na sa itong pag-inabi-gina kang Director Canyo sa Botan Magala sa COWD. Katubang gi-explain niya Magala, kanibang pagkuwang Magala, dito sa kaluhan mga Exxon sa takukig kayo noong lugar kini bang supply sa tubig kay dito sa Manila, sa Metro Manila gingon nga mabot sa mga tao dito Maygala nga nagpuyo mabot sa 14 milyones. Grabe di ka nagastaw dito, di ba? Munang Manila Maygala crowded kayo, wala kay lugar dito nga muraga karabang bisag asa ka mo paingon ay labi na sa Metro Manila Maygala puno-puno gyud ang nasangpit nga lugar, pwede naghanas mga tao. So muna Maygala nga dito sa gingon Maygala ni Director Canyo nga dinisato ang kagenduro gagamit lang ta Maygala matag adlaw og 200 million liters daily. 200 million na kada, grabe 200 million di ba? So grabe kadaghan. Pero dito Maygala sa Metro Manila gagamit sila Maygala og maabot sa 5,400 million liters ang matag adlaw. So grabe kadaghan kay Maygala, wala kita dinhi murag natas tumoy mga igsoon. So tungod sa kadagas mga tao na mao nang issue dia karon nga sa 5,400 MLD mga igsoon, liters Maygala, million liters per day, sa ila Maygala gikwangan ni og 1,000 million liters matagal na Maygala tungod lagi sa epekto Maygala nining El Nino. Ba't ibang tagitari ha kay kung imong paminawon Maygala kini Maygalang lugar klasing lugar kanibang klasing katalagman man siya. Mga Exxon, lahi ni sa Maygala itong mga 1980s nga nakasinatita kay kanato. Wala pa man kay kanato, di ba? Mintag atong ozone layer, normal kayo, bugnaw ang atong palibot. Dunay sauna, dunay El Nino Maygala. Pero lahi Maygala kini siya nga klasing El Nino karon. Super Maygala, gyud kini siya nga El Nino. Now, tungkol kay super, init kayo. Sobra kainit, Maygala. Muna itong gusto mabuhang kung pila yun ka ang yang heat index, Maygala, pila ka degree Celsius. Kaysa ito, kareklamo na kita, mabot ang 41 degree Celsius. Nya ka na,

0: Καλά, ένα φόρτι βάντι κρυσέλσιο στο φόρτι του. Την είσαι άτομο, άτομο καγένα. Ο Ελλάδο θα πάνε και ένα μόνο μπακ 45. Δεν έκανε 46 μεγάλα σα καραγάρι Τζον. Την είσαι άτομο, μεγάλα καί. Ο Αμταμάνα Γκουνάνα, σον Ιλαμπάζο, η Σουμπρασιά που την γεννήτα. Μου γκαβάσκα μεγάλα που την γεννήτα γιον. Να μάω ένα μεγάλα να ούσε να δέκα με εξόν. Κον παναλίτα μεγάλα μου αμπότσα. Υπάρχουν μου αμπότ μεγάλα σε άσα κουάνο αγνιάν καίρι τον μεγάλα. Λογάρα αγνιάν ιμπακ ο γαγνιάν φουλ μπλάς μεγάλα νίνι. Δίτω να μεγάλα σα παγκαμπότ να ονιά σα κουάν. Κινήν μου αμπότ να μεγάλα σα μπούλαν σα Νοβέμβρη ο Γαλισέμβρη. Σο σούπρα καίριτ μεγάλα, σο που σύμπλεγγα κανάν 41, μάμπο τα 45, 46, δεν είσαι αυτό, για σαν όπαν μου σάκα παγιονά. Αγράβει με γαγιζόν. Να δείτε σπενίλα, σίγουρα το μνά, να δείτε σαλουσόν, το μοσκαίνιτ μεγάλα, μας μου γράβει πα μεγάλα, μας μου ουμπούς παγιόν, αν ήλαν λίβελ σε τούμπικ, σε ήλαν σώσα τούμπικ, ήλαν πίνα σε έναν τούμπικ, αν ατδάμ. Σο κουμ ουμπούς τα μεγάλα, Kining 1,000 million liters megala matagadla nga mawala sa ilan dito ilang lugar girijus sa ilang supply sa tubig ug madugangan pag ini megala og another 1,000 sumabila na sila 3,400 so panic na gyud na di ba kay tubig man na mao na nga dapat ang tanan may balogin megala kung saon nato nga makasurvive ta ilabi na sa ila to sa ato din eh magpasalamat ta kana pa surface ta ato din eh. Niya na patay daghang makuhaan og source sa tubig unlike sa ila dito nga dito ra gid sa angat dam gawas megala og kanang ilang dagat niya ilang suyo po na para sa Israel megala nga sa Middle East nga ang dagat gihimo nila megala nga pwede nga tubig nga mainom pero moagi sa itretsa siya
1: Magnum in action
0: diba so muna megala ang usang bantayan gyud pagayo kay kini nga kainit sa panahon mga igsoon kung lugar ang mga forecast o mga panlantaw o ang paglantaw megala sa mga eksperto, scientist, nga mulungtad pa megala siya, dili sa ato ha, sa Asia, sa first semester megala sa 2027, taas ka lang ang panahon. Sus ka lang usaka bulan megala o gulay ulan, ambot, grabe na siya. O niya pag-abot sa megala sa kinibang
1: Magnum in action.
0: Sa usakabulan megala o niya maabot sa megala maabot patag siyempre, Desyembre o niya Enero Pebrero so may lang ta megala usay kay di maginiingon nga sulit lugar init lang siya na pa magyapoy pag-ulan pero mo lagi na ang ulan ani dinagko na bagyo gid siya so destructive lugar makaguba gyapon makadaot gyapon megala sa atong palibot kung muhapak po ni Megala mga super typhoon. Pero mo lagi na Megala nga importante kay ang tubig muna nga ang ato nga gaya monitor ilabi na Megala kay ang Manila part pa ng Pilipinas. O niya kini Megala nga pag-bridges nila e seryoso ni siya. Dili ni Megala ordinary seryoso Megala ni siya ng isgutanan kay silang kag 1,000. Ang Cagayan de Oro Megala banabana ni Director Canyo mga 230 MLD ang atong lugar gikinanglan sa Matagadlaw ang atong gikinanglan sa ila Maygala 5,400 pero nawala Maygala ang 1,000 MLD kana karon nawate Maygala ga mo paspas o gamo init pag ini karon pipila ka mga adlaw unya mo gamay pagayo Maygala ang supply sa ila nga kaila mo gud mura baga ilang inat-inat ba nga ilang nga gikontrol nga kanila sa supply kung atong paspasan ni kay ang level magud Megala sa angat dam, taas yan level niya. Mao na ilang ginahinay Megala nga kumahimo, lugar mukwang gitsa, hinahinay siya nga unya, arundugay siya mahurot. Nadabig init pagit pakayo, so muiti siya, so gamay na lang ilang supply, para lang gina, makasurvive sila Megala, mientras wala pa'y ulan. So may antag doon na'y ulan, one time nga ulan, kusug kayo, bagyo, simba ko, bagyo at Megala, at least ang angat na masudlan siya, so ang tubig ang supply nila, musaka. Na kung anay ulan kalit kayo niya di ba dito Megala kay may man tong regular nga ulan kay mo ang bagyo man gud igo lang mo agi so pagagi ana masudlan siya pud ikit sa ingon nga mapuno pagayo mga igsoon unya mo balik ka pud ang taas nga init mao na Megala ang usang nga gikablakan sa nila karong panahon na but anyway sige lang kato ning atangan Megala kato ning i-monitor kay lugar dito sa Manila karon na pa may ilang tubig mga magamit agan pa man kay na Megala pero kailanlan nga limitahan mga igsoon
1: Magnum in action.
0: Bot pasabot nga sa ila dito murag dunay water rationing nga may tabo. Nga kini nga lugar karong kini nga lugar muagas karong orasa, pahingunan ng orasa. Mawala siya, balik po siya, sunod adlaw. Mga kinala siguro, no? Maglasunrasyon sila may gala. Muna nga dito karon bibong palit sa mga drum, kato mga sudanas tubig, para lang nga dunay lang kaila may galang istakan sa tubig may gala, para nga lugar na doon sila magamit, imbako, simbako may gala, mugrabi yun ang pag-ubos may gala sa level sa tubig sa angat na mga igsoon. Listen kayo, no? Kato na mga parentes Manila sa ila dito. So, di pa niya mao may gala, posible doon na pagyo mas mugamay pagilay ng supply sa tubig may gala sa nasangpit nga lugar. Hello, mga guys, para gubat sa tubig may gala, to Magnum Inaksyon na pikir sa oras, para gubat din sa itong tulumanon. Ano din naman ito pa, Magnum Jujia, kaampo kayo lang yun ta. Kanunay nga dili, yun kayo, muigo ang kainit sa kailisod na kayo. Tinurigin na kayo, no? Kung muigo pagin siya, pastila, nung saon na lang. Niyapo din ay, matupa din ay, maingon to Magnum Jewel. Dagang kay may gala mga lugar aga, react may gala, kalabot din nga Adios Manila, may gala, ilabi na ang pagkuhang sa tubig, mga egsoon. May gala, pagkakas sa los para kumpan, Trisanto, nga tulong, may gala, to Magnum Inaksyon, yung lakas ngayon, Magnum Jewel Acobo, sa Balitaok, Servicio, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum Inaksyon. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum Inaksyon, dinhi lamang sa Balitaog Servicio, Magnum Radio.
0: Oras, ala una dos.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
3: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Kayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: lami,
1: yummy,
0: juicy, ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa, Chica Dora, ug mamaak ni siya.
2: Papaaka kubi.
0: Pinaakay na! Kauban si Magnum Apple Pie. Magnum Apple Pie. Sa programang Magnum Shoutout. Magnum Shoutout. Shoutout. Shoutout. Dini lamang sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.

could be. Kamusta? Happy weekend sa inyong tanan mga Magnum friends. October 3 na gud karon. Klaro nga weekend na. So kung namo sa balay, sa sakyanan, nag-relax, nagkape-kape, uban karon no? Nagluto-luto pa, ug ang uban dunay plano pon nga manglaag, nag-grocery or naghigda-higda or naglantaw lang sa kisame kay wala pa kabaloon sa ibuhaton karong adlawng Sabado. Everyone is welcome sa atong programang Magnum Shoutout. Shoutout sa mga walay trabaho karon, labi na po ng atong mga government employees o sa atong mga Magnum friends nga nasa private companies nga naka-day off. Kaya kining adlaw nga Sabado, adlaw kini sa pag-relax, bonding, laag, kaon chika o syempre, paak gihapon. Kay basin diha, no? Ang imong kauban karon, inyong kabandi. Mauna diha yung imong gusto paakon. Anyway, whatever paak ni mo karon mga Magnum friends, love bite ba na, food trip, stress bite, mosquito bite, or paak sa mga love bug. Paak na na. Kini si Magnum Apple Pie inyong ka-weekend bonding, kapaak o kauban sa unsa man nga mga trip ninyo karong adlaw Sabado mga Magnum friends. Sa mga walay lingaw o gipang mingaw karon, ipadala na ang inyong shoutout sa itong Magnum Live Facebook page diha mismo sa comment section. Butay niyong pangalan sa inyong mga kauban, greetings, dedications, birthday wishes o mga mensahe nga makapawa sa stress. Speaking of stress mga Magnum friends, para magamyan ang atong mga stress karon, let us all have our breathing exercise.

Exhale. Oops. Inhale, exhale na mga Magnum Friends para tuloy ang saya. Limpyo ato mga konsensya o ipalupad sa nato ato mga problema kadiyot. Sige, aron maka-shoutout na pod mo, padayon ta sa atong hagit of the day. Kay karon weekend man mga Magnum Friends, kabalo ko daghan sa ato karon naghuna-huna kung asa mang laag, asa mangaon, o kini ang pinakadelikado unsa kaha ang akong paliton karon, di ba? Nakahuna-huna mo ana. Kay lahi mang gining feeling pag-abot sa weekend mga Magnum Friends, no? Murag gawas nun, gid kaayo ka nga moingon. Deserve na ni nako. O, di ba? Labi na gid kung busy kaayo imong simana. Kung base ng imong wallet karon diya skilid, naghilak na naog niingog, ay, sang obyae! O, di ba? Or basin karon ha, naana mo sa mall mayong hapon, enjoy lang sa inyong window shopping, kunuhay. Pero ang tinuod, nag-practice-practice na mo kung sound pag-checkout din na ha. Check out sa mga items nga inyong nagustuhan. Or kato mga naa sa balay karon, good afternoon. Mga nag-scroll-scroll sa mga online shop, unya kalit lang nakita og sale, sale, sale. Ayay! Biktima ka sa sale karong adlawa. Anyway, mga Magnum Friends, ang atong i-shoutout karon, kung kanang nakita ni mo nga gi-sale nga item via online, need ba gyud na ni mo? Or pangutanon baka ni mo yung kaugalingon dayon nga, unsa baka ha ang size ani? O, di ba? Dili na naikatingala mga Magnum Friends, kay pag weekend, kalimti sa ang stress. Kay time to relax, bonding, laag, ugusahay, ining magpabudol po tagamay. Basta, importante nga, ikaw diha karon nalipay. So, karong Sabado mga Magnum Friends, atong i-shoutout ang inyong mga shopping moments, ha? Kana bitong nakapalit ka tungod sa sale, tungod kay nabudol ka, uglabi na ang mga expectation versus reality. Kay base nang imong gi-expect nga best purchase, best buy, no? Pero nahimo diha ni mong lesson learned of the year or of the day. Kay mulagi, wala nakakapugong sa imong kaugalingon. Mo na giingon nga impulsive buyer, no, mga Magnum Friends. So karon, shout out na mo unsay pinakalingaw nga expectation versus reality sa imong shopping experience. As we move on mga Magnum Friends, enjoy lang gid mo karong hapon mga Magnum Friends. Enjoy lang gid ang inyong weekend kay sa atong pagbalik daghan tag mga gipang lineup nga mga love songs karong hapon. Kay diri sa Magnum shout out Saturday, dili kinahanglan bongga ang weekend basta kay naa kay kauban, kapaak, o katawa gamay. Ayaw po kalimti, chika, dako. Kay pawala man good sa problema, no, mga Magnum Friends. Labi na kung ikaw diha, nag-ino Sara. How na, keep it right here sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misur. Stand by mga Magnum Friends, balik na ta with more.

0: back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan, dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio

0: reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan-unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
7: I-shout out na na. Magnum, shout

0: It's 31 minutes after 1 Magnum Radio Time.
1: Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
6: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
5: Magnum Radio Time. It's 1:45. Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
7: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
5: Mga aligot-got.
8: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
5: Oh, feeling in love ka ba karon?
9: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwah.
5: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Mr. Talagsaon.
1: Magdong Gilbert. Magdong Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro. Maayong hapon mga Magnum friends. Welcome sa ating programang Magnum Music Jam. Kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Sabado, Sabado, Sabado mga Magnum friends. Basta Sabado, sa'yo ta magsugod alas 2 sa kapunon. Kumusta yung weekend mga Magnum friends? Inaot pa nga namo karon sa maing panglawas? Inaot pa nga okay kayo dyan mga Magnum friends? Samtang naminaw sa atong programa. And syempre sa mga kaigsuna nato nga nagpahuay karong hapuna, maayong pagpaminaw o maayong hapon mga Magnum friends. At ang inasabang inyong mga nagunang mga musika from the 80s, 90s and today, maunang tutok langgit mo sa itong programa ang Magnum Music Jam. Sa inyong mga pa-shoutout o uban pa, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237. Ayaw kalimti may galak, imabati ta anytime, anywhere sa www.magnum999.com and syempre sa itong Facebook pangitalang Magnum Live. Dinilamang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9, news and music. News and music.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamig ka bala gina allergy?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
5: Masaligan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
8: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Well din hilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
5: kag kontrolar
8: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Masalika.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s. 90s.
12: If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.
0: And today,
13: I love it when you call me. This is Magnum Music Jam.
14: This is Magnum Music Jam.
13: Music Jam.

0: be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o GTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika.
3: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para yusang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: VTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Basta Reloaded Pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumplito usab sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Ug pa pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso. Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, ng kapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Ng parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ng butikin sa
1: yunggar. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: How about now?
7: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag rosaryo, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasud nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
5: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami nga kasalanan, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
3: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit, mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka maynong danong painumdom, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: This is Magda Marindao, 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro. Natay mga pa-shoutout daw, be. Ato ding i-shoutout ato mga Magda friends kanaminaw sa Magda Marindao. Maayong hapon kay Billy Joel, diya sa may Kamamanan. Naminaw daw siya karon. Hi sa atong higala sa may Gusa, ilabi na si Erwin o si Sia. Right, naminaw sa Magda Marindao. Salamat kayo sa pagtutok. Good afternoon sa atong Magdum friend dia sa may NHA Kaoswagan kay Sam. Kuso kay Magdum dia. Salamat guys sa pagpaminaw. May nga hapon Sam sa atong Magdum friend nga si Janjan. O si Janjan nga nakakaroon sa may lapasan. Salamat ha. Paki-play daw sa song nga Yakap by Zach Tabudlo. Alright, atong pagtaon Magdum friend. May nga hapon Sam sa atong higala dia sa may Camp Evangelista Patag. Si Ryan, salamat sa pagpaminaw. Kay Sarah Manuel sa may barangay Makabalan. Padayon sa ta ha. Sa atong programa, ang Magnum Music Jam.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9. News and music.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
0: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
0: At ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggitan, Magdum Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. It's 3:15 on Magnum Radio. Oras, atud kaninyo sa DTX 500.

0: kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: How about now?
6: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Sensei. La industria
1: Inc. More music coming your way. Your news and music station. Magnum Radio 99.9.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika. Mighty C. Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanang mga allergies. Pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C.
5: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o ubhon? Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mapabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so sobra na to. Go woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
8: Grabe gyud kasulit ang fresh katuna 175 grams. Maski pa barato na, ang 28 pesos SRP sa una karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas ug katul-katul,
10: DTX 500 na.
2: DTX 500
10: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
10: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul.
10: DTX 500
4: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s,
12: never, forever,
1: never, 90s.
12: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
1: And today,
12: I love it when you call me, senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
1: This is Magnum Music Jam.
13: This is Magnum Music Jam.
1: Music Jam.

Mike DeMoray, 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro. May gala, panahon na para mag-goodbye kay mag-alas 4 na mga Mike Dem friends, no? Musunod na ang programang Mike Dem Reports. Hangtod ka na sa alas 5 sa kapunon kay Sabado man karon. Usara na ka-oras, may gala ang programa, ha? Taman ka na sa alas 5, may gala. And 5 to 6 p.m., ang programang Magnum Health is Wealth. And syempre, pag-umana na, balitang Magnum. And masunod na dahil ang Magnum Sabado Night Talk, may gala. Inyong makauban si Magnum Mencho Kabaktulan o Magnum Kia Avellanosa. Dahil sa kanyang makauban nung gabi, may gala sa Magnum Sabado Night Talk, ha? Okay, so muna siya, may gala. Salamat sa pagpaminaw. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok sa Magnum Radio. We are broadcasting 24 hours, may gala, sa inyong mga radio site, Magnum Radio 99.9, sa website www.magnum999.com, and syempre sa Facebook pangitalang Magnum Live. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na itong panglikay sa leptospirosis? Batasano na itong paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaon nilusong sa baha, limpyon atong balay ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uban pang mga mananap ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
1: Magdum friends, maing adlaw niya nasaba mga special reports na giandam sa mga Magdum Hunters alang sa atong mga dugang pagtulunan na karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to, si Magdum Hunter 34 Jean Luna. Sayang trivia kay matod pa nga ang bulan, pagmugawa sa bulan, sa Oktubre, gitawag gining Hunter's Moon. Unsa ka ning Hunter's Moon? Daghan ka na to ang makarelate niya na tungod kay matagkadlaon, paghangad na to sa langit, makita na to ulingin ang buwan. So unsa ka ni ang Hunter's Moon? Pabuta siya ni Ana. Umaniya, buwato rin ta sa atong health news. Pinagi ni Magdum Hunter Kia Villanusa kay matod pa about ko nini sa sakit sa mga babae sa mga ganing gitawag nga PCOS. Unsa ni nga klase nga sakit sa babae? Unsa itambalaan ni kay sa ato nasayran kung ang babae adunay sakit naghambi ni ini daghan ang iyang maeksperensyahan nga di normal sa iyang kinabuhi. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, muato rin ta ni Magdum Hunter Aileen Acurin sa iyang beauty and news. Matod pa nini nga wrinkle relaxal treatment. Treatment aron matod pa maminusan ang mga wrinkles. Unsa ba gyud ka ang mga pamaagi nini? Ang pagtambal dali istoryahon pero lisod buhaton. Pabuta siya ni Ana. Umaniya, muhatur ta ni Magdum Hunter Ching Interina sa iyang how to snooze. How to be environmentally friendly. Unsa ka mga igsoon ni mo buhaton? Kay na uban mo ingon ngayon dagway palang palaway na kayo. But unsa ka ang angay ni mong buhaton bisan tuod ug palaway kag dagway. Di ba? So kinahanglan gyud nga friendly ta. Di ta mag-una-una sa away kay paraway gubot. Pabuta siya ni Ana. Kanang tanan, mabati sa programa ang Buntag na Pilipinas og Balitang Magnum. Kini si Magnum Percy Blanca sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
2: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
4: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magnum sa manang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativa logo.
6: Oras alas 4:09.
0: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Magnum Radio, news and public affairs. Patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports. Inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports. Inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
6: Oras alas 4:11 sa hapon. May gala kumusta may hapon ka na doon. Welcome sa itong tulumanong mga programang Magnum Reports.
7: Magnum Reports.
8: Dining adlaw-adlaw karon mga higala. Nga Sabado, October 3, tuig 2026. Maying hapon sa tuang tanan, maying hapon sa tuang mga kaisunan nga nagbunitor karon sa tung tulo manong Magnum Reports. Kini si Magnum Angel Sado, uga inyo hapong makaubad unya tawtod. Sila si Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan. Magnum Hunter 24, Jane Luna. Magnum Hunter 24, Jane Luna o si Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Lakip na Magnum Hunter 22, Faye Taveles. Alang sa tung usa ka oras nga programa. Oras alas 4:11 na kay adlaw nga Sabado man mga higala. Usa ka oras lang atong tuluman ng Magnum Reports. Pero for sure mga higala, makadungog yapon pod mog ubay-ubay ka mga balita nga inyo pong angayan nga masayran sa itong pagpanag-uban ini nga hapon na. Og, di ta maglangan, maghatag denta sa inyo ha, sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Local, national, international, aron nga masayran po na itong mga higala kung unsa bay mga angayan pod na itong mahibawan yung mga panghitabo din sa ito sa Dakbayan, din sa ito sa Nasud o sa Kalibutan. Una ko na itong mahigala kay City Mayor Orlando Clarice. So, inagpahinomdom nga ang mga tinudanay sa ilahang tinudanay nga pagpanerbisyo, giingong dili lamang pagpabugnaw, pagpabugnaw kadunay, sulod sa mga buhatan diha sa City Hall. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal din sa itong mahigala. Kagiya butyag po da karon sa Clan Rong nga naghimo na sila sa pagpangandam aron nga masigurong hinlo ang City Memorial Park sa maabot nga kalag-kalag sunod na bulan. Dugang uluhan sa tuang balita nga lokal din sa tamang mga higala kaya giya butyag karon. Sa ito pa din pong Boy Scout of the Philippines din sa Cagayana de Oro nga ang ilaha pong mga paghidanga sa pahisubo o pagyukbo usab sa usa ka estudyante nga may panaw nunot usab sa naitabo nga pagpamusil sa usa ka estudyante dito sa may Leyte mga higala. Ang buot usab nila nga ipaabot kadto sa pamilya. Kaya ilam ito kaubanan mga higalang nagpakita no, sa iyang kaisog. Itong usa ka estudyante nga nang luwas no, o iyang mga kaubanan po itong estudyante sa itong shooting incident sulod sa eskwilahan. Oras alas 4:14 sa hapon, din sa denta mga higala kaya giingon po.
7: Magnum Reports.
8: Sa itong dugang uluhan sa tuang balitang lokal, kaya gibutyaga karon na mga higala sa tuwa po din pong lokal nga kagamhanan sa Misamis sa Oriental. Nga sila andam nga muhimo sa pagtabang sa itong mga kaigsunan nga muhimo sab sa pagbalik sa sabakan sa gobyerno taliwala pa man sa ilahang nga pagdapig kaniadto sa mga rebuilding grupo. Dugang uluhan sa tuang balita nga lokal dinhi sa tamang higala kay Northern Mindanao giabuksan ang MTEX 2026 sa Sultan na Kudara. Lain pang uluhan sa tuang balitang lokal, Vice President Sara Duterte mihimo sa pagpaabot sa iyahang maayo nga eksperyensya sa pagpakiguban sa mga kagayanon sa iyang pagbisita dinis Cagayan de Oro ni adtong ni Aging Bulan. No? Iyang gikuan gipose niya karon nga nakipagkwentuhan daw kuno siya, nangamusta daw kuno siya sa mga kagayanon dinis sa tuwa sa iya po nga pagbisita. Diin na hisgutan niya po no kung sa unsang pamaagi nga mas makatabang pa ang OVP sa tuwa po din po nga mga residente din sa CDO. Oras alas 4:15.
7: Magnum Reports.
8: Dinisidente mga higala sa lain pa na itong uluhan sa itong balitang lokal. Ano po ito mga higala kaya giigon nga training on halal compliant agriculture production gipahigayon sa ATI Region 10. Santa ang Cagayan de Oro City Sports Office nagpadayag usab sa ilaha pong panimbaya sa kadaugan nga gidala ni Carlo Paalam sa yahapong pagsalmot sa men sa 55 kilogram boxing sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan 2026. Aras alas 4:16 sa sinita sa mga dagkong uluhan sa tuang balitang national kay giingon Senator Cayetano, gipalagan ang giyong dictator style nga pamahayag o kanipong pamaagi ni Senator Lacson sa Taguig Reclamation Investigation. Kani Senator Trillanes IV naghimo matud pa sa pagpakatag og mga bakak, mga fake news sigon sa tigpamaba sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Malagi nga nag-aligar kini nga sila si Vice Mayor sila si Vice President Sara Duterte nagdawat no og mga kwarta gikan na sa Chinese government. Dugang uluhan sa tuang balitang national dinita mahigala kay giingon DTI may karon sa pagbantay sa posibleng pagmahal o posibleng paspas nga demand o supply po din po ni ining kakulangon sa supply ni ining mga bottled water o mga plastic drops. Kalabot gyapon ni sa El Nino mahigala kay ang El Nino masinitian din ni sa tuas na so dayon gibutyag pud mahigala sa dugang natong uluhan sa balita natong National COA gi himo ang pag-flag down sa 10.4 billion pesos nga terminated contract sa himong proyekto ni Congressman Leveste ng Mokining Solar Philippines. Walay koordinasyon, gini ang iklaro po da karon sa PCG, may kalabigitan sa Taiwan. Sa paghimo, sa pagpangsita sa mga barko sa China nga niabot sa Batanes. Samtang din sa tamang higala, kaya giabutyag po ni Vice President Sara Duterte nga di kani mo attend sa NBI conference nga ipahigayon karong Oktubre 5 o gamiingon nga mas maayo nga si Gracioso una ang magpagawa sa iyahang nga sworn affidavit. Samtang di sita kay Senator Kiko Pangilinan miklaro nga wala pa diskusyon kung mapagawas na ba karong Disyembre 16 ang hukom sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Sa mga dagkot ang uluhan sa itong balitang international kay giingon pod karon mga higala din sa itong pagpanaguban nga Fly Dubai co-pilot nga giatake pinaagi sa USA. Kauban po din ni sulod sa aeroplano, gikonsidera nga terrorist attack matod sa UAE. Panagbangga sa mga sakyanan na dito sa Australia, nagresulta sa napulo ka mga tao nga nangaangol. North Korea mihimo sa pagpabuto sa lang ballistic missiles ngadto sa karagatan samtang kinigi hugot nga gimonitor sa South Korea ug Japan. Samtang din sa tamang higala kay Amerika o Australia, gipasirado na ang mga diplomatic facilities sa Brazil sa di pa ang eleksyon karong Nobyembre. Ug lima ka tawo ang patay sa nahitabo nga pagkahugno sa minahan sa nasud sa Turkey. Protesta sa mga kabataan-unan sa Pransya nagpadayon ihap sa mga apektadong eskwelahan miabot na sa 500. Mga ito mga dagkong uluhan sa mga balita, local, national, international, oras alas 4:20 na sa hapon, dinita sa itong pagpaulagway sitwasyon sa palibot. Ano na ito Magnum Hunter 24J Luna, aron masayra na ito atong kadalanan ng atong kalagitan, kumusta ba? Yes, Magnum Jane!
9: Sa ato nito pag-ulagway karong atak na adres kadalanan sa Maya Cher Borja rin itong syudad magdumaan si medyo doon nagaya hinayinong nga pagaginod po sa mga sakyanan tungkol po lagi kaya daghan ng mga sakyanan karon nga gabiyahi magdumaan si so light to moderate traffic na karoon din mismo ubus gil sa may police station magdumaan si yun yung kung iskutan po na itong kadalanan daghan na po mga pipila po ka mga vendors, ay ito pong namatik din po ba't mansion nyo, nibalik na po sa ilaha pong mga pwesto. Ngayon naman nyo po itong mga RTA, pero sa pipila lang po ka mga dalat, diri sa may Kokona area, labi na diri sa may Usmenya, doon na yun po yung RTA po doon nga nakapwesto. Pero kaning nga pipila po sa mga vendors, pagandagan na mga doon sila mag-mansion, so man, kinibitang musul po, tropo na yun sila, pagkakamanugagi po sa RTA, nga taon-taon, mag-mansion, usap po din sa kining yellow lane din, hinga ilaha po nga, itang gipwestuhan mo na api pula pod ka mga chief karon magdumaan siya hindi na gusto lang musugal suha gyud mo hunong magdumaan siya no gali tungod po din eh yun ay ang nalilod karon no sa ato pong dagas traffic ko din sa mga Chero Borja ning ato nga syudad yung iskutan po itong panahon karon magdumaan siya init kitong panahon karon ya hayag sa ayo no si Haring Adlaw pero kung iskutan po na ito ang haze dipit ang haze karon magdumaan siya no pero padayon gihapon yan gamit gihapon o face mask ang ato pong katawahan po magdumaan siya no ang atong namatikdan din sa syudad kaya di oro gikan din sa mga Chero Borja para sa Magdum Road Hunter, kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna, sa bitaw serbisyo, Magdum Radyo.
8: Salamat, Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 4.22, dawat din tas mga balita ang nahipos tong kauban sa natag sa kolokasyon. Eh, para yung dagantag mga kaning dungog po nung mga balita din sa tong palibot. Unaw na to, Magdum Hunter 22, Faita Velas, kay Gingon, tungod sa linibo nga kwarta sa Los Pitaka, lalaki, no, naapoy kaning ganyos pag-order o tuuhan nung nailad kini. Atong paminawon ng atong kauban, si Magnum Hunter 22 naka-standby na, Magnum Faith Velez.
10: Minhoy ang Hoy, nalidangog sa police station 3 Agura ang usa ka lalaki nga si Raulin na sa saktong pangidanon o residente sa barangay Lapasan ning siyudad. Gibot yan sa biktima nga dunay nag-message kaniya pinaagi sa messenger nga naging ganyo sa pag-order sa usa ka pitaka nga nagkantidad og 599 pesos nga dunay linibong sulod nga kwarta. Hinungdan nga dali usab siyang ni-order, apan dako iyang katingala kaysa pag-abot sa delivery, walay sulod nga kwarta ang pitaka. Hinungdan nga midawag dayon siya sa Police Station 3 Agura arang ipatala ang delivery rider. Apan gipasabot usab kini sa police officer, nga dili mahimong ipaglatter ang maong rider tungod kay igo lamang kini nagtrabaho. Gipay mangnuan usab sa huli nga magmatnon ug dili na basta-basta ang mutuo, ilabi na karon nga uso ang pag-scam sa social media. Balita nahipos gikan sa Police Station 3 Agora kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez sa oras alas 4:23 dinhi sa tamang higala balikan sa nato tung buhatan sa pag-asa kana standby pud karon si Sir Justin Navarro makisayod ta kay lagi sigun sa daba pud ang mga pag-ulan dinhi sa Tusdak bayan. Sir Justin maayong hapon.
11: Maayong hapon mama, maayong hapon sa kong nasisintig paminaw para sa tanga nakaw sa panahon karong hapon. Ang update sa itong algae monitor na si Typhoon Choy 1 gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. Ukas of alas 3 kanina sa hapon, ang iyang lokasyon kay nasa 2,580 km east of Northern Luzon. Nasa ilakas ng hangin nga moabot sa 140 km per hour o pagkuros nga moabot sa 170 km per hour. Nagapatayin siyang naglihok padulong sa northeastward nga direksyon sa tuling nga 20 km per hour. Sa pagkakaroon, apektado ta ng track or extension ni Typhoon Choy 1, Birita Mindanao, ugal makasinati lang ta sa mapanganuron ni kalangitan, inubanan sa katag-katag na pagulan, kilatong pagpanalugdog, tungod kini sa track or extension ni Tropical Cyclone Choy 1. Posible gihapon ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto na sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang hangin naman nato kay hinay nga sa kasarangan ng magagikan sa kasadpang na sa habagatang kasadpang direksyon o ang kasagatan upside na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 25 to 32 degrees Celsius o ang atong adlaw musalok unya nga alas 5:32 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:25 sa hapon. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mudugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
8: Salamat Sir Justin Navarro, itong weather forecaster sa Pag-asa.
12: Magnum Weather Alert!
8: Oras alas 4:25, din sa daenta ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kay katuliging usa ka Philippine Eagle mga higala, usa ka agila ang nakabsens kinabuhi. Nya, nakuano na siya no, napalgan duol sa power line. So, nakurintihan, mauni pangutana mga higala nga buot po nung mahatagan o katinawan sa buhatan po da sa DNR. Ano yung kauban na ka-standby, Magnum, Jane Luna.
9: Iimbestigahan karon sa Department of Environment and Natural Resources kundi na region sa pinaagi sa Sendro Hinguoga City ang pagkamatay sa usa ka hantong na no nga Filipina Eagle nga nakaplagan doon sa poste sa kuryente sa Sitio Pangkaol, barangay Ginalaban sa Laing Misamis Oriental. Gingon nga nakadawat ang sendro hinguog report gikan sa mga opisyal sa barangay Banabana matud pa alas 11 sa buntag. Human kini madiskubrihan ang sa usag ka mag-uuma mga alas 9 sa buntag matud pa nga adunay usag ka Philippine Eagle ang ihapo nga napalgan gingon nga dali matud pa nga miadto sa lugar ang grupo ni Sandro Officer Attorney Noe Kalipusan uban ang mga personahe sa Sandring Oak City dito sa may sa Balatukan Range Natural Park, pinag-usap na sa koordinasyon sa barangay Ginalaban, ikabot siya sa Philippine Eagle, usang kahantong na matutpag na individual nga, at na igilap dun nga, ngayang pako magdumaan siya o 76 kapulgada, o gibugato ni ini, gibadaban ang matutpang na at 5 kilos, o gingon sa unang pagsusi, wala klaro nga sa madsalawas no, ang kinilugar nga, samad sa gawas sa lawas ang niskutan nga agila apan na matikdan ang mga samad nga daw nasunog ang iyahang tiil tungod kay nakaplagan kini doon sa power line yun no gikonsidera nga sa mga investigador po pagdumaan si nga posible matud pa nga nakuryentehan ang niskutan po nga agila apan na gipasiugda usab sa DNR nga dili pa kini konfirmado magdumaan si no o gikinanglan matud pa ang detalyadong pagsusigid sa lawas ni ini magdumaan siya aron usab nang mahibaw-an ang tinuod hinungdan sa pagkamatay sa mga unga agila sa tagbati sa impormasyon sa mga kananakuha lugar no sa sendro ng agila katapusan nakita nga naglupad yatong September 30 o gabanaba na matutangan na sa alas 10 hanggang sa alas 11 sa buntag nakita pa daw na siya sa kawanangan magdumaan siya di lugar nga galupad-lupad apat pagkasunod buntag nakita na kini nga patay duol sa linya sa kuryente niya sa lugar nakita na usab ang mga manok, piso o usa ka hihikot nga iro nga posibleng makakinilugar nung tuka bunon sa Filipina Eagle apan wala pa kini nagpasabot pagdabanji nga doon nagdidirect ang kalambigitan sa pagkamatay sa agila ang naisugutan po sa mga mananap samtang gidala na ang nahibiling lawas sa agila nga tubod sa Pukidon Provincial Zoo sa Malaybalay City alang sa husto nga pag-atiman o tungkol sa lagi kinapadayon mo po ang investigasyon sa ang kinilugar nga necropsy po lugar no ang ilahapong pagigayon magdumaan siya aron usab no nga matuta rito kung sa video hinungdan po sa yang kamatayon dali no po siya magdumaan siya kipay numduman sa itong DNR nga ang Philippine Eagle usa sa labi nga namiligro na nga matang sa langgam sa Pilipinas o i-classify isip critically endangered na siya magdumaan siya so kinanglan matod pa ako pananglitan nga mamatik na siya magdumaan siya dili ni siya panahon o dili po di siya patiyon magdumaan siya no magdumaan yung ganing nga i-report gilayon po sa DNR ko pananglitan nga na yung mga injured nga langgam gilayon na sab nung itawag sa ilaha pero dili na po ni siya exempted po sa mga langgam pwede ka po no sa uban pa nga mga mananap magdumaan siya galino sa ng iskutan po nga Filipina Eagle. Naman loay po yung mga nakita po dito ng mga kauban niya magdumaan siya gawas ng kunsiya ha o gali no siya lang po na naginusara po na napalga nga patay dito din ang mismo sa Salay, Misamis Oriental. Sa Magdum Report, skinny si Magdum 124, Jane Luna, sa Bitaw, sa Telepusyo, Magdum Radyo.
8: Salamat Magdum 124, Jane Luna, oras alas 4:29 na sa hapon. Dili sa ta ni Magdum 119 kay Attorney Eddie Quaresma may komento sa impeachment nga kung naibidensya ang prosecution magpadayon sila. Atong nga paminaw ang detalye sa report ni Magnum 119. Naka-standby itong kauban din sa May Xavier University mga higala. Alam po noon ini nga gihimo karon nga panagtigom sa mga abogado din sa Tosadakwan sa Cagayan de Oro o paghimo po noon sa panagtigom sa mga batanon ini po nga Pagbarug Youth Forum. So kining Pagbarug Youth Forum mga higala no nag kaning pasiugdan ini ang mga youth leaders nga gigather po din sa Xavier University aron na hisgotan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte diin no nag-kwan gini siya mugna og public conversation kalabot sa good governance ug public accountability. Ano itong kauban? Si Magnum Hunter 19 naka-standby kaya dinha karon sa Xavier University mahigala na ano ang mga abogado sa Manila ni Attorney Ed Quaresma, Professor Louie Sabal sa kaning Mindanao ni Carmes and Educator po ni siya po mga higala. Dahil na naapo din po no, si Assistant Dean sa Xavier University na si Attorney Ernesto Tonton na Resma. So kining Pagbarug Youth Forum, nakapokus sila karon sa paghisgot sa impeachment, sa corruption o sa ekonomiya din sa tuasa na sud. So kani mga igala mga importante kani nga mga butang nung angayon po natong hatagag pagtagad isip kabahin po mga igala niini pong atua po ni isip kabahin nung niini nga mao nga isgutanan kay mga residente dinhi sa Pilipinas nga apektado gyapon taan ni pong mao nga mga isyu og mahinungdan ato sa nga taga ni pagtagad pod ang mga balita ni Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan pero karon lang nang taod-taod mabalik una ta na human sa pipila ka pahinumdom inyo na din po nga madungog ang mga kaning balita ni Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Oras una alas 4:31 na sa hapon.
13: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: DTX 500, mao itubag sa diabetes kung diin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mari, nganong naginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9 imidya sa buntag, inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga informasyon o kalambuan diha sa pagpadagan o pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una o ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9 imidya sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
10: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
10: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug Serbisyo Magnum Radio.
11: Magnum friends, maing adlaw niya nasaba mga special reports na giandam sa mga Magnum Hunters alang sa atong mga dugang pagtulunan na karong umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to, si Magnum Hunter 34 Jean Duna, sayang trivia kay matod pa nga ang bulan, pagmugawas sa bulan, sa Oktubre, gitawag ining Hunter's Moon. Unsa ka ning Hunter's Moon? Daghan ka na to ang makarelate niya na tungod kay matagkadlaon, paghangad na to sa langit, makita na to ulingin ang buwan. So unsa ka ni ang Hunter's Moon? Pabuta siya ni Ana. Humani ha, muwato rin ta sa atong health news. Pinagi ni Magnum Hunter Kia Villanusa kay matun pa about ko nini sa sakit sa mga babae sa mga ganing gitawag nga PCOS. Unsa ni nga klase nga sakit sa babae? Unsa itambal ani kay sa ato nasayran ko ang babae adunay sakit naghambi ni ini daghan ang iyang maeksperyensyahan nga di normal sa iyang kinabuhi. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, muadto ranta ni Magnum Hunter Aileen Acurin sa iyang beauty and news. Matod pa nini nga wrinkle relaxal treatment aron matun pa maminusan ang mga wrinkles. Unsa magyud ka ang mga pamaagi nini? Ang pagtambal, dali istoryahon pero lisod buhaton. Pabuta siya ni ana. Umaniya, muhatur na ni Magnum Hunter Sing Interina. Sayang how to snooze. How to be environmentally friendly. Unsa ka mga igsoon ni mo buhaton? Kay na uban mo ingon ngayon dagway palang palaway na kaayo. But unsa ka ang agay ni mong buhaton bisan tuod ug palaway kag dagway. Di ba? So kinahanglan gyud nga friendly ta. Di ta mag-una-una sa away kay paraway gubot. Pabuta siya ni ana. Kanang tanan, mabati sa programa ang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Persid Blanca sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
13: Balik sa mga higala sa itong kapagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report sa dinita ni Magnum 122 Faita Velez kay yung mag-live-in dinita ni Magnum 124 Jane Luna kay mag-live-in partner Doc Pan sa gilusad nga drug bypass operation sa itong mga otoridad. At usang sa iron ang detali kalabot nini kinastandby na si Magnum Jane Luna.
14: Arestado, musa ka mag-live in a partner, humangkin na dakpan sa drug bypass operation na gipahigayon sa pargilapasan ng atong asyudad ang naisgutan nga mag-live in partner. Na ila sa pangalan nga si Patricia o nga si Ayan, ikabot siya nga magdumaan si nga ang nakatransak matod pa sa mga kapulisan, mausi Ayan. Di na kini, ni balika matod pa o nga balot kinento sa preso sa gituwa nga siya buka sa mga kapulisan. Dito nga ni ini magdumaan siya, kadi po ihalo ka nga live in a partner, usama po din no, sa nga pamaligya. Tungkol po lagi, kailaki pa po din siya transak sa mga kapulisan, apa andara po siya sa ilhang pinoyanan po nagulat magdumaan siya sa diha lugar, nga namaligya po ng hapong kaipon nga si Ayan sa gawas gabahin. Pero wag mo sila katayuran po magdumaan siya no, nga ilahan din katransak, kaya tulad ay nga kapulisan. Galing magdumaan siya, nakuha matod pa ang dugang pito, kagituwa nga siya po. Pag nung sa ilhapong posisyon, nagingon marabal ang nasa 35,000 pesos, ang naiskutan po nga kandidat sa ito nga droga. Nga nagkupis kami, hindi po nga mag-live in a partner. Dugto nga niini, arestado na ang dua ka mga individual tungkol silang paglapas sa kasong 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa Magnum Report. Kini si Magnum 124, Jane Luna, sa Balita o Servisyo, Magnum Radyo.
13: Salamat Magnum 124, Jane Luna. Oras, alas 4.39 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports, dinita mahigala sa pagdawat po sa mga balita ni Magnum Hunter 22. Kahit yung kahera ang gireklamo ho man, wa girimit ang ilahapong kinitaan. Atong paminawon, ang atong kauban na ka-standby si Magnum Faith Velez.
14: Kisaligan ni si Kahira, apan karon gireklamo, humanding ng wala ma-record o wala ma-remit ang alin sa kaini ng mukabat o 18,300 pesos. Gilang reklamante nga si Arius Mark, 54 anyos, residente sa Osaka Subdivision sa Ipunan, Cagayan de Oro City. Subay sa report sa kapulisan, iyang gireklamo ang iyang empleyado nga cashier sa Osaka Meat Shop sa Ipunan. Nga gilang sa Arius Lenlen, 35 anyos, residente sa Upper Carmen ng siyudad. Gibutyag nga ang halin mukabat ang 18,300 pesos, wala kuno ma-record o wala usab kini ma-remit. Nga maoy nakaresulta sa dakong alkansi sa negosyo sa reklamante. Tungod niini, midangop siya sa kapulisan o gimipasaka o reklamo batok sa iyang empleyado. Ang maong kaso karon, gripper na sa barangay alang sa posibleng panagsabot tali sa duha ka partido. Balita, nahipos, gikan sa Police Station 7 na kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita o Servisyo.
13: Salamat Magnum 122 Faita Velez. Oras alas 4:40 na sa hapon dinita ni Magnum Hunter 19. Mensyo kabaktulan sa initial po ng mga report po niyang nahipos sa gihimo karon nga youth forum kauban ang mga abogado dinhi sa tuang syudad. Aniya si Magnum Hunter 19 atong paminawon gikan na sa yahapong lokasyon si Magnum Mensyo kabaktulan. Yes, Magnum Mensyo.
15: Pag naman din ang karoon na panahon na sa gipagayon nga pagbarong yung forum on topic nila is impeachment, corruption, o economy. So, kini sa gipagayon sa ABR 8 nga function room din sa Xavier University na doon ay turuduha ka mga guests, siyempre si Attorney Eddie Corisma, ang kagayanan lawyer o social activist and kanhi sabdi siyang president sa IBP sa Misarental Chapter. Ayon na si Professor Louis Sabalmicon, ang Mindanawan ni Karamistan Educator, tinihis na sampita nga kining eskwilahana. Dayon na inubran sa moderator na si Attorney Ernesto Tonton Bineri, Assistant Dean sub sa Xavier University School of Law. Kalabot sa mga aktibidad, iskutanan kini sa mga current events. Ingon man, sa mga kining ekonomiya o korupsyon, labi na nga ang mga naadini, mga estudyante, gikan pa sa nakilalain ng mga universities sa tuang syudad, kinisab sila, doon ay una sila sa kining School of Law. Sa mga estudyante sa mga gustong umusalbot sa nasangpit nga pagbarog ng youth forum nga doon ay gustong mo doon ay kining kasayuran sa nag-itap-itabo karon ng mga panahon natin. Kamutiyag, unang isgutan ang impeachment. Mutong gibutiyag ni Attorney Eddie Quaresma nga ang impeachment isa kini mabutang legal o kanang angay mapatuman kana kun adunay ebidensya ang prosecution. Mo lugar kana ang yahang gibutiyag sa kini na pasis sa pangutana kung kini na itabo nga impeachment to ni Pipi Sara Duterte sa kauluhan nga bahin is ano ba no sa yahang komento. Kung adunay gibutiyag niya kung adunay ebidensya then so be it. Muna lugar nga to nga nabati gikan kanya to sa paminaon si Attorney Eddie Quaresma.
16: Well, those are observations, no? Well, maybe valid, maybe not. Okay, the person is running for politics. She did here. Pwede siya valid, pwede siya delay. So ako, ang bottom line is, doon na ba yung evidence ang impeachment, kini ang prosecution, doon na yung evidence na alin mga tunay irregularity. If wala, it's okay. If yes, sao mo ni muna. If yes, if the answer is yes, kung na-impedit siya, patay, sao mo ni muna. Kung tayo matod kay highly politicized ang Pinoy, group black na sila, etc. I-persecute nami. Atak! We answer atak! Kung sa imong time, di ay Mary Christianos na nito nga, di maulawan ang execution. Pero kung wala, kung saan manin mo na. So, do we allow corruption in government? You, young people, sabi ko ba gana? The answer is no, di ba? Ano man? God bless, kaya wala niya sa private school. What about the skin public? Although, libre naman public, so I experience ko. Kita na kung mga tao, what do you call that? Dali sunog iskwela. Ako maling mo na. Well, iwaldar na nila ang kwartas gobyerno, malusod din nato ni. Ako, kapanta lang yun ako. Kapanta lang yun eh. Malusod din mo ni. Or, bakit na yun nagpatakab lang yung prosecution o wala na ni Emelisa. So, I'm waiting for the time na mo she will testify in court. Or, kung sa iyang dipinsa, kaya it would be too early to say. But there are implications here. That's why, aside from impeachment, importante nga open na sa pagtanaw sa mga maybe part is a greater scheme of political dynasty. Probably, yes. Di ba? People perpetuated power. Anak, iksuon, uyuan, nakanta. Pobre ang Pilipinas, kita tapian. Palito lang na. Dapat yung ta. Kinimagod, kay related man ay ganang boat by God. You know, makapanta lang yun, ganang ikon hindi. Papalit mo ng puto, tanta lang yun eh. O, ikon mo na nila. So, di ata yun eh. Ang political leaders to, ako, for civil degree. Kapag ko yan, nag-miss ko yan. But then, kung doon ay evidence lang, hindi halang yun ko. I don't care kung yun sila nga 2028 or what, nang black voting na sila, basta evidence sila. Doon na mo evidence na, go ahead. Okay, ay inconscious ba, abogado taon yan, abogado na na, wala na tutuluan ang kabataonan sa sakto ba. Ako lamang ko sa mid-level lugar, no? Wala po mag-60, pero muna ang leksyon na imong itutulo sa patalunan, ang pagpaawat. We have failed the dreams and aspiration of Dr. Rosario Sada, numbers for the machine. maipay at pa-provincia na nag-speak kung yung ini malanggali. So tama din, Manuel Quezon. At actually, run by like hell than heaven by the Americans. So we are in hell. So I hope dealing na siya. You, the young people, could reverse them. The future is na sa inyo. Educate yourself. Ayaw mo tuol dito sa mga propaganda. Kung sa iso na, tatap mo sa isakto at ang hindi siya dito na. So I try to pick up one person to na kung kana natin.
17: So, moto ang tipik nga ito ang nabati gikan ni Attorney A.D. Quaresma, ang kagayanan lawyer o ang social activista. Dayon na kani IBP Misamis Rental Chapter President. Dayon na muna nga ito ang nabati. Siyempre, karoon nagpahigayon ba o kanang mga question and answer portion gikan sa mga estudyante ay mga estudyante sa kininga economics tapos din sa kininga political science na College of Law dayon na mga batan-on sa nga mga estudyante gikan sa mga senior high nga gusto mag naga-participate sab sa nasang pipet na kalihukan. Sa kini, naga-pagkwan sab no, na yung mga kining mga no, tinipag-discussion nga kay tabo. Labi na sa ekonomiya. At taas-taas kayo ng mga iskutanan sa ekonomiya. Tataot sa dugang pa ng mga kalambuan at kalabot sa Pagbarog Youth Forum sa Xavier University at dinhi sa kining topic the impeachment, corruption, and economy nga kung asag kalabigitan sa ito ng mga lawyers na nasa dinhi karon si Attorney Eddie Quaresma o Attorney Ernesto Tonton Neri in sa ekonomiya sa na si Professor Luis Sabal Mekon sa Mindanaoan economist and educator. Natatod sa itong pagbalik Magdum Anji gikan sa itong lokasyon kasi Magdum Hunter 19 Mencho kabagtulan sa palitawag servisyo Magdum Radio.
13: Salamat Magdum Hunter 19 Mencho kabagtulan. Oras alas 4:49 sa hapon dinita sa dugang pong mga balita karon tuntod ni Magdum Hunter 24 Jane Luna o Magdum Hunter 22 Faye Tavelas. Pero mamatis nagpahinomdom oras alas 4:50 na sa hapon. Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
18: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
19: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Yes, this is Rufa May.
3: And GB,
4: sobrang mahal ng bilihin.
2: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
3: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
2: it's sulit.
3: Let's buy it. Go, go, go!
5: Grabe, good ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
6: Magnum Opinion. Si LMP President Enopol Misamis Oriental Mayor Jay Bago.
7: Sa pagpatuman nini, ipatay nila ang kanang kaugmaon sa itong mga estudyante nga makahuman. Ang ganiatong mga pasyente o ganiatong mga buros nga magpatambalunta o magpatanaw diri sa Cagayan de Oro kay naaman diri ang NMMC o daghan man mga hospital diri.

0: mao man sa nangako ang profession sa una, mas ganahan lugar ko nga dito ta skorte maglalis. Kay sa tinoda na, di man sila kabaluan ng kaso. During the time nga dito mi sa Metro Cagayan di misamis na kumitiba, ako na nag-i-raise, ging na lang ako sila ni tanawan ni nga kaso. Kaning Lucena, kaning Jack Liner nga case, mao ni sa nga kaso ang ginaingon nga unconstitutional na ang inyuhang ordinansa.
1: Oras alas 4:53.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Oras alas 4:54 na sa hapon, balik na mga higalas nga pagpanaguban sa tuang tulubod ng Magnum Reports. So, ugan, iini mga panahon na mga higala, no, sa itong nga pagpadayon, hapit na po mapupos ang itong oras. Pero ito lang lakbitan, nga din sa ito sa Dakman sa Cagayan de Oro, doon nag mga nagahimog yapon sa pagpayot sa illegal nga droga din sa ito sa syudad. Ganit, gibot yung mga higala, no, nga, ning, tuwa po din pong mga kapulisan sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Misamis Oriental. Kagahapon, ito na aresto nga valor 3 milyon pesos nga kantidad sa illegal nga droga. Dahil karon na po mga igala, doon na po noy nadugang po ni Adto nga nadakpan po din na sa may upol Misamis Oriental. At ang atangi kaya itong ipabalita po ni Magnum Hunter 24 Jane Luna, kining na nga dakpan, niini pong nadakpan sa may upol Misamis Oriental nga tigbayuhot gihapon sa ginadili nga droga. Kaya dinigid sa tuwa sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, din sa lalawigan sa Misamis Oriental. At ito pong acknowledge yun po no, nga effort baya kayo ang atuang mga otoridad. Grabe yun sila nga sa pagpaningkamot yun po no, nga makahimo sa ilahap po din po nga pagpandakop na na po mga tigpayot sa illegal nga droga. Pero ang nakaapan, no, nagigihap yung mga makaipsot. Ang ba't asa po na sila na pong ilahap mga supply no, nga daghan maghihapon po ang ilahang kakakuha ng mga supply nining illegal nga droga. Nga ila din pong ginapamaligya nga na sila po mga parokyano. So karon mga igala, kumingin kag kampanya sa illegal nga droga, wagi po as ang ito pong mga otoridad sa ilahap po din pong pagpaningkamot nga madakpan ang kanipong mga naghimo no, sa illegal nga kalihukan din sa tua sa Dakbayan o din sa tos probinsya or sa tibuok Northern Mindanao.
3: Magnum Reports!
1: Oras alas 4:56 sa hapon, ganiman ni Antong ni Aging mga semana, naghimo po no, ang ato pa din pong kapulisan, ang ato pong mga personal sa PDEA sa pag-susigid po sitwasyon din sa ato sa kanyang Northern Mindanao. Sa iskutanan lagi, niini pong mga krimen o mga illegal mga aktibidades kaya para matutukan yun po nila. Atos ang paminawan, Magnum Hunter 24 Jane Luna, niini nga kapig usa ka milyon ka pesos nga illegal nga droga. Ano si Magnum Jane Luna sa Detalya. Yes, Magnum Jane.
4: Estado sa lalaki human din ako ano ka kapig usa ka milyon na peso tigito ang droga sa diha lugar lagi pahigayunan kini o drug bust operation sa tunga kapulisan diri sa siyudad Cagayan de Oro ang naisgutan nga arestado kini siya banabana matutak. Sa banki sa East Anios, suspect na si Alias Nonoy, ingon nga residente kini sa Opo Misamis Oriental, ingon nga nakuha agikan kaniya ang 157.32 grams nga gituwa ang usyabo na ito na masasay kini kandidat nga kapiga milyon na pesos ingon nga nakuha usap siyang posisyon ang usap sa cellphone, pouch o gag ingon nga lima ka Chinese envelope gibutsyag basta na anjing nga gipuluhan matagpa sa City Drug Enforcement Unit sa Cagayan de Oro City Police Office sa nisigutan nga operasyon kaugan ang City Mobile Force Company ingon sa koordinasyon usap sa Philippine Drug Enforcement Agency.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:58 din sa Dani Magnum Hunter 19 sa yapong lokasyon, yapong report mga gala kay right timing policy makatabang na kunin niya sa pagsulbad sa korupsyon din sa tuwa sa nasud sa Pilipinas. Atong paminawan ng detalye kalabot ini sa giingon po naging mga solusyon karon

0: sa mga abogado din sa Tos Dakbayan. Yes, mo naman, Cho.
1: Tama sa imong kanawag sa sultilutan pagbama, Angie, nga ang right timing, right people ang usa sa mga nakapasulpad sa korupsyon. But, hanggang pasat ini, nga dapat sakto ang incentive sa mga high officials. Kinikikumpara usab ang nasud sa Singapore na grabe kataas ang kining sa salary sa nasangpit ka high officials. Dug kano sa ilahang kining nasud, no? So muna ang gibutyag ni Professor Louis sa Sabal Mekon ang Mindanaoan Economist and Educator dayon na sa nasangpit nga pagparoga Youth Forum on Impeachment Corruption and Economy in inubanan ni Attorney Eddie Corisma dayon na sa maong isgutanan siyempre na ang natakol na sabkaron o kanang ekonomiya kalambuan sa tuang kining ekonomiya o ang pagwala sa korupsyon. Saon ang pagwala sa korupsyon o doon na ba'y possibilities nga mawala ni ay nagugat na magitsab ni sa tuang nasut, no? So muna nga doon ay baybay nga mga topic kagisgutan but doon ay mga gipangbutyag si Professor Louis Mekon Kagarina sa tuang nabati which is masasabi ni ang pagkumpara sa Singapore na bisan taas lugar tayo ang kining nasangpit ng mga salary, no? So sa nasangpit nga nasut wala daw kwan kining medyo okay kung ang ekonomiya para sa pit kanasot. So muna, nga dinikarot sa tuwang nasot sa Pilipinas, doon na po ay siyempre na kinahanglanon ang right timing. At sa paminahan subli si Professor Louis Sabal Mekon.
2: So, sample, sa news last week na sa Singapore, their public servants are paid one of the highest in the world. So, I'm not, hindi ka mga visionary, acting faces at mga politicians who avoid corruption. But in your own opinion, what do you think are the necessary policy changes economically that will disincentivize corrupt practices?
3: Well, we can spend an entire semester for that, no? But I can enumerate a lot, but what is very important here is timing. Timing is key, no? You mentioned about Singapore. What Lee Kuan Yew did when at that time he pahawa ni Malaysia, no, si Singapore. But Lee Kuan Yew cried on national TV because ano siya kumalong si Metabu ni Singapore after. And it's a slum area and wala siya natural resources. They don't even have. But kung saan, pinapauna gibuhat ni Lee Kuan Yew is to provide the appropriate incentives for his public officials. Mayroonin na po. Kay para, ang goal ana is walay corrupt because you are already paid well. But then again, you can always argue with me that sometimes corruption is a moral concern. Kay even if partahan ka, you are corrupt, you are really corrupt. Yeah, satisfaction. And that's what happened right now, no? In Singapore, na ilang i-double salary to the public officials because they want the public officials to be financially stable, number one. But they want to invite more promising young individuals to work in the government. But the expectation in Singapore is that you must have a master's degree, a law degree, or a PhD degree. Now you cannot be official without outlying at the school, right? The expectation is high. So there could be many, no, many things. No, there is a literature and economics to gain on that. Even if we transition from presidential to parliamentary, if we are still led by the same people, it's useless, di ba? Pag parliamentary ka, wala, the same lagi hapon, official, it's useless. We are wasting our money, di ba? Or we can provide mechanisms that would disincentivize corruption. You could think of many ways. One other is already, that's why even Banco Central in Pilipinas, the governor is the highest paid official in the Philippines because you are the governor of the central bank. And naku kayo ang incentive for us. But a very important is really timing, no? And some realization, economist, that sometimes it's also luck. And what I'm hearing from the Philippines, to be honest, when it comes to that, Lee Kuan Yew is the right leader of Singapore at that time. Considering the last week as Prime Minister of Singapore at that time, to Singapore. But even when we were in college, we were talking about the United States. George Washington was the right leader at the right time because he fought led a revolution against Man King in England, and after becoming president, Kusumila declared George Washington as president for life. And that's very common behavior in Latin American countries. Now in Latin America, diba? Dahil sa doon, then dahil dito mga opposition leader na nakagawa, na may name of president, declared himself president for life. What George Washington did is, nag-step down siya, he set the precedent and went back to farming kay para lahi ang pag-lead. He was the right leader at the right time. Although Tumaga na to, gibalik siya, and came to foreign, that's a different story. So timing, luck, that's also very important. And just to conclude na lang, Milton Friedman mentioned about something like shock doctrine. No, I'm not saying it should happen, but other instances or episodes in the past, the right timing was that siya. Example, after the Second World War, that's the right timing to begin, because we're starting from scratch. After Ensa Revolution, that's the right timing. So for the Philippines, we are relatively okay. But how do we try now to eliminate corruption? And my answer to that is that we have to begin with ourselves. The future is not the future. The future is the present. But we kept on telling you that we corruption is bad. Pero pag-aninyan nyo rin, na minaro mo sa isang ginigatan, di ba? Kanang naayo mo o kanang balon na inflated. That's also an element of corruption. That's cheating. Yeah, cheating sa exam. So, if you want corruption to end, we have to start now.
4: I want to pick that up, Sir Louis, because we're saying that
5: upo totoo ang tipika sa napatigigan ni Professor Luis Sabal Bicon na ang Mindanaoan economist and educator. Dayon, inubanan ni Attorney Ernesto Tonton Bineri ang assistant dean sa Xavier University School of Law sa iyahang mga question kalabot sa korupsyon o sa ekonomiya. Sumunod to ang napatigigan sa gipagayon nga pagbaruga, Youth Forum and Impeachment Corruption and Economy nga topic ka. Sa inubanan sa mga personnel sa tumagipang-iskutan din sa Xavier University. Kini sa Magkumpanto 19, medyo kabakturan sa palitaw servisyo Mundo Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 19, Mentro, Kabagtulan. Mahigala, napubos na ang itong oras na lang sa pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Report sa umabot adlang Lunes, buta mag-uban-uban. So sa mga oras sa samang istasyon, dinigyapon sa 99.9, gadayon sa radio, dinyo, dinha, o dinapod no sa inyo po yung tagsa-tagsa ka mga gadgets, pwede nyo monitoron sa inyong official, dinhi sa mong official Facebook page, Magnum Live, o pwede gyapon ninyo tutukan sa itong official website, www.magnum999.com. O sa itong pagpanamilit, sunod na ang programa nga maghatag ka ninyo og duga nga kahibalo aron nga maampingan ninyo og maayo ang inyong hapong nga panlawasok aron magdugay pagid mo dinis kalibutan no mahimo pa ninyo ang pag kabuot si mga pangandoy pagpangga si mga minals kinabuhi kay samtang lagsik mo may gala no mas mahimo man gyud ninyo mapmurag ma-perform ninyo ba ang inyong best gyud dinapod sa inyong hanga trabaho sa inyong hapong nga pagpadayag sa inyong pong nga paghigugma og sa tumaka isunan karon nga nakatudok sa tung tulubon ng Magnum Reports ay gyud mo pagbiya kay mosunod na ang Magnum Health is Wealth. Kay magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. O gaunya po mga igala at ang atangi kay right after po niya na musunod ang programang Balitang Magnum nga maghatag kaninyo sa dugang Balitang Lokal, National, International, Sports Entertainment o Balitang Impossible. O dayon ang Magnum ang programa no, ni Magnum Menjo Kabagtulan o Magnum Kia Belenosa at ang atangi po kay sila ang muhimo po no, sa pagpahigayan sa programa nga Sabado Night Talk. So, atangatangi, ang ilaha po makalingaw nga programa ni ini po nga gabi una. Mga Magnum News Alert po, unya mga higala sa kagabion. Matag oras doon na po after sa programa nga Magnum Sabado Night Talk. O, dinanataman mga higala, timaniayaw kalimte nga sa usa kagawasan nga katilingban. Katauhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alsado, dinhi lamang sa balita o serbisyo. Bisyo, Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 5:08.
7: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
4: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Kasunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
7: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
7: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
7: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Opinion. Si Cagayan de Oro RTA Manager Benedicto Doy Romero ug City Councilor Eric Salcedo.
10: Itong gingon ni Mayor J. Vago na unconstitutional, no? Giklaro gina dito sa hawanan sa konseho nga itong mga ruling nga cases na nasaita dito, ang nitabo magud ato kay ang katanggisayt ito nga sa Manila, sa Lucena Grand Central nga kaso o sa Jackliner. Nakuha na ko sa opinion sa mga abogado dito sa hawanan sa konseho, no? Ang kato kong gapita dito was, those are private terminals. Unya, na ikaw galingon panag-iyahan ang katong Jackliner o Coronadal. Panggipugos sila na muadto sa laing terminal nga. So, mula na kung nasadkan kay in this case, private terminals mangod sila na nanay previous business permit. Unya, ipugos gito pabalihin dito. But I don't know the exact details of the case, pero mula ito yung nakalakita atong kaintang din sa Dakuyan sa Cagayan.
11: Pwede man nila i-question sa korte, konstitusyonal lugar. Kung imong tanawon, mamagin ang proseso. Dili man butsab ton nga kung nag-question ka sa korte, dili na maayo ang buot. Kung dili, to determine kung okay ba ning ordinansa sa siyudad. Pero the final arbiter, ang korte man yun.
7: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
12: Yahoo!
7: Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Iksoon,
12: pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
13: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:15 na sa kahaponon. Maing hapon kaniyong tanan mga binating tigpaminaw. Sigon sa maabot sa tong Sibya, ilabi na sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Kalungsuran. Sa lalawigan sa Misamis Oriental, lalawigan sa Camiguin, Bukidnon, Lanao Areas, Misamis Occidental. O gingon man sa tanan ng itong mga kaigsuunan nga kanunay nagabisita sa itong mga social media platforms sa itong official website, ang www.magnum999.com. Samtang sa itong mga kaigsuunan nga kanunay, usab nag-follow, nag-share, subscribe o gingon man kanunay nagbisita sa itong official Facebook page ang Magnum Live, sa itong Instagram ang Magnum Live 99.9 o sa itong Twitter account ang Magnum Radio 99.9. Maing hapon kayong tanan mga binating tigpaminaw, ilubin na sa itong mga kaigsunang drivers nga na wad-wad sa kadalanan mga Magnum friends aron lamang maabot ang mga boundaries sa ilahang mga gipang maniho nga mga sakyanan. Amping lang ito kanunay diha sa dalan, gumikan kay ang mataga panag-initay o pulong, no? Simba ko, mo resulta ka na sa panag-gubot baka diha sa kadalanan, no? So, bugnaw lang atong ulo, bahalag init ang kahimtang sa panahon. Kay sigurado kita nga wala gay malutaran nga kadautan ni ana mga Magnum friends, no? O sa ato usang mga kaigsuna na sa tagsa-tagsa na nila ka mga Pinoy-anan karon, it's weekend, unang Sabado sa bulan sa Oktubre 2026 na anata sa nang hinapos sa tuig, mga Magnum friends, no? Panahon na karon sa assessments, evaluation, sa tanan-usab na itong mga kaakuhan kung unsabay ang ngayon natong ipalambo pa o ang ngayon natong i-correct, no? O ang ngayon usab nato nga pagabuhaton sa malabot na usab nga tuig kay dali regigeng adlaw mga Magnum friends, no? Kung lang taon ni mo ang kalendaryo halak ka sige lang tag pakli-pakli, no? Sunod buwan pila na dayo, no? Paglagpas na sa pipila ka semana na ano usab dayo natong pagtamod o paghatag og respeto sa atong mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na sa laing kalibutan. But as of this month, ato nang pagatudukan o pagayukbuan usab ang pagatuo sa Kristohanong kalibutan, no? Sa bulan usab sa Oktubre kundi na naagi sa ulog ang bulan sa Santo Rosario mga Magnum friends. Find some time, no, to reflect and also to pray the Holy Rosary. Oktubre 3, uban sa inyo mga alagad sa kahimsogan ni aghapon na makiguban ka ninyo niini atong tuluman nun. Matag Sabado, ang Magnum Health is Wealth nga gidesign nyo sa Magnum Radio mga Magnum friends, no? Kaya aron kanunay, no? Bisan pa man sa ato ang kaakuhan kabisi sa ato ang mga gimbuhaton 24 oras no pito ka adlaw sa usa ka semana apan during sa weekend mga magnum friends so dirita maghisgotan na kita sa mga butang nga maghatag og importansya og hatag nato giya sa pagpahimsog nato kanunay sa atong panglawas kay kami nagapulong magunsa man lagi ang sapi kun sa lawas lamang kana pa uli inyong mga alagad sa kahimsog makiguban kaninyo karon magnum Bing abu kay Jacinto ban gihapon sa atong Nurse on the Air magnum Cheryl di asilan kay luwa may hapon.
14: Yes, I'm being my hapon kanimo.
13: All the way from the way.
14: Paminaw sa mulukan.
13: Okay. Magnum Cheryl, kumusta man imo ang sitwasyon diha karon, no?
14: So far magdating niya ta sa may bukidon nga bahin. Nakaganya kay babuaya man sa pagdumping, no? Karon ni likan tag pipila, na ano na just bukidon sa may talakang bukidon. And so far kaganya magnum mga around 15 minutes ago pundak yun ang ulan diri sa may talakang nga bahin. And karon nagtutaligsik na lang pero ang amo ang kawanangan. Pero tigong ito mga anytime from now, pwede nga mubundak ang ulan. That is why we remind everyone, ilabi na diyan sa may ubos nga bahin sa Kagendioro nga ayaw taon pasaya. Ilabi na dapit sa tubig no sa mga sapang inyong balay or kanang naamoy pagalakon unya dili tayo mo kampansi sa panahon ayaw na lang sa kay posible nga bubundak ang dako nga ulan ang dili dapit sa bukid nga bahin.
13: Okay, no? O murag magkakasuya ta usahay sa sitwasyon ni Magnum Cheryl karon kay nagpa-distansya sa ni siya mga Magnum friends, no? Kay aduna lang may mga kakuhan no, sa mga gatiman. Apan, as we go lang sa itong program, Magnum Cheryl, mapasalamaton kita sa itong dinapit usab ka bisita karong hapuna, no? Alang sa ito ang mga elder list diha, mayang balita ang atong ihatag nga nakasap nga nila karon, no? Sa itong mga kaigsunan nga naba ka sila yung mga elders, diha sila ang mga panimalay, inyuhang mga lola, lolo, inyuhang mga tiya o tiyo nga naana sa mga dual or triple citizenship.
14: Dual citizenship magambing.
13: Mga Magnum friends, no? Sa daghan ng mga kalambuan karon, no? Ang mga upgrading nga gipahigayon sa ato nga lokal nga kagamhanan and even sa national nga aspeto may kalabutan usab sa paghatag yun og igong pagtagad og paghatag og importansya sa atong mga seniors sa atong mga elders sa atong katilingban mga Magnum friends no kay dili dapat ni sila ipangsalindot kay kung wala intaw ni atong katigulangan wa po tayong taon karon nanubo sa atong mga baskong bukog mga Magnum friends no so kana tanan atong pagaduyugan kun duna kamoy mga ipaabot usab nga pangutana sa atong diapit ka bisita inyo kana ipaabot ba pwede gapon sa atong bayad sa atong official comment no or message sa ato ang official Facebook page ng Magnum Live or even makasend ka mo sa inyo ang mga mensahe via text messages or ingon mo sa ito asang mga phone-in lines sa mga Magnum
14: Yes,
13: friends.
14: So, mga pangutahan ng Magnum Bing, labi na katong wala pa naka-avail no, sa mga programs na ang uban kay kanang nara sila mga panimalay so might as well consider listening and mo question sila sa ato.
13: Okay. Yes, kaya basig makurat na sila, ha? Nadi kausaban?
14: No, diba? Apil ko, nakurat ko. Nakurat pag kukapilan eh.
13: Yes, no? So, kanantanan na ito pagaduyugan uban sa itong dinapit nga bisita, mga Magnum friends, karong hapuna sa itong tulungan ng Magnum Health is Wealth. Apan sa dipas, ipadayon atong hisgutanan usab, ato na ipasupot ang itong mga headlines. Sa itong Magnum Lokal, porsigino ang konseho sa Barangay Bunbun, kauswagan ug bayabas nga katagan ug kasulbaran ang kanunay nga riot kung paggagubot tali sa mga kabatanunan sa mga barangay nga moresulta sa peligro silang kinabuhi. Gitakda usab or gipatawag usab sa mga konseho ang mga ginikanan sa mga kabataan na kundin gikonsiderang Children's in Conflict with the Law kung CICL. Gawas niini dugang ipahugtan usab karon sa mga barangay police ang pagpatrolya silang tagsa-tagsa ka mga barangay aron mahunong na ang maong problema og nagpahibang no sa mga ginikanan kung mapakya sa pagdisiplina sa ilahang mga kabataan na manubag kini sa balaod.
14: Samtang sa laing bahin sa itong Magnum National, pagpabarog sa permanente Philippine American War Memorial and Museum, gisugyot ni Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzalez sa lungsod sa Balingaga. Ang lakang himo ni Gonzalez human sa 8 ka tuig nga nabalik sa Pilipinas ang makasaysayanong kampana nga nagsilbing buhing simbolo sa pagtigubat sa mga Pinoy ato sa Philippine American War niadtong September 28, 1901.
13: So pagit ng tatay hinanawan ani Magnum Cheryl nabasa ra ginato ni sa mga libro.
14: Yes, so but Magnum Bing no kanang musay maka-appreciate ba nga how we appreciate kanang those things, those symbols,
13: yes,
14: up until now.
13: Yes, sa itong mga origin, mga heroic act naghimo sa itong mga ancestors, mga magong friends. No? Samtang sa itong Magnum International, pagpresenta sa pahayag, sa giingong may kasayuran sa operasyon sa Davao Death Squad kon DDS, isip ibinidin siya batok sa kasong giatubang ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte, gitugutan sa International Criminal Court kon ICC. Kinisubay sa desisyon, nga gipagawas sa trial ka chamber the third, kon third, nunot sa gisumiti usab nga hangyo sa prosecution. Unan ini, gibasura sa ICC ang hangyo ni kanhi Presidente Duterte nga susihon una ang mga ebidensya bato kaniya sa dili pa kini itaral sa hukmanan.
14: Samtang sa bahin sa ating Magnum Entertainment, PhilHam singer Jessica Sanchez super proud o grateful nga malakip isip usa sa mga inductees sa Asian Hall of Fame uban nila Rose sa Blackpink of Emmy Award winning personalities Simran Baidwan of Frank Buckley, si Sanchez Gila, o gipasidunggan sa iyang kadaugan sa usa ka reality talent competition ng America's Got Talent Season 20.
13: Samtang sa itong Magnum Sports, sarang hinapos na nga adlaw sa nagparayon usab nga Asian Games sa 2026 dito sa Japan. Moabot sa 400 ka mga athletes no ang ipadala usab sa Pilipinas sa mausab nga mga paugnat sa kusog kundiin kini ni Subra sa gidaghanon sa gipadala ni atong 2023 mga Magnum friends no og ang mga highlights last week sa gipahigayon usab nga Asian Games sa mao ang sunod-sunod nga pag kasakmit og medalya sa Team Philippines sa kini naglangkob ni John Cabang Tolentino sa 110 meters hurdle diin nakakuha siya og bronze kog diin gitapos ang 71 years old drought no sa Team Philippines sa may kalabutan sa maong sports ang 110 meter hurdle so naka medalya ra gita after 71 years
14: wow.
13: Cheryl, no? Carlos Yulo gold in men's vault and additional usab sa food jum ang gitapos sa usab si kining EJ Obinia grabe ka taas Magnum Cheryl no mas makalupad bago ginato ka taas no 5 point something meters ang iyang gikuan sa iyang vault jump pa. Samtang si usasab kasibo si historic sports so bronze ang nakuha usab sa Team Philippines sa unang higayon sa Asian Games sa ang nasakmit gihapon nila. Og sa dulang volleyball and boxing, alas Pilipinas men struggles with support issues. Og ang women's volleyball beach volleyball usab duo ang nakasulod usab kini sa quarterfinals samtang si Carlo Paalam nga nahimong kontrobersyal ang iyang kadaugan nagkaroon og ingon man si Nesty Pitisyo ang nag-advance usab kini sa ilang tagsa-tagsa ka mga event no samtang sa UAAP usab ang NCEA ang nagpadayon usab kini sa ilang maayong performance sa natan sa basketball sa tennis usab nga event atong pagsaludo usab sa pagpaningkamot gyud ni Alex Iala no back-to-back bronze ang iyang nakuha usab sa tennis event Magnum Cheryl no kaya iyang ikaduha man niya ning appearance sa Asian Games di naka bronze gihapon siya kung tanawon po nimo ang iyang kining sunod-sunod nga pagdula Magnum Cheryl murag naigso wa na gid nga katapusan nga energy ba wa na gid siguro kaya labihan nga gasunod-sunod usab ang mga open na league nga iyang gisalmutan. And very amazing kayo ang iyang gihimo usab Magnum Cheryl no dihang I don't know basta nag-viral ni siya gilabay dili gid no ko intention sa fans nga ilabay gitsa lang no gitsa kalo kaya para law iyang mapermahan so di gid sad maayo so kinahanglan gid with all respect dapat daw ang mga fans ihatag yun ang respeto ng sa mga atleta.
14: Basta kumurag na ako siya eh, point magdumbing o somehow, makana ko na ako siya eh,
13: yes, no, okay din. Sa kakapoy nila magdumchirin sa labaon lang. Kaya para lang mga ikaw sa ilahang signature, kaya kung maghangyo lang daw ka o insakto, di magdampot sila mabalibad. Kaya gilantaw man po sa mga athletes ang ilahang kadako po kalabutan na nahimo sa mga fans, no? Aron usab sila magpabilin sa ila usang momentum Magnum Cheryl. Samtang sa dalawang volleyball ang UST Golden Tigresses nakakuha usab kini sa ilahang semifinal round. Human usab kini nagipuka no ang Adamsons og ang FEU. Samtang sa other sports, Filipino-American cyclist nga si Mary Joyce Monton may kumpleto usab sa iyang UCI Road World Championship journey. pastilan, magbisikleta ka, magdumchiril, kaya man. Kaya ba ni nato, magsikad-sikad ang tuhod.
14: Marag sa unang, panahon magdumbi, pero karon kay pipila na lang man ako makita, no, nga gagamit. But this sport, kind of sport, is good for the heart, kaya magdumbi.
13: Yes, cardio. And ang pinakasikat karon nga pickleball. Yes. World grabe number one, nga si Annalee Waters. Ang mitala kini sa mga headlines sa Franklin Asia Showcase sa Metro Manila sa October issue.
14: Wow. So,
13: dapat siya ang kuan, living example niya kung ano ni sikat ang pickleball.
14: Oo, mabitang bro. Kada corner magumig, pickleball, yata makita.
13: Rakit palang daan, wala. Masyadong kamagod siya rin. Oh, kada ang mga naguna ang sports sa headlines and events nga nagpalibot usab sa atong mga atleta sa Pilipinas sa bisan asa usab nga bahin sa kalibutan sa milabay nga simana.
15: Time Check is brought to you by McDonald's.
13: Inyo na bati mga higala ang madurang headlines na itong itutukan sa load sa 24 oras sa tingilaman sa musulod na itong mga public affairs program o sa itong mga newscast. Ang mainit nga balita o gilipeke nga balita din hilamang ninyo mabati o madungog sa Magnum Radio. Sa itong pagbalik mga Magnum Friends, ang ato nang nakaanayos sa mga hisgutanan o itong pagpasalamat sa itong dinapit nga bisita o sub, no? Kaya naghatag kini og higayon sa kanunay yun among yung pagpasalamat sa itong mga resource guests and speakers diri sa itong tulumanon kay Sabado. Good ni Magnum Cheryl, no? It's a weekend ng ating pahulay na unta, pero sama na mo sa Magnum Radio mga Magnum Friends, no? Natay kaakuhan o sub. Nga papabot sa ito ang mga binating tig paminaw ang mga mayong balita. Ta, no, nga ginahimo sa ato ang mga hintungdang ahensya sa gobyerno alang usab sa kalambuan sa ato mga katawhan mga Magnum Friends, no, kaya ano nila na sigla tamudmon nga sigla tag panglibak nga wag himong gobyerno, pero naagod di lang mapaabot nga na kaninyo.
14: So
13: kini atong tulumanon matag adlo nga Sabado, so usa kini sa mahimong dalan o giya aron mapaabot nga na sa inyo tagsa-tagsa ka mga dalungan mga Magnum Friends, no, ang atong hisgutanan karong hapuna as we celebrate the Filipino Elderly Week. Dinhi sa ato ang nasod mga Magnum Friends. Kung unsay naka uban ni ana nga mga benepisyo o mga positibo nga mga kakuhan, ato ka na paghisgutan uban sa ato dinapit nga bisita, human lamang sa pipila ka pahinumdom. Please stand by.
15: Time Check is brought to you by McDonald's.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Ngano man?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko ugda ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
1: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.
4: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o magadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imuhang lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo irresponsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag DTX 500 ka na kada adlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Pahimuslo sa bangilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
6: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
7: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mitasi kada adlaw, ang Mitasi usa ka alkaline vitamin C nga mo-relax sa imong kaugatan ug mopaluag sa agiganan sa dugo ug mapaubos sa imong blood pressure. Kini dili acidic ug kampyon nga inumon bisag wala ka pay kaon. Likay sa hypertension, Mitasi adlaw-adlawon kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mixed ug D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-450-4163. Bisita hausap sila sa ilang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
8: Sabado Night!
3: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
8: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggiitan, Magdum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang toxins madaot sa function sa blood cells ang gamoy tinubdan sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins gamoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag ta nga mga toxins sa imong lawas gamoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon mo ang mayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
13: Pinakalamig na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
4: Back na sa Pagrupa Radio Philippine Standard Time, alas 5:36 na sa sayong kagabi o na, no? Kingit-ngit mo siguro ang gawas ng bahay, no? Ang pintaha, kaya basing bukalit sa pagbundak ang ulan, mga igsoon, no? Andam lang kita kanunay sa ato ang mga rain gear, no? Aron likay ta sa mga balatian, mga Magnum friends, no? Sa ato nagikabutsag, Magnum Cheryl, no? Atong dinapit ka bisita karon. Magpasalamat kita in the person of Mr. Michael Carin, usa ka registered social worker og ang senior citizen focal person karon sa atong dakbayan, mga Magnum friends. Dindala niya karon ang mga mayong balita alang sa atong mga elderly, no? Atong mga seniors diha, kung nagpaminaw mo karon, naayin nyo ang mga miyembro sa pamilya, no? So sit back and relax kay maayong balita ang mga ihatag usab ninyo. May kalabutan usab sa mga benepisyo nga mapahimudsan, no? Sa ato usang mga elderly. Good afternoon, sir. Welcome sa atong tulumanon. Ang Magnum Health is Wealth.
14: Maying hapon, dakbayan, no? Maying hapon, Magnum Beng, o maying hapon sab diha kang Magnum Cheryl, no? Siya gidrabay nang ulit sa kuha ganina pagkunta. Anyway, no, maying hapon sa tanan, maying hapon sa tanan, o maying hapon sa mga senior citizens diha. Usab, no, gusto na ko i-greet ang bawat senior citizens nga happy Elderly Week celebration. No, nga kick off ani atong August 1 by the NCEC.
4: So taas-taas nga celebration na mga Magnum friends, no? Ang gihatag yun o gihatagan o importansya sa ato ang di man ganing diri ra syudad Magnum Cheryl, nasunong ka gamana nato o nationwide ang gihatagan na yun o importansya o gitagaan na yun o ilahang space yun alone, no, atong mga elderly sa katilingban na mga Magnum friends. And unsa tuod ni Sir Michael, no, ang gikonsidera nato nga milestone karon nga na mahatag nato sa ato mga elderly. Aron tagaan nato og overview ang atong mga tingpaminaw.
14: Atong July lang, no, the OSCA office gi-improve na ginamo among services kaliba lakip na ang ato ang mga IDs, no. Last July lang yun, nag-launch ta og officially, no, ang QR code system nato as part of our innovation sa city nga i-update ang database system nato sa itong mga seniors, no. Kung mangutana mo nga nung i-update na mo because nako'y nakita or daghan ming nakita nga mga more kakulian, no, when it comes to management sa ito ang system. So sukad sa akong paglingkod ya as focal person sa OSCA office, no, nag-handle sa senior citizens, daghan kayong mga complaints ako na-receive.
15: Yes. Kabahin sa mga double entry, mga yes, wala ang pangalan.
14: Oh, daghan kayong nga na. And then, mga fake IDs, no, yes, naagin na. Kaya oh, naagin mga establishment, noted establishment na mga reported sa mga office nga.
15: Mga kugihan.
14: Gabuhat og mga ID sa senior citizens. Mm. Kaya isa po ni sa among ginatanaw kay lagi, ang mga benepisyo sa senior citizens based sa balaod, no, ang RA 994, ang mga discounts, no?
15: Yes.
14: Ikaw, 59 or 58, di pagig ka matawag nga senior. Magpaabot pagig ka nga 60 years old, no? Based sa balaod na siya.
15: Walay hangyo.
14: Walay hangyo, yun na. Uban, muhangyo nga. 59 sila, kuha nilang ID.
15: Next month naman ko mag 60.
14: Dili siya pwede kay based sa balaod. Dapat pagtungtong gini mo sa iyong birthday as 60 years old. No? Nagin na sa balaod. And also, ang uban manggod, mo nang maingon ko na fake ID kay gusto po sa maka-avail.
15: Yes.
14: Kung 59 o 58, mura na bayag senior, for example, puti na ang buhok. Or even 55 na yung mga puti na buhok. Oo, diba?
15: Katuging mga sayo nag-mature.
14: Sayo nag-mature. Di ba, mga mailhan, di ba? Yes. So, mo-secure po na sila o ID para po maka-avail. Ang establishment manggod, if mo present nag ID, di na sila mangitag other valid ID basta yes, na senior, no? So isa po ni, no, among gibuhat po para to safeguard mga establishment nato nga malikayan ang mga illegal discounts,
15: yes,
14: for our seniors.
15: In fairness po, sila kadako-dako ba nilang discount, sir, no?
14: Yes, actually, if I'm not mistaken, no, last 2019 or 2020 ba, na yung mga reported report siya nga billions of deficit.
15: Yes, tungkol sa mga discounts, sa mga
14: na siya, no? So, daho kayo nag-impact sa atong economy, no? Mm-hmm. Sa mga especially establishment. So, karon we naglunsad na mo ang QR code system, mm-hmm, o giubanan po, no, sa suporta sa atong mayor sa Dakbayan, Mayor Clarix Uy, og ang committee chair sa senior citizens nga si Honorable Gilda Gigigo. Sometimes mispronounce ako niya ngalan.
15: Gilda or Gilda ba kanin? Gilda, good siya.
14: Pero dako kay ko kalipay kay because Gigigo is very supportive in this project, no, nga among gilunsad. Isa po siya sa sa tungod sa kadako yung suporta, pohon-pohon, mamugna na po ang first, no, ang Senior Citizens Code of Cagayan de Oro City.
15: Wow.
14: So, mogi na among ginahuwat yun nga mahimong ordinansa, because it will help our senior citizens, especially katong mga discounts. Kay grabe magnumbeng ang daghang reklamo yun, no, when it comes to discounts.
15: Kay
14: dili lang sa Cagayan de Oro, tanan, tibuok Pilipinas, naagi yung mga establishment nga dili
15: sila mo grant
14: o sakto nga discounts.
15: Yes,
14: no? So isa gina sa among ginatutukan karon nga masulbad. So pinaagi aning QR code system, ang amo ang ID na siya QR.
15: Yes.
14: Which means kung i-scan ni siya, mabalaan or ma-identify gyud sa establishment kung fake ba ni or dili. At the same time, Dominica Face, actually napami sa face, first phase of implementation, nga tanan ID yun, nga daan sa ato mga senior citizen, ilisan yun
15: na replace na nilagbago.
14: Replace yung nagbago. Maski pa, mingon sila nga, anong replacean man, nga kwan. So, pwede rin yun, no? Delete nyo i-replace because senior citizen's ID is a lifetime.
15: Yes, so.
14: Kung mawala siya, pwede rin po siya ilisan.
15: Mm-hmm.
14: But ang yung replacement is katunang with QR.
15: Okay.
14: Kung wala siya nawala, gusto nyo i-replace, pwede siya i-replace.
15: Mm-hmm.
14: Anytime you want, kaya ang uban po na magpa-replace kay hanap na.
15: Yes.
14: So,
15: di gid halos mabasa unya. In availing the discount ba sid og ang mga establishment please mo mangayo natong na ID nga na QR code.
14: Yes po. Actually na timeline na implementation na ning project because sa first phase pa napamgimi sa first phase, so wala pa mi naka 90% sa replacement sa ID because 80 barangays biya.
15: Yes, daghang kaayo.
14: And then kumuto kag dili magnumben ang ato ang senior citizens Cagayan de Oro, more than
15: pila na ba sila karon
14: ID issued, ha, based lang sa ID issued na mo in counting na namin sa 124,000
15: Magnum Cheryl, 124,000 imagine ni mo mag online ni sila pagparehistro no sa ilang pagpareplace ilang ID.
14: So that is only based on the ID issued, pero sa total ang exact data gyud kamulo pa mi
15: validate
14: tagging kay daghan biya pud nga matay nga senior. Yes. So more or less nata sa mga 80 to 90,000 nga senior citizens living in Cagayan de Oro, and isa pud na ang uban wala pa pud nagpa registro po sa atong office. Wala po nagkuha og ID. So, dili gid na mo maano, matansya kung pila gid ang total. Kay na po yung mga IDs nga sa una pa, sa panahon pa ni Governor Imano, katong papel pa tapos gilaminate, isa po ito nung gusto gid na mo nga ma-replisan.
15: Ma-retrieve na siya.
14: Yes, kay namin na ano, magdumbeng na mga foreigners nga naay ID sa senior citizens which is sa balao. Di
15: ba, makikaway gid sila, no?
14: Oo, di gid siya
15: pwede. Di ba sila pwede, sir? Kung asa sila nga country, dili pwede i-carry over.
14: Yes, di siya pwede, no?
15: Unless nasa Philippine issued.
14: Unless kung dual citizenship sila.
15: Oo.
14: So, pwede rin sila na ito may issue ng senior citizen ID if dual citizenship sila.
15: Oo, muna usahay, struggle naman sa mga transport operators.
14: No?
15: Sir, no? Kay mag-insist. Kay, ano
14: yes,
15: daw nga.
14: Pero it depends sa establishment kung muhatag sila. But yes, under the law, diligid sila diligid entitled dapat for senior citizen discount.
15: Pero mo lagi mag-numsiri, lalison, babani mo ning pila lang kasintapo, high blood lang
14: ta. Oo, lagi no. So, napuyuban, napun mi na encounter po magnumbing nga, napuyo LGU nga gahatag o ID sa foreigners, which yes, is amo nang ginagud nga gina-flag yun, no. I don't know if nabay makadungog ani nga mga LGU, but to aware lang yun, no. Di kita kanang tawag ani as LGU mismo,
15: dili sila in authority to issue
14: og yes, nang ano nagi specific documents nga pangitaon ayata mo issue og kanila gan mi ana ni ato sa office. Korean basta any naay Chinese nga, pure Chinese, naay daghan, US, even those Filipino nga gisurrender ilahang Filipino citizenship. Naay mo abot sa mong office nga magkuha siya senior citizen, pangitaan na mo ID, ang gihatag kay US passport.
15: Diba?
14: Which means if US passport holder ka, imo nang gisurrender imong allegiance sa Philippines.
15: Yes.
14: So wala man sila mapakita.
15: So dili na siya legitimate na.
14: Yes, unless kung naay certificate of retention.
15: Okay.
14: Gikan sa immigration or sa ano, sa government nga i-retain nimo ang pagka-Pilipino. Pero nagi uban cases nga mo insist gyud nga Pilipino ang ko, diri ko na tawo na ako birth certificate, but then if imo nang gi-surrender imong pagka-Pilipino, dili na ako.
15: Wala na.
14: Because sa balao, this Filipino citizenship.
15: Yes.
14: No, unfair po sa uban, di ba? So ingana gyud siya, no. Ingana gid kami gasmoder pud mi sa balaod kung unsa pud gitakda pud sa balaod.
15: No, dirito sa pag account sa pag recall ani mga daan nga ID, Sir Michael, no. Kining wa ba ta nag kasugamak og kalisod considering nga murag mosurod mo sila online bang dumsir. Actually akong mama mismo naka-replace na sa iyang ID. Pero mo lagi
16: kay congratulations.
15: Oy, katong uban, no, ang mga intundan na pamilya, i-assist ninyo inyong mga elder kay para maka-avail ning bagong ID. Kay gawas nga klaro rito magdumsiril, no, kung basta kay hanap katong primero. So naklaro siya karon, pero ang struggle lang nila kay kinahanglan nga naa sila email address, di ba, Sir Michael, no? Kailangan nga mag-online sila o input sila ang mga data. O ba tayo kalisod nga na sinatay?
14: Actually, pwede rin walay online, walay email address nga pangayon. Ang importante lang naman is basic information.
15: Ah, okay.
14: Kaya makaproceed man ka bisag walay email address.
15: Ah.
14: Kung for example, kung mag-replace ka ID, importante lang naman ito is ang mga information like ngalan sa senior citizens, contact number, and then the OSCA number.
15: Okay.
14: And then pag dito din sa kay di man ka makaproceed magdumbing, balaan man nimo kung importante ang information, di ka makaproceed. Kay naman siya murag pula nga stress.
15: Oh, magpop up siya.
14: Magpop up siya nga you need to fill up this one kay aron makaproceed, pero ma-minor lagi na siya nga ano, information.
15: Mag-walk-in na lang tananay yung tatay, no?
14: Pero kabalo ka magnumbing, mas encourage na ko ato ang mga senior nga mag-online so that dali rin lang makuha ilang ID.
15: Yes.
14: Kaya namang goy reason nga nung gin-encourage ko, kaya kung mag-walk-in sila, may schedule lang yun sila next year. Kaya we have later ka nang gamay, ragin may power in it comes to including.
15: Gamay, ragin din taon kayo opisina sa OSCAM.
14: Oo, dahil mo nang nagpatabang po sa among satellite office nga pwede rin po sila dito mag-walk in for application sa replacement or mag-birthday. Pero encourage them na online para dali rin makuha. Kung bisa pag karun ka adlaw mag-online, paghapon makuha, ani mo na. Insigida. Insigida, di na ka magpaabot og next year.
15: Okay.
14: So, ina na ang difference between ikaw mismo mag-online or mag-book-in ka sa OSCA. Kay duhara ang encoder. Mung gipangitaan pa na muna pamaagi nga mapaspasan. No? Kay nagi yung mga senior nga nagreklamo. Ramos lang explain nga, sir, pwede ragi di mo makuha yung ID today mm-hmm. if ikaw mismo mag-online.
15: Oo.
14: Kay dagan kay galinya.
16: Magdumay
14: na
16: kay
14: may application ng replacement, dapat yung mga chapter president nga magpa-replace sa yes. mga ID.
15: Okay, Madam Cheryl?
16: Yes, magdumay kay Mark. Well, listening ba, labi na nga daghan ta ka ilaw mga kining mga elderly mm-hmm. kanang like in ana, given Sir Michael nga medyo na ikataas ang paglinya niya natoy uban nga dili ka mao sa online niya na, nakabalo na kani mga elderly medyo sapaton
15: gamay. Oo, gamay ra kay pasensya.
16: Oo, so what if no sa kadaghan natong mga senior diri sa Cagayan de Oro City, what if ang usa ka senior dili na siya mag submit ang kaugalingon nga ipa-renew ang iyahang oo. Well, the benefit differs if ever mag-QR siya kay sa atong old niya nga card kay no may uban nga magdumili jud.
14: Mm-hmm. Ay wala may problema magnum Cheryl kung isla mag-replace kay valid man lang ID.
15: Mm-hmm.
14: So ang rason lang nung ano nag QR ta is to legitimacy sa ID, no?
15: Yes.
14: If mawala ang ID sa
15: usa ka kopya, yes. Di siya ma-duplicate.
14: Oh. Mm-hmm. Kung mawala ang yang magwat lang id no nga mawala yang ID. Kay kung mawala yang ID, ayaw pa siya maka-replace,
15: yes.
14: No? Pero napami sa first phase implementation sa project kay sa second phase manggod magnum ambeng o magnum Cheryl kay dito na ang scanning which means okay. ang kanang QR code dire na siya display
15: uh-huh.
14: scan na siya sa establishment
15: uh-huh.
14: scan siya in the purpose nga legit ang ID. Ang second purpose sana is makita dito kung unsa nga discount iyang gi-avail.
15: Ah, okay. So makategorize na.
14: Yes, ma-monitor na dito sa office as our main system nga kinsa to mga establishment ang wala gahata og
15: discount
14: proper discounts
15: mm-hmm.
14: So dako kay kung pasalamatan na sa among city management innovative department no sa CMCID kay sila gid ang ga-develop sa system
15: mm-hmm.
14: So we are in the pro-

0: Oh, Sir Brian, no?
1: Ang booklet na to, duha man na siya, medicine o grocery. Ang booklet ng medicine, wala naman to. Kaya naman tay DOH memorandum, circular nga, gipagawas nga. When purchasing medicines, ID ragid siya, nga senior citizen's ID or any valid ID na indicate ang birthday. At the same time, ang prescription, if naa, salamot na kung ang tambal is kailangan siya prescription. So, naging nakig-debate, anay, nakig-kuan nga. Ganon kailangan mag-prescription nga mo, man yung maintenance.
0: Oh, maintenance naman. Bahala, ganyan ako madala akong resita.
1: Oo, pero naman ko yung maintenance, nanay, different dosage ba?
0: Yes.
1: So, for the safety of the senior po, kailangan ka mag- kung mga itaog, ang mupalit ka og tambal nga kani. For example, dili siya ang maong dosage sa imo ang maintenance. Pangitaan, higaan na og kuan sa pharmacy prescription kay syempre ang pharmacy po kabalo po na sila no kung sa mga ano basi unya mo overdose ka niya kaysa may liability ang pharmacy so nga na gid siya ang protocol po when disbursing medicines po no pero naman po yung mga medicines nga di na kailangan og prescription depende na sa pharmacy kung saon nila di ba. So muna siya
0: so ang sa grocery sir na booklet need po gihapon
1: yes kay ang atomanggong BNPC may tawag na basic necessities of prime commodities. Dito mo gana itali kung unsa ang imong gi-consume aning week.
0: Ah, okay.
1: So per week nagi kay 2.5 nga ano
0: worth.
1: Nga ma-purchase no.
0: So regardless kung unsa nga
1: dapat items. Ang limit nimo is 2.5 within
0: okay.
1: a week nga imo i-purchase.
0: Ah, so namali di ako pagtuo magdum chair kay pagtuo na ako Sir Michael kanang grocery booklet nila. Unsa lang naka-specify nga product or item diha murag lang hang ma-avail.
1: Yes,
0: sa discount
1: sa BNPC unsa to mga basic necessities like bugas ana sa so mga kang daily gid lang nga ilay consume mo gito ila makuan so naay category sana magnumben kung sulod ba ni siya kay naman sa booklet po nakasulat
0: dito nakalista
1: nakalista dito
0: sa lang ilahang ma-discount
1: ma-discount dito 5% na siya so every week na kay 2.5 ana so 4 weeks in a month so na kay more or less 10,000 10,000 no nga gihatag sa imuha para sa imuhang grocery
0: yes and with so, 20% na, discount yes. Na lang ma-avail
1: 0.5 up 5% discount 5%, sa grocery
0: yes so kung kaupat ka mag-purchase mag-grocery medyo taas-taas na sab no pero sa lahi-lahi ba sir ang isita sa balaod nga percentage of discount whenever or in every transaction sa senior citizen. Okay, basta magtuo sila. Let's say sa ato sa transport magroom Cheryl, it's 20% discount automatic, no? It's mandated by law. Now na ang uban ng mga transaction 20% pag yapon or lower than 20%.
1: Except sa ano, grocery it's 5%.
0: Ah, okay.
1: Other than that, 20%
0: 20% get sila.
1: But exempt. Same with the PWD yapon.
0: Ah, okay. So, naiuban dili 20 sir. Naiuban dili 20 gyud.
1: Mo gay na isa kay na sa among ginatutukan magnumbing no samot na kung ma-implement na mahimo nang ordinansa gyud ang kanang senior citizens code no authored by Honorable Gilda Gigigo. Nagi board no.
0: Yes.
1: Kay mangutan na sila giun saon pag action ni mga establishments nga dili gahatag og discounts.
0: So gabutang na tag taripa para sa ila sir.
1: Nagiday board no nga i-create to monitor
0: and to penalize
1: yes naging may nga nga may tabo magnumbeng kay mo po na akong ipaabot
0: lagi no hopefully makapasar na na attention
1: because I don't know if Cagayandioro will be ikaunom nga LGU to have
0: to
1: that
0: pass that ordinance
1: yes
0: congrats
1: po
0: hopefully no makuha na
1: pero
0: napasa
1: ang QR
0: na
1: code morag I guess ang CDO ang first sa Pilipinas to have that system, data management system.
0: Okay.
1: So, dako kayo ng garbo sa Cagayan de Oro.
0: Yes, no? So, we'll go for that trend na yun, Magnum Cheryl, no? So,
1: yes, we can use our technology na. Kailisun na kayo.
2: Online,
1: no, kay, as we go beyond, more on technology naman kita. So, we need to also update our system para makikumbat kay daghan po kayo mga skilid-kilid niya, you know? Nakabalon sa ilang mga tumong.
0: Daghan sa kayong mga expert po kayo sa mga kuan Magnum Cheryl, no? Awat-awat.
1: Awat-awat, oo.
0: May follow-up ko question, Magnum Cheryl, go ahead.
2: Akong pakata na magbibig mo ka, aside, kay we are talking about man the kanang QR okay na sa mga ID. So now, aside from that, sir, inside mga kanang programs o mga kanang activities na intended for this month para sa ato mga elderly nga pwede nila ma-avail ang sabaka nga mga point system or whatever nga para po to look forward nila labi na sa ato mga katuwangan ng mino para panahon.
1: Actually not atong October 1 I guess na ay akarong Monday na ay free movie screening ata

0: Ang
1: Ay,
0: mga
1: oo,
0: sinihan for
1: nanonood mga
0: elderly.
1: movie, sir, no? Sa mga sinihan na
0: Yes, free movie
1: sila.
0: screening sa mga sinihan. Anyway, na magina sa ordinary
2: every
0: sa
2: Monday.
0: Every Monday.
2: Yes.
0: Lagi na free movie screening sa mga sinihan. Libre kita mga senior citizens na. Labi na karon sa elderly month, no? Iginatag na nga privilege para sa ila. And then we have also upcoming free vaccination pneumonia on October 28.
2: October
0: dire sa USCA office.
2: Ah, no? Sa USCA office mag-walk-in lang sila.
0: Walk-in lang sila.
2: Dili kinahanglan nga magpalista una.
0: Dili na. Di na kailangan. First come first serve because
2: dili mo na lifetime ba ni sir or kato lang regular
0: more than five,
2: vaccine?
0: 5 years na siguro na ma'am. So after
2: na,
0: 5 years.
2: Booster kay magpa-booster na lang ko. Para makasave ko mag general kay booster. Booster or assign kay mama mong good.
1: Sabi ko sa imo dito ka pwede sa senior.
2: Ha? Ah, pwede na gano'n.
0: Then, snapon mo ipahigayon nga earlier, sa local nga elderly observations no, sa ito mga senior citizens kagayon di oro, pero this is selected only for our chapter president's food. No? So, diligi siya tanan because di na mo po makadagan sa senior citizens. So, amor akong ginalimit po ang ano. Well, and also, hopefully, sure it's very premature to announce, no, but we have also other activities. Last year, Manggod, we launched the first sports fest tournament for our senior citizens.
2: Oo.
0: So karon nga tuig sad we are hoping no nga naa poy sports fest for our senior citizens.
2: Oo, kay bisag mga light sports lang Sir Martin,
0: yes,
2: no? Kay daghan ba mga senior nga ligon pag mga tuhod mag-cheerel,
0: so,
2: no?
0: So we will shift to that activity kay gusto po nato makita ni mga senior citizens nga katong willing pagyud nga mo
2: mudagan pa, mo basketball pa, mo badminton pa.
0: Dili pabut pasabot nga senior na ta, wala na ta itong mga hobbies,
2: yes,
0: sa atong kabatanunan pa. So I'm trying to talk with Councilor JJ ko if it is possible pa.
2: Yes,
0: so
2: possible siguro bisan gani og kanang basic na swimming lang siya Sir Michael, no? Dako kay katabang sa ila and gawas lang aning murag regular Manila niya physical activities ang Zumba, no? Every chapter magdum Cheryl na sila mga monthly meetings nga Zumba gid na sila.
0: Yes, oo, nana sila mga inga na activities. O mga chapter president chapter nato sa Cagayan de Oro, we have 145, no?
2: Chapters
0: kay 80 barangays we have pala hinterland. So nagin na sila mga kaugalingon pud nga mga activities sa ilang mga chapter. So ang pangutana na tanan ba mga senior citizens members sa chapter? Dili jud, no? Mo nang gin-encourage na mo uban seniors nga para pud updated mo sa mga programa sa gobyerno, mo pa-member gid mo sa inyong mga chapter sa inyong barangay.
2: Oh, pero sa
0: kay makatabang sad na. Kay nga naman in case na yung mga hinabang or ayuda, ang among dali gid maduulan ang mga chapters.
2: Yes.
0: Sa inyong mga sakop diha, pila ka buo.
2: Pila ka buo, at least ma-appeal sila sa.
0: Ma-appeal sila sa ano, maong mga serbisyo sa kuan. No?
1: Magnumpin ako yung pangutanan ni Sir, regarding sa qualifications sir, sa pag-avail bitaw sa senior citizen. So, kaganihan naman sa nimo, 58, 59, dili pa, dapat sa 60.
2: Oh, bahala pa, pagkaugma pa ka magsaysinta, pag rumsero, dili mahangyo.
0: Pwede ka mag-apply ahead.
2: Ah, pwede na.
0: Yes, pwede ka mag-apply ahead. Kung for example, next month, ang imuhang birthday, you can apply ahead. But the ID will be issued the day.
2: After na. Oh,
0: the day of your
2: the day
0: birthday.
2: Gives, oh, regalo.
0: Regalo na siya. Mabitang nang kung mag-birthday ka within the month, mahatag na dahil ang imuhang ID.
1: So, pwede na sir, prior sa imuhang 60th birthday,
2: mag-file na daan.
0: Yes.
1: Mag-file
0: ka daan. Okay, para ano pag abot sa kuan dito ra kadto oy nag-online na to o, sige hatag
2: unsa pa mga necessary nga documents nga ilahang i-secure para for the application so.
0: Yes, pag online ta importante gid ang 2x2 ID picture kay mamo na imong dagway sa ano and then
2: dapat
0: barangay,
2: dili tong 3 years ago
0: dili tong 3 years ago recent gyud kay basi ang imong butang katong bata-bata pa ka ma-question ka unya ana so katong yung recent gyud ni mga ano no 2x2 and then ang barangay certificate of residency.
2: Ah,
0: importante
2: okay.
0: Kay na kay aron mabala na mo kung asa gid ka nga barangay.
2: Mm-hmm.
0: Kay na mo giuban to avail the benefits diri sa Cagayan de Oro. O nay taga-uban lugar,
2: yes.
0: Ano mo, mutabok diri, wa ta kabalo, di ba? So importante kay ang barangay residence within 6 months of residence kung asa ka nagpuyo. And then proof of birth.
2: Okay.
0: Proof of birth nimo. Birth certificate or any government
2: nga mag signify or nag-ila sa ila nga sa isinta na sila.
0: Birth certificate will do if na and then any proof of valid ID.
2: Okay.
0: Nga na dito mo na imo birthday. Kaya mo man ang ikuan yun, no?
2: Invalid ID.
0: Invalid ID nga issued nga mogi na imong birthday. And also a signature.
2: Okay.
0: A signature ni mo para siyempre mo permanent to.
2: Ilahang ma-counter check.
0: So actually mo ra nang upat gyud magnumbing, wagi na siya gilsud-gisud, no?
2: Mo ra gyud upat. Dali ra kayo.
0: Dali ra kayo na. So kanalay mong ma-secure din na kay ID sa imong senior.
2: Oh, so nga atong mga hintundan nga mga miyembro sa banay, Magnum Cheryl, no? Ato na silang pang-aghaton pod nga nana mo yung mga elderly sa inyong balay, no? Ipa-avail ninyo ni kay it's their time to shine. Mm-hmm. Magpa-relax na sila, ma-avail nila na ang gi-grant sa ato ang kagamhanan para rarabag yun na sa ilahan, no?
0: Yes, Magnum, Magnum Bing, kay Poon-Poon, if we implement fully implemented the system, QR code system, at least na may data tanan sa mga senior citizens, mm-hmm. and then we could improve the system, no? Nga, in the future, na may QR, basig din na po isulod ang mga pare sa Thailand ba nga,
2: yes.
0: card na nila, more na ipansak sa machine. That's very ambitious,
2: diba?
0: No?
2: Oh,
0: ambitious
2: diba?
0: Kaya na, pero why not?
2: Ba na lang, no, why, diba? Why not? Mga mission taglayo-layo.
0: No?
2: Layo.
0: So, mga ayudas, gobyerno, basig dito na butang dito sa ID. Dito na i-scan, tapos kuhan. So, it could be possible.
2: So, it's paperless and moneyless na sila.
0: Yeah, so, importante din yan ang nagid ang data nato sa ito ang mga senior citizens.
2: Mm-hmm.
0: So, ang inyong ID number, dili na siya, dilipit pareha sa una, magnumbing, kung ako lang i-share.
2: Mm-hmm.
0: Ang karaan mong good niya, system na mo, pwede siya makurap.
2: Yes.
0: Pwede siya mawala.
2: Oo.
0: So, muna akong ginalikan yun niya, dapat, in support sa Data Privacy Act, dapat, naka-store it properly ang data.
2: Mm-hmm.
0: So, nag-iuban mo ato sa office, magpa-replace og ID, di na malocate, mag-ano na po, mag-apply, mag-secure na po other documents.
2: Yes.
0: No? So, hassle na kayo na sa ato mga seniors. That is why, dako kayo nintabang sa ilaha, no? Kaning online system na to, nga, kung mawala ilang ID, pwede rin siya mabalik sa kuan sa office para magkuha sa bago.
2: Magpa-replace.
0: Provided that na sila affidavit to plus, kaya basig tuyoon o wala o niya, magkuha na po ka ID. Kuan, no? So, ano lang, so kung tanaw ninyo, hanap na inyong ID, you can go to the office, then surrender, then mag-issue mig bago.
2: Yes.
0: So, digi na siya mawala, no? For lifetime, naging na inyong ID na asa mo mga system.
2: Mm-hmm. No, availment of benefits sa itong mga senior citizen, Sir Michael, no? Ang pinaka-common lang is transportation, kining online dining, pharmacies, and groceries. Other than this, na pa ba ma-avail nila nga wala pa nabalaan or gapanagana si senior citizen sa pag-avail kay basi wala discount?
0: Kung mo biyahe ta, yes, transportation. Ang adto ta magbiyahe ta sa mga mosakay tag barko, mosakay tag airplane.
2: Any means of transportation.
0: Yes, lagi na discount ug VAT exempt.
2: Yes.
0: No, 20% at the same time VAT exempt.
2: Mm-hmm.
0: So mo bitaw nang uban mag turn 60, gusto gid mo kuha og ID kay mo travel sila
2: mo diba? Adto. Wala tax.
0: Wala discountan yan ticket, so nagi na, no. At the same time hotels,
2: mm-hmm.
0: mga ano, mga
2: accommodations,
0: oh, okay. No, pwede gid na siya 20% and VAT exempt. Kung accommodations or hotel na ay massage services, pwede gid kam pud maka-avail og mga leisure nga kumbaga na gym, nagi discount.
2: Okay.
0: Nagi na siya discount nga sa balaod. Pag sa hotel.
2: Sa hotel, within sa hotel.
0: Within
2: lang.
0: Sa hotel. Okay. Pero kung mga independent nga mga establishment like mga spa diya sa kuan, dili siya.
2: Depende sa ila, discretion nila kung
0: discretion nila kung mga tag or dili. Kaya namugun na po na sila yung mga kaguling promos.
2: Mm-hmm.
0: Like itong mga happy hour nila.
2: Yes. Ubos na siya. Mga packages.
0: Yes, packages. So, depende. Independent nga mga spas.
2: Mm-hmm.
0: So, aside anan, atay, itong online, no, dining, mga restaurant na to, naagi po na. And, anything na makonsume sa itong mga senior citizens, naging ay 20% discount o VAT exempt.
2: Yes.
0: Unless kung ang establishment is dili sila, nagitawag nila sa BIR nga muraga ng like something VAT, nga dili sila qualified to give VAT, nayana. So, nayuban senior citizens.
2: Non-batable sila ang establishment.
0: No,
2: yes.
0: So, nayuban senior citizens magkiklamo nga nang walay VAT because we need to understand also that there are establishment nga dili sila batable or something yana, no? So isa po napon mina encounter ana gyud nga mga establishment.
2: Yes.
0: So dili aware ang senior, so ako lang ihangyo sa mga establishment kung dili mo batable nga ano establishment, you should inform the senior citizens para dili mo escalate into complaints kay basig dili masabdan sa senior ba nga dili man dai mo oblige mo hatog ban because ang establishment is wala siya na qualified.
2: Mga beauty salon, apil ba ni cover ba ni sa ila? Manicure, pedicures, Kay mga beauty conscious ba kaya nito?
0: Oh, health and wellness. Kana, wala pa na ako na ano, magnumbing. Ako pa nang i-review said kung appeal ba na siya sa balaod.
2: Hopefully ma-appeal magnum Cheryl no, kay pamper time ng pamper na maginailangan.
0: Lagi hopefully ma-appeal siya. Pero tanaw ni review na kung balaod kay grabe ka ano mugod ang balaod magnumbing.
2: Yes, broad guy siya actually magnum Cheryl no. Wala siya naka-specify kung asa lang yun cover unsa lang ang coverage lugar sa ilang 20% discount. But atong iklaro sa mga pamilya din, ano, mga elderly, mga senior citizen nato no. 20% and 5% ang ma-discount nila.
0: And also VAT exempt.
2: And VAT exempted mga Magnum friends, no? So lower than 20%, it's either pwede mo mo-complain
0: yes.
2: or pwede mo mo-demand for yes. additional discount.
0: So, pero natin itawag nga promotional discount sa mga establishment, ha? So if ever ang senior citizen magpalit sa mga establishment like sa restaurant, nasla'y promotional discount nga, naka-discounted na,
2: yes.
0: pwede good nga mangutana si senior citizens kung asa may mas dako og discount ang katong regular discount ba or ang promotional discount?
2: Ah, okay, pwede. So, dili na sila maka-insist on their own discount kung discounted na daan niya mas ubos ang naka-promo.
0: Kung mas ubos ang naka-promo, yes. pwede gid mo
2: ingon ito na siya mo-avail.
0: Mo-avail si senior citizen sa katong regular discount gid niya 20% og VAT exempt.
2: Mm-hmm. Okay.
0: So dili gid makaingon ang establishment nga kanira imong promotional kay promo.
2: Ah, so di siya maka-insist sa tindahan.
0: So okay. dapat ang tanaw ni senior citizens, compute niya daan kung kaning gihatag nga promotional discount sa usa ka establishment.
2: Hmm.
0: Dako ba ni or gamay ra ni nga
2: yes.
0: discount
2: okay.
0: kung itandi
2: kung
0: ni mo
2: niya yan 20%
0: og VAT exempt. Okay. So ingana lang siya. Ayo man mo gud nga.
2: Kasi ito duoy sa sa mathematics.
0: Okay. Ah, isabon na siya imong na ato na isgutan no, ang discount no. Nasa ordinance na mo nga mo sa
2: hopefully konseho. Makapasar sa konseho.
0: Mm-hmm. Nga ang tanan establishment nagi mabutang niya unsa ang proper computation
2: yes,
0: discount.
2: Yes, no, kaya di ba bigay bawo pinang uban niya.
0: Yes, kaya wala sa yung citizen, di kita kabalo unsa yung proper discount. Labi
2: yes.
0: na, kanang, unless kung kanang kuan ka, may kag math or
2: yes.
0: conscious ka sa iyong discount.
2: O lugar siya.
0: Oh, conscious ka sa iyong discount. Pero katong uban nga wala.
2: Oh, mga ordinary
0: no,
2: lang
0: na
2: senior.
0: Dawat sa discount na. So wala sila kabalo. So kami, nami ikuan sa
2: at least na siya discount, mura siya discount chart, sir, no?
0: Yes,
2: na makita.
0: Nga makita.
2: I-display.
0: Display.
2: Mm-hmm.
0: Nga unsa ang pamaagi sa pag-discount sa ilahang ano. Abis ay discount computation.
2: Sige kagawad GG nang nakapasar na ba ni or na file na ba ni nga ordinance?
0: Ah, ganun nami nag undergo mi first committee
2: first reading
0: committee hearing.
2: Ah, sa committee hearing pa lang
0: oh, so na nami I don't know if kano sa ang second hearing kay dahil mga comments pod no.
2: Mm-hmm.
0: Especially dagan og kanang mga provisions na pwede na mo improve no para gid nga comprehensive yun ang approach para pod sa servisyon ng tarong ato mga
2: so at least represented ba ang ato ang committee hearing represented ba in all sectors gawas well given nga para ra gini siya sa senior citizens but there are many stakeholders involved
0: yes and so, in the second hearing manggood i-invite ato mga establishments
2: mm-hmm.
0: like ang kaning mga malls like Ayala mm-hmm. mga cinema nato mga sinihan
2: mm-hmm. yes.
0: mga tagiana so uh-huh. we also need to invite them sa pilang comment with regards sa code kay namo yung mga possible provisions nga baguon no
2: mm-hmm.
0: kay I don't know if allowed to share this because one of the ano counselor gusto niya pod nga ano pod ang neighboring
2: yes neighboring as kini municipalities
0: nga
2: musulod diri sa sentro maka-avail
0: oh, pero dako pa nang isgutanan magnumbing kay
2: syempre no sa mga negosyan ay sa kadaghan sa tao di sa Cagayan de Oro na pay mga incoming nya mo maka-avail
0: dako pa na siya isgutanan I will not dig deeper into that because
2: yes.
0: I will leave the council on how to anyway in the second committee hearing siguro we will committee chair will invite more stakeholders to get involved in the ano in the matter
2: mm-hmm.
0: kay para mas ligon ang ordinansa
2: yes no, no? Kay dapat naman kun magnum chair la tong mga elderly wala na chill na lang nilang
1: yeah.
2: life no
0: yes.
2: mga remaining days nila di na nato ni sila ibutang pas mga komplikado nga sitwasyon
0: lagi magdala
1: pa boss sila magbigay ni reach wala ang appointment sa ilang
2: yes, gawas tuod aning pneumonia vaccine on October 28, Sir Michael. Naapabay lain nga mga medical missions or services na pwede ma-avail or ma-offer nato in this whole month celebration or celebration sa to ang Elderly Week?
0: Actually, we are on trying to ano, making another activities pa jud, no? Mm-hmm. Kay syempre we also need to consider po ng mga partner agencies. Mm-hmm. Tayo mga invitations mga, for example sa PhilHealth, mga mm-hmm. yakap mm-hmm. registrations mm-hmm. and then napay nag-invite pud sa amo sa jail, no? City jail mm-hmm. nga tagaan po ng serbisyo ilang mga senior citizens nga nasa sulod.
2: Yes.
0: So mo po na amo gina-consider karon kung sa amo imahatag pud sa ilaha. So first ana isang ID registration kay most of them po da po yung mga IDs. Mm-hmm. And then vaccination appeal po namo sila sa siguro tagaan og serbisyo when it comes to vaccine, no? Mm-hmm. So daghan pa mi gina consider karon nga bulan magnumbing, so di pa na ako ma-divulge dire kay no mm-hmm. we are in current planning pa unsa pa ang mahatag sa maong mga senior citizens nato in celebration sa elderly week celebrations.
2: Yes, we will be entertaining questions for our Magnum Live viewers and listeners coming in from Ma'am Miriam Mondia. If mag-change og ID SIM gihapon ang requirements for online, Sir Michael?
0: Actually, is mas dali na ang ano replacement sa ID because you only need to do is ang requirements lang yun is 2x2 nga recent pictures ni mo. Mm-hmm. Kaya for example, ang imong old ID is 2022 pa. So, minto sa idaan na kayo siya. So, we need only the new kanang 2x2. And sa barangay certification na part nga i-upload, ang imurang i-upload dito is imong old nga ID.
2: Okay.
0: Nga klaro ang iyahang ID number. O ang second part is itong proof of ID, any valid ID lang.
2: Mm.
0: Kay nga nung kinanglan mi og any valid ID because namang goy uban ID mong good magnumbing nga gi-issue sa una, dili mao ang mga birthdays.
2: Oo, nagkabansiwag.
0: So nagkabansiwag na uban birthday nga October 25 unya sa iyang valid ID kay October 15 mm-hmm. na si different ang year. So we need also to kana bitoy bangga na mo yes. kung mao bagi na iyang birthday.
2: Possible kay, pa nga di pa ka senior na hinuon.
0: Oh, kay, so
2: tuig.
0: Oh. Apo muli kay ang puno basig na mga fake IDs pud nga magpa-replace.
2: Mm-hmm.
0: So mo po na ginatan-aw. Kailangan inay valid IDs.
2: Okay, so gamera kay na.
0: Gamera yan. Sayon ra siya kay wala na siya ID. Nakamatog barangay, only your old ID as in valid, other valid ID na po.
2: Mm-hmm.
0: I-upload na sa system.
2: Yes, kinito ang libre nga pneumonia vaccine, Sir Michael, no? Atong iaghat atong mga binating ting paminaw. Naman may mga elderly dekar, i-submit ilang self, no? Kay makatabang may actually mm-hmm. para sa ila. Nabatay limit as to the number of recipients?
0: Ang gihatag lang mga allocation is 120. Yes, pero available man po siya sa mga barangay health centers mm-hmm. nato.
2: Ah, pwede na sila mag-walk-in. Mm,
0: pero ang amo lamang good is alinsunod sa ano celebration sa elderly month, mm-hmm. napon may ginakuan nga. I partner with the City Health Office okay. kay Atbang Ramonggod ang City Health Office sa opisina.
2: Kayo.
0: So, pwede rin dito po sa ilaha, pwede rin po sa mga. Murag i-allocate sa mo kay sila po ang City Health Office nag-allocate po siya sa mga barangays.
2: Mm-hmm.
0: So, amo na nang request no? Okay. Sa ilaha.
2: So, 150 ka mga...
0: 120.
2: 120 ka mga illness.
0: First come, first serve, gilang ina.
2: First come, first serve. So, on the day na ta, magpa-walk-in. So, gahatag ta
0: yes.
2: og priority numbers.
0: No na, at the day na gita.
2: On the day na.
0: On the day na gita.
2: So,
0: kung kinsa man tong muadto dito, you can go earlier.
2: So,
0: para
2: the whole day event. It's a whole day event.
0: Whole day event. Sagun sa naimu.
2: Mahuman.
0: No, mahurot ang 120
2: sa pag-vaccine.
0: Oh, 120 ka buo. Kay last year, I guess, naras sa mga 50 ang nabaksinan niya ito.
2: Okay, uban, yun. Labi na itong nag-wheelchair na Sir Michael. Lagi, no? So, walang maka-assist sa ilaha sa pag- anhagid mismo direkta sa inyohang opisina. Anyway, Magnum Cheryl, no? Wala na tayong igong oras. Nilapas na gani. Before na ito, buian si Sir Michael, do you have any follow-up questions? Please go ahead.
1: Okay na kayo, Magnum Big. It was well explained. Siguro, kuan lang, pag-aghat sa itong makaigtunan, labi na ito, di ba, sir, ang kanang kaangayan o banal ang mga elderly. Kaya usahay, Magnum Big, kini ato mga elderly. Wala pagpakabanang ato mga younger ba? So, dapat ubaran at least kay para mag-iya. Labi ng online ng application karong mga panahon na to. At before easier ka ng access sa'yo nila.
2: Mm-hmm.
0: Lagi, labi na itong mga apo nila or mga anak nila na kuan sa techie sila sa technology. So, why not, no? Tabangan ito mga lulog-lula nga ma-update ilang mga IDs.
2: Mm-hmm. Dili lang na ito iskortan kung ting-release na sila.
0: Pwede rin nga kung maka-apply sila, kung dili sila makado sa office, pwede rin ang anak or Apo ang mukuha sa ID. Nalay authorization.
2: Sorry ha, wala ta nag-judge sa Magdam Cheryl, but it's an even reality. Daghan mo escort ni Lola, ni Tatay, o ni Lulo once ting release sa social pension.
0: Oh, labi po ng social pension na to, no? So ako lang ikuha, no, ang mga other services aside sa ID na mo, ID yes. system, kay usaira ba kay makuha na ang OSCA as tighatagrag ID, but napon may other services like sa social pensions, national and local. So, napunta yung burial assistance, and then napunta expanded centenarian applications, application lang, and then sa local pod na application para sa ito mga 85, 90, 95, 100 years old na mga nana, wow. mga nanay o datay ng mga seniors.
2: No? Grabe, kutang-kota na gina sila Magdam Cheryl. Ginitawad, sir, unsa ilang pa, unsa ang grace period nga pwede nila ma-advance pag-apply?
0: Six months, no, before ka mag-80 or mag-85 or mag-90 or even mag-100, 6 months before ana, pwede na ka mag-apply kay mo undergo pa man nag-validation na mo, mga documents, na ipasa kay once mag-apply sila, amo nang i-validate ilang application kung sa tama ba mga requirements, ayaw po naman na isubmit po sa National Commission of Senior Citizens para sila po ang mo hatag allocate sa fund. No? So, naiubang ngayon nga, nag-birthday na siya, wala pa siya kakuha, pero nag-apply na siya. So, maghuwat-huwat lang kita, no? Dari lang ako ikuha, huwat-huwat lang kita. Kaya tungkol sa kadaghan, and also, it's by batch manggod. So, naboy uban, nga nung utanang, nga nung wala pa siya na-release, na nag-birthday na, by batch manggod ang release. So, magdepende pa po kung available na po ang funds sa national. So, maghutuwat lang gita, no? So, probably karong December or November, siguro, mag-release na po na sila for the another batch. No?
2: Simba ko lang, no? Labango ng pito kalahod, Magdam Cheryl. While giprocess ang katong application, within six months, simba ko, gikuha ni Lord. Ang recipient Sir Michael to avoid conflict in between sa mga mga mudawat mabalid pa ba gihapon or marilis ba gihapon
0: kana ang pa na ko naklaro magdumbing mo
2: kay simba ko diba
0: dili wala ba na ko na pangutana sa ang staff anyway
2: hindi ba ta makasiguro sa sitwasyon
0: di po ko katubagan na karon
2: Kaya di pa na mas may siguro matagal na ito kami yes, naman simba ko lang. Kay, siguro wala pa'y case nga nahitabo Magdam Cheryl, kaloy sa Diyos, na avail yung lugar ni recipient no within sa 6 months period. Pero simba ko, labi na og nanay balatian, Sir Michael. No?
0: Lagi, di pa na ako matubag karoon magdumbing. No?
2: Okay. Sige, mamina, mas magnumadyo, mga magnumpenso.
0: Oo, siguro, ako i-ano, hatog
2: ka mag-lasong.
0: Cheryl, no? Pero prior sa ilang pag-apply na, alam mo guna yung mga authorizations kung kinsa ang...
2: Yes, kung kinsa ang secondary.
0: Secondary nga mo kuhan. Authorize nga mo kuhan.
2: Nga mo receive.
0: Nag-iuban magnumbing nga, kanabitaong... Mag-away na dayon.
2: Diba?
0: Kay, mag-ilog ba? So, nanagin
2: may... Gamay na kayo katigayunan.
0: Nanagin may ano-ana nga documents sa pag-fill-upan. Kung, example, wala na ang senior. So, dapat kay... Kanang, ikaw ang giyod ang gitugyan niya. Ikaw mo claim, ana. So, naging ana.
2: So, kung isa mo kadusina nga igsuon, dapat nag-isa. Unanimously.
0: Oo.
2: Pabor mo tanan nga siya, ragyod.
0: Oo, ana. Nay mga ingana. Same with the burial. Ano, burial na to, no? Amo gyud nang ipa-perma gyud ang mga igsuon nga kani gyud siya mo claim wala gyingon nga mag-ilog kay lisod na kayo
2: sa ilan na after that bahala na mong maglasong mo magibugnong o simba ko ayo lang po rin taon oy kwarta ra man ang mga igsuon
0: ako pong lakbitan magnumbing kung napatay yung oras
2: Good
0: no
2: sir,
0: ato ang social pension no kay kani mo gyud ang wala gyud na klaro sa uban kay nagi poy magbalik-balik sa office kay mag-follow up sa ilang social pension kanusan ni sila wala pa sa na nasulod no ang nanatay bagong pamaagi manggod sa social pension na to. Sa daan nga pamaagi, pwede rin ang office mag-endorse.
2: Okay.
0: O mga social pension. Ngayon nga mga social, mga senior citizens for social social pension. Now, ang last February, nawala na siya nga pamaagi because na bagong guidelines si baba si DSWD. Which means, under sa bagong guidelines, dili na pwede mo endorse si OSCA office or ang LGU og list of names para makasulod sa kanang program. No, for example, kung naay senior diha, bedridden, kailangan na gid siya masulod sa program, dili na gid mi pwede maka-endorse. No? Depende na lang kung ang DSWD mismo ang kuan nga sila mo pasulod atong kuan, pero ang oscopies wala na gid siya ana nga murag control, wala
2: so
0: na control.
2: So that is why na uban nga ano dugay naman kaay ko nagsubmit, wa pa man ko
0: nakasubmit. So ang naitabo magnumbing ang pamagi karon sa social pension is nationwide na siya through CBMS.
2: Yes,
0: community based monitoring system. So gikan na siya, ang data na gikan siya sa PSA, sa ilahang community based monitoring. So ang kanang survey ana gikan na siya 2024 pa. Na survey nga gihatag. Once na kinanglan og slot for social pension, social pensioner, sila mo baba og data lista. Og ang DSWD through with the help of CSWD or OSCA office, kami po na mo validate kung kani siya buhi pa or patay na.
2: Okay.
0: Or kani siya,
2: so, pwede ba siya? 2024.
0: So, daghan may mga ano, daghan may mga concern. Actually, ana, magnumbing kaya. Uban ana, during validations, wala na diha, gilit taga diha. So, mo po na ang realidad no, sa ground nga, sa, dili gid siya accurate ang data. Accurate po ang data when it comes to social pension. Kaya nang uban po, ang gihatag is na SS, GSIS.
2: Yes, so, sa iyo.
0: Out of, pero ang nakanindot lang magnumbing, wala na siya pili. Wala na siya pili regardless kung 62 ka or 63, 60 ka, kung nalangay ka sa lista nga gikan sa CBMS, dahil yun, indigent kay ka, pwede gig ka masulod sa program.
2: So, dali ra siya.
0: Dali ra siya. Unlike sa una mang goal, na prioritization. Na ang karon kay, kung ang ngayon lang gig ka nga masulod sa program, masulod gig ka, bala pag 62 ka, 63 ka, 65.
2: Oo.
0: So, sa daan mang goal, kay kailangan ka, 80, 70, na prioritization.
2: Yeah, so, na age bracket.
0: Na age bracket. And then, from 14,000 nga active pensioner na to, nanata sa mga 17. So, nitaas na nga to ang slot. No?
2: So, hulat-hulat lang.
0: So, hulat-hulat lang kita. Ang akong advice sa mga senior, kung mag-survey na pudpuhon, paabot lang kita kung nai mag-survey sa iyong mga balay, no? From the PSA or the CBMS, nga makita gid nila ang iyong kahimtang hangayon.
2: Talabangon yun.
0: Hangayon yun mo masulod sa kuan. So, pero, dagan mo data ano magdumbeng dili gid siya ingon nga kana lang kay napagay data ang CBMS nga is hulog sa ano
2: yes,
0: sa sa DSWD para i-validate so magpaabot lang ta kay basig nara inyo mga ngalan dito once na available slot
2: hopefully basin daghan makadugang bag-o na pangalan
0: so wala ta kabalo na dai inyo ngalan
2: Anyway, sir, any message nga ihatag sa itong mga seniors elderly karon no, before we let you go, please go ahead.
0: So, ano na lang ko pasalamat na lang ko no, in behalf no sa amo ang enhance sa CSWD office, Ma'am Anisha Sitongson no. And also sa among OSCA head nga si Victor Lagang, our OSCA head and usab ang atong committee chair sa senior citizens nga si Honorable Gigi Go og ang ato ang social service committee chair nga si Honorable Maximo Junjun Rodriguez yes. Og ang ato ang halangdong mayor Mayor Rolando Clarix Uy no ako magpaabot kaninyo nga ang programa og serbisyo alang sa ato mga senior citizens no gipa lapdan gina sa city para mas matabangan og mas maserbisyo ato mga senior citizens sa Katilingban o sa atong sa Dakbayan no kay ang ato mga senior citizens isa sa mga vulnerable sectors yud nga angay nga tanawon og tagaan dakong serbisyo no kay ang pagka dual citizenship dual citizenship is murag mo na ni ang gihatag nga murag kanabitong golden age
2: yes deserves to be recognized and enjoyed
0: yes mo nang nagi balaod for senior citizens kay para gina sa inyo og ang gobyerno sa Cagayan de Oro nangita gyud paagi nga maserbisyoan gyud magtarong og mahatag ang para sa inyo. Kana lang no on behalf sa akong team sa OSCA office no daghan salamat magnumbing no this is my first time gyud
2: yes,
0: no
2: nga
0: nag-guesting diri sa
2: salamat kay sa inyong team diha nga taas kay pasensya sa atong mga elders.
0: Lagi kay sa ako pong experience pod no daghan gyud mga senior citizens nga ano tuod lagi gusto maka-avail sa mga programa din nila sila ma-appeal. So, muna frustrated po sila sa ilang kabahin. So, thank you, magnumbeng, magnum Cheryl, no? I hope na we can work together
2: yes,
0: soon. Tuna pa yung mga bago na pong mga programa or mga initiative ang OSCA office for our senior citizens. Daghan salamat ug maayong hapon sa tanan.
2: Okay, nya na pay mga late late na questions. We were to apply online daw. Asar sila maka-apply kung gusto nila mag-online, sir? pa-change og ID.
0: Website no, anami sa social nami page no, mm-hmm. Facebook page, nara dito nakapin ang amo ang post no with the link then ang instruction kompleto gito siya.
2: So i-follow lang tong steps.
0: Yes, nagi steps dito ng unsa ninyo pag apply sa ano, mga
2: uska,
0: ID.
2: Uska inyo hang Facebook page.
0: Senior Citizens Affairs Cagayan de Oro City.
2: Okay. And how about those senior citizens ID issued by National NSCC? Valid ba gyapon or need na i-replace?
0: Actually ang NCC nga digital ID wala problema na, wala, it's na. Because so, it's na national dili na kay because ang OSCA ID is for local only for example Cagayan de Oro, so every LGU naginis like kagalingon nga IDs, mm-hmm. So unique lang ato diri sa Cagayan de Oro kay nanatay QR code, where in fact last September 16 na taga LGU taga Surigao del Norte nga LGU nagbenchmark sa Cagayan de Oro to witness also unsa pud ang mga services sa ato ang senior citizens og namangha sila kay nanatay QR code system, gusto nila awaton kay para pud magamit pud sa ila dito sa ilang lugar, so okay. Muna siya ato ang mga milestone no nga achievement sa ato ang office.
2: So, there you go mga gala. Inyo na bati ito dinapit nga bisita si Mr. Michael Clarin o sa ka-registered social worker o kasamtangan nga senior citizen focal person alang sa atong ipahigayon nga o gitamod nga Filipino Elderly Week. Mga Magnum friends. Magnum Sherelle, before I let you go, imo mga 1 second, 1 minute.
1: 1 second, magdubing sa ato mga kaigsuunan nga ka ng mga elderly. Very interesting kayo topic o dubing ha kay diya sa Cagayan de Oro, murag ubay-ubay gid ang atong elderly. So hopefully maka-avail sila kay atong mga elderly, mga gem na sila sa atong society nga they've been through a lot. So angayan nga karon this time maapod sila yung mga benefit ni makuha. So hopefully tanan magdumbing maka-benefit kid ani nga program sa atong government.
2: Yes, salamat kayo og natay gamay nga regalo nimo Magdum Cheryl. Take it away atong co-pilot.

0: Salamat.
1: Okay. Okay. Pero pa rin, napay Jolly Jolly. Oh, Magnum Cheryl, salamat kayo, no? Kay si Magnum Cheryl, mga Magnum friends, no? Taliwala, in taon nga, kuha na ni Lip and Right, in taon na iyahang pag-silbisyo pa. Iya laging kasing-kasing, mga Magnum friends, na sa ato, no? Mga binating tigpaminaw, ang pag-extend o servisyo nga na kanyang palagi sa kahanginan. Magnum Cheryl, wala tayo yung oras. Salamat kay Satanan na itong mga binating tigpaminaw hangtod sa sunod Sabado. Kaming tanan mang hinaot nga ang tanan na itong hisgutan diri sa itong tulumanon. Magnum Health is Wealth. Matag Sabado kakuhaan ta sa pagtulunan. Magamit ta sinadlota nga pagpakabuhi. Dumduman lamang yun natin sa kanunay. Nga ang pagatiman sa itong kaugilingon, susama lamang sa pagatiman sa itong mga tanong. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lamang pauli.
0: Dagang salamat mga Magnum friends sa inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras matag Sabado sa tulumanong Magnum Health is Wealth programa nga magdalit kaninyo og kasayuran sa kabaskog sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna og kaligon sa pagbati.
1: Mosunod na ang atong newscast ang balitang Magnum sa itong mga newscasters hangtod lamang sa sunod Sabado. Kami tanan manghinaot nga ang grasya og kalawi sa Dios magauban kanatong tanan. Kini na lamang yung mga kalagad sa kahimsog sa kanunay Magnum Binga Bukay Jacinto.
0: Pag si Magnum Cheryl Asilan Gailoa ang inyong nurse on the air.
1: Dinhi lamang sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, dinhi lamang sa balitang serbisyo, Magnum Radio.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: Bugas-bugas sanaw nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na. Apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagindoro o Misamis Oriental. Paimutsi usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina at Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Long. Go.
6: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: A first for Sitio, Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
10: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
12: Kung aduna mo'y bangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
13: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
14: pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
15: Sabado Night!
2: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
15: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug Serbisyo Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
16: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Duro City.
17: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon. Aniya ang inyong Magnum Newscasters.
16: Alas 6:35, higala, kumusta ang mga gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Walas Magnum Lokal 24 ka mga Chinese National ang nasikop sa gimong operasyon sa Bureau of Immigration sa San Isidro, Talakag, Bukidnon. Sa atong Magnum National House Prosecution, wapay official ng detalye ang impeachment Senate Impeachment Court kalabot sa insaktong pizzas pagtapos sa impeachment trial. Sa atong Magnum International, Iranian President Masoud Pezeshkian mibutiaga dili sila musibog sa pakigdialogo sa Amerika. Sa atong Magnum Peses, laing hugna sa oil price adjustment, lauman sa mga motorista sa sunod simana. Sa atong Magnum Entertainment, Jimmy Evangelista nagpagawa sa iyang payag sa pinakaunang higayon sa kasamtangang relasyon nila sa banang si actor Baron Geisler. O sa atong Magnum Sports, jiu-jitsu player Alexandria Enriquez nasagbit ang dugang silver medal alang sa Pilipinas sa nagparaing 2026 Asian Games sa Japan.
17: Balitang Magnum!
16: Mga Ikson, kumusta may gabi karon loud na karon ng Sabado, October 3, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
1: O Magnum Chingindrina Enriquez.
16: O karon sa litera sa itong Magnum Lokal, mabot sa 24 ka mga Chinese National ang nasikop sa gimong operasyon sa Bureau of Immigration. Kabag ang ubang law enforcement agency sa duha ka mga planta sa San Isidro, Talakag, Bukidnon. Madol pa ni Bureau of Immigration 10 Director Andy Makaayan nga sa maong ihapa nasutang upat nini ang adunay mga dokumento rason nga ilang gibuhian og ang uban giproseso ang kaso.
18: The Commissioner of the Bureau of Immigration, based on the intelligence report, issued a mission order to conduct operation against the two corporations. Then we conducted the operation against simultaneous operation against these two corporations upon prior coordination with the Philippine National Police of Talakag, Bukidnon. Then fortunately, we apprehended at least 24 Chinese nationals, 6 Chinese nationals from the Cagayan Phenolic Rubbing Board Manufacturing Corporation and from the Mindanao Talakag Steel Corporation, a total of 24 Chinese nationals. We brought them to the Bureau of Immigration District Office in Cagayan de Oro. Then upon initial investigation, we found out that 4 of the Chinese nationals are actually properly documented. Nirelease natin yung apat.
16: Ang payag ni Bureau of Immigration 10 Director Andy Makaayan.
1: Giaghat ni DepEd Cagayan de Oro School Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo ang mga gidikanan nga ipasalmot ang ilang mga anak sa scouting. Kinindunod sa pagsaulog scouting manda karong bulana. Mato ni Gazo nga importante kinitungod kay ang maong kalihukan makatabang sa pag-umol sa mga kabataan.
19: Tibuok bulan mahimong scouting ang month. Busa ang atong mga kabataan palihog tugti mga ginikanan nga motambong sa mga kalihukan sa scouting sa ilang mga tulunghaan. Tungod kay kini isa ka kahigayunan nga maandam nato sila sa ilang ugma. Makaandam kita og mga leader, makaandam kita og mga citizen sa atong nasod nga responsable nga naay insaktong character o value system. Salamat sa inyong pagpadala sa inyong mga estudyante pagtugyan sa scouting movement aron maumol. Salamat kay dili man maglisod ang atong mga tulunghaan.
1: Pahayag, ang pamahayag ni DepEd Cagayan de Oro School Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gazo.
16: Alas 6:40 na gikonsidera karon sa CWD ang pag-activate alang sa dugang production well isip kabahin sa pagpangandam sa posibleng epekto sa mas grabing El Nino. Mao pa ni CWD Board Chairman Dr. Jerry Caño nga kini ang usa sa mga pamagi aron madugangan ang tinubdan sa tubig sa Dakbayan.
20: Ang atong bulk water supplier dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro mga 40% usab kana ang nangaihatag ng supply para sa atong konsumante. Mao ka na nga ang atong pagpangandam karon sa Cagayan de Oro City Water District, atong gikonsiderar ang pag-activate, pag-commission sa mga dugang production wells aron sa ingon yan kaumad sa panginang lanon niya sa tubig kung mo grabe pagikining epekto sa El Nino.
16: Ang payag ni Cagayan de Oro Board Chairman, CWD Board Chairman Dr. Jerry Caño. O galaw sa itong Magnum Road Hunter. Ato binawang Miguel si Hunter. Magnum Faith Villas sa dalang kapisado ni nga ito Dakbayan. Magnum Faith, kumusta ba itong dagas na piko karoon diyan, Magnum Faith?
21: Yes, Magnum Sir, no, alam sa tayo ito nga pag-ulang way sa dagat sa Tepico, lakad sa panahon, diri sa may kapisado streeting siyudad. Light of the rate ang dagat sa Tepico, doon ay portion niya. Doon ay pagpalangan sa dagat, na panulaman sa ngay kabalakan, kay moving naman sa at karoon, Magnum Joel. Sabi rin sa mga itong RTA na nag-manage karon sa kadalanan, wala man sa ito na nabantayan niya din ay pinagbangga o disgrasya sa atong lokasyon karon. So lakad sa panahon, so far wala man sa ito na kasi natin pagpanalit yung pagulan na rin sa atong lokasyon, wala man sa ito na nabantayan niya pagpanagom sa kaunangang bahin karon. Hukmaw ka lang atong ito paulagway sa dagang sa Tepicol, lakad sa panahon na rin sa atong lokasyon, kini si Magnum Hunter 22.8 Bilis, sublita ako sa official Magnum Radio.
16: Alright, salamat ginabati ang itong kaban, Magnum Faith Villas. Alas 6:41 para sa mga balita karoon sa itong Magnum National. Iklaro karoon ni Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa ng wapay official ng Italia ang Senate Impeachment Court kalabos sa insaktong pizza sa pagtapos sa impeachment trial. Matuman ni Attorney Tolosa ng target lamang sa Prosecution Panel nga matapos ang ilang kagalingong sa gilong pag-presenta sa mga evidensya. Sa di pa magsugod ang usa ka bulan nga break sa Oktubre 15 ning tuiga.
22: On presentation of evidence, ang intention namin matapos na yan at least before the start of the one-month break which will start in October 15 no, to November 15. Pero syempre yung presentation and defense, that's something that we cannot control na, no, kung gaano sila kabilis. At least sa amin, sa prosecution, nakikita natin talagang yung efforts namin from the start. Pinapabilis talaga natin, no, magmula sa grave threats hanggang dun sa confidential funds. Narinig natin yung sentimiento ng publiko, no, na gusto natin as much as possible pabilisin yung trial. No. And that's also what we intend to do dito sa usapin ng unexplained wealth. But pagdating na ng sa na oras na para sa depensa mag-presenta ng evidence, we hope, no, walang delay at mapabilis din. Now, ang nakita ko dyan, nagkaroon ng statement si Senator Kiko Pangilinan, and I think he mentioned na mukhang it's not the...
16: Aga pa yaga ni Prosecution kung Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
1: Gibudyag ni House Prosecutor og Biko sa reporterless Congressman Tilly Ridon nga posibleng makita sa musunod nga testigo ang pipila ka maimpormasyon nga gipagawas ni kanhi Senator Antonio Terranis de Ford may kalabutan sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Ridon nga ipresentar sa prosecution ang mga witness gikan sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC sa sunod simana.
23: Wala kami masyadong komento, no, dahil out of court po na discussions yun. So we will just see kung meron pong mga ilang mga impormasyon na nabanggit niya na pwede hong abanggit po na iba pong mga testigo. sa darating pong linggo. So may mga NLC witness po tayo, meron po tayong mga bank account at insurance policies no, na mapag-uusapan po sa darating pong linggo. So we will see kung meron pong relevancy yung pong mga binabanggit ni former Senator Tillanes doon po sa maisasalang pong mga witnesses.
1: Ang pabahayag ni House Prosecutor o Bicol Saro Partyless Representative Tiri Ridon.
16: Alas 6:44 na sa mga nagpahimaw na karoon ng Climate Science Advisor nga si Lourdes Tibig sa Institute for Climate and Sustainable Cities nga posible nga mabati ang mas grabing epekto sa El Nino sa pag-abot sa unang quarter sa tuig 2027. Mato pa ni Tibig, alakip din ang grabing kainit o grisko sa food security.
0: Talagang tatama dito sa bansa natin, mag-uumpisa na next month, pero ang pinakamatinding negative impact sa atin ay mag-uumpisa ng January, early next 2027. Although, ngayong December at October, makakaramdam na tayo ng unti-unting pagkakulangan sa mga pag-uulan at pag-iinit ng mga temperatura natin. Sobrang taas ng magiging temperatura natin sa loob ng mga susunod na 6 na buwan. So ang paghahandaan ay yung tungkol sa tubig at saka sa init na temperatura. According to PAGASA, ang pinakamataas ay 39.5 at mangyayari ito sa Lowlands Mindanao sa buwan ng Marso. Mararamdaman ang pinakamatitinding init, pinakamataas sa Lowlands Mindanao.
16: Ang pahayag ni Lourdes sa TV Climate Science Advisor sa Institute for Climate and Sustainable Cities. Dito maglumsing sa Southern California. Gipemangnoan ang mga Pinoy dito. Karong abulan, kay tungkol sa grabing heat wave, punya mabot siya sa 105 kining degrees Fahrenheit. Grabe kainit. Grabe kayo. So 110 to 5 degrees Fahrenheit siya. O muna nga dito, murag ipahimong na lang ay gyod, o gaway gawas, o niya bantay gyod, kaya delikado kayo. Dito pa yung ilang, ang init ito karon karong nga bulan. So kadagan mong ni siya, so dinisato mo ning October, November, December, pero sa gingon na ito nga ni Tibig, nga sa first unang quarter gyod sa Enero, grabe na kayo ng kainit na, murag halos makapaso na gina siya, makasuaso na siguro yung mga panit na kung makasuaso, so mapayok ka na, magnumching. So delikado gyod kayo. Alas 6:45 na karon sa Magnum International sa Iran. Ibaya karon ni Iranian President Masoud Pezeshkian kadili sila musibog sa pagigdialogo sa Amerika. Bato pa sa presidente nga telewala paman sa tingwa sa Amerika nga buta bungkago ng Iran. Ilugang pa ni Pezeshkian nga ang ilang pag-uyon sa pagigdialogo wa nagpasabot sa ilang pag-surrender. Samtang giyakon usab nini nga wa sila ay pag-salig sa Amerika tungkol sa parayong pag-target sa ilang nasud. Alas 6:46 now, karon sa itong Magnum Business. Lauman na sa mga motorista ang laing hugna sa oil price adjustment. Sunod simana, subay sa Minsan of Plata, Singapore, ipanabalang mukunod sa 1 peso nga to sa 1 peso 20 centavos ang presyo sa matag litro sa diesel. Ay, arang good news ni. Samtang musaka sa pag 1 peso o 80 centavos nga to sa 2 pesos ang presyo sa matag litro sa gasolina. Bad news ni. Gagingon ang paguyang sa diesel, resulta sa paguyon sa G7 Nation o partners ngay paggawas ang emergency oil o diesel stock sa musulod kaupat ka mga bulan. Una ninyo ni Adto Martes, nagpatuman o rollback ang presyo sa lana sa nasod din 24 centavos ngayto sa 30 centavos sa matag litro sa diesel, 7 pesos o 57 centavos ngayto sa 7 pesos 60 centavos ang matag litro sa diesel o 5 pesos ngayto sa 85 centavos. Ngato sa 5 pesos 90 centavos ang matag litro sa kerosene. Sa ambas of forces rate ng Osaka US dollar, nagbalor karon sa 62 pesos 74 centavos. Canadian dollar 44 pesos o 12 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 99 centavos. Australian dollar 43 pesos 47 centavos. Taiwan dollar 1 peso 90 centavos. Kuruan won 4 centavos ang euro 70 pesos o 54 centavos.
1: Ogra sa itong Magnum Entertainment. Nagpagawa siyang pahayag sa pinakaunang higayon si Jimmy Evangelista sa kasamtangan nilang relasyon sa balang si actor Baron Geisler. Kinihuman sa kontrobersyal niyang post sa social media, pipila ka bulan ang milabay. Mato ni Jimmy nga padayon karong nag-recover si Baron sa treatment facility nga konektado sa ilang simbahan. Gingong nagdawat sa professional care ang doctor, samtang aktor, samtang nagpadayon kini sa therapy o marriage counseling. Hinuod, wa na gibutyag kung anong gikinahanglin ni Baron na mapaubos sa professional care. Dumduman, ngauna nang migawas ang issue sa social media nga posibleng mibalik sa iyang addiction sa alcohol ang aktor.
16: Alas 6:49 na sa itong Magnum Sports. Sagbet ni Juricho player Alexandria Enriquez ang adugang silver medal alang sa Pilipinas sa nagparaing 2026 Asian Games sa Japan. Hinuman na pakyas si Enriquez sa batok ang Orapa Sinatam sa Thailand sa Women's 63 kilograms final. Pinagi sa advantage sa wapang final. So nang ipili ni Enriquez si Dayan kung Dayani o Dia Abuid. Abaid. Sa Palestine, kalayam sa plido no, lisod kay Litokon. Sa round of 16, si Mariana Zoral Liva sa Kazakhstan. O sa quarterfinal, ang Mongolian fighter nga si Narangak Sikig Basag Gardar. Basta kayo muna na siya ang ngalan. Sa final, pinagi sa submission sa pagkaroon ng Pilipinas. Doon na ay 28 ka mga medalya nga gilangkuban sa 4 ka gold medal, 8 ka silver medal, o size ka bronze medal. Mga kaigsoon nyo na bati atong kompleto detali sa atong balitang Magnum Malakarawadlawad daw karoon ngayon Sabado, October 3, 2026, o karoon sa atong headline review. Sa atong Magnum Lokal, 24 ka mga Chinese national na nasikop sa gimong operasyon sa Bureau of Immigration sa San Isidro, Talakag, Bukidnon. Sa atong Magnum National House Prosecution, WAPI official na detali ang Senate Impeachment Court kalabo sa insaktong pizza sa pagtapos sa impeachment trial. Sa atong Magnum International, Iranian President Masoud Pezeshkian gibutiag nga sila musibog o dili musibog sa pagdialogo sa Amerika. Sa atong Magnum Beses Lying Hugna sa Oil Price Adjustment, lahoman sa mga motorista sa sunod simana. Sa atong Magnum Entertainment, Jimmy Evangelista, nagpagawas sa iyang pahayag sa pinakaunang o pinakaunang higayon sa kasamtangang nilang relasyon sa banang si actor nga si Baron Geisler. O sa atong Magnum Sports, Judy Tsuf player, si Sandria Enriquez nasakmit ang dugang silver medal alang sa Pilipinas sa nagparayong 2026 Asian Games sa Japan. Mga eksyon, timan lang sa agawas ng katilingpan, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong barugan hukum sa katawan ng matuman. Hang tulugma, kini ang mga tigbalita Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Chingintirina Enriquez.
16: Oba sa mga news writers, Andrew Delgado, news manager, Aileen McCurin. O sari pa Magnum Ching no, sa umasa itong pag-extro, mag-off the air takajot. Gamay lang kayo, no? Gamay lang. Ilam mong sibat niya kay dali na kayo ng dunalay gamay ng technical adjustment ng itong buhaton. So pagbalik ka na, automatic ta, no? Para tisdugang sa itong servisyo sa katawahan. O, so mawata kayo, tayo mong katingala, mawata kayo. Pero ilam mong sibat niya, ilam mong hawa kay mabalik kita sa rinayin madugay. So mag-off the air takajot, Magnum Ching. Inyong malagas kanginan, Magnum Jira Kubo sa Palitaog Servisyo, Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Balitang Magnum hangtudugma dinhi lamang sa Balitaog Serbisyo Magnum Radio.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga Amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo.

0: Samot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.

0: Mag-uban-uban na sabda karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nakunang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Tinilamang sa musika, balita o serbisyo, Magdom Radio. Live at the second floor of SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro. Eto na ang paboritong weekend show ng bayan, Magnum Sabado Night Talk.

0: Magnum Sabado Night Funk. Magnum Sabado Night Funk. Yo, baby. With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang liminon ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
1: Oh, mayong gabi, kanyang tanan mga Magnum friends. Mga kaigsunan, natudyang na minaw. Karong gabi una, good evening, maulanon. Intaon, sab, atong gisuta ang atuang palibot mga kaigsunan. Medyo murag ka ng kuwan kita. Oh, ulan gyud no. Ah, sige niya tataw di standby para sa tuang kuansad sa ginagmay lang pagulagway. Dayon para sa tuang kuan dayon ban pa tong mga guest na karon na nga gabi una. Okay? So larga. Siyempre kauban lang ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng Homo sapien Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Siyempre kauban sab nato ang asa ngalan ni Magnum Gilbert de Los Santos. Kauban sab nato karon ang usas ang prince ang reyna man ni. Reyna man ni siya pero ambot karon reyna pa bagyapon. Magnum Kia Villanosa, Magnum Kia.
2: Kuan sa kani ang mag part-time sa ko karon.
1: Part-time.
2: Oo.
1: Part-time sa kon.
2: Oo, ugma pa ko mag ugma pa ko magbalik sa kong corona kay bukay kasi dinadala man gud.
1: Oo, mga pila de ka kilo ni na.
2: Kuan mga 4.5.
1: 4.5 kilo. Ni murag kada adlaw ni musuto, murag mo na ning kada.
2: Mo gani, mo gani kada sandi ra ko siya gasuton kay para at least sa kasi sakit may sa likod sig dadagbug at maya.
1: Lagi kay murag labuktot.
2: Mo gani kakabuktot ni tag action tag kabuktot ani kay natong mga gakadevelop natong mga osteoporosis o gagabok natong mga kabukugan ani magdemensyo.
1: Anyway, so mga tumura sa alas 7:47 mga kaigsunan, standby sub dayon sa tuang unang guest ha. Unang guest nato nga si Jazz De La Torre, ang young soul singer and actor. Standby din on niya. Then there is attack ato sa Paolo Guetong kauban, labi na para sa tuang kining traffic.
2: Ako sa panahon.
0: Magno. Sasakyan kita.
3: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang good boy on air.
4: Ambot lang sa off-air.
3: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.

0: Ang traffic update, naka-standby sa datuang good boy on air, good boy, si Magnum Rudy Katapang.
1: Yes, Magnum Gilberto, Magnum Minto. Sorry. Tuma na dalikitan si Magnum Gilbert. So, nata karoon din rin sa...
0: Gimingaw.
1: Gimingaw ka. Sa tuang sister talagsaon.
0: Tuwa na to, nagdawat na to o kining porta.
1: Lagi.
2: Bakit kaya gidawat ka ron ba? Mga isa ka maleta gito nga trophy.
1: Ato to ay congratulate advance sa Magnum Gilbert, Magnum Kia, no? Kay dito magiging sa gikan, ikuha magiging sa iyang porta mga
0: no, kwarta, mga kwanto, 50 mil sige to?
1: 50 mil ka.
0: O mga kwanan, o nana, mga anak yun.
2: Mga isa kamalita gito, sa kong manaman, pero sinsilyo.
0: Sinsilyo.
1: Lagi.
0: Iyar, itong gisako.
1: Gisako na ito niya.
0: Oo. Magnum so, Rene!
1: So, Magnum Minto, Magnum Gia, no, nakasinating yun di palang yugay, adri sa barangay Gusa, na itong syudad sa Cagayan de Oro, kusog sa pagbundak sa ulan, Magnum Minto, Magnum Gia.
0: Bundak
1: yun yun. Oo, di bundak yun ang kusog ulan diri sa itong area. So far karon iundang naman nun siya.
0: Oh.
1: Pero itong hangaroon sa kawanangan, baga pagyapon ang pagbanat ko, andin inumanan sa kusog kapagpangilat, Magduminso, Magdumkia, diri sa itong iuwar karon. So iskutan ko na ito ang trapiko, padulong ka sa sentro nga bahin, sa itong syudad, pagawas po ka, padulong sa isti nga bahin. So yung karon nga oras, makita man sa na itong flowing kayong dalan. So amping lang yapon ta sa itong mga kaigsunan nga mga driver, nga mga nagmaneho karon labi na yun sa mga jeepney di pasahero o mga taxi nagkalang-lang man matumabantayan din ang pangagi ang Magnuminso. So ang pinta kaya ang dalan karon grabe kabasa
0: na
1: basa kaya ang dalan karon mga panahon na so tiyang ang pinta kaya danlog ang dalan so kung kita ayos on the board sa pagmaneho labi na yun sa itong mga kaigsunan na nagmaneho silang tagsa-tagsa sa mga salakyan karon mga panahon na
0: okay.
1: So ato mga kaigsunan, agatatopod kung dili man tama musakay sa mga jeepney di pasahero, kung magbaklay-baklay manggali. So andam na gyapon ta og mga payong, dalagi tag payong kay dili na to matag-an Magnuminso. Mga posible pa yun din nga mobalik ni ang pagbundak sa ulan kay wala gyoy bito na to nakita. Grabe kadago mga tong kawanangan karong mga panahon na Magnuminso.
0: Okay. So walay wa magkay pagbaha-baha di aron.
1: So negative man ato manggi gawasan. Namagitaro na kaungong mismo sa atbang sa mao nga balay tambalanan sa CRC Hospital ang Magnuminso. So para itong itanaw ang mga daplin sa mga highway, mga creek, kaputong gilili po ng creek dere, wala man po ang kabalakan Magnuminso ang mao nga giniyang mga pagbaha-baha. So dalira yung kayo, almost mga 20 to 15 minutes ang pagbundak sa kusog nga ulan dere sa ito, alabi na yun dere sa barangay Gusa, Magnuminso.
0: Okay, at least walay kundi aron. Wala man kay ano di ba, basta kay sa mo makita baga gyapon ang dagom niya kan kanang sino pa imong agtang sa sino agtang.
1: Tay okay. Video kay tapos ka dali nato wala gyud tagakalo medyo sino gyud ja.
0: sino gyud tagna gyud ko dai. So at least nga kwan ato lang imo nito pero unsa ba na kanang napay taligsik gyud taligsik ana.
1: Wala na Magnuminso, wala na tayo nabantayan yung pagpanalit eh.
0: Wala na
1: pero mo lagi ang atas kawanangan, dagong yung gayo, dagong gayo, inubanan sa pagpangilat. O tara ba to'y mga panultihon Magnuminso nga sa mga katigulangan na if magmangilat, na ipagpangilat, kini ato mga samin sa tuwang sulod sa ato mga panimalay, munigingon nga tabunan daw kay para tabunan. Sumpa sa kilat. Mawa na yung mga pagtuo. Sa mga labi na yun sa mga senior citizen.
0: Hala. Ambot, gato pa baka ko ano naman siguro?
1: Pero karon sa ito ang inilasyon ngayon, murag wala naman siguro Magnuminso.
0: Wala na, ambot lang po ka. Depende.
1: Mabantayan na ito na sa mga hinterland nga bahin. Pero pagkabot rin sa syudad, sa mga syudad, sama sa ito ang syudad, murag wala na kita kabantay. Kaya ang mga kaigsunan na ito, labi na yun nga ingaro mga orasa, tingtanaw na po, tigpaminaw sa mga balita, labi na po nga napo na itong panahon ngayon ni Magnuminso nga otro-otro ang panahon. Doon pag-ulan, then na po'y bagyo. O kung di ko masayo pa nga mo maabot Magnuminso. Nga yun ang pangandaman sa itong mga kaigsunan.
0: Sayop daw ka?
1: Sayop.
0: Dito ay. Anyway, so Magnum Brody, so murag ka na para di na kay ka mabasig, babasa, makaligo din ang kag-ahat niya ron.
1: Lagi.
0: Luis at maluis at tanim mo kay kwan ba ya? Muagi pa kag pila kasapa.
1: Grabe. Wala tayo mga tulay lugar, tulay. Oh,
0: mga walo kabuk tulay. Wala tayo pa.
1: So atasan sa tos mga kaigsunan nga magbinampingon ta, magbinampikon, labi na yun sa panahon nga ni karon. Always lang may yun mo nga paminaw sa mga balita. Sunin lang mo sa Magnum Radio, kay Brinawan din, mo-update ta, labi na yun sa mga kundunay pagkusog sa ulan, diri sa tong Sundrad, sentro siyudad sa Cagayan de Oro. Aha. Okay, gikan diri sa itong lokasyon para ngay gusa ni atong siyudad sa Cagayan de Oro alang sa pagmonitor sa lakat sa panahon lakat sa panahon o gadagan sa trapiko. Kini si Magnum Road Hunter Rudy Katapang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Rudy Katapang.
2: Live sa bantaw.
0: Nahiya ako na tuplok. Anyway, sa ito nga palakuban karong gabi una mga kaigsunan na medyo ano nagyuntaan sa itong oras ba

0: So technical adjustment. So kinalang ito magdadalag ko ano ni adjustable.
1: Adjustable.
0: Key.
1: Pero dili ta mga bakus nga ga-adjust ha.
0: Adil, naka-adjust na sa feelings.
1: Ako microphone mag-gri siya ga-adjust.
0: Oh, may. Bunali, bunali.
1: Ako ga-adjust sa iya.
0: Bunali. Ala sige. So naka-standby na sa tong
1: una na tong guest.
0: Natatawad sa tong pagbalik.
1: Padulong pa diri.
0: Sa tong pagbalik. Okay, sa karon nga mga panahon na itong oras, alas 7:55.
2: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ay, balik na sa ito ang programa karong Sabado Night Talk. Kauban gihapon si Magno Mencho, kabaktulan og si...
4: Magnum Kia Abelianosa, ang inyong part-timer.
3: Part-timer, paprinda sa niyayahang corona.
4: Hawa sa safekeeping kay kaning makawat o niya ito, maprinda ba ito?
3: Sa
4: oh, mahal ba kayo ito siya?
3: Palawan.
4: Dili, sa kuan na, dira sa Agura.
3: Ay, okay, so our first guest, karoon na gabi una, Magnum Kia.
4: Kani ito ang first guest. Mata pa rin Magnum Kia, pero kaedad na siguro ni Magnum Jane.
3: Pwede. Pwede. Height lang.
4: So, kasi ito na makaubad ka roon ang usa ka young soul singer, ano, di ba sa basa niya magdimensyo? Young soul singer and actor.
3: Actor pag yun.
4: Actor pag yun. Grabe na gini nga talent. Ikaw na kayo na nga talent magdimensyo?
3: Medyo sa una. Nagyat ang biya.
4: Katong wala pa ka na overwork.
3: Wapa na haggard.
4: So, makaubad na ito ka roon at ang usa ka soul singer o actor nga si Jazz De La Torre. Hello, mayong gabi. Hello?
3: Hello?
4: Hi, Jazz. Ano na siya?
3: Cutie.
4: Tagalog?
3: Oo. Hello, Jazz.
4: Hi, Jazz.
3: Magandang araw po.
5: Wala po.
4: Naririnig mo ba kami, Jazz?
3: Ay, may ano po yung gamit nila.
5: Pwede po kami pumasok po ulit. May itatrip
3: sige, kami. Paki ano
4: daw. Paki.
3: para pasukin natin.
4: Abri, hipot ka para makasunod sila.
3: Pasukin ko ang...
4: Mag-max, Abri, supportahan para makasunod sila.
3: Hindi pa sila ano. Papasukin ko.
4: Pasok muna kayo, pasok para... kayo mga...
3: Teka muna ha, mga kaibigan at sa mga ano din.
4: Nagiging Tagalog ka pala pag ganito
3: Tagalog
4: ka.
3: Tagalog pa sa...
4: Nagiging Tagalog ka pag ganito ang oras.
3: Basta ganitong oras eh. Hindi malilikayan.
4: Pero hindi kayo Tagalog, Tagalogait.
3: Hindi naman. Doon lang sa dulo ng lugait. Doon lang sa dulo. Minsan pag ano, may magtatagalog.
4: Kasi kailangan natin magtagalog.
3: Kailangan. Kasi yung,
4: usahay kasi. Ang lisod kasi magkasinabot pag hindi tayo magtagalog.
3: Oo, kasi minsan hindi malilikayan yung mga bagay na talaga malisod.
4: Oo, kailangan talaga na magtagalog tayo usahay.
3: Oo. usahay talagang minsan. Minsan nahihirapan nga tayo eh.
4: Sa tuktok ka daw, magdiminsyo ba? Sinakasulod na. Tuktok ka daw, tuktok ka.
3: Ayaw!
4: Wala pa na. Jazz!
3: Testing pa si Jazz. Kinakuan pa niya ang linya karon kay nag-trip-off sila dito.
4: Ala, nag-tik-tik-adjustment mo sila.

0: Oh. Eh, siyempre, no, sa ito ang balikan ng si Jazz De La Torre.
1: Jazz De La Torre. Cute kayo, cute nga bata.
0: Young singer young and actor.
1: Soul singer and actor. Oh, ikaw, pag-dimension, kasi pagsabot mo, ano nga soul singer?
0: Soul singer, sa kung nasabtan, mag...
1: Nag-usan nga genre.
0: Nagkanta sa patay, ano?
1: Dili man na, walay man na, gun. May man siya, soul singer ka lang.
0: Bitaw, soul singer, kasi karo, marag ka na yung mga pangbalad nga, no?
1: Kada mga genre, bitaw, kakanta ko nilang JR, nilang Jaya, mga na ba?
0: Wala na bang pag...
1: Oh.
0: Okay. Ating balikan po si Jazz De La Torre.
1: Hi, Jazz.
0: Magandang gabi.
1: Magandang gabi.
0: Hello. Magandang gabi.
1: Magandang gabi.
0: Ayan. Kasama niyo po si Magnum Mencho at saka si Magnum Kia po, Jazz.
1: Hi, Jazz. Ilang taon ka na, Jazz? Hello.
2: 10 years old na po ako.
1: Bata niya pa.
0: Na, ganyan na, 10 years old.
1: 10 years
0: young
1: old,
0: soul,
1: talented.
0: Singer and actor na.
1: Oo. Jazz, pwede mo ba kami nga bigyan ng idea? Ano ba itong soul singer? Anong genre ba ito ng music pa, yung soul jazz?
2: Siguro ballad po.
0: Oh, lagi tama
1: po. OPM, ballad.
2: Ayun po.
1: So yung parang ballad. Yung mga soft music lang, ganun?
2: Opo.
0: Parang ano lang, parang si Gary B, ano eh, hindi mali man to, si ano, si
1: JR,
0: si Martin Rivera. Martin Rivera ganun.
1: Yung parang maganda lang pakinggan sa tenga, yung hindi maingay, yung nakaka-relax, ganun ba yung soul?
2: Si Rob Daniel
1: po. Ah, Rob Daniel.
0: Rob Daniel.
1: Nandito ako, ganyan ba?
0: Hindi ikaw nandito.
1: Ah,
0: si Rob Daniel o si ano, muna yung bataan.
1: Rob Daniel Padilla?
0: Dili, lahito.
1: Ah, lahito dahil.
0: Lahito, actor to. Oh, and Jazz, kumusta naman yung weekend mo?
2: Okay naman po. Nanonood po kami ng sine kanina lang po.
0: Whoa.
2: Film showing po sa school.
1: Ah, may paso kayo?
2: Sa mall po.
0: Sa mall?
1: Ah, sa mall. Oh,
0: so, anong like, anong scene, anong ano yun? Anong move, film?
2: Toy Story.
0: Oh, nakapanood ka pa na nakabakanaba diyan Magnum Kia?
1: Noon, Toy Story 1.
0: 1?
1: Oh, elementary pa ako.
2: Iba po, Toy Story.
0: Toy Story.
1: Yung bago.
0: May bago pa lang ngayon? May bago?
1: Bago Toy Story.
0: Toy Story 2. Minsan may naging 3
1: man siguro. 3 naman siguro Toy Story. Kay college naman to si Andy Salas.
0: Ako ba? Ako wala. Di ko kayo karelate kayo.
1: Ay, magkita yung mga taon ko. Kito nga. Kuraso ng unang aswang. Magkita yung mga taon.
0: Pintik ko ka. Julien naman ni Balang.
1: So, Jazz, kumusta naman na... Paano mo na-discover na mahilig ka pala yung genre na soul?
2: Kumakanta po ako sa voice lesson po. Yung 5 years old po ako.
0: 5 years old.
1: Sumasabay lang
2: po ako
1: na.
2: Si daddy at kuya ko po kumanta. Tapos yung mga tita-tita ko po, kumakanta talaga po sila.
0: Mm-mm.
2: Pagkatapos po nun, may nakita po si mami na barbershop, Jojo's Barbershop po.
0: Mm-mm.
2: At na-discover po ako doon. Doon na po ako nagsimula mag-voice lesson, mag-recital, concerts, at yun po.
0: So, 5 years old ka pa lang noon.
1: Kumakanta ka na.
2: Opo.
0: Naalala mo
2: CR
0: pa?
2: Sa CR lang po.
0: Sa CR?
1: Ano yung first na kanta na parang kinahiligan mo ng 5 years old ka, Jazz?
0: Maliban sa Happy Birthday.
1: Twinkle Twinkle Little Star.
0: Naalala mo pa?
1: Cute kayo. Naguna mo na siya.
2: ABCD po.
0: Di ba sinabayan lang tayo?
2: Lemon Tree po.
1: Ano?
2: Lemon Tree.
0: Ano yun?
1: Lemon Tree.
0: Mm-hmm. At saka ABC, ganun.
2: Oo.
0: Diba yun? Doon na-develop yung ano, yung boses. Tapos, anong nangyari? Ba't ka pumasok sa ano?
1: Bakit mo kinahiligan yung soul na genre jazz?
0: Oo, mahilig.
2: Yung coach ko po kasi sa singing, siya po yung mga kanta ko po. Tapos nakahiligan ko na rin po yung mga ballad, OPM po.
0: Okay. Ballad at saka ano. So, and I think siguro idol mo si Rob Daniel.
2: Opo.
0: Oh, naman. Mm-hmm. Tama nga naman ako.
1: Aside kay Rob Daniel, sino pa yung mga ibang idol mo na kumakanta ng parang soul na genre? Oh.
2: SB19.
1: SB19. Oh, yun ba yung kumanta ng anak?
0: Hindi, si Freddy Aguilar yun. Oh, SB19 yung ano.
1: Ah, SB19.
2: Yung kumanta ng Mapa po.
0: Oh.
1: Ah, oh,
0: Mapa.
1: Mapa.
0: Mapa pa. Ah, uga na lang.
1: Hindi, hindi mo. Hindi mo.
0: Lahi pa dito.
1: Ah, so yung nakikinig ka yung mga kanta ng SB19, sinong pinaka-idol mo sa kanila, Jazz?
2: Si Justin po.
0: Justin. Si Justin.
1: Ah, kasi Jazz yung pangalan mo, kaya hilig ka okay kay Justin.
0: Oh, yun yung yun ba yung kompletong pangalan mo? Yung full name mo, yung Jazz De La Torre o ano lang yan?
2: Mayshan Jazz pa po.
0: Mayshan.
1: Mm-mm.
0: So, Shan Jazz De La Torre.
2: Opo.
0: Oh,
1: so, aside ba sa soul jazz, ano pa yung mga ibang parang genre ng kanta na parang kinahihiligan mo? Or ba, soul lang ba talaga yung kinakanta mo?
2: Pop po.
1: Pop? Ano ba yung pop? Lollipop? No,
0: oh. Ay, hindi. Iba yung pop.
1: Ah, iba yung pop.
0: Iba yung pop. No. Popsicle, ganun.
1: Hindi, hindi. Ah? Hindi. So, aside sa pagiging soul singer jazz, ay actor ka din.
2: Opo, yes.
1: Sa paanong paraan ka nagagawa ng acting jazz?
2: Workshop po.
0: Workshop. Oh. At isa pa, lumabas siya sa horror film, Maglungkia. Nung, opo. Tama ba yung paeng? Paeng?
2: Opo, psycho thriller po.
0: Oh,
2: ito psycho
0: thriller. Yung ano yung role mo doon? Ikaw yung aswang?
2: Si... Hindi po.
0: Ay, hindi.
2: Young po ako.
0: Ah, young na actor.
2: Young na bida po.
0: Young. Yan yung, ah, young. Yung yan ba yung, ano yung meaning ng mantsa? May nababasa ko.
2: Mantsa. Merong pong nakaraan.
0: Oo.
2: Na,
1: yun. Hindi ka ba nininervous pag pinapa-perform ka sa maraming tao? Just like, hindi ka ba nahihiya or nakakalamdam ng kaba pag pinapakanta ka tapos marami yung crowd?
2: Minsan po, nakabahan ako. Pero, palagi po ako nag-pray po.
1: Para very good to batang to. Very good.
0: Mabait na mabait na. Yung ano. So, may nababasa ako sa t-shirt mo, Mansa. And I think siguro parang opo. Isang...
2: Ito po yung movie po namin.
0: Movie mo ngayon or ano yun?
2: Yung Mansa po. Yung ako po si Paeng. Yung show yung October 7 po.
0: Ay, yung ano. Ah, okay. So, yan yung Mansa.
2: Yung title po, Mansa po.
0: Okay. So, horror film, ano? And, kumusta naman yung pagiging actor, young actor? Sino yung nakakasalamuha mo?
2: Yung mga veteran actors po, sila Miss Pilar Pilapil, Miss Jelly De Belen, Sir Dino Guevara, Sir Lloyd Cho Martino, Miss Miles Poblete, Miss Janice De Belen, si Miss Nuki Serna, at kasama ko rin po sila Kuya Kai Flores, pati si Ate Shira Tweg po.
1: Madami pala siyang kasama ng artista mag-dimension.
0: Oh, ikaw Maglungkian, may na... sino yung...
2: Tapos directed by Direk Luby Ignacio po.
0: Yeah, si Direk Ignacio.
1: Paano yan? Pag, di ba, horror film siya, hindi ka ba natatakot dun sa mga multo o yung mga aswang? Ganun ba?
2: Hindi po siya multo. Parang mental health po.
1: Ah, mental health. So, hindi ka about natatakot
2: sa
1: dun?
2: Sa pamilya po.
1: Para ikaw yung youngest na ano, parang anak, ganun?
2: Opo.
0: Wow.
1: So, paano mo dinevelop yung acting skills mo, Jazz? Aside sa paggagawa ng workshop, may ginagawa ka ba sa bahay nyo? Nagtitrain ka ba kasama si mommy at daddy mo?
2: Nag-workshop po ako at tinutulungan din po ako ni mommy.
0: Tinuturuan ka ni mommy.
1: Mm-hmm.
0: So, doon ka natuto sa mommy mo? Sa mommy ka?
2: Opo.
0: Sa daddy, walang contribution si daddy?
2: Sa kanta po.
0: Ah, kanta doon.
1: Sharing. Si acting tama. Si mommy, sa singing si daddy.
0: Ayun.
1: Nabahin siya.
0: Buti naman ay nahati. May contribution pa rin si daddy.
1: Hindi ba nakaka-apekto sa school mo yung pagkahilig mo sa pagkanta at sa pag-acting jazz?
2: Hindi naman po kasi usually po yung mga taping, mga Sabado at Sunday po. Pati yung workshop.
1: Mm.
0: Minamanage mo naman, di ba, Jazz?
2: Opo.
0: Anong oras nung mag-ano ka, magpa-practice o kaya naman ay mag-taping? Anong oras?
2: Sabado, Linggo po.
0: Anong mga umaga, ganun, mga hapon?
2: Opo, umaga pati hapon po minsan.
0: At least na manage niya no, yung pagiging actor, pagiging
1: singer
0: at isa pa nag-aaral. Mm-mm. Siyempre hindi kinakailangan ano yung pag-aaral kasi importante din yun.
2: Mm-mm. Mahalaga po sa kanya pag-aaral.
1: Oh. Anong grade ka na ba, Jazz?
2: Grade 5 po.
1: So may crush ka na kasi marunong mo crush yung ganyang edad eh.
0: Ayaw ni Mami.
1: Secret lang.
0: Sige. Mami, may secret
1: lang. Hindi naman malalaman. Hindi naman malalaman ni Mami. Tayo-tayo lang dito sa...
0: Mami, may secret.
1: Hindi nakikinig yan si Mami. Naka-headset si Mami. Naka-earphones.
0: Okay.
1: Siguro marami naka-crush ito kay Jazz kasi, alam mo, singer, artista na.
0: Maganda yung boses.
1: Maganda yung boses. So, kumakanta ka din sa school niyo, Jazz?
2: Opo.
1: Artistahin ito sa school.
2: Nanalo po ako last year. Second place po sa Banang Wika po.
0: Ooh, second place. Wow, congrats.
2: Kumanta din po ako ng Teacher's Day po.
0: Teacher's Day. Ano yun?
1: Kinanta mo?
2: That was Family Day po.
0: Family Day. Ano yung kinanta mo sa competition?
2: Tagumpay nating lahat po.
0: Tagumpay
1: natin. Kasama ba kami doon?
0: Tagumpay natin. No?
1: Natin.
0: Tagumpay natin lahat.
1: Nung Teacher's Day, anong kinanta mo, Jazz?
2: Ako naman muna po.
0: Ako naman muna.
1: Tapos yung ano, yung sa Family Day na dedicate mo sa family mo.
2: Ba?
1: Ano yung sa Family Day? Anong kinanta mo nun?
2: Alapaap po.
0: Alapaap. Ano yung kay ano? Yung kay Razorhead? Ganun?
1: Overdrive.
0: Ah, yung Overdrive. Okay. Pwede ba naming mapakinggan yung sample ni Jazz? Mm-mm. Yung kantang ano na lang? Yung
1: sa favorite niya, yung kay Rob Daniel.
0: Oh, yung paborito. Anong yung kanta? Ano yung title nun?
1: Nandito ako,
0: yung title ng kanta.
1: Mahilig ka ba nun? Yun ba yung favorite mo na kanta niya, Jazz? Oh.
0: Nandito ako.
2: Opo.
0: Oh, sige. Oh, pakinggan natin ang
1: si Jazz.
0: Sample.
1: Pasample.
0: Ni Jazz sa kantang Nandito Ako.

0: Gabi yun.
1: Ayun.
0: Sa, talaga bang, ang cute ng boses niya.
2: Pasensya na po, may sipon po kasi ako.
1: Okay lang,
0: may sipon pa siya noon na, may sipon pa siya.
1: May ubo rin naman kami.
0: It's lang.
1: Share-share lang tayo. Anyway, sa panahon ba na pagiging 10 years old and grade 5. Siyempre may mag-games-games ka pa, ano, may time ka ba sa pag-games-games?
2: Opo.
1: Ano yung paborito mong games?
2: Roblox po.
1: Oy, Roblox?
0: Oy, Roblox. So,
1: delikado daw yan.
2: Pero 1 hour lang po pala.
1: 1 hour lang.
0: Ah, nire-regulate ni Mami.
1: Mami, bantayan mo Mami ha. Baka iba na yung ginagawa.
0: Hindi, mabait na bata to si Jazz. Makikita naman sa mga sagot niya. Kasi gumagamit siya ng po at opo.
1: Tama, tama naman.
0: Magalang na bata to si
1: at,
0: Jazz.
1: At least nandyan si Mami.
2: Salamat po.
1: Yung masama kasi, yung inahayaan lang ng parents na 12 hours, 5 hours, ganun.
0: At least, kasi Jazz, regulated. Tapos may iba pa si...
2: May timer po ako.
1: May timer.
0: Tapos binabantayan ni Mami ko ano yung ginagawa mo sa Roblox.
1: Tapos si Mami may tapos si
0: kalaro
1: Mami.
0: Kalaro niya si Mami sa Roblox.
1: Kalaro niya si Mami. Si Mami yung killer. Okay, pag time na, oras na, ano 'yan, pa kukunin na ni Mami yung cellphone.
2: Opo, tapos magre-respect.
1: Yeah.
0: At least, nababalance siya pa din. So, tama. Sa edad mo ngayon, naglalaro ka pa din ba sa labas, yung mga traditional na mga laro, Jazz?
1: Anong paborito mong nilalaro sa labas?
2: Patintero po.
1: Uy, patintero. Patintero. Yan, paborito namin yan. Paborito namin yung patintero.
0: Yung mga kalaro mo, mga classmate po din, mga kaibigan nyo, mo dyan, mga kapitbahay nyo.
1: Mga kalaro mo, yung mga kapitbahay mo.
0: Mga classmate.
1: Classmates. Siyempre. Classmate mo.
0: Jazz.
1: Okay, si Jazz is... ano naman yung plano ni Jazz ngayon? Sasali ba sa isang mga national competition gaya ng ano?
2: May pipa po kami.
0: Or pinaghahandaan mo ba yung pagsali sa mga international na mga pag-awgit, sige, competition?
2: Pag meron po.
1: Pag meron. Mm-mm. Meron na bang ano? Meron na bang...
2: Pero may pipa po kami.
1: Ano yon?
0: May?
1: Pipa?
2: Grupo po.
0: Ay, pipa po yung grupo.
1: Anong name ng ano? Anong name?
2: 8 degrees po.
0: Ano yon?
2: 8 degrees.
1: 8 degrees?
0: Celsius?
1: Oh, ang liit.
2: Walo po kami.
1: Walo sila.
0: Kaedad mo din sila, yung kasama mo. Like 10 years old kayong lahat.
2: Ay, na po?
0: 10 years old kayong, I mean, magkakaedad lang kayong lahat.
1: Magkakaedad lang kayo.
2: Hindi po, yung iba po, mga 8, tapos 9, tapos 10.
1: Ang ano kaya itsura, no? Itsura nung
0: so, ano yun, sing and dance?
2: Opo.
1: No, pipap sila.
0: Oh, okay.
1: Kailan kayo nabuo? Ngayon lang? Or ano yun? Kailan yan?
2: Audition po.
1: Sa audition? Kailan yun? Ngayon? Last?
2: Last one month.
0: So, sumasayo kayo gaya ng mga ginagawa ng SB19, yung ganyan.
2: Nag-practice pa lang po.
0: Kanta tapos sayaw. So, magaling din ko sumayaw itong si Jazz. Napaka-talented na batang itong mag-dimension.
1: Singer pa, dancer.
0: Dancer, actor.
1: Actor. Maglalaro ng
0: Roblox. Ang dami mo naman ginagawa, Jazz.
1: Maglalaro ng Roblox. Ganon.
0: Ang dami mo ginagawa. Bata ka pa, ha?
1: Kami
0: ang busy mo na.
1: Kami, nagpatintero lang kami niyan. Ang ganyang edad, eh.
0: Oo, kami. Patintero lang. Tumbalata. Marunong ka ba ng Jazz?
1: Minsan, mangungupit pa sa nanay. Ganon.
0: Nagkikipaghabulan pa kami sa nanay namin para hindi matulog.
1: So, sa ganyang edad, at least hindi siya na ano. At least nagabayan. Niya. Nagabayan siya ng parents talaga. Baka mapakinggan natin yung ano ni Mami. Nandyan ba si Mami?
2: Opo.
1: Mami?
3: Yes po.
1: Anong name ni Mami?
3: Angel po.
1: Angel. Mami Angel. Mami Angel.
0: Ay po, magandang gabi.
1: Magandang gabi po.
3: Hello,
1: no?
3: Po.
1: Ano ba yung tips mo para sa pag-grow o paggagabay ng mga bata tulad ni Jazz.
3: Siguro po, lagi pong papayuhan yung mga bata.
1: Mm-mm.
3: Kasi po sa panahon po ngayon, pag hindi po nabantayan, tulad po sa social media, medyo may time na delikado po pag bawa makikipag-usap sa iba. Kasi si Diyos po is nagagabayan po namin sa ganong bagay. Lalo na po, pinapasok niya po yung mundo ng pag-aartista at social media. Saka po, inuuna po kasi namin talaga yung pag-aaral niya. Madami rin pong mga pagkakataon na nade-decline po namin kasi tumatama po sa pagpasok. Gusto ko lang pong ma-enjoy niya po itong nangyayari sa kanya. Pero andun pa rin po yung napagsasabay niya po ang pag-aaral at yung pangarap niya.
0: So priority niya pa din yung pag-aaral, Pami.
1: Yes, tama po. Naman yun. Ano ba yung dream niya sa ano? Sa pag-aaral?
0: Paglaki niya.
1: Paglaki niya.
3: Actually, ito pong pagpasok niya sa mundo ng pag-aartista ay sobrang aksidente lang po. Long hair po siya dati dahil nagpagupit po siya sa sikat na barber shop sa Laguna. Doon po nung nagpaalam po na ipopost siya, hindi ko po alam na pag-post po sa kanya, umabot po ng million views. Doon po kami kinontak ng talent
0: agency. Ah, Jojo's Barber Shop, yung sa TikTok.
3: Yes po. Siya po yung kauna-una batang nag-trending na long hair noong 2024. Umabot po ng ilang million views.
1: Gano'ng kataas? Gano'ng kahaba yung
0: barber shop?
1: Gano'ng kahaba yung
3: barber? Hanggang puwet po.
1: Huh?
0: Ah, since baby pa siya, hindi pa siya ginupitan?
3: Kinalbo po siya nung 1 year old, tapos dire-diretso na po. 8 years old po nung napagupitan namin.
1: Hindi ba siya umiyak sa ano?
0: Hindi ba siya nagkasakit? Kasi
3: siya na po ang nag-request kasi na pagkakamalan po kasi talaga siyang babae.
1: Babae, oo.
3: Opo, yes po.
0: So, choice na po niya yung magpagupit?
3: Yes po.
1: At least, bagay din naman kahit, ano, kahit hindi mahaba.
0: Yung
1: gupit niya ngayon, ano na nino, parang si SB19 ng...
0: Parang chuy na yung
1: Chuy.
0: Cool kid.
3: Opo, kasi po ganito po yung hair niya dun sa movie nila.
1: Okay. So paano yun, Mami? May ano ba siyempre sa isang movie, sa isang film, puyatan 'yan puyatan. Tapos
3: hindi po naman sa kanilang mga bata kasi po ang bata po ay may oras lang po. Saka po inaalagaan po nila naman kami kasi meron po kaming sariling hotel, saka po lahat po sila doon nakagabay sa kanya.
1: Okay. Para sa mga bata, ano?
3: Yes po.
1: Okay.
0: Paano po yung setup pag may taping siya? Mag-excuse siya sa school or ano yung nagiging setup po, Mami?
3: Mostly po kasi ang taping po pag movie is Sabado and Linggo. Pero nung time po na nag-taping po siya, parang isang araw. Yes po, pinayagan naman po. Nag-makeup class na lang po siya sa mga ibang pag may mga quiz or activity.
1: Okay.
0: Hindi ba siya
1: na
0: napapagod, Mami? Like parang ang dami-dami niyang ginagawa sa murang edad niya. Kumakanta, nag-acting, nag-aaral.
3: Kami po yung napapagod. Siya po hindi.
1: kasi
3: sa kanila po kasi para na lang po silang naglalaro. Hindi po sila yung trabaho. Hindi po sila yung aral.
1: Si Mami yung napapagod talaga.
0: Si Mami
3: yung
0: napapagod.
3: Kasi nakita ko po kasing gusto niya. Sabi ko po kasi, pag hindi niya gusto, magsabi siya kasi nahihirapan din po lahat kami. Nag-a-adjust lahat po kami dito sa amin, sa pamilya namin. Pero nakikita po kasi sa kanya na talagang disidido po siya.
1: Kasi sa ganyang edad, talagang hyper na hyper din. Sa mga
0: hyper. Parang nahihirapan sila na mag-focus sa isang bagay. Parang gusto nila gawin lahat yung... Parang pag may makahiligan sila, parang ganoon bitaw, Mami, na wala kaayo silang maraga gina-focus gid pod nagagawin. Like pag gusto kong mag-acting, ito gagawin ko, then gusto ko din magkumanta, gagawin ko din to. Parang dami-dami niyang energy, Mami.
3: Opo. Pasensya na po, hindi pa po ako nakabili.
1: Okay.
3: Sige po.
1: Saka hindi biro ang pagiging ina, lalo na't yung si Jazz. Maraming project.
0: Mm-mm.
1: Tapos, tama yung sinabi niya, sila yung napapagod talaga.
0: Oo. Inam ko yung maraming vitamins, Mami.
1: Yung parents talaga yung napapagod. Sila pa yung maglalaba, magpapaligo pa, papakain.
0: O, ganyan kasi yung mga supportive na parents ka.
1: Maghahanap pa ng pera, ganun.
3: Opo.
1: So, talaga yes, namang hindi biro yung pagiging ina.
0: Supportive, hands-on na si mommy at si daddy.
1: At saka lahat naman gagawin sa isang parent. So, lahat gagawin para sa kanilang anak.
0: Youngest po niyo po ba si Jazz, mommy?
3: Opo. Panganay ko po is lalaki, babae. Then after 7.5 years po, siya po.
0: Ah, so nagiging baby talaga siya sa pamilya kasi ang tagal niyang nasunda. I mean, after 7 years pa kayo, nagka-baby ulit niya. Ito na po si Jazz.
3: Yes po.
0: So, medyo malayo yung gap niya sa mga kapatid niya, mami, no?
1: Wow.
3: Apo.
1: At least, apple of the eye talaga.
0: Mm-mm.
1: Bunso na bunso.
3: Ayan. Apo.
1: Ayan, mami, ano ba yung mensahe mo para kay Jazz?
3: Lagi ko po sa kanyang binibili na hanggang gusto niya itong ginagawa niya, idire-diretso niya lang din po na pagsasabay yung pag-aaral. Kasi po andun din po kasi yung responsibilidad niya sa eskwelahan na kailangan is lagi niyang tatandaan na i-balance lahat. Saka po yung pagiging mabuti pong bata at pagsunod. Kasi kami naman pong magulang niya, andito lang po para sumuporta sa kanya.
1: Huwag masyadong mag-Roblox.
3: Ano po kasi, hindi naman po kasi talaga. Daddy niya po at kapatid niya, pero lagi po yung may gabay. Kasi alam din naman po namin regulated yung impluensya ng Roblox sa mga bata.
1: Lagi na delikado.
3: Opo.
1: Kasi nabalita na ngayon. Akala ko nga yung Roblox, ano lang yan eh. Pero na marami ng balita ngayon. Ay.
0: At least guided yung paglalaro niya. Kasi kahit anong sasabihin natin, bata pa din kasi naman siya. Mahilig din siya sa mga video games.
1: Yes.
0: So at least merong sa isang araw, at least may 1 hour siya maglaro nun. Kasi pag the more mo kasi dinipribe yung bata, mas magiging curious.
1: Huwag kang mag-alala, Jazz. Laro tayo pag magkita tayo, ha?
0: Tapos mami pala yung kalaro niya sa Roblox.
1: Ayan, mami, salamat po. Maraming salamat, mami. No?
3: Maraming salamat po.
0: Ayan po, mami.
1: Jazz, ano ba yung mensahe mo para kay nani? Ano ba yung tawag mo? Mami, nanay, or...
0: Mama.
1: Mama?
0: Or, sa both na lang, sa parents. Ito nga message mo sa kanila, Jazz.
2: I love you, po.
0: Yeah. Oh, ang sweet.
1: Sweet
2: na bata. Maraming salamat.
1: Talaga naman, oh. Mabait pa.
0: Sweet mabait pa. Na bata. Talented, mabait. Guwapo.
1: Just, ano, meron ka bang ipopromote o kaya naman ay mga gigs? Sige, go.
2: Iniimbitahan ko po kayong manood at supportahan ng aming movie, Mancha, directed by director Louie Ignacio, at showing on October 7 in all cinemas nationwide po.
0: Malapit na, October 7, Wednesday. Okay,
1: see you.
0: Note yan kami dyan sa dito sa Cagayan de Oro.
1: At saka, kailan ka magko-compose ng music mo? Kung kanta mo?
2: Soon po.
1: Soon?
0: Pag may time.
1: Pagkatapos ng Roblox. Ganun. Okay na, salamat po.
0: Salamat, Jazz. Mami. Salamat, Jazz.
1: Maraming salamat and God bless.
0: God bless po.
1: Ayan po. Maraming salamat, Mami.
2: Salamat po.
1: Yan po ang ating first guest, si Jazz De La Torre, young soul singer and
0: Mami
1: actor.
0: Jazz.
1: And meron silang movie na Mancha.
0: Mancha. Stain.
1: Thank you.
0: Mancha. Dirt.
1: Ayan. So, next natin nga, Tagalog lang po tayo. Ano ba yan? Babalik tayo.
0: Nahurot ang aking tayo. Mag-restock muna tayo ng
1: para
0: Tagalog
1: natin. Para naanap tayo mag-Tagalog eh. Balik tayo mga kingsuna naman lamang. Pipila ka mga pahinomdom. Next guest na nato mga kingsuna na ito oras alas 8:27.
4: Lock it in. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
5: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika di Alternativo, Sidio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
7: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
6: Ha? Ngano man?
7: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
6: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
8: Magnum Friends, maing adlaw niya nasaba mga special reports na giandam sa mga Magnum Hunters alang sa atong mga dugang pagtulunan nagkaroon umabot adlaw nga Domingo. Unaw na to, si Magnum Hunter 34, Jean Luna. Sayang trivia, kay matod pa nga ang bulan, pagmugawa sa bulan, sa Oktubre, gitawag ining Hunter's Moon. Unsa ka ning Hunter's Moon? Daghan ka na to ang makarelate niya na tungod kay matagkadlaon, paghangad na to sa langit, makita na to ulingin ang buwan. So unsa ka ni ang Hunter's Moon? Pabuta siya ni Ana. Humaniya, buwato rin ta sa atong health news. Pinagi ni Magnum Hunter Kia Villanusa kay matun pa about ko nini sa sakit sa mga babae sa mga ganing gitawag nga PCOS. Unsa ni nga klase nga sakit sa babae? Unsa itambalaan ni kay sa ato nasairan kung ang babae adunay sakit naghambi ni ini daghan ang iyang maeksperyensyahan nga di normal sa iyang kinabuhi. Pabuta siya ni Ana. Humaniya, mo ato nata ni Magnum Hunter Aileen Acurin sa iyang beauty and news. Matun pa ni ini nga wrinkle relaxal treatment. Treatment aron matun pa maminusan ang mga wrinkles. Unsa ba gyud ka ang mga pamaagi niini? Ang pagtambal dali istoryahon pero lisod buhaton. Pabuta siya ni Ana. Umaniya, moatur ta ni Magnum Hunter Ching Interina sa iyang How to Snooze. How to be environmentally friendly. Unsa ka mga igsuon nimo buhaton? Kay nay uban mo ingon nga indagway pa lang palaway na kaayo. But unsa ka ang akay nimong buhaton bisan tuod og palaway kag dagway, di ba? So kinahanglan gyud nga friendly ta. Di ta maguna-una sa away kay paraway gubot. Pabuta siya ni Ana. Karang tanan, mabati sa programa ang Buntag na Pilipinas o Balitang Magnum. Kini si Magnum Percy Blanca sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
4: Sa musika, Balita o Servisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk. Yo,
1: baby. Ayan, baliktad sa ito nga programa Sabado Night Talk. Kaban nga, siyempre, ang banggiita na bipa sa panahon ng Homo Sapien. Magnum Mencho Kabaktulan. Limino ng Cagayan de Oro. Ayan, siyempre, kaban sab nato si Magnum Kia Abilianos para sa ito ang konsab karon. Ang kauban. So, CR pa daw. Sa mga Magnum friends, sa mga kingsunan na tuloy ang mati karon sa tuwang Sabad Night Talk, siyempre like and share and follow sa tuwang FB page Magnum Live. Makita ninyo mga kingsunan ng atuan dagway. Medyo murag ka nang kita na itong agtang mga kingsunan. Lapad-lapad na. Anyway, sa ito nga panag-uban. Siyempre, makasama natin ngayon ang ating isang batikang direktor. Isang direktor po. At saka meron silang talagang yung film nila. May winning award. Award winning, no? Yung director natin. So, director ng Hasang Film. At saka yan, siyempre, siya rin ang screenplay, editor, executive producer sa nasabing Hasang award-winning 16-minute nga short film. Yan. Ating makasama po na natin ngayon si Director Daniel De La Cruz. Direk, magandang gabi. Direk? Medyo mahina yung boses, yung medyo pakiano daw. Pakilakas sa ating kasama natin si Magnum Kia Abilanosa ngayon, no. Magnum Kia. Direk, magandang gabi po, Direk.
10: Hi po, Direk, magandang gabi po.
1: At saka yung Hasang, siyempre, kuan man eh, in hills. Sa kanang isda pa lang, no? Hasang.
10: Hills.
1: Direk, once again, magandang gabi po.
10: Direk.
1: Direk Daniel De La Cruz. Director ng Hasang.
11: Magandang gabi
1: film
11: po, yes, sa lahat po ng mga nakikinig.
1: Ayan, magandang gabi po. How's your kasama niyo po si Magnum Mencho at saka si Magnum Kia.
11: Direk, once again, magandang gabi po. Mm-hmm. Magandang gabi po sa lahat.
1: Ayan, magandang gabi. And teka lang, parang nag-iiko yata.
11: Magandang gabi po sa lahat po ng
1: parang nawawala yung niya. Nawawala. Ano nangyari? teka lang muna. May na-adjust natin ngayon. Para na ang laki ng delay. At may delay at saka feedback pa. Teka lang muna, Direk. Ano lang natin. Adjust muna natin. Para mas maganda yung signal. Okay, so, Magnum Kia. Baka may ano ka. Hello din kang... nga nagkakwanda si Sir Ermidge Erot Alid. So magandang gabi. So, Ma'am Dirama, may gabi. Merlin Taliktik o si Eileen Lin. Good evening, Magnum Mencho Kabaktulan. Na grabe, apelido.
10: Mencho Kabaktulan Junior, the fourth.
1: The fourth?
10: Junior pa, the fourth pa.
1: Grabe nga, junior. Ikaw pat nga junior?
10: Ikaw pat nga junior.
1: Ikaw pat nga junior.
10: Junior to the fourth power.
1: Grabe nga, ginaga pa. Ayuan na yun po kayo na nga junior. Junior fourth power.
10: Pinaka junior.
1: Nagsalita rin ang Reyna.
10: Well, at least, no, wala ba yung junior sa babae ba? Lain, sige, wala.
1: Nay, juniora.
10: Blindfold. Lain mo na ako nga. Junior. Kani ikaw, lugar, yung pangalan, batang ta, Esperanza Alonso Junior.
1: Lain mo, no?
10: Magani, lain sa kipa mo na ako.
1: Wala, putso ka ba?
10: May na lang po nga wala. Kayo mo yung ka-junior, kasi mong mama lugar. Sa lugar mong mama?
1: The first, the second na rin.
10: Dali. So. Kung babae, so lugar, Esperanza Pakulba Senyora.
1: Pakulba, makatigbas.
10: Ay, gawin, ang apelido. Ang delikado ba ang apelido? Kado pa nang apelyido.
1: Yang middle name Delikado. Oh, Esperanza Delikado Makatigbas.
10: Esperanza Delikado Likaye Makatigbas.
1: Ano pa Junior?
10: Junior.
1: Grabe na ikay ni. Ay kang Merlin Taliktik may gabi ninyo diha. O, sa mga Magnum friends nga naminaw sab karon. Hello sab day kang Press Garcia. Press Grago. Drago Garcia, sir, talak sa out. Shout out po dyan from your troops, Payatas, Quezon City. Hoy, magandang gabi po sa Payatas, Quezon City. Sa mga ano natin dyan.
10: Nagiging Tagalog na talaga tayo ito mag-mention.
1: Kasi itong nag-comment sa atin, Tagalog to. Taga-Quezon.
10: Payatas.
1: Taga-Quezon City. Oh, so, minsan lang tayo nakapag-ano ng Quezon City.
10: Umabot tayo doon sa Quezon City. At least, hindi man physically, at least umabot na kita nila tayo doon.
1: Oo nga. Maraming salamat po sa inyo dyan. Okay. So, sino si Aurora Dagimol? Oh, magandang gabi sa iyo. Ayaw ko. Muratagala. Abisaya mo na hindi so.
10: Okay na si Direk Max?
1: Okay na.
10: Ha? Wala pa. Sinagkuhan pa ito si Direk Magdumensyo kaning nag-ato pa siya sa Pacific Ocean. Kaya para ma-explain niya tarong kung usang hasang or nagkuha pa siya og example sa hasang.
1: Iya pang-ipikas ang isda.
10: Oo, ipangita pa niya. Saka kaya sa magiging hasang ha? Iya pang-ipikuhan.
1: Pilan ni kabuk hasang? Mga nag-ihapan niya.
10: Hasang, di ba dira man nagaginawa ang isda? No?
1: Di ako.
10: Lagi?
1: Di agaagi ang ganang yung kuhan.
10: Pag matulog ba ang isda, lalo sa dagat, gapiyong na sila?
1: Oo. Gapiyong sila.
10: Di ay. Isda ka sa una de.
1: Yung sa una.
10: So, itong isda pa ka ba?
1: Itong sirena pa ko. Sireno.
10: Nisun na ba siguro, ano ba? Eh, noon, himaong gilipo na sila sa Ginoo kung depende po sa ilang gipuyan. So, the more baka na, sila si mahikuan makon.
1: Kaya kung dili sila mo piyong maglumkiya, namula na nilang mata.
10: Lagi, dubok na sila buhi pa.
1: Lumula, or, tungod sa kaparat.
10: Maugani. Or pag mo matulog, baka na sila gahigda po, baka sila ba?
1: Oh, gahigda ka.
10: Katong isda pa ka, no? Katong tambad pa ka sa una ba? Actually guys, sa kagay mo ko din si Magdimensyo, ang tambad siya sa una. Okay na, nakabalik na si Direk.
1: Na Direk, magandang gabi po, Direk. Once again. Direk, Daniela de la Cruz, basig ano yung signal?
10: Yan.
1: Direk, ay. Magandang gabi po.
10: Hello, Direk.
1: Alam mo lang ano?
10: May audio?
1: Siguro. Ayan, nakikita na natin sa Magnum Live po.
10: Nakikita natin si Direk.
1: Ayan, Direk, magandang gabi po once again.
10: Wala siya audio?
1: Walang ano, anong nangyari?
10: Nakadungan matanin. Narinig mo ba kami, Direk?
1: Ayun, wala pong ano, walang audio.
10: Wala audio.
1: Oo. Baka ano natin. Check na natin muna, Direk, ha? Oo,
10: okay, na. Narinig mo kami?
1: Oo, check natin. Sige, mata.
10: Direk, ipadala na lang po sa isda yung sagot niyo.
1: Oo. Parang, parang ano rin, parang isda rin dati.
10: Oh, kasi ako si Ariel, yung Little Mermaid.
1: Yung hasang. Ayan.
10: Ah, ito na. Nag-feedback si Direk.
1: Ayan po. So, ating makasama po natin ngayon, once again, si Director Daniel De La Cruz, Director ng Hasang Film. Direk, magandang gabi.
12: Magandang gabi po sa lahat.
1: Ayan. Naklaro na.
10: Salamat naman po.
1: Kumusta, Direk, sa weekend mo ngayon? Busy?
12: Maayos naman po. We had some film activities also in the community and was able to screen Hasang.
1: Ayan po. Mm-hmm. And salamat at maraming salamat na binigyan mo kami ng time ano sa ganito. Minsan lang tayo makakapag interview ng direktor eh. Mm-hmm. Kasi dati gusto nating maging artista.
10: Mm-hmm.
1: Oo, tapos
0: may
1: sa...
0: chance mo po ba kami direct char?
1: gusto na
12: walang late.
1: Okay. Gusto kong sana kahit ano, kahit yung aswang na
0: direct, kahit kami na lang po yung isda.
1: Kahit kami na yung shark.
0: Pero teka lang, Derek, ano po ba yung background ng, ano yung parang plot nitong Hasang? Kasi parang medyo controversial po yung ano yung title niya.
1: Yung Hasang. At saka yung Hasang Bisaya na term, ano? Diba? Or Tagalog.
0: Yung Tagalog siya, at Tagalog.
12: Pwede naman siya Tagalog.
0: Actually, Bisaya.
12: Yung Hasang, ma'am, is inspired by our folk belief dito sa Iloilo. Na kapag sinasabi daw na namatay yung family member, di kaya kaibigan, we turn into an animal. Like for example, kapag may namatay, nagiging butterfly. So sabi ko, paano ko ba imakukwento yung folk story without being that dramatic? Kasi ayoko namang masyadong dramatic yung kwento. Sabi ko, maghahanap ako ng paraan. At isa doon yung gawin siyang tilapia. Sabi ko, if gusto ng mga namatay na maging butterfly, ibon, pusa, bakit hindi maging isang tilapia? Also, yung kwento kasi umiikot siya sa ilog namin dito sa Iloilo na unti-unti nang nawawala kasi nga dahil sa development aggression. When we say about development, of course, ginagawa itong mga... hotel, ginagawang yung area na, or pinagkukunan yung area ng resources para sa pagtayo ng mga buildings. So, dito yung mga idea umiikot, and ito yung mga naging inspirasyon ko sa pagbuo ng kwento ng Hasang. Ito din ay umiikot sa kwento ni Bonnie. Isa po siyang binata na nag-aalaga sa kanyang lola. Siyempre, nagkakaedad na si Lola, nagkakasakit. Yung pangarap ni Lola ay maging isang tilapia. So, sa huli, nagkaroon siya ng hasang or gills at naging tilapia yung Lola niya.
1: Naging tilapia yung Lola?
0: So, namatay po yung Lola?
12: Yes.
1: So, ano to? It's an horror story or
0: family film?
1: Magical ganun?
12: Yes, it's a magical realism film. I would like also to label it as absurdist kasi absurd naman siya in nature. Yun yung kwento kahit na sabihin natin na napaka-familiar siya and it's talking about relationship, familial grief and letting go. Pero kasi iba yung pagkaka-view ko on how we let go of our loved ones. And I want it to look like very magical, mystical. And I just want it na heartfelt siya in a way na absurd din siya also.
1: Kasi ano yun? May story ba behind na totoo? O kaya nilagyan na lang ng ano dahil?
12: Kasi dito sa amin, parang usual naman yung kwento-kwento na kapag namatay yung kapitbahay mo, for example, tapos may papasok na butterfly sa loob ng bahay, sasabihin agad na, uy, ano yan, yung kapitbahay natin yan, lola mo yan, tita mo yan. So, kumuha ko doon ng inspirasyon and I made it absurd. Kasi kapag pinag-usapan yung grief and letting go, di ba, medyo mabigat. Medyo masakit. And gusto ko lang hanapan siya ng ibang perspective sa pagkukwento kasi baka naman mas marami pa yung ma-reach ng mga Filipino. Also, medyo political kasi yung kwento kasi we're talking about development aggression. And alam naman natin yon sa mga sunod-sunod na mga nangyayari sa ating gobyerno. So, I want to put a humor through absurdism and ganun yung kinalabasan ng kwento natin.
0: Direk, bakit po tilapia sa lahat ng isda?
1: Bakit hindi botete?
12: Alam mo, pwede din naman. Sabi ko nga, baka pwedeng arowana. Kasi hindi naman sila mayaman. Super
0: expensive.
1: So, kasi yung tilapia parang common, di ba?
0: Super expensive na arowana.
12: Yes, kasi yung first concept actually is sana maghanap kami ng native na isda sa river. Pero the reality will hit you na halos wala na kaming native fish sa river namin.
1: Naubos
12: so I have to find a fish or like film identity na hindi naman ako mahihirapan personally sa pagkukwento.
1: Oh.
12: So, yung pinaka-accessible na isda dito na variety is tilapia, and they are thriving in the river kasi nga invasive sila, di ba? So, sabi ko, hindi ko napapahirapan yung sarili ko sa paghanap ng native na isda if I can possibly tell this story using a tilapia. Mm-hmm. Wala naman magbabago sa kwento. May lalahad ko pa naman yung gusto ko. So, nag-push na lang ako po sa tilapia.
1: Okay. So, unique din naman, di ba? Wala namang, ano, medyo maano lang tayo. Parang nawala si Direk. Oo, wait lang. Wait lang, Direk, ha? Parang nawala yung boses. Paki-ano?
12: Yes po.
1: Ayan, balik.
10: Direk, curious lang po ako, no? Paano po ba yung, saan po ba yung flow ng story, yung naging tilapia na ba siya, or unti-unti hanggang sa naging tilapia na yung story?
12: Unti-unti siyang naging tilapia. So, yung binata, si Bonnie, na apo, ay tinuturuan niya si Lola kung paano maging isang tilapia. Kaya may lingwahe doon sa pelikula na glug-glug-glug. So, parang nakikipag-usap siya.
10: Ganun sa
12: tilapia way. So, if nakita niyo yung TikTok trend na kapag sinasabi yung isang line in different emotion, nagawa na namin yun 2 years ago.
10: So, si Bonnie po, hindi po siya naging tilapia, Direk?
12: sa huli, syempre, we're talking about death, di ba?
1: Ano pa yan? So, may thrill pa yun.
10: Thrilling.
1: Pero, congratulations, Direk, ha? Kasi yung movie,
10: out of the box film, yung story talaga
1: is awardee at saka award,
10: deserve naman yung award
1: ng nanalo ng prestigious award sa NetPAC Jury Award 21st Cinemalaya Independent Film Festival. Congratulations.
12: Yes,
1: ito
12: thank you
1: 21st, kailan to, Direk?
12: Actually, hindi naman siya first. Last year lang yung Cinemalaya.
1: Okay.
12: And last year din also, we were able to screen the film in Switzerland as part of Rivor International Film Festival. Mm. We are the sole Filipino entry for that film fest.
1: At saka, ano rin, best Filipino film.
12: Yes.
1: Wow.
12: Sa
1: cinema gaha po. Wow.
10: Kasi kung iisipin mo, Direk, parang napaka-out of the box yung concept ng Hasang. Like, hindi siya yung usual with Filipino films na parang yung like alam na kasi natin yung mga plot ng mga Filipino films, like paulit-ulit na lang, pero pag ito yung itong Hasang, parang napaka-unusual kasi galing sa tao, naging tilapia, ganun yung...
1: Para alam mo na yung story na ng Pinoy.
10: Nakaiba yung concept.
1: Kasi parang pang-Korean eh, story. Yung ganun. Minsan lang ganito, yung parang once upon a time.
10: Usually ba, Direct, yung mga ibang mga na Direct, na nagawa niyo po na films, ganito din yung concept? Or parang like spontaneous po yung nagagawa niyo?
12: Oo. Since 2019, I'm really trying to make film na out of the box. Kasi nga, nalulungkot ako kapag naririnig ko na yun niya, yung basta Filipino film, paulit-ulit lang. So sabi ko, coming from the regions, coming from Iloilo province, baka naman mayroon pa tayong mga kwento dito. So since 2019, gumagawa na ako ng mga ganyang genre. Meron akong pelikula about river monster naman. Ito ay tungkol sa mga kabataan na natatakot daw sa river monster kasi kumukuha daw ng buhay, madami daw nawawala sa area nila.
1: Oh, maganda yun,
12: But eventually found out na it's just because of frequent flooding, because of illegal logging. So, mga ganitong kwento yung gusto kong naikukwento kasi except sa out of the box siya, unique and something fresh, ay masyado talaga akong ma-opinion na tao.
1: Yung story na yan, saan mo ba ito i-taping?
12: Ah, yung mga ganyan po ay dito lang po yan sa Gimbal, Iloilo. Like, around our area, neighborhood. Kasi kapag filmmaking dito sa amin, we are really a community. Hmm. So, around the area lang po, yung nagsushooting kami ng film.
1: Hmm, okay.
0: Nai-incorporate niya yung...
1: Sino-sino ba itong ano? Sino-sino ba yung mga starring at sino-sino yung mga artista nandito po?
0: Oh, paano niyo po pinipili yung direct?
12: Ah, yung mga artista namin is actually yung main lead talaga is yung junior ko nung college. So, nakikita ko yung potential ng bata. Sabi ko, baka gusto mo mag-act. The rest of the crew and my cast, I am so proud na mga kaibigan ko po. Ah, yung lola na naging cast po namin, lola siya ng aming prod team. So, talagang yung grupo ko, starting from high school, college, sila yung mga kasama ko sa paggawa ng mga pelikula.
0: Family talaga.
1: Talagang naging... ano, no? Maganda ba, direct sa isang ganitong film, o kaya naman ay short film, yung kinukuha yung hindi yung mga talagang ano na artista, ganun yung mga famous, o kaya...
12: Totoo. Gets ko din naman. Minsan nga nape-pressure na rin ako, sir, kasi yun nga, dapat nga naman, di ba, kumuha tayo ng mga may pangalan na sa industry and all. Pero sa akin naman, I don't really think na I need the big names. Kailangan ko lang po ng marunong magkwento. So, mas malapit po sa puso ko kasi kapag kilala ko na yung mga nag-a-act sa mga pelikula ko at kasama ko sa team, hindi naman ako naghahabol ng prestige or prime. Yung habol ko lang talaga ay magkwento. So sabi ko, hindi naman nadidefeat yung purpose kapag nagkuha ako ng local talent, ng mga kakilala, mga kaibigan na marunong magkwento.
1: So as long as nagaganap niya yung ano, yung character, yes. Diba?
12: Opo, sir.
1: Kasi ganyan din yung mga short film, yung mga indie film natin.
12: Yes po.
1: Yung nakikita ko, bakit hindi kaya sila kumukuha ng ganun? Mga sikat na mga artista. Kadalasang mga ano na, mga siguro parang in a way of ano lang, parang iniinganyo natin yung mga manonood na eh, ito parang totoo to kasi hindi ano artista na hindi artista
0: para mas
1: na
0: realistic,
1: sikat, mas realistic.
0: Tapos na-incorporate niyo po yung reality, tapos na-mix niyo po siya sa like fantasy. Kasi kung yung sinasabi niyo, yung unang film niyo po na River Monster, like ang akala nila isa, may monster talaga, may halimaw talaga. Pero ang totoo, namamatay talaga yung mga bata. Nang dahil din naman sa mga flooding, nakagagawan din naman din ng mga tao.
1: Kasi naman, nawawala.

0: field.
1: Realistic siya, realistic.
0: Realistic talaga naman. Mm-hmm. Kasi doon nakita si Coco Martin, doon siya napansin sa indie film. Ngayon, ano na siya? So,
1: sikat na siya. Sikat producer, na siya. Actor, director.
0: At saka, sir, yung direct yung ano, yung River Monster, ano yan? Going pa yan? O pinaplano pa? Or?
2: Yung The Tale of the River Monster naman po ay tapos na. Uh-huh. And it had premiered last time in Montañosa Film Festival. Mm-hmm. It won Best Film and also in Sinag, Manila last year.
0: Ooh.
2: It also won Best Film.
0: Wow! Congratulations!
2: And yes po, and it is made using out of mobile phone.
0: Whoa. Mobile phone lang?
2: Yes po.
0: No, so ngayon ba, Derek, ano yan? Mas maganda? O ano, mas efficient? O yung gumagamit lang ng phone? O hindi?
2: Mm-mm. For me, sir, kasi madami na mga filmmakers yung nagta-take risk in using mobile phone as a main tool for filmmaking. And nakadepende siya kasi sa target mo.
0: Mm-hmm.
2: If kung ang target mo is for theatrical run, of course, medyo may mga restrictions lang kasi naghahanap sila ng certain standard.
0: Mm-hmm.
2: O di kaya quality ng isang pelikula. Pero kapag yung target naman natin is festival run, ibig sabihin, for competition, hindi naman nagre-require ng mga standards for theatrical release, mas mabuti siya. And it's also a statement na we don't need that huge camera or huge tool to make a film because the most important tool that we have is our stories. So it is... It can be an advantage for a festival run to use a mobile phone. Basta maayos yung pagkukwento.
0: Galing, no? Kasi kahit ganun, ano ba yan, pwede posible yatang mawawala na yung mga paggamit ng mga, ano, mga, yung mga film na talagang ginagamit sa, ano? O yung camera na ginagamit sa talagang paggawa ng pagtitaping ng, ano, film?
2: Ako siguro, sir, hindi naman mawawala. It's just magbibigay lang siya ng variety. Magbibigay siya ng panibagong classification. Like we have our standard narrative film, full-length film, meron ng mobile film. So nagbibigay lang siya ng kulay pa sa ating Philippine cinema.
1: Tapos makakaisip yung mga manonood na pwede pala yung ganun, like yung cellphone na yung gamit, makakagawa ka na ng pelikula. At least may matututunan bago yung mga manonood ng pelikula po, Direk.
2: Tama, ma'am. And also, mahalaga to sa mga regional filmmakers or student filmmakers natin. Alam natin na mahal po ang pag-rent ng camera, mahal po ang equipment sa paggawa ng pelikula. So, if they realize na pwede naman palang mag-mobile phone, mas marami tayo mga kwentista.
0: At saka hindi rin mahirap sa pag-i-edit. Parang madali lang.
1: Handy po yung pag-phone ng yung gamit.
2: Mas magaan kasi yung file ng isang mobile clip compared sa clip galing sa isang camera na nagre-require sometimes ng higher na version ng mga applications o di kaya laptop for editing. So, personally, from my experience, mas efficient po yung mobile filmmaking.
0: Okay. Yung, paano yung, ano, may part 2 ba sa River Monster?
2: Titignan natin, sir. Pero hanggat nandyan pa yung problema ng ating community, hanggat nandyan pa yung mga pressing issues ng ating environment, alam kong hindi matatapos yung kwento ng River Monster. Pero sana soon matapos na. Kasi kapag hindi na tayo nagkukwento ng ganito, ibig sabihin tapos na yung mga problema ng ating environment.
0: Kasi kung may part 2 talaga, marirecommend ko dito sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro River. Halos taon-taon na may nakukuhang ano.
2: Yes.
1: Punta ka dito, Direk.
0: Baka dito ka mag-shoot pwede mo kaming hanggawing Shokoy at saka
1: cement shop. Pwede siya maging bangus. Ako, Direk, pwede akong maging galunggong.
0: galunggong.
2: Masyado po kayong poget maganda for that role. Dapat mga main lead po kayo.
0: Wow, ang galing.
1: Goldfish na lang, Direk, para social.
0: Goldfish.

0: fish yun. Baka, ano.
1: Mas ano pa.
2: kaya itong ano, yung oro fish dito sa Cagayan de Oro, hindi naman ano, pero tail ano to eh. Pwede rin, di ba? Sige, Direk, pag-usapan natin yan. Charot.
3: Langoy kami papunta dyan, Direk.
2: Anyway, back to Hasang. And this is, may, ano, talagang award-winning din talaga, no? Kasi napili rin yung Hasang sa 40th Fribourg, paano ba ipag-pronounce to? Fribourg?
1: Fribourg.
2: Fribourg International Film Festival. Wow, congratulations. Uh-huh.
1: Thank you. Yan po yung film festival na nilangoy ni Hasang papuntang Switzerland.
3: Ang layo. Sobrang nalayo. From Iloilo to Switzerland.
2: Ang galing ha.
1: Yes.
2: Grabe yung haba. Sir, ano, may invitation po sa ating mga manonood ng mahilig sa mga ganitong story. Can you promote po ng ating movie?
1: Yes po, sa lahat po ng mga viewers natin, I hope na suportahan ninyo yung mga independent filmmakers natin. Manood po kayo ng mga independent film festivals. Ito po yung mga festivals na hindi naman madalas nakikita sa mga sinihan. Meron po tayo mga Sinag Maynila, kakatapos lang po ng Sini Panalo, of course Sini Malaya, at marami pa. Kasi kahit sa mga own provinces natin, meron tayo mga film festivals dyan. Yung kailangan lang ay manood tayo, umupo tayo, at makinig po tayo sa mga filmmakers.
2: Pero sa paggawa ba ng film, sir, ganito, short film lang, yung budget po ba, magkano?
3: Tapos, gano'ng katagal po siya bago matapos? Yung parang for showing na talaga?
1: Yung Hasang naman, on my experience, we were able to make it in 1 month. Kasi 15 minutes lang naman siya, so medyo maigsi lang yung preparation.
2: Okay.
1: When it comes naman po sa budget, I can estimate it around siguro mga 20 or 30,000. And considering maliit na po yan for a film project, yung bumubuhay lang po sa amin during shooting, syempre yung contribution ng community, yung mga nanay ng mga crew ko, minsan nagbibigay ng pagkain, yung mga kapitbahay, nagsasabi na, pwede ba kaming sumali dyan? Pwede nyong gamitin yung bahay namin? So this kind of collaboration, siya yung bumubuhay sa pelikula.
3: Parang naging bayanihan na direct, no?
1: Yes, kaya nga sinasabi ko, ma'am, na filmmaking is community building, especially dito sa region, kasi hindi talaga mabubuo yung kwento, yung pelikula, kapag wala yung tulong nila.
2: Talaga naman, ano. At saka, siyempre, mas mabuti na lang na ano, hindi ganun kalaki. Yung, yes. Ano, kasi yung mga movie talaga na, ano, million-million eh. Grabe.
1: Totoo.
2: Mayroon pang gasto pa sa artista. Ito, ano, local artist lang. Napopromote pa yung local artist natin at saka yung ano natin. Oh. At saka sa social media, saan na ipapalabas ito direct?
1: Pagkatapos po ng Gawad Urian, nag-iisip na po kami na baka pwede namin to i-release sa YouTube kasi as much as possible gusto namin maging accessible yung mga pelikula. For now, meron pa siya mga festival run dito sa Iloilo, meron pa kaming IC Fest, so magsiscreen pa yung Hasang. And on the first week of October, meron pang Gawad Urian, but after that, we are planning to release the film online. So they can probably search it na lang sa YouTube and they can, you know, access it.
3: Kasi kami curious din kami direk kung paano yung storyline ni Hasang.
2: Manood ka na lang. Para
3: wait na lang po namin pag ma-release
1: na po. Magsisend na lang po ako ng G-Drive.
2: Wow.
3: Wow.
2: Sige po.
3: Thank you po, Direk.
2: At saka, no, titingnan natin kung paano niluto yung tilapia.
3: Tapos anong, paano po lumangoy si Lola Tilapia?
2: Isang hint lang, Direk. Ano yan? Yung tilapia is si yung ano...
3: manood na lang tayo. Masisend na naman niya tayo.
2: Yung sinabi niya kanina, yung lola yung naging ano.
3: Tilapia.
1: Yes.
2: Parang interesting. Bakit naging ano?
3: Mas interesting ako doon sa part na sabi niya nag-glog-glog-glog sila.
2: Paano kayo na nag-glog-glog-glog?
3: Like, paano nagka-emotion yung glog-glog-glog? Like, paano po na-relay no sa audience yung glog-glog-glog na script?
1: Oo. Mabuti na lang nga po, ma'am, sa pelikula, may subtitle. Kasi kahit pa paano, naunuan tayo ng audience natin.
3: Kahit glog-glog-glog lang yun direct.
1: Naku, no? Yes, glog-glog-glog lang talaga, ma'am.
2: Baka maging tilap, baka magkaanak ng tilapia o umabing ano. Tingnan natin yung baka may ano yan. Direct, baka may ipopromote ka po. Go ahead po, direct.
1: Sana po patuloy niyong suportahan yung mga filmmakers natin. Sana patuloy niyong bigyan po ng pagkakataon yung mga regional filmmakers natin. Ang dami po nating mga kwento from our regions na naghihintay lang po na marinig. Personally naman, sana po follow nyo yung Bida Bida Studios so we can also promote or probably post kung kailan namin po i-release si Hasang for public screening and viewing. Yeah, for general na lang din also, please support our regional filmmakers because regional cinema is Philippine cinema.
2: Oh nga, Pinoy na Pinoy eh, atin na atin eh. Oh, talagang ano. Direk, maraming salamat po sa
3: thank
2: time
3: you, Direk,
2: na
3: binigay
1: po. Alam,
3: maraming
1: salamat
3: po ng inyong expertise.
2: Alam namin busy ka at saka huwag mo kaming kalimutan, Direk. Pwede kami maging Shokoy at saka ano.
3: Siya lang po. Ako gusto ko lang po talaga maging goldfish.
2: Yung goldfish na silver lang, silver.
3: Thank you po, Direk.
2: Maraming salamat po.
1: Salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon.
2: Yes po, Direk.
3: Sige po,
2: Direk. Magandang gabi po.
3: Magandang gabi po.
2: Salamat. Ayun. Okay. Ayan, so na pakinggan natin si Direktor Daniel De La Cruz, sa Direktor sa Hasang Film.
3: Oo, and, ang galing nga. Glog.
2: Screenplay editor, executive producer, and syempre
3: kapag titles
2: award winning klase sa
3: kasi mo award sa una.
2: Ha?
3: Kasi mo award sa una.
2: Awards night turun.
3: Mau lang.
2: Kasapa regita na ito. Natin.
3: Sige lang basta kay nagka-award gapon.
2: Nagka-award oh. Mm-hmm. At least excited ta kay basig mag-film diri si Direk.
3: Direk.
2: Oh, do i-film niya tong.
3: Oy, god ayo nang oro nga isda.
2: Pwede sad. Mm-mm. Pwede pud ako yung pare. Buhi sa oro.
3: Oro. Nang oro yun.
2: Pwede po, ikaw ang pare.
3: Ikaw, bibida. Hindi, muhan ako, maagir ako.
2: Mamingwit na sa oro?
3: Mamingwit ako.
2: So, dagan kayong salamat, mga kaigsunan sa inyo pag-uban-uban at syempre sa tuwang kining parang programa.
3: Salamat kayo sa pag-uban-uban sa mukarong gabi una sa iyong pagsugot ng mag-part-time.
2: Si Will Bagyo, mahirap magkalisod-lisod, mag-dominsyon na hindi mo pinansin. Ala ka.
3: Na.
2: Si Adderfoot Amar Uygab, pinapawisan tayo ng maraming singot sa paghihintay. Anjo Saber o Saber o Saber Salmorin. Wow, nice to see Direk Jan. Oh, here's such a fun. Thanks Direk, indeed exists accessibility matters. Yan, si Anjo Salmorin. So, maraming salamat. Nandito maraming mga Tagalog pala dito. Nice to see. Okay. Go, baby. Jasmine. Si Jasmine. Okay. Dagagi salamat mga kaigsunan sa ito ang ano. Kinahanglan po
3: sa uban sa mua.
2: Kinahanglan po sa tamagakuan maglumkiya kay itong iprinda ni mga corona. Imo pa itong
3: lagi ako para itong lukaton. Sinubingo na rabag ma.
2: Oh, lukaton pa ito ni mo. Maglumkiya.
3: Mau lagi kaya. Ako para itong lungkabon itong giprindahan na itong magdimensyo.
2: Oh, si Kinsa pa ito yung magkuanan.
3: Nabasa kayo dito siya sa kuan sa pinakalayo nga kuan pawn shop.
2: Pinakalayo pawn shop.
3: Ako sa itong lungkabon.
2: Sa San Simon?
3: Dito sa Bisigan.
2: Bisigan. Sige.
3: So, salamat kayo sa pag-uunawan sa mga magnuma friends noon. Ito nga, tulumanon po nga kaninga Sabado night talk. Salamat po kang Mr. Talagsaon. Kikitagaan po may uga chance. Oh, kikitagaan po uga chance.
2: Congratulations!
3: Congratulations po kay sa kong nadunggan. Oh. Mag-inigbalik niya at magdaralo siya isa kamalita.
2: Wow!
3: Isa kamalita nga sinsilyo.
2: Sinsilyo nga.
3: Oh, award
2: walagi,
3: niya.
2: Nawa lagi. Nga, sintabos po
3: ito. Oh, magsangkiig ito siya. Beat po ito. Ah, ang tagyo nung baka.
2: Oh, unya mga maningil taanig ka ng pasalubong.
3: Oh, pero ibiba man nitong sinsilyo.
2: Oh, pero na yung mga foods daw dito ng iyang nakita
3: ay,
2: dito nga.
3: Mo lagi to siya. Tayo.
2: Tanaw na to kung sa niya nga. Di kid siya mo anhid ni basta way pasalubong.
3: Mm, ato sila da na portahan. Oh, pero pagkaon be. Wala. Balik sa Manila, Char.
2: Balik to. Kuha dito kuha. Congratulations kay Magnum Gilbert Dino Santos.
3: Talagsaon ra gyud kayo.
2: Ang talagsaon.
3: Mm, gabi ka talagsaon. Talagsaon ra gyud nga makadawat og award pero yes. Kani bitaw
2: national ha.
3: National gyud dili bitaw igon nga basta-basta kay national diretso yang dawaton nga award.
2: Yang kauban dito si Marian Rivera, si
3: mga gabi bay.
2: Mga artista.
3: Artista. Artista si Yuri si Magnum Gilbert.
2: Oh, artista. Siya oh, artista naman siya movie. Mm. Oh, rapist bito siya?
3: Huwag ginawa ko.
2: Bito.
3: Di po. Wala siguro siya ito. Nilabay lang siya itong kuwan.
2: Maayong gabi, Magnum Mencho, Magnum Kia, Magnum Rudy. Salamat. Weather update sa Wap More Power. Okay. Salamat din po. Okay. So,
3: so, mayong nga gabi niya sa kung magpapas, ako mga silingan diya sa Barangay Lapasan. Huwag ba, magpunoban niya punta sa tanang programa dili sa to sa Magnum Radio. Aron po nga, masayod niya po mo sa mga nag-una nga balita din nga gikan yun po sa amo. O nga mo mga parikamutan yung mapalayag po nga to sa inyo. Good night and God bless.
2: Aya. Thank you so much, Magnum Kia. And syempre, ay, di Rama. Congratulations, Limin Hun ng CDO. Oy, kung, si, salamat. Si Magnum Gilbert to. Ang nation. Congratulations. And syempre, huwag mga lawa para sa itong Pinoy the Best ka sa tuwing Magnum Weekend, FRC. And syempre sa itong Paracuban May Gala sa matag Lunes hantod sa Biyernes sa Magnum Heat si Kata. And syempre sa itong mga abad pang mga segments. Salamat kayo. Kaninyong tanan, mga kaigsunan. Kinilang gihapon ng banggiitan na bipa sa panahon ng Homo sa Pin. Magnum Mencho, Kabaktulan, Limin, Hunang, Cagayan, de Oro. Salamat. God bless. Bye-bye.
0: Mga Magnum friends, it's 82 days till Christmas Day. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Together we celebrate as one this Christmas season.

0: 11 sa kagabion, may galaan ng balita karong orasa. Nagpahigayon na sa clearing ang Clenro, particular na sa ma-access road sa City Memorial Park sa Bulansari, Barangay Kamamanaan ng siyudad. Mato ni Clenro Head Bing Mabilin, nga doon na igo nga panahon ang buhatan alang sa pagpanganlam sa umaabot sa adlaw sa Santos ug Kalag.
1: Nagsugod na natay mga gipang check nga mga area nga kinahanglan nato i-plaster. Nagsugod na tag mga clearing. Isan gali pag-ayo diha sa access road kana pasulod diha sa atong City Memorial Park. Gisugda na. So preparation na gyud ta karon, no? May napatay enough time para plaster ang atong pagpahimutang sa ato ang kalag-kalag.
0: Ang pamahayag ni Clenro Head Bing Mabilin, samtang giangko ni COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia, nga apiki ang oras ug posibleng di makaya sa komisyon ang pagpamandam sa eleksyon kung ugaling mag-issue og TRO ang Korte Suprema kung ipadayon na sa Nobyembre 2 ang barangay ug sangguni ang kabataan kon BSKA.
2: Kung sakali pong may mai-issue ng ganyang klaseng order, kakailanganin pumuli naming mag-open ng paghahanda natin. Oh. Siyempre, yung tinatawag na filing ng Certificates of Candidacy. Mm. Kakailangan. At kaya hindi naman po pwedeng, Sir Robert, nakakuha ka ng order ngayon. Ay bukas, filing tayo lahat ng candidacy. Tatandaan po natin na ito'y buong Pilipinas.
3: Tama.
2: And therefore, kailangan meron po tayong information dissemination na mangyayari at ito'y hindi rin pwedeng isang lingguhan lang. Kahit mga dalawang linggo natin gagawin yan, tsaka palang magkakaroon ng filing ng Certificates of Candidacy. And therefore, yung pong November 2, dahil po tayo October 3 na, baka po at this point talagang gipit at baka po hindi kayanin ni Commissioner Election.
0: Ang pamahayag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia. Ug karon sa tong Magnum News Hunter, duha ka maglahing disgrasya na tala sa Uptown ug Agusan Highway. Sa balita ug serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
4: Magnum News Hunter.
5: Duha ka maglahing nga mga disgrasya ang natala di sa siyudad sa Gendi Oro. Una ni ini dina sa may Uptown na area, particular na dina sa may Masterson's Avenue Magdamaching, dina sa ka-multicab o ga-wigo nga sakyanan ang nagkabangga sa dalan. Kabut siya Magdamaching no nga mismo ang wigo matutpa ang nakabangga sa kilid nga bahin. Ini po nga multicab nagrisulta kini sa pagka kumi gid perting kumi agyod no sa kilid gabahin ini pong iskutan pod nga multicab kabut siya nga samdan ang driver ni ini pong nga multicab tungod pod sa grabe impact sa mga disgrasya hinuon magdamaging di po taon pod ang ayan nakabalakan ang hitabo pod nga ang injury ng tupod sa maong driver. Tungod po lagi, gilayon kini nga gidala sa balay at tambalanan samtang ang driver po dani ini pong nga uwigo. Po siya nakaangkon diha po noog samad pero dili po tantong grabe gid magdumaching pero nakaangkon po tantong medyo mga tapsing-tapsing lang gid po no ga samad po dili binasa iya hapulugan nga ulo nga bahin o galino natangtang matud pa ang kinilugang bumper ini pong iskutan po nga wigo tungod po lagi nahulog nga muraga na daro matud pa ang iskutan po nga multicab tungod po lagi lahi ini lang direksyon magdumaching nga pasulod no sa inner lane ang iskutan po nga multicab nga dahil miskutan po nga Uigo, pasulod siya no sa kinilugar outer lane. Patulong siya sa outer lane. So, lahi na ang ilha po nga direksyon. So, ang kilid ini po nga multicab, mauyan igo ni ini po nga Uigo. Ukali sa pagkakaroon, naanang presensya po sa kapulisan dito sa area. Aron sa na padayon pa nga paimbisigahan ang mga insidente. Samtang dinas sa Mayagusan Highway, usa ka motorista. Nga na hit and run, ini pong lain pa nga motorista. Pucha ka magdumaching isang tanggabiyahe gikan din sa maya buho padulong diri sa sentrong bahay sa nga syudad ang iskutan po nga lalaki nga motorista it matod pa kini nga nabanggaan sa laing pang motorista nga nagsunod siyang likod nga bahin nga kusog matod pa ang pagpadagan kini nagdisuta ginoon sa pagkaliring niini pong iskutan po nga motorista nga lalaki tugod po lagi niini pong nga kusog nga impact pagkabangga niini pong nga laing motorista siyang nga kilid nga bahin busog magdumaching nga hapit pa kini mabanggaan sa laing pangasakyanan kay na abulag yun kini siya magdumaching no na bulag kini siya magdumaching sa ihalong kang motorsiklo sa so, dihangan hitabo ang pagkadisigas siya. So, kini ang lawas magdumaching, dito na padulong sa dagkag mga sakyanan, umay na lang po noon, kaya nakahunong po na uban niya sakyanan magdumaching, uwa, gidya simbako na latay, niini po nga uban po ng mga sakyanan, noon, no, ang iha po nga injury, puros mga gasgas naman po no, si iha po nga kalawasan, ugali, gisulayan po no, sa paglakagunta, kini po miskutan po nga, nga suspechado katulog laing nga motorista nga wa po dila mabantay kung sa poglasi po nga motor ang gigamit ini magdabaching sulayan nila paglakag apan wa gito nila panaapas sugod sa ligi kay paspas kini mi harurot sa wala na mapiyo nga direksyon no tani ini para yon investigation sa sugutan sa mga insidente sa sab no mapanubag kini si hapo nga nahimo po nga pagpang hit and run sa usa ka laing pa nga motorista dinha sa may Agusan highway ning atong nga syudad. Si Magdum News 124 Jane Luna sa bitaw serbisyo magdubradyo.
0: Salamat Magdum 124 Jane Luna karon sa tong Magnum Power Advisory. Gipay balas sa Sipalco ang lamang konsumante kalapos sa scheduled power interruption ug mang adlaw Domingo, Oktubre 4 ning tuiga. Kini sugod alas 7 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Apektado sa napulo ka oras nga pagkawala sa supply sa kuryente alang sa pahigayon nga line maintenance works ang Bilya Feather 1, Bilya Mila Subdivision, ingon man apektado ang lungsod sa Hasaan. Lakip na ang Barangay Aplaya, Sulana, Los Banson, Kimaya, Lower ug Upper Hasaan, Barangay Bubuntugan, Hampason, Barangay San Antonio, Danaw, Ignacio S. Cruz, San Nicolas, Natubo ug Kabulig Hip. Mga higana bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingitirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

listening to Magnum Songs of the Heart on a Sunday. Kumusta ang mga Magnum friends nato karong gabi? Kinsa may tapad nimo karon diha be? Sige daw, tan-awa siya. Smile gamay, unya igna siya. Happy Sunday. And I'm happy you're here with me. O diba? How sweet and kilig. And for the couples nga nag-enjoy sa lang quiet Sunday night, here's a little reminder para sa inyong tanan that love is not always about grand gestures. Dili lang gayong mga engrande nga inyong ginapakita din na sa inyong mga special someone, but sometimes, simply rigid kaayo ang love nang mo-assure ka sa iya nga magpabilin ka, forever musabot sa iya, and choosing each other even on ordinary days. Kaysa tinood lang mga Magnum friends, mas nindot ang naimuingon nga I'm here for you kaysa I love you nga kutubra sa mga pulong. But when two people continue to show up for each other, ah, grabe nga feeling. Bisag kapoy na, bisag na yung mga misunderstandings, that's when love becomes stronger. Ka-relate ka? So tonight, hold that hand a little tighter and say, bisan unsa pa ang mahitabo, ayaw kahadlok, kay naa ko para nimo. Naara ko diri, og ikaw gihapon akong pilion. Sige, kay Morag. Ni grabe na ang inyuhang buto-buto sa kasing-kasing karong mga orasa. Sige, alang sa atong song for someone special karong gabi una, mga Magnum friends, na simple kaayo nga promise between two people who choose to stay, support each other, and be there through the good days now and the difficult ones. This one's coming from a couple named Lila and Robert. Sige, atong paminawon ang ilahang message for both. Robert, whatever life brings our way, promise ko to be there for you. Dili man perfect ang atong journey, basta kuyog ta, ug kaya nato ning duha. Oh, how sweet sa inyong duha ka couple, mga Magnum friends. You know, this one is for someone special. O gusto ni Robert and Lila nga i-play ang song entitled Nandito Ako, version daw ni Thalia. What you request is what we play here on Magnum Songs of the Heart.

0: oras sa Magdum Radio alas 11:02 sa kagabion, may galang ng balita karong orasa. Duda si legal o political analyst, Attorney James Judith, sa timing sa ligasyon ni kanil Senator Antonio de Llanes, nga nakadawat si Vice President Sara Duterte, o baranini nga si Mans Carpio o Manilion nga kwarta gikan sa China. Mato ni Judith nga kung dunay ebidensya kinahalan, pamatudan.
1: Makaduda ka sa timing, pero di lang ko gigya, basta-basta na lang muhatag sa akong paruganan okay. Nanak. Pero inani lang, inani, kita lang, ato lang ning ibalay para sa kalamdagan sa akong mga tigpaminaw nga, pareha lang ko tiyapo na sa kining mga isyu nga gilabay ba to kani ato mga kontraktor o naapod sila ni Martin Ubaldes. Matingala ka sa mga tao nga, nakahukom na sila nga, maski yung saan pa ni mo, ugabi ka na wala to, guilty na yun si former speaker Martin Ubaldes, nga wala man ta dito. Sama na gyapon nga.
0: Ang pamayagan ni legal ug political analyst Attorney James Judith sa nang gi-question ni Senator Alan Peter Cayetano ang gingong pagpamugos nga gihimo ni Senator Ping Lacson ngadto sa mga kontraktor nga nalambigit sa mga proyekto sa imprastruktura sa Taguig. Mato ni Cayetano nga gigamit lang ni Lacson ang hulga sa nana available nga kasong plunder an pugson kini nga magpagawas og affidavit batok kaniya.
2: Ang hindi po okay ang pakikialam ni Senator Lacson. So okay magsumbong siya, okay mag-research siya, okay kumuha siya ng dokumento, okay i-forward niya yung dokumento. Pero saan kayo nakakita? Nag-iimbestiga, meron na siyang affidavit sinusubo sa mga tao. So siya na mismo nagsabi, sa bibig niya nagsabi, anim kayong kontraktor, dalawa pumirma. Yung apat, pagka hindi kayo pumirma, plunder yan. O sinong ordinaryong kontraktor hindi matatakot, non-bailable plunder?
0: Ang pamayagan ni Senator Alan Peter Cayetano. Og karon sa itong Magnum News Hunter, lali sa trabaho samtang nag-inom na uli sa panagsinumbagay sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
3: Magnum News Hunter.
4: Nauli sa sinumbagay og pagpanigtas ang panaginom sa duha ka lalaki sa dila sa Pagita Corner Street, kamamanan ng syudad. Subay sa report, gingong nag-inom ang duha kamagkaila nga sila si alias Roel o Gnocchi na parehong residente sa naiskutang lugar. Gibutyag na naglalis ang duha kabayan sa trabaho o sa kainit sa ilang lalis, gingong mikuha o kahit niya hinagiban kining si Roel nga suspect. Misuway o tigba sa iyang kauban nga si Roque. Maayo na lang kanalikayan kini sa biktima. Dipinsan sa biktima, nasumbagan niya ang suspect sa naong ugnidagan aron mukuha og pala isip panagang. Maayo na lang og dali nga naawat sa ilang mga kauban ang duha ug nagbugnan ang maduguang konfrontasyon. Sa kanon, gireper na sa kapulisan ngadto sa barangay ang maong kaso alang sa posibleng areglo ug dugang aksyon. Balita na hipos gikan sa Police Station 2 Cugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Daghang salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Ug karon sa itong Magnum Power Advisory, gipaybalo sa Sipalco ang ilang mga konsumante nga dunay ipaygayon sa power interruption ug mga adlaw Domingo, Oktubre 4 ning tuiga. Magsugod sa alas 7 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon. Kini lang sa pag-facilitate sa line maintenance work. Ang apektado sa pagkawala sa kuryente mao ang Villamila Subdivision, Municipality kon hasaan labi na diya sa may barangay Amplaya, barangay Sulana, barangay Luz Banson, barangay Kimaya, barangay Lower o Upper Hasaan, barangay Bubuntugan, barangay Hampason, barangay San Antonio, nakip na ang Santa Cruz, San Nicolas o Natubo sa Taguran Misamis Oriental. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: of South Border, a timeless OPM love song sa mga Magnum Friends nga hangtod karon makapahilak, makapakilig ug makapareminisce sa imong love nga walay expiry. Kung naa kay usa ka special nga tao nga gusto nimong pahinumduman nga dili mausab ang imong pagbati, hinaot mauto nga awit nga maoy mahimong tingog sa iyang kasing-kasing, Magnum Friends. This is Magnum Songs of the Heart with Magnum Apple Pie. Uban gihapon ta sa gugma ug musika. And now, it's time to tickle your hearts, mga Magnum Friends. Panahon na nga atong tagaan o gigayon ang atong mga kasing-kasing nga makilig, makatawa, makangisi, pinaagi sa atong heart tickles. E diri sa Magnum Songs of the Heart, dili nato tugutan nga matulog ta nga bugat ang gibati. Kung aduna kay mga pagbati nga kabalaka, kakapoy, kaluya, o gamayng kasakit sa dughan, atong hinahinayo na Magnum Friends, o pahumukon pinaagi sa pipila ka mga linya nga makapakilig, pagilok sa inyong kasing-kasing. Ready na ba mo, Magnum Friends? Sige, sugda nato and let's try this. Ngano daw, galisod man matulog kung in love. Tickle your heart! Kaya ang imo daw ang utok, sige na og replay sa inyong last na chat. Giti ka ko, heart B. Matud pa, ang senos daw, Magnum Friend, mura kuno daw sili, gamay ra ang kinahanglan, ug di na dapat pasobraan, kay mapait na ang inyong relasyon. Giti ka ko, heart B. Tickle your heart! Kini para sa mga sigi ug handong, Magnum Friends, ug kanabitang hulat sa ilahang mga forever. Ayaw daw mo og ka-pressure kung wala pa kay forever. Basin traffic pa siya, padulong sa imong kinabuhi. O syaro ha, Magnum Friends, wala pa kagiluki di ha? Murag lahi naman ang agilok ang imong na-feel, uy. Chill lang, Magnum Friends, kay wala pa tanahuman. Tickle your heart! Anyway, sa mga gusto magpadala, share sa ilang entry sa Heart Tickles, isend lang sa atong Magnum Live Facebook page, comment section, kay base ng imong pagilok, mauray makapalihok sa kasing-kasing sa uban. There you go sa atong Saturday Night Heart Tickles with Magnum Apple Pie saying, love is sweeter with laughter. Meantime, niya na ang atong quick reminder, Magnum Friends, words from the heart that says, dili daw tanan nga dugay tinuon, ug dili pud tanan nga dali sayo. Kay ang sukod daw sa gugma, dili ang gidugayon sa panahon, kundili ang kalalum sa imong pagrespeto, pagsalig, ug pagamuma sa usag-usa. Mga Magnum Friends, daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, labi na sa inyong mga song requests, ug sa pagpaambit sa inyong mga storya sa gugma. Kamug yud always ang naghatag ug dugang kainit and meaning matagabii dinhi sa Magnum Songs of the Heart. That's it for tonight's date, Magnum Friends. Thank you for listening and staying with me here on Magnum Songs of the Heart. Enjoy the rest of the weeknights. This has been your Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma o musika, saying have a good night, God bless, and see you on our next day. Lights off, but let the love and the music live on.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:54 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni Clenro, acting manager, Elvis Sabing Mabili. Kalagip sa ilang isiguro nga hinlo ang mga samang sa mga pribado o sa barangay. Apa na matod ni Mabili nga nakigurin o sabigapon sila sa mahintungdan aron maplastar nila ang mga basura.
4: Pati sa pagpatuman sa atong ma-insure ang kahinlo sa mga cemeteries, include na no, na-appeal na to na higit cemeteries, mga barangay, kay kita man ang gapangulikta sa basura. But closely coordinated sa ila, kay sila man sad ang mag-plastar dito sulod sa ilang mga minteryo. Appeal gihapon ang atong pag-monitor sa mga private mga barangay cemetery.
3: ang pamahayagan ni Glenro Acting Manager Bing Mabilin. Samtang gipamugos si kanhi Senator Antonio Trillanes nga wala siya kasakit bisan pa nga wala siya mampresentar isip testigo sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte, matod Trillanes nga mas okay alang kaniya nga sa press conference gibutyag ang maong allegation naing sa impeachment court kadaghan ang mubabag.
5: Parang pinagpipilitan naman natin yung sarili natin doon. Tapos ngayon alam na nila yung ipepresent ako, edi makakapaghanda na yung kabilang side kung paano nila susubukang gibain yun.
3: Ang pamahayagan ni Senator Antonio Trillanes IV. O karon sa itong Magnum Night Hunter, unang KSB ning bulan sa Oktubre, gitud sa barangay Mambuaya sa balita og serbisyo. Anya, si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum Night Hunter.
6: Bika ba sa 2,368 ka mga residente ang nga nakarawata, daw nakapahimulos na kalalaing nga batakang serbisyo. Dala sa tibuok ka burokrasya sa City Hall kini pinaagi sa gato nga programa sa kargugta sa serbisyo sa baryo bisan sa kini sa pag-

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alauna dos sa Kadlawon. Mga igala ng balita karong orasa, gibutay ni DSW Region 10 Information Officer Rochelle Galia. Nga doon na sila ay naka-standby nga. Well, fair goods sama sa family food packs o non-food items o uban pa, sa pagigo sa kalamidad o super El Nino. Sa nasod, mato ni Galia nga maabot sa 230,000 ka mga naka-standby nga welfare goods sa tibok Northern Mindanao.
2: Una gyud sa tanan sa mandato ni Secretary Rex Gatchalian, no, ang DSWD Region 10 na anatay mga gi-standby nga mga welfare goods o sulod ani no atong mga family food packs, atong mga non-food items pod sama sa atong mga hygiene kits, sleeping kits, atong mga ready to eat food items ug ang readiness pod sa ato ang mobile kitchen, no, in times nga na ay request sa ato ang mga local government units. So kung galing kung sa una nga tuig dapat 50,000 lang ang naka-standby ng mga welfare

0: Woods sa Matag Rehiyon. Karon kita sa Region 10 na atay around 230,000 nga naka-standby nga welfare goods. Dili ra pagyud na diri sa Cagayan de Oro. Gikalat na nato na siya intero Northern Mindanao para dali-dali gid siya nga makuha. Nahon nga naatay request nga madawat gikan sa ato ang mga local government.
1: Ang pamahayag ni DSWD Region 10 and Information Officer Rochelle Galia. Samtang pa ng gihimong investigasyon sa Marina sa barko nga MV June Aster nga nasunog sa Palawan, matod ni Maritime Industry Authority Spokesperson Director Luisito de los Santos nga posibleng flammable materials ang hinungdan sa pagkasunog sa niskutang barko.
2: Natin ng further investigation, ng forensic examination. Pero kung pansinin po natin, ang mga EV nakarating po sa Pilipinas via ship. Mm-hmm. At kung nagkaroon po talaga ng, pag yan yung talaga na main consideration, may mga nabalitaan na rin po tayo dapat na may mga aksidente.
1: Ang pamahayag ni Maritime Industry Authority Spokesperson Dr. Luisito de los Santos. Mga galing na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutan ni John Gilmore Acto, tipapapa ni City Mayor Orlando Clark Suy, nagyatagan sa kagayunan sa mga yor ang ubang sektor sa mga makapaymulos sa People's Day. Mga to ni Acto nga aron mabati sa maong sektor, ilabi na sa indigenous people nga naa ang tabang sa lokal nga pagagamahanan. Kasun nga paridad sila karong umaabot Oktubre 7 ning Tuiga sa City Tourism Hall.
4: Ewa lagi gipihig, tanan gin adtuan. So kanina po tang bi-sector kay naay pipila ka sector nga feel nila nga pihig mi. Ahin ba mis gobyerno? Dili na ipabati sa tong mayor nga naay na pihig kun dili patas ang tanan. Karong adlaw nga pero atong klaruhon kay murag karong adlaw nga people's day. Karong People's Day next week, atong exclusive lang po siya sa indigenous peoples, no? Tagaan atong higayon atong mga IPs, mga igsoong lumad, no, nga naano ni moyo sa atong dakbayan nga ila po ning panahon adlaw ni lani sa mga IPs karong adlaw nga October 7 sa City Tourism Hall na to. So dagandagan po ni sila.
5: Karon grupo ni sila.
4: Kailan katong naay valid ng mga IDs ha, nga member ka sa indigenous peoples. Kinaan sila yung mga group tribe.
3: Ang pamahayagan ni John Gilmore Acto, tigbababa ni City Mayor Rolando Clarix Uy. Samtang nagpasidahan si Public Information Office kona PNP Public Information na Police Colonel Alin Raiko sa mga magpakatagaw og peke nga balita ilabi na sa mga insidente sa pagpamusil sa tunghaan nga magresulta sa kahadlok. Matoniko nga pasakaan nila kini og mga kaso aron masampulan.
6: Yes, kagaya po nung sinasabi natin, all these kinds of threats yung and fake news, we will go after you. Hahanapin po namin kayo kasi nakikita naman po natin, this is kagaya po nung tinatanong ninyo, di ba? Up to what point ang reporting natin? And we have again and again clearly stated that we will not try to control po kung what you can report. Pero nasa inyo pong sariling discernment kung hanggang saan po. Kasi parang nagiging marami nang gumagaya kasi somewhat nag-glorify po itong mga ganitong actions. So again, yan po sa false news or fake news na meron daw pong mass shooting ay we will look into it. We will try to trace kung saan po nang galing at kung sino pang gumagawa. As well as yung iba pong shooting threats, active shooter threats, bomb threats, ay ganito rin po ang gagawin natin sa lahat.
3: Ang pamahayagan ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alin Raiko. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake?

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa Kadlawon. Mayala ng balita karong orasa. Gisiguro ni Diaz, Double the Region and Information Officer Rochelle Galia, nga dili bukbukon ang mga bugas nga ihatag sa ilang buhatan panahon kung dunay kalamidad. Mato ni Galia nga kinitungod na ka-vacuum seal na og first in a first out rule kini.
2: So actually karon nindot ang ato ang pamaagi gid sa warehousing. Kung sa una kita ra ang magripak-ripak sa ato ang food packs no tungod kay decentralized sa karon centralized na siya. Una na grid siya standard no. So muna naka vacuum seal na tanan nato. So dili na siya basta-basta bukbukon ang ato ang mga bugas ug uban pa no. So ato ang food packs by the way ginakuha nato na siya from Manila and from Visayas kay diha man ang ato ang mga repacking ha. So karon pag-abot ana sa Region 10 ang ato ang warehouse personnel ato pong gipadaghan atong warehouse personnel kay gipadaghan po nato atong mga warehouses. So first in first out ang rule karon sa warehousing pasabot tag batch no nakasegregate gina sa properly Sir June unya nakatag diha kung kanus-a ang iya ang expiry kung unsay una ni abot nga food packs mao gyud na siyang ato ang una igawat.
1: Ang pamahayag nga ni DSWD Region 10 Information Officer Rochelle Galia, samtang gibatikos ni kanhi presidential spokesperson Atty. Harry Roque, ang prosecution team tungod sa walay ligon nga mga ebidensya o pagkalas-kalas lamang sa oras o pundo sa katawhan. Matod ni Roque nga hangtod karon, wala pa'y napamatud-an ang prosecution sa mga allegation batok ang Vice President Sara Duterte.
3: E talagang nag-a-accel lang tayo ng panahon dito sa mga nangyari sa mga nakalipas na araw, no? Yung testigo sa dabi daw ng baril ni BP Sara, tama naman ang sinabi ni Senator Tulfo. Unless meron mga diamante at mga ginto yung mga baril na yan, hindi niya maintindihan kung bakit inoper pa yung testigo yan para sa 51 na mga baril na hindi naman masyadong mga mamahali, no? Dahil lang ang dapat maprebahan ay yung unexplained and hidden wealth na hindi naman po pwedeng mapatunayan.
1: Ang pamahayag ni kani presidential spokesperson Atty. Harry Roque ug karon sa tong Magnum Power Advisory gipay balo sa si Palco ang ilang mga konsumante nga dunay scheduled power interruption karong adlaw Domingo October 4 ning tuiga ang magsugod ang maong interruption sa alas 7 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon. Kaniya lang sa pag-facilitate sa line maintenance work ang mga apektado sa pagkawala sa kuryente. Sulod sa napulo ka oras mo ang Villamila Subdivision.

0: municipality sa Hasaan, ilabi na sa barangay Amplaya, kon Aplaya, barangay Sulana, Los Banson, Kimaya, kon na Kimaya, Lower og Upper Hasaan, barangay Bubuntugan, barangay Hampason, San Antonio, barangay Danao, barangay Ignacio, barangay Nicolas, barangay Natubo, og Kabulig, HEP. Mga igalindo bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: In Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Katawahan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas. Tulumanon, nga mupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas. Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ikaw lang may ngadlaw sa tanan og welcome ta dinhi may gala sa atong programa Buntag na Pilipinas sa tanan ato mga suki. Labi na may gala 80 ka barangay sa Dagbayan sa Duro Misamis Oriental. Bukid nun Bohol, Kamigin, Kapatagan, Pagadian, Ladaw din Note, Usabi, Sugiligan. Tarang abot ato pagsibya karo buntaga. Good morning. Welcome dinhi may gala sa atong programang Buntag na Pilipinas. Inaot kita na kamus mayong panglawas din ng Adlawa. Maayong lakaw sa inyong plano. Panginibag asawa ka mo mapaingo na lang. Sige, maayong pagpanikay-sikay. Good morning! Welcome din may gala sa atong programang Buntag na Pilipinas. O di ay sa atong mga nanikay-sikay karoon na. Alam, maayong buntag. Welcome din may gala sa atong programang Buntag na Pilipinas. Sa atong mga vendors na ito. Kumusta naman mga vendors? Kaya pa ba? Oh, kaya pa gyapon, ha? Kaya pa di gyapon tamaluya mo nang giingon magigsoon nga way pagkaluya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kinsa may nagiingon sa inyo nga maluya ta way pagkaluya? Go go go lang gyapon. Nang giingon nila nga parayon gyapon ta sa pagpanikay-sikay. Di ba? Parayon gyapon ta sa paningkamot ana ang tirada bang higala. Hoy dai ha, sa ato mga nakaron sa mga lagyong dapit, ato mga suki abroad ha, kumusta ba ato suki abroad? Maayong pamanikay-sikay sa inyong tanan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dito maglangay may gala sa itong managubahan sa itong kaburawa. Karabutang kabuntag na Pilipinas. Abag tarakong uluan sa mga balita. Karabutang kabalita at balitang lokal. Balitang lokal database system. Gipalambo may gala pa sa OSCA. Dini may gala sa atong Dakbayan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang duga mga balita at balitang lokal. Apo, nagapod-apod mga igsoon. Nog mga timbanan sa tubig mga igsoon. Labi na mga laton, mga host sa kagahapong adlawa dito sa Barangay Lumbia para magkaigsoon pagpagandang may gala sa gitawag na El Nino.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang giingon sa may gala nga Vice President Sara Duterte ng ayok kung nakarong epidemic may gala ni Kanye Police Rodolfo Gracioso. Samtang NBI Director magkaigsoon nga si Matibag. Miingon may gala nga sakto magkaigsoon nagwa may gala'y mali sa mga gibutyag. Sa nasangpit nga Kanye Police isip testigo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang balitang international ta, gigonsad magkaigsoon nga Russia. Gitarget may gala mga tulay karon magkaigsoon sa nasod sa Ukraine. Buto-buto may galang ilang mga tulay karon mga panahon may gala sa kinibang nasod sa Ukraine. Naman gitarget may gala karon sa nasod sa Russia. Samtang gigonsad balitang sports ata, star center nga si Jelen Doren. May pirma contract extension may gala sa Pistons mga higala sa 100 plus nga may 1,000 mga igsoon US dollar nga kontrata.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mga na kumuluan sa itong mga balita, karabutag ang may katilis sa itong panaguban sa itong programa. Magnum News Center sa itong Magnum Larry Delgado at sa Nilion, kumusta sa nato? O sa itong mga balita niya karon sa Magnum News Center. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Mga top tourist ni Buntaga karon nga pagkatakas sa itong asuking tigpaminaw. Sa karon sa itong Magnum National kay House of Prosecution Spokesperson Attorney Jay Tulosa nagtuho nga dili angayan ibaliwala ang aligasyon ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV kumang kining may butya kagapong adlaw nga gikabutyag nga si Vice President Sara Duterte o ang bana ni ining si Man Scarpio Magnum First Aid na kadawat o minilyon nga kwarta gikan sa China. Sa takay si Atty. Salvador Parilo o na Paolo Parilo Jr. tig pababa ni sa Vice Presidente Magno Fersin gitawag nga same exhausted lies ang mga aligasyon nga subling pahayag ni kani Antonio kani Senator Antonio Trillanes na for the batok sa pamilyang Duterte. Samtang sa itong Magnum International kay kuna California, nakasete karon sa tumang kainit sa panahon o hate wave. Samtang kanihang Netherlands Magnum President nga Prime Minister, bibutyag nga kinahanglan nga paligunon sa Europa, ang ilang kaninga siguran Magnum President, dumanagiyan nga ikabutyag nga hulga batok sa Russia Magnum President. Desa sa itong Magnum Business kay Sinag Chairman Rosindo So, nagto nga mas maayong nga cash o financial assistance na lamang nga ihatag sa tabang sa mga mag-uma. Laing Magnum Business at Takayaga Partidist Congressman Nicanor Briones, nanawagan sa gobyerno sa mas taas na taripa o import limits sa produkto nga baboy Magnum Fersin. Desa sa itong Magnum Sport kay kona Taekwondo Gold Medalist nga si Jules Gabriel Derek Yape, na piling flag bearer sa Pilipinas alang sa closing ceremony sa Asian Games karong gabi. O na Magnum President itong mga nagunang balita karong nga pagkatangan sa itong suking tig paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daga salamat Magnum Lani Delgado. Gikan may gala sa Magnum News Center. Alas 4:11 na may gala ng atong oras. Wala ko sa tas gawas, pinagi ni Magnum Hunter 20. Ato sa Nilion may gala, kawas taon sa nato may gala ang atong gawas karon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Alam sa itong inatong pagulagway, karuras sa Dirin Centro Kapag sa itong siyadad, at ang matigyan mga magpastulong nga ngayon kabalaka. Sa itong mga kaisunan, nga maghimo po noong sa paggawas ko rin sa mga pilihana, dira tayo sa tanto nga mga balaka kay lagi. Ang atong kadalanan ko lang maglumang first, hindi mo po yung mga limaw-limaw, wala po yung mga pag-ulan na itong nasinatian o mga pag-totality nga sa iyo po sa kabundagon po noong itong ma-experience din po ninyo po nga pag-himo sa paggawas yung mga Pinoy anan. Ganyan man, hindi mga oras ang maglumang first, bugnaw lang yun po, sumasama ayo. Sa itong mga kaisunan, maghimo na sa protekta sa kaugalingon, maghimo sa pagsuot sa mga jacket, kaya basi niyong batunugan po dyan sila kay Bugnaw karon sa gawas nga bahin, dahil kumahimo po sila sa pagsakay sa lahat po din po mga sakinan, maghinahinay lang yung mga lumang kaisunan kay kaganya, daghan yung kayong mga nagpakusong dagan din eh, sa mga area sa kaning Corrales nga traffic light, kung di ka lugar din yung mga lumang kaisunan, well, kaning din ka Velez, maliko din ka din sa CM Recto, ang uban, kaya di na ganyan mo himo na sa pag pahod sa traffic light din sa Velez sa kaning huli pa ka na si Imrecto ng traffic light. Then pag abot pag din si Corrales, paspas kayong uban, dili na nila tanawon kung nga panalitan, nakastop pa gani maglumapersid o uban, laos-laos lang yun si ganiya. Kano lang gani ka ganiya maglumapersid na iatuwa po na sundan, mawargin po na tapsingan po maglumapersid, dahil wala po man niya, doon na po yung mihimo po na sa pag kaning agi, sabi hapit magka kaning inkwentro yung maglumapersid ang duwa ka mga motorsiklo, kaya lagi, din sa traffic light sa mga Corrales o din sa CM Recto, ang uban, kaya dinagin mo tahod sa kaning traffic light, so pag abot niya, ni himo maglumapersid sa pagpadag kiringgikan sa may CM Recto ng motorosiklo o po ni Hunong. So, hapit niya masugat ang katunggikan sa may Corrales area nga mapoy pagliko po maglumapas sa paglabang ba. So, mahinundan niya. Kini po nga itong mga kaisunan po lagi. Pwede rin magiging in time po nga makalikay sa mga disgrasya. Kung panalitan, mahimo lang yun sa paghula. Sila po din pong turno na makaagi po dyan sa dalan. Panahon nga mo, green na po ang signal sa mga traffic lights. Ang ato po rin po mga kaisunan ko maglumapas na mas maayon po. Mahimo, yapon po. Sa po nga pag-minor sa pagpadagat, kaya lagi, doon ay mga sunod-sunod yung mga disgrasya din sa tuwa sa Jackpot sa lalawigan sa Misamis Oriental. So mas maayo nga himuon ka nila. Aron nga luwas po makabot sila tag sa kadestinasyon. Alam na po man maglumapar si Nini pong pagpangusog dagan sa itong mga kaisunan, ay gusto makadali lagi o uli sa ilha po mga Pinoyanan, huwag maging panginanglan maglumapar si Nung morag makiglumba gita at isdalan kay hawan pa mangit kayo. Mingaw pa po yung mga kaninga sakinan nga nakasalipod po no, sa tuwa po rin pong kaning mga sakinan nga ng kababag lugar sa dalan nga maglisod na yung pag-agi ang uban. So, sa itong mga isunan, hinahinay lang yun. Kaya labi na, adlaw ko rin ng Domingo. No, gusto po natin nga kamo, makauban ninyo po nga pamilya nga luwas. O magmalipayon po mo, makauban ninyo po mga minaskin na buhi nini po nga adlaw. Labi na, saga na ba po karoon no, ting pahuway. Awan po na, karong buntag sa iyo, no, mahimos po panimba. So, dapat, di po mo madang disgrasya sa inyo po din pong pagmanayos yung mga sakinan. So, muna itong pag-monitor, sitwasyon sa itong kadalanan o sa ito po din pong sitwasyon sa panahon o kung umisip po tayo situation o pa mo kayo tayo maklaro po karoon po mga lumabas yun o ilumin na kasi po mas kadlawan pero sana matikda na to pag himo man po mga lumabas yun sa pag-fade po ang haze din sa tasdak ba yan pero matagkaroon ko niya mo himo po lagi sa pagbalik so di po siya karang consistent pag lumabas yun nga kawala yun ka minor ang haze sa situation din sa to sa takbo sa kagayan oro tungod lagi kayo po man po na undang ang kaninga forest fire o wildfire dito po sa nasun sa Indonesia tali pasapot ang dugo Kalambuan, labi na niini po nga haze din sa tasadakwan sa Pagyan de Oro. Nasunod po na ito nga pagulagoy. Kinisimag 120 ang John Sardes, Balitaog Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Gikan may galasab sa iyang lokasyon karong buntaga. May tungod may galas sa pagulagoy, may galas sa atong palibot. Alas 4.15, dinis sa atas itong Magnum Weather Alert sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
2: Nabigas rin niya si AJ Soniega. AJ Soniega, maayong buntag.
4: Yes, sir. May putak, sir. O sa totoong asoking tagpaminaw para sa atong latest weather update. At lang, ito na pag-ibantayan kining si typhoon na si Choi Wan pagawa sa ating Philippine Area of Responsibility. As of kanyang alas sa buntag, nasa kalayong putak sa 195 kilometers east. Higit sa kayataan sa Northern Region. O gilaw mo siyang diliin mo sulod sa atong Philippine Area of Responsibility sa mga masalod na adlaw. At ang iyang trough or kanang extension of the typhoon Choi Wan ang magpaulan dito sa Tibuok. Hindi na, expect na ito kayong karong adlaw ang pagpuntahin kining medyo mainit na kamuntagan sa itong tapong tulang ingi, taas na chance sa mga katag-katag na pag-ulan, kilat o pumadalagdog tungod sa trough or kanang extension of tropical cyclone or typhoon Choi Wan. O kusigil mo baka abisita at kung sa kasarangan na doon sa saikusog ng mga pagulan. Doon ay hiningan na doon sa kasarangan na hangin gikan sa kasadpan na doon sa bakatang kasadpang direksyon o atong kadagatan hapsay na doon sa kasarangan ang pagkalot. At ito po rin is karong adlaw po sa inyong umabot sa 26 hangtod 32 degrees Celsius at ang heat index adlaw po sa inyong umabot sa 38 to 39 degrees Celsius. Atong sunrise unya alas 5.30 sa buntag patang atong sunset alas 5.31 sa hapon. Patang para sa atong Philippine Thunderbrand, alas 4.17 sa buntag, o maunay ng nabas the update, kika na sa buwatan sa Diyos si Pag-asa, mula na sa Brewer City, kini si EJ Suniga, dagang salam.
2: Salamat EJ Suniga, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Inabati magalang atong Pag-asa. Pinagin ni AJ Suniga at sa tamay galang sa report burliada sa atas mga kauman karong buntaga mga higala mga suki tigwa minaw una ko sa natos Magnum Angie kanako ni kaso sa pagpangawat may gala oh grabe sa ning kaso sa pagpangawat magiging soon natong pa niya may gala nga huruturot ko no motorsiklo o mga baterya o sakyanan gipangkawat daw grabe nga kawatan gilimas mang yod bitik sa nato report Magnum Angie 20 na ikawatan ng limas. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Malapan si Noo, doon ay ang mga nawagtangan yun in tago ng mga motorsiklo ni mga panahuna o mga battery po silang mga sakyanan ang mihimas magdangog sa itong mga otoridad. Sa tingwa po, mga base na impa, nga masulbat po ng ina po nga problema. Kagi ito ba ang nilang mga panahuna o matabangan sila nga dakpan ang mga suspect ng kawatan sa dali ng panahon na sa mga katawahan nga makadungog usap sa ito po nga pagsibiyan ni mga panahuna. Yari man lang nga usap sa mga biki mga panahuna po si din mga maunga pang hitabo. May himugin po sa pagdungog sa daan sa ito po nga kaprisan sa mga police station na Juan de Vizoria. Tungod lagi kay ila pa din pong ipaaniwa yung mga panahuna po si din mabawi. Ang usa, kasani pong Honda Akio ay 125 na color itom sa motorsiklo na nakaparada sa harapod at bang sa may mogs area magdumapasin matoda ni Sir Lloyd Sinusulango na kini nga maong ang motorsiklo magdumapasin nakalakman ba pero naibong lang yun po dyan sila kay nakaya gihapon magdumapasin nga mahimo sa suspitsadong mga kawatan ang pagmaneho nini na huwag yun po dyan matod pa nasa pun po dyan sa akto nila na maupoy pag drive lugar palayo gikan sa nahisitan ng area ibutihan nini po nga maong nga biktima na ang maong motorsiklo adunay plaka nga 754KBR o dihang ilang kining gisusi po mga lumapasin dito sa area wala gid po yung mga nakamatgo
5: manong kung kinsa ang persado nga mihimo sa pagmaneho kini po nga maong motorsiklo mahinungdan nga nagapakita bang sila sa tumong awtoridad aron nga matabangan pud sila sa pagkoordinar sa mga establishment duol din sa maong kung area aron nga mapangita ano kung kinsa kini suspetsado nga mihimo lagi sa pagdala kini po nga maong motorsiklo gani man di pud mapiho kung asa gyud gidala ang unit pud magnumapasid kung agyud po nakatultol o agyud po nakakita dihang nga kini diya driver sa wala pa mailang nga suspetsado nga kawatan kini po nga hisit ang motorsiklo nga MIUI 125 na dunay plaka nga 754 KVR. Samtang lahat po nga kawat sa motorsiklo, din po may magluwapay sila sa may lalawigan sa Misamis Oriental, diin ang usah. Kaya mga MIUI 125 bihapon, pero kani siya, doon ay color combination nga black and yellow. Yan na po din po siya gray nga portion po mga lumapay sila nga ko. Kaya doon ay plate number nga K6705F. Kung diin, kini siya maglumapay sila, gikuha na siya sa kalalaki nga nasapun po sa CCTV. Apan wapod lagi ma-identify kung kinsa kining nahisitan nga suspetsado. Dahil wala po man nga doon ay CCTV footages na magnumapersid. Kini nga maong suspetsado, nagsuot lamang sa kaning itom nga kalo, naka-jacket ang itom. Nga doon na din siya ikanang t-shirt po din yung inner magnumapersid. Nga doon ay color no nga pink, red, and white. Dayon, parang manong tayang dagway. Kaso lang wapay naka-identify kung kinsa kining nahisitan nga kawatan. Doon sa lungsod sa San Misamis sa Oriental. Ibutya ga karon nga ang maong nga suspect posible do kuno nga paingon pud dinhi sa Mabilon River paingon dinhi sa Cagayan de Oro may nungdan nga nanawagan pa sila dinhi sa tuo mga awtoridad sa Cagayan nga basin nga mahimo ni nila magdumapersido nga mahold din sa checkpoint ang suspetsadong kawatan nga mihimo sa pagkuha ni ning Yamaha MIUI 125 nga gipanigyahan ni Mr. Kaninga Go nga nagahimo matud pa sa pagpa paradar pud magdumapersido no? Dinha pud sa may saan Misamis Oriental nini po nga mao nga motor siklo apan wa lagi gid lagi hapon gid ako nga ang ilaha po din po motor siklo kawaton nini po nga wa po na maila pa nga suspetsado kay wala po man niya duna na kini CCTV footage nga ilaha pong nahuptan dayon dini po sa may barangay Puna ni atong syudad magdumapersid sa pangawat gihapon ang nahitabo dihang ang usa ka Timberland trucks magdumapersid ang gihimo no sa pagparada dinha sa may barangay Puna ni atong syudad kini si ang nahisgitan nga kaning sakyanan isuso ni siya magdumapersid nga sakyanan na truck ang doon na matulpay kaning mga battery po di po mga numapersid nga nakaplaster yun po hindi naman na tangon para yun nga mapadaga ng mga unit so nakabutang na ginadaan magdumapersid so giingon sa kanipong taiya nga sila si ang pamilyang hintalan na wa man ni nilagi na kong magdumapersid nga hilabtan kini sa mga kawatan kaya lagi naramag po doon po silang Pinoy anan pero ha ang kanig yung kaning mga kawatan magdumapersid mihimo no sa pagpanghilabot sa duha ka battery silang sakinan ug may nalang gani kay dunay concern citizen nga nakabantay mihimo sa pagsita aron pud nga mabadlong kini pong nahisgitang mga suspetsado nga mihimo pud magdumapersid sa pagkuha sa nahisgitang nga battery kani magi abutya sa karon sa pamilyang Italian nga buti lang magdumapersid nga unta hius lang ta sa mga tanod sa barangay po na ni atong syudad ang ilaha po din pong pag-roving natukod sa nahisgitan niya area o din sa ilaha sa barangay ipuna ni atong syudad aron gumadakpan kini nahisgitang mga sagbot sa katilingban tungod lagi kay kini sila po magdumapersid kay marag gapaniig yun po din sa inyuha po din po sa barangay ipunan kay giingon ang mga suspetsado na kamotorsiklo yan nakamas daw kung magdumapersid nga gikonsidera po nga riding in tandem diin na dihang gisusi po na dito sa barangay nagkanaman daw ko ng mga insidente po nga nakawatan daw ko ng battery sa sakinan sa may barangay ipunan ni ato nga syudad so dihang ila po ni nga sarang magdumapersid muna nanawagan lang po ang mga sakinan po din sa ilaha po nga lugar dapat magproteksyonan pinaagi sa pag-roving sa mga tanod kay pinaagi po na ng magdumapersid na determine po magpanukuman po na dahil po ng mga kawatan yung mahimo po sa pagpanghilabot tungkol kayo na may presensya sa mga barangay tanod nga pang-roving so sa karon ang mga nahisgit ang kawatan o pa sila nadakpan magdumapersid kaning duha kung mga nakasakay po sa resiklo na nakamas nga gahimo na sa pagpaniin sa mga pinianan din sa barangay po na ning atong syudad balitang mga hipos gikan din sa dakwan ang salalawigan sa Misamis Oriental kini
1: Sigurado 120. Angie Alzado sa balita ng Serbisyo Magnum Radio. Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Dili ta maglangay libreng serbisyong medikal para ang gidala may gala sa LGU City o sa kabarangayan. Sa balita ng Serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Villas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Padayon nga gipalig-on sa LGU Cagayan de Oro ang paghatod og libre ug di kalidad nga serbisyo medikal ngadto sa katawhan. Pinaagi sa programang Sir Suave sa Baryo ug sa eskwelahan, libre nga maka-avail ang mga residente ug medical consultation, libreng tambal ug PhilHealth Yakap program. Kini nahimong imposible tungod sa hugot nga pakipagtimbayayong sa City Health Office, PhilHealth Sen, Department of Education, CDO Division. Lakip na ang mga barangay health workers o personahe sa barangay. Tumong sa mga programa nga dadon na mismo ang serbisyo sa gobyerno duol sa komunidad. Matag semana kini nagtuyok sa naglain-laing barangay ug tunghaan aron mas daghang kagay-anon ang matabangan. Ilabi na kadtong labing nang inahanglan ug serbisyong walay bayad, serbisyong giduol sa katawhan alang sa tanang kagay-anon. Balita nahipos para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alas 4:25 na ang atong oras. Dungon kuno sa away magtiayon na laki mi bangat nga sunugon kuno ang panimalay. Agoy Ginoo ko simbako. Madamay kita ni sa way hinungdan. Biyato sa nawaton may kalang Magnum Hunter kaya kanana sa may galay hulga na sad nga sunog-sunog. Ginoo ko mag-away mo magtiayon ay mo panalahig. Away mo dia, ayaw magdalay ka ng mga sunog-sunog kaya mas madamay atong balaya na. Biyato na watos Magnum Kia, grabe na masabgayas na naman si Mawatan, si Makulang na islapasan ba? Nga, away lang magigsoon sa kinibang magtiayon, napir pagkasunog na hinoon ng pipila ka mga balay. Pastilan pa ita. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Dili man tama gilis mo diyan sa mga barangitan o sa banggilapasan ng atong syudad ang Sumbonga. Sa pinaka mga residente diyan sa usaka sitio kung wag naman proceed. Na dunay usa ka individual nga giingon nga nang hulga nga sunugon ang iyang kaugalingon nga balay tungod lungpod sa kaninga panagalalis. Tali sa iyang asawa pod magdumapasan
2: proceed.
3: Lapasan na pod magdumang proceed. Amot nga
2: nung
3: init na yung kagulo ni mga tagalapasan. Uy nga naman yung mayroon nga mo. Amot ang isang punto nga ingon na. Oo, so sige ang sa kahadlok dito sa pinaka mga residente nga maparehas at ang naitapo sa Santa Cruz Magnuma First Aid. Sila nga uga tanod, aron gid pud nga parespondihan o gabadlungon. Kung kinsa ka tong individual nga nagahulga-hulga, gid pud nga muingon nga ako ni sunugon akong balay, puslan man. Kung nga ang gitaw nga mga pulong pud Magnuma First Aid. So wala yung pagalangan, dali kini nga girespondihan usab sa mga barangay tanod, bit-bit kining ilang mga kaninga ilang mga uway, uway may tawag ni Magnuma First Aid, uga padulong dito sa balay. Aron kay basin kino nga mo rin. Ang katong nga maraga ng hulga o nga ng bahad gid pud nga manunog siya nga balay pud magdumog pa sila pa namay na pud sa pasas pud nga kaning as isa pa gid bitaw ni nga mao tawag dai pud sa property sa kalibutan tungdan o kay para gid dari bitaw nga tawag una ka dili bitaw mag reels reels sa pud mag proceed
2: ningon na reels na
3: kay kani reels na videos na monetize na nga bira mo kasagara aga kaning mag mindset pud sa uban pud magdumog pa sila sumayan na naman kay mas gid pud nila nga manawag sa kaning mga uga ingon man sa kaninga mga tigbantay sa kalinaw pod magdumapresid kay para pod nya kani bisan pod nga bahad ni so syempre na lagi siya una una nga buhaton gid pod niya magdumapresid kay nakabungat tagud siya ga pulo nga bahad so kaninga ang mga residente pod ura sa walay pagalangan dali pod sila nga nisumbo ngadto sa mga tanod sa mga pulis aron gid pod nga marespondihan og mahunong uga dili na gid pod ingon nga marayon ang kaninga daotan nga kaninga plano o tingwa nini nga usa ka lalaki nga nagasumikad lang po tungod ang kaninga panaglalit o panag-away lang po sa magkiayon kay apo sa mga tagalapasan po magnumapresid nga init magkayuga ulo mo resulta magin po sa pag-aingon nga mga sunog kunya may rabayin tawon o gamang sunog sila ilarang balay ka ng muhunong rabita kung kalayo silang balay rin magnumapresid diri inabita mo tabok sila in nga panimalay o makaangin pa sa kaninga mga silingan so inoon tungod kaya dali ispudihan o gagibadlong po sa mga barangitan o dula gispudingon nga nadayon simbako ang ating waorga pagpangbahad itong usa ka individual nga iyang sunugo ng iyang balay o gagipakalma na lang po din magdumapresid o gitambagan o di ba kaginan nga kung dili magaling gitpon siya muhunong anong iyang pagpangbahad posible nga dalan kung kini siya sa kaning polis o di ba kamupaslak siya sa prisuhan so tungkol anang muraga pa yung mga naupos sa mga tanod muraga ni hunong o di kalma na po lang naisipitan gitpon nga individual pag magdumapresid o gula na gitpon din yun nga nila yun sa iyang ating waapan wala gihapon na nagmakuli ang atong mga residente niya sa maunga sitio pag magdumapresid o gano'ng gabinan tayo ang gihapon sila kay dahil nga makalitra po gatokar mo isbuta po doga sunog yung pag magdumapresid labi na kaning medyo tungod kinapakgang iyang unang plano so sila po doga nahuhog po nga binar po sila gabinan tayo po da ilang isig kasilingan pag magdumapresid ringit po nga malikayan nga may mo sila nga sama at nga naitabo din sa maya Santa Cruz kung nga diin na ubay-ubay po nga kapin sa kagatusgit po ng mga pamilya na yung mga apekto na labi na din sa lapasan po nga medyo medyo ganing ha, medyo I mean na dito lagi daw pa danan labi na kay pila naging pagkasunog ang nakita po diri magduma first season so karon grabe kita nga prevention o pagabi na abantay sa palibot nini nga mga barangay ano pa nga diri na gidingon nga mahimo pa o dun na pa may tabo gid pud kung sunog diri sa barangay na pa sanin o wala namin tabo pud nga kagubot tungod sa rason nga dili pud kini nga nagisbuni sa mga tanod kay dili gid pud nga nawag ay mga resident sa Osaka City diri sa barangay na pa sanin ato sila
2: gid ko lang giawayan kuno maglungkiya kuno kay gilalisan kuno nila
3: wala man gibot kay kung sila gilalisan magduma pa sidong pero away lang gid nga kani nga simple pero siguro escalate na siguro ni dako na baka nakainom baka siya magduma pa sid kay once pag baka makainom ka hindi mo ito ay butang sa saktong kani mga giinom marag init kay mo una marag piling na may tunay pinakaiso na tao sa tibo kalibutan so ni abot sa saingon ana nga punto nga sige dili gid ko punta kanay mga pagbugot mo yung pagyaw-yaw sa sunugon ko na itong balay
2: na so simple mga silingan ato nga nakadungog uy ginuko si Bagoy lalosapa na mga silingan.
3: No ko jo lupik na siguro sa pagagipang ka ang ubat ipang kabuhi siguro in tawon og
2: gapaminaw sa kabuhi kay dungog nga bag-o pagkita na sunugan sa lapasan bag-o pagkita na nga kuan ang mga balay na nga ugdaw unya karon sunugon na pud nimo.
3: Oo, niya may rebound tagang kung magsunog sa magdupersid mo nung ra sa ilang balay ang sunog di na bitaw mo tabok o di na mo tabok di na bitaw mang angin sa lain nga silingan niya ginoko makabalabay kaning nga sunog nga once nga makatapot lang na sa gamay ligid nga kaning area or portion sa imong tapad nga silingan magkatay-katay gid in taon ang magduma for silingan sa kaning usa na gid pud ka lugar ang kaning mga sunugan o gadagan gid pud nga mga balay ang maapektuhan so ang mga silingan grabe gid pud nila in taon nga nagapag-igma ta magdungog sila nga ay uy nay bad nga sunugan dunay ilang nga balay so kani ilang mga silingan una gid pud naglangay na nawag diretso gatano duga maayo pud magduma for
2: silingan wala sa tabangi kulata sa silingan.
3: Ayun na lang gitpud ko, wala gitpud sa ni abot sa punto nga na lang ang mapulatahan sa kay kabantay ka itong mga last food nga nasunugan nga naglubot-lubot gud in taon sila at itong nga nagahimo sa pag-asunog sa ilang area tungkol ang nagyanin nga gugma rin gud gihapon mag naman kisid away-away rin gud in taon nga naghaan gitpud ka ayaw nga nga angin nga nga wadaan gitpud in taon nagwapan yung balay pero yun on talay si Ginoo ka nga sa kabahag gitpud nga pagpangasunog diri sa maya area sa lapasan po wala na dayon. Tungod kay napakgang rin eh, kaya dali po nga may report o may tawag ang atong mga residente sa mga pagdiya sa may barangay na pasaling ato nga.
2: So dili sayop ang pagiging marites, kay kung dili sila marites, wa sila mamilaw sa away sa silingan, di sila kabalungan, nagbahad na nito nga sunugon.
3: Sakto gid po na lang, yung side kayo pagka-marites po magnumapresin na po sa positive side yun po nga resulta. Na po sa power, so sabi sa positive bitaw nga. Kaya
2: kung sila nga, pasag din ang mga silingan niya, ilaman ng away, ay nagpag-marites niya. Tanay, wa sila kabalungan, nagbahad na nito nga sunugon ang balay.
3: Punya basi pa baka kaning pud nga balay nila magdung presid kamatay ka sa iban mga balay diri sa lapasan nga kaning dingding nimo dingding nga din sa imong silingan so kani bitaw ma pagwan makabalo kasi ilang giawayan makabalo kasi giawayan makabalo kasi dang problema tungod kay madungan gid pud nimo nga dili nimo tuyoon so at least kani pud pagka marites usahay na gid puy madala nga lagi ako yung madala nga positibo nga resulta kay kung wala pa sila ng marites nga kada ka si kuano nang bahad bitaw siya nga sunugon niyang balay at i-report so at least yung nanang nga pamaagi, na dili gid ingon nga dili gid ingon nga negatibo ra pirmi ang resulta ning pagpangmarites ug mga president po di ay na ano pa instances nga makaayo pud kay kini siya sa to nga sa tao sa mga community pud magduma presi labi na sa ingon ani kay di mo gid kalikayon di mo gid kalikayan nga naagi mga tao nga mabahad gyud siya ako gini sunugon nga angin katanan diri. So at least kami, mayo nga resulta sa pagmarites, kaya wala na wala nito mga sunog na respondihan, o nabadlong putong usa ka tao nga nagahimo sa pagpangbahan, nga iyang sunugon ang ilang panimalay. Inoon na, lawas, peaceful na po na respondihan sa mga tanong, dugan na tambagan, na katong naisutang gitpon nila dati, na dinay nautruhon ang kaning pagpangbahan na binakay, na kanilapot kiniga kahadlok o kapagugot sa iyang mga salingan. Kung naipos sa balita, agitan sa Barangay Lapasan Information Office. Kini sa Magdumis 23, Kevin, sa balita, Ocean Bishop, Magdum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kulbaa sa banoy. Diba, malusapan kitang tagalapasan kay bago pa piyata na sunugan. Ah, bago pa piyata na sunugan, nas lapasan, doon niya nagsunog, magkaisun, mawag yapon, away yapon, may gala sa magtiayon. So, kinsa may di lusapan, may gala niya na pagbugisingon ka nga, bam! Sunugon ko ni balay! So, mga silingan, may gala, mura magkaisunog na kurintihan. Lumbaan, nagdagan, may gala, ay, mari, mari! Tapang, mari! Sama na, mari! Mari, sunugon ang balay, mari!
7: Magnum, buntag na
2: so, epektibo niya pa rin mong pagkamarites. Kaya kung nilik kamarites, igyo na kang ayos. Ayaw pang hilabot niya sa away sa magtiayon, kaya ilaman ang katungod nga mag-away. Pasag din na sila diya. O di, kung wak ka nakikmarites, di wak ka kabalo nga ang gisgutan panunog na sa balay. So, epektibo niya po na positive side niya po ang magigsoon ang pakikmarites sa away sa silingan. Kaya mo yung may kapalungan ng radyo diya, kasaba ba na? So mis mama nga kapamino ta gradyo ma. Palunga ba kadita makadungog sa away sa silingan. Galali sila o sa nilang gradyo. Palunga. Na si mama oy. Palunga. Palaw na lang radyo kay si mama kapaminaw sa away sa silingan.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Damay magigayin ng inana eh. Kaya di ba ni mo madungog mga igsoon sabak kaya imo mismong music diha o niya di mo madungog ang lali sa silingan. So at least nadungog din imo nagsunugo na niyang balay. So mo itong nalusapan kag kalit. Lusapan o kalit. Ay, kasama di lusapan may galaig nung mga igsoon og sunugon ko ning balay karon. Ay, may lagi mga igsoon dili mo lupyat ang imong espiritu. Di ba? So ayaw yun. Anong taksakto ng inyo tawag na imo stanod? Tawag mo kapitan kap. Tiyos, kino din ni Kap. Oh, nenergalis din ni Kap. Ila mang sunugon ko ng balay, Kap. Delikado ni Kap. So, ana, yun, tawag ni Stanod o barangay kapitan para maaksyonan gina din si Gina. Di ba mo, yun yung buhaton gina din mga higala. At sa tani magdamata, Jin Luna, kaya na ako na yung motor, gikawat. Kinsa man naman tag-iya, may galang motor, gikawat. Matod pa, mga sukit ni Kuminaw. Belo, Paranta Report, Magnum Hunter 24, gikan may gala sa lokasyon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Reklamo sa kapulisan ng usa ka bang 9 anyos ni lalaki human kini gigawatan og motorsiklo dinhagyod ang mismo sa maya oras ni nga tunga syudad ikabot siya sa dinha niya sa maya JS Agricultural Supply A-plus sa ramis kusan nga motorsiklo nga Honda Click magdaba first seat o ka sa diha gami balik na kini kay lagi ito naman siya getuan po nga boarding house kaya akong tanga tuan magdama first seat para lugar nga iyang rintahan diya lagi mismo no around po sa maya Agora ang iyang nakita nga kaplastaran si motorsiklo diya rin sa mga lugar nga tindahan o gatingan lang siya magdaba first seat tugod po lagi kay nawa naman no nang iyang hapong motorsiklo nga giplaster tapli na gyud sa kalsada nga nakatungod mismo sa mga tindahan kini nga tindahan mo tubag first aid sirado na sa mga oras nga siya nakapark kay lagi dugay matud pa siya naka-out sa siya pong trabaho niya amo ko po iya sabot po nila no sa kini lugar nga tag iya po sa boarding house nga oras nga magkita sila rito magduba first aid wa gyud taon siya nagduhon nga pagani siya dito nakakuha puro boarding house na biktima na magduhon po siya sa kawatan. Ali mo diba first aid mo ha kini eskutan nga motorsiklo wala pa matod pa kini na human o bayad mo na nga nabuol gitaon kasi mo diba first aid labi na nga taas-taas pa gino ang bulan nga iya halugar nga pagbayad ni ini pong eskutan nga motorsiklo o niya wala na siya po nga posisyon o kali mo diba first aid ang maupon nga biktima nihin mo pa no sa pagasubay-subay rito sa area kay base gado na yung mga CCTV or mga nakakita baka ano sa mong insidente nga gitulod-tulod ang iya halugar Honda Click ng motorsiklo na color combination nga black o orange o bali mga diba first aid wala matutpay mga nakabantay o posible no mga nag-iwas na gano dito po sa mga tambay mga diba first aid posible pag-abot nila wala na gitong motorsiklo hindi ka napat ang motorsiklo pero wag ito nakabantay po sa mga lugar nga pag inilugay nga posible nga suspechado nga may kuha ano sa iha po nga motorsiklo hindi panahon naman diba first aid gawas nun iha po ng mga suspect o wapag iha po yung identity sa kinsa ba kayo na paluyo sa pagpangawat po sa mga motorsiklo din hilagid mismo no sa may Agora dool din no sa terminal din ikabot siya nga kinikikuha matagpa sa wala aming suspechado ang motorsiklo sa kabay din ngayon angels nga lalaki sabutag na Pilipinas Chris Magnum Harry 24 Gino na sabita o servisyo magdobradyo
7: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Jane Luna. Ado tamay kala ni Magnum Hunter Minso kabaktulan. Luparan tamay kala duga mga report karong nga buntaga. Balikan tas Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa may kala nga nako ni mga burang-burang motorsiklo gisitas otoridad og tanod sa balulang. Na lingog-ngog kaning burabura oy kadlawong dako bitaw saba gyud kayo. Oo, saba gyud kay ni magilang burabura labi nagkadlawong dako. Na mga tigulang di katulog. Imbis matulog na mga senior, di katulog may gala kay grabe kalingugog kayo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Kaya sa mga lumakas ito, may himo gito pa bang sita ang mga barangay tanod. Ino ba daan sa parang sa police station for Carmen? Nining nga, kaning nga, nakita po, nga pag gamit, nining pipila ka mga residente, mga batanon mag lumakas ito. Nining nga, pura-pura sa ilapunin pong mga motorsiklo. Inilagi kay nakadisturbo po no, sa mga residente. Sinasanay isigitan ng barangay ang pagpabulot po nila sila pong mga sakinan ini mga motorsiklo maglumapas din. Sa wala po man nila, ang mga tanong kagabi yun, dapat po magkonsidera ang talagi po maglumapas din sa mga natulog na, labi na kayo, daghan po ng mga katigulangan, na dili ka ba yun po, makabalik din po yung pagpahol mga dumapansin. So, once na sila po nung ma-disturbo na, hindi po mga motorosiklo, nga kusog kaayo, saba, di at may assumption niya area, na nga gituan po sa tuwa po ng mga otoridad, yan yung man, gilahusan din sa pag-roving sa mga personay sa barangay Tanod, sa barangay Balulang ni Atong Sila, di ba na nasa sa porsa sa police station for Carmen, kaya lagi, nakadawat din silang tawag mga dumapansin niya, doon ay mga motor, nga kusog kaayo ang saba, din at may assumption area, sa may barangay, Tanggaya, Balulang, ning Atong Dak, bayan. Di ha po sila magdumapasid. Gami, ato dito, dito lang nakita. Na doon ay pipila, nga naghimog yun po sa pagdami sa mga motorsiklo, nga bura-bura, di ay ilahat po rin pong tambot. So, ipahibagluhan na lamang sila magdumapasid, nga ang ilahang mga motorsiklo, kung di nila pwede nga kaning... Hindi na pwede kining i-improvise. Hindi na pwede nga ilisan magdumapasid, no? O nga mga dili, kaning... daan yun po, dili ka naging sak na mga tambot. So, dapat yun nga, sak lang yun nga tambot. So, kaya lagi, na-required nga ikusgon sa mga tambot. So, na makahimok po mga dumapasid na sa pag-sunod lugar sa gabayan, nagikan sa RTO o nagikan po sa itong ordinansa din sa suwa nga syudad. Kaya lagi, dili pwede ang mulapas po mga dumapasid na sa kanilang yung 13 decibel na makadisturbo na po sa mga natulog o bisan po man sa dili tulog po dumapasid na makakurat sa mga tao. So, ito'y magluha na lamang sila nga mas mayo nga tangtango nila inay nga mabot ang punto nga sila pag-aarasto ilahang nga kaning mga bura-bura pagkatangtangon o kapagkakumpis kahon. Eh, lagi, dinipon sa may barang na balulang ni Atong Sila, dagan po ng mga batanon, nga naghahimo na sa pagpatao po ni mga bura-bura po magdumapasin sila mga motorosiklo. Ganiman, naghahimo lang sila sa pagpainumdog, pero sa sunod magdumapasin, nga daan ay mga possibility, nga sila ma-imbarguhan yun po ni inim nilahang mga tambusto na nakalampas po sa balaod. Kaya lagi, wala yun po ni tuwan po magdumapasin no, sa kaning certain na balaod po nato din sa tuwa sa dakwan sa pagliloro nga dapat nga panahon sa kapagamit sa motorosiklo, sige din tayo makapornisyo po ng ilahat pong mga tambot. So, gihingon na po sa ato pa rin pong mga otoridad nga naataligin balaod ang magluwang pansin no, sa ato pa rin pong mga nasun na gi-implementar po dyan sa buwatan sa LTO. O gagawin man, apil na po din niya pwede nga maka-implementar ang ato pa rin pong mga pasanagigan sa kapulisan nga particular na ng Republic Act number 4136 o Land Transportation and Traffic Code di inagban sa kanang mga vehikulo nga mag- no, sa pag-kaning imis o kusog yun sa ayo ng mga sounds. So, kaning yun po mga obnoxious noises mga dumapasid na gikonsidera nga makatugaw yun po sa mga katawan, mag yun po na ang nagidili. Ganiman din sa pag-iyan di oro, nagyan po dito po nga kaning kagalingan po ng ordinansa ni Ana. Pero, mo nag-iingos yan sa niagi po ng mga sesyon, yun dapat yung ipagkabugatan pa ang penalty. Kaya kung yun po din sa ito mga dumapasid, sa kaning LTO, naman yun po na yung kaning penalties din ikinanglan lang yun nga at ang makaisunan nga makalikaw sa kung gusto makalikaw sa penalties kaya turn over nila ang hila pa rin po mga illegal nga mufflers nga dito sa mga otoridad o gado na din po yung pagbabayaran if ever nga kanina sila po mga lumabasin daw nga mga himo po sa pagsukak sa balaod kaya lagi dugay naging po ninyo mga balaod po mga lumabasin din sa tua sa nasun so gi-intensify naging po ang crackdown po ni ini pero napagyo po yung ban nga dugay yun kayo yun po nga mutuman sa balaod so di po naman lang to katumang batanon din na sa may barangay Balulang ni Atong Sila ila pag ya kini nga modify sila mga mafla gidili gid kana o gadun na penalties pud ni ana no dinhi sa ordinansa nga ipatuman pud dinhi sa katuwa sa Cagayan na di Oro so kung ang kinanglan pud mo mga pasid nga sila pagakumpisan moabot yun ang punto na ako di gid pud gihapon na sila nga muhimo pud na sa pagatuman sa kani pud nga tuwa pud nga balaod kay dinhi sa tuwa sa syudad na may mga gakakumpisan na mga lumapasid pero lagi gihapon uban magkapataod gihapon dinapon sa mga shops yung mga lumapasid so mali karon ang katong mga bata no, igo lang sa lagi pang sika, huwag man sa lagi pang dako, pwede man po na, maayo po manuwa kasi nung adreso na lang po dako, so ipay magluan sila, kaya at least nga mahatagan sila o gasunin po nga kaybalo, o gapohon, basi hindi na po din sila mahiwa po sa paglapas balaod. Mga kanito na yung posibilita, ikan sa mga barangay Balula nga outpost, kinis mo 120 ang Diyos Tado, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat magdumater Angie Alzado. Halingugug yung kayo mga igsooning kuan lagi. Kinibang mapler may gamot ang kitang Pilipino mo maghihilig yung kenato may gala. O maghilakag na sa iwi kauswagan o palab. Kusog yung kayo yun. Lakag yun may gala. Kuyawa sa gini mga tawhano eh. Wa magikadlok may gala. Pagkusugaw niya. Halingugug baya kayo na yung motor. Napay trambutso may gala nga sus. Grabe yun ka. Sabak yung kayo. May balaan gini mo may gala ganin naglakag o kay trambutso pa lang sus ginogo grabe na kakusog kay ang tingog. Pastilan bandamay bigugay may gala. Balikan sana ito mga reports mga kauman sa gawas. Dugang may gala ato sa tari Magnum Hunter 24. Magnum Hunter Jane Luna. Standby Magnum Hunter Kia Villanusa. Ani sa tari Magnum Hunter 24. Kaya lalaki samda naman ko. Disgrasya may gala Dias Coastal Road area. Ning usa ka matod pa disgrasya o sa kalalaki. Bilo paran sa nato may gala si Magnum Hunter 24. Alas sa 4:44. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Samda ng usa ka motorista human kini disgrasya sa Coastal Road din hagid mismo sa mayag usa natong kay magdaba first eh, hindi nga mismo no ang maong lalaki na ilan sa pangalan niya si Angelo. Gigabot siya ka magdaba first aid niya si Angelo. Galatas mo sa kini, din sa maya gusa. Padulong na unta siya din sa maya lapasan area. Sa niya nga doon naman pa ilain pa ng motorista. Ang mihimo ano sa pag-overtake na ito kaniha. Apan wapo nilatan siya po magdaba first aid. Ang pag-overtake, hindi po nisutan po ng motorista. Rason, gani, bangga, gijan, likod niya bahay magdaba first aid. O ganito na nahita po, nga kini siya natumba sa simentado po niya dalang o patungod po din yung magdaba first aid nakaangkon po ang kamat sa lawas ng mga biktima o niyo ang pagdito na ka-helmet magdaba first aid rason ang impact po sa mga disgrasya tuwa po na pa yung pagdito ang ulo magdaba first aid naging hanga injury ang kaputsag na maoya doon na yung napong samad ng lugar magdaba first aid na lang po doon kaya doon ay mga miag here ito po sa area aron usabot abangan ang mga biktima o nakatawag po po no o rescue tungod po lagi kaya din naging nakatindog ilayon po ng mga biktima tungod sa samad po siya po nga ulo o gapangus po no sa iha po nga kalawa sa ikabong siya sa tuba po yung ang motorista nga nakabangga nini po nga si Angelo misibat ba pa sa ulang mapiyo nga direksyon niya tungod po lagi magdaba po yung sikyo ang sila yung kaubad huwag yung mihimo no sa paglakag dati po sa mga motorista o bali magdaba po yung sikyo dili po kayo nga maklaro no kung unsa ba itong scooter po magdaba po yung sikyo nakabangga kaniya posible ba ka itong beat or Mio hindi kanya maklaro magdaba po yung sikyo pero ito matod pa kini nga kinilugar nga ang mihimo matod pa sa pagbangga nga to kaniya o galing magdaba first aid giligian matod pa sa mga pang driver apat huwag yun siya tabahin sa diya nga nakita nga siya nagkasamad-samad na gitawa no nga natumba po na sa maunga dalan naman to niini magdaba first aid gila gitala sa balitang balangan ng maunga biktima o galing no to ano po na ihapong pamilya mihimo na po no sa pagdalikit po sa ospital samtang nabot siya sa plano matod pa nila no ang magpasaka yung taso batok po na sa mahulugan ng motorista nga nakabangga kung kilugan ng overtake kasi ako nga tugod apod lagi di ini lugar nga ayahang sulubakon sa naitabo po din sila siya din ha mismo din sa may Coastal Road sa may barangay ang busa para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hari 24 Jane Luna sa bita og serbisyo magradyo
7: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Jane Luna driver sa jeep dadak pa naman nagkuhang ko ng 1 million kay tuwang siya po grabe sa mga driver karon basta driver sweet lover yun. Binawato sa nato report Magnum Hunter Kia Villanusa. Kay grabe ha, driver lang ni pero siya buong may galang katidad, 1 million. Grabe sab kayo ng inana eh. Biyato sa nawaton ba si Magnum Hunter 23 may galang sayang report karong buntaga. Kay maton pa niya may galang na kunoy driver mga iksoon. Dili di sa sweet lover, dakpan may galang. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Villanusa.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Hindi na matod pa nga maka-drive kini nga usa ka driver man matod pa kini nga nadakpan sige pa gayon nga driver sa presyo sa nga kapulisan gikan sa City Drug Enforcement Unit kung nga giingon nga ang maong lalaki na inaila sa pangalan nga si Alias Nonoy usa matod pa kini ka high value individual nga gisira sa mga otoridad giingon nga kini usa ka 26 anyos nga taga Upol misami sa orientad nga kuha na palit gikan kang Nonoy ang usa ka siya sa gitong illegal nga droga kung nga diin na likipod sa nakumpiskas iya ang mabot sa dili mo minus 167.32 grams sa gitong illegal nga droga nga kanimo kandidat nga mabot nga to sa 1,069,776 pesos sa kipna nga nakuha sa maong suspect ang usa ka cellphone usa ka pouch o kani nga lima ka mga Chinese envelope kani man kini nga si Nonoy po magdumag presida taon-taon na po kini siya gisunuran sa itong mga otoridad na itong udigis sa rason nga kini gikonsidera usab ni nga kani nga high value individual ang maong nga lalaki at tungod din eh wala nag wala nag kailangan atong mga
3: Mahimo gid agreeon sa operasyon og kini miresulta sa pagadakpan ining naisgutan gid pod nga suspect pod magduma for sa pagkaron balog na sa bilangguan kini naisgutan pod nga suspect ug gidak mapasakan kini sa kaso paglapas sa balaod nga Republic Act 965 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita gikan sa Drug Enforcement Unit para sa Buntag na Pilipinas kini si magdumahan tayo na Tricky Abilin o sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Unsa man siya Magdum kaya kamulong drive lugar niya maligyag sa bo ana lugar iyang style?
3: Ingon ana marayang sideline na ning kalibitaw.
2: Pero daghan magayaw, kuya, masagin, daghan magayaw, minilyon magiging sabo.
3: Sige, magdamag-present kayo na, na ilan ang pwede siya nga high value individual, o niya maragagi susunuran. So, siguro, kaning pag-drive-drive niya, jeep, pantalya na lang, pantalya bitaw magdamag-present, o marapatay bitaw siya, ingon nga,
2: kaning... Dala delivery, lugar na yun, ana.
3: Magiging na lang, kaning, ay, di nga nang, maligyan man nagkuhaan nga, driver, may siya jeep naman, siya kita. So, maragiging, para din bitaw siya ma-identify diritsyo, pero tungod lagi kay grabe po ang intelligence monitoring sa mga polis, so, na-identify niya siya nga gahimo sa kaning pagpamaligyan, sa kaning gituhan niya siya, wala isa, wala ginaglangan, nag-ubay-ubay, pod ka mga gitawang siya buwan akong piskagikan sa maong suspect pod magdong free seat.
2: So kamulo siyang drive-drive, tuyok-tuyok, kato kamulo siya siyang deliver dahin sa iya mismong mga suke, magdong kaya?
3: Kamulo siyang distribute, ay kita pa diriya, diri kuha nga kaning imong item, marami to siya ang delivery rider, gapon magdong free seat nga mga punapod, gapon sa iyang mga order, nga mo ingon nga mura sig nagatud gyud pag mga parcel bitaw magdo-proceed pero kaning yung mga parcel makadaot inoon niya mga parcel ya kaning makadaot makapriso so kaning may sutagit pud inoon nga nadakpay gyud tawo nang naisgutan gyud pud nga lalaki.
2: Pero ang iyang ani magnungki asa man dapit pud siya ga-deliver pud dapit kay dinis ato duag-duag ra baning usab ning liner yang driver.
3: Naman pud gibot yag mun sa liner pud pag duma proceed basta kay gingon lang pud nga driver pud kini siya unya kaning ang mao nga lalaki we operate siya within Cagayan de Oro kay Braga diri siguro iya hapon ng area sa iyang pag-operation pod magnumpresi diri iyang inga siguro iya mga galan o dito kas kagayan di oro ha kay para kaning among yatag sa imo maapod gid mo labi na kay di magidi kalimod magnumpresi nga daghan gid pod gyapon ang gahimo sa kaning kapalit og ginagmay kaning bisan to kaning mga galison sa pag panarbaho pod magnumpresi maning kamot gid pod para makapalit lang aning nisutan gid pod nga kaning gitawang illegal nga droga so maging gitake advantage nga dunay dagan pod siguro nga mga suki niya diri moyang nga ginadistributan pod magdumpresi.
2: So karon balog gyud sa pirsa ni noon
3: niya. Dili na siya maka-drive pod magduma presyo siya maka. O dili na siya maka-deliver, dili na siya maka-drive. Sabot na kay gamay ra pod kayo na ko siya, kapi 1 million ra magduma presyo. So at least na usap pod sa marag mahugan medyo ma katong yung mga suki adto bali na pod sa laing gyud pod nga source pod magduma presyo at least kani nga dako dagan gid pud na nakuha ni kay kun imagine nimo kani nga kapig 1 million so imo pa na ibahin-bahin sa taga 300 sa taga pila ka nang ginagmay so dagan gid pud kayo ang madaot pa nga mga kinabuhi kung wala gid pud to sa ingon nga dako pag the confiscate ang katong dagan dako kayo pud nga kantidad sa gitukang illegal nga droga.
2: Sige lang salamat magdaman Turkey Abellanosa
7: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Kulbaan man sa damay gala driver pero kuan magigsoon og 1 million may gala nga kantidad sa gituan nga sa buh. Pantalya ba? Drive-drive lang pa. Pag-drive-drive pero mas dako pa kayo. Pwede na good mag-exon. Libriho ng mga manakay. Dako kayo mag-exon ng kitaon good. Pila na good ang may gala. Minilyon may gala nga siya buhay mo i-deliver. Diba? Kada deliver ni mo, hina na mag-exon niya na may gala ay kwartang malabo mga gala. No? So, anak mag-exon. Mas easy money mag-gooding siya bugod. Muning ganaan kayo sila may gala sa siya buhay. Rabi nag-deliver-deliver kay easy na kay ang money. Diba? Dali ra kay kwarta may gala basta deliver kag sabo. Pero mo lagi na madakpan ka sama ani karong madakpan na wala na. Babay ang tanan magaison mo nang gitawag ang tabla mga pangarap. Tabla magi pangarap nimo gani na magkagawas ani kadako ang kantidad may gala sa sabo di na labo ka na magkagawas. Diba? So tabla mga pangarap magaison sa isang iglap lang nawala rin lahat. Kantam siguro to eh. Ah? Diba murag kanta to no? Sa isang iglap lang na wala ring lahat. Oh, kanta lagi daan ko palagi. Kanta lagi to. Sa isang iglap lang na wala ring lahat. Kanta lagi to daan ko pa kanta lagi to lagi mga igsoon. Dili sa tani magkamanji kay mato dalaga mga igsoon nga lagmit nga malugos daluwas kuno tanod. Ay, maayo ni nga tanod oh. Maayo nga tanod mga igsoon ato ning saluduhan nga tanod kay yang naluwas may galang dalagita nga hapit malugos. Bitik sa nato report may gala ni Magnum Hunter 20. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: pusod nga na luwas ang usa ka babae magdumapasid nga si Alias Shari nga tagawa kalaanan barangay Kirituan ng atong nga syudad kinsara abot mo po din sa may gawad kalinga barangay kausaga ng atong nga dakbayan nga naging amihiwa po sa pagpatrolya ang mga barangay tanon sa mga lugar tungod din eh mapasalamatan yung pun magdumapasid ang nahisig ng babae sa mga tanon gawihimo sa pag-respond ni kaniya o sa mga TV or night watchers sa mga volunteers nga mihimo yun po sa pagtabang na di gilintahan may labdan kini nahisig ng babae nga si Alice Cherry tumulay ka dito nga siya magdumapasid na sa mga ngit-ngit sa bahin sa entrance sa may gawad at kalinga na dala diin po nga mga kalalakinan po magdumapasid ibutyag na naghahimo sa pag-responde ang taringa Thursday at taringa mga team dinas na sa JKCVO Night Watch tungod kay nakadawat sila og report nga dunay singgit og nangayon tabang mga gilayon po silang nahihimo po sa pagdalikyat dito sa area dito nila na sayo magdumapasid nga wala man hinoon nila nakita ang suspect kaya nakaduol man sila dali man po sila nipaingon po dito sa mga area so namatikdan siguro po sa suspesado magdumapasid nga doon na ng mga nagdangarang mga kaning kalalakinan nga grupo po sa mga barangay tanod mo inunggan nga gilayon po magdumapasid nga mihimo po sa pagsibat ang suspect pero luwas ang biktima parang kasamad-samad yun in taro gamatag pa isumbag o ikatulo sa iha pungatiyan nga bahin mga hapit kini siya mapayapan o kayo man na sa iya pong napagataning po magdumapasid nga makapakayong tabag iya kinindan po nga nasampi nakuha niyang atensyon sa tungong mga barangay tanod gikan din sa barangay kaaswagan ni atong sinan ibot yan sa naisip ang biktima magdumapasid nga samtang nga siya mahimo gipod na sa pagkunikamot niya makalikay sa kanipong dautan yung intensyon ini po nga maong suspensadong lalaki nga wapo ma-identify din yung mga panahuna na yun matagpasi nga nahuna gipod magdumapasid nga manampit o tabang kaya wala kuman sa kangit-ngit at paliwat kaya nagtuos siya nga basi na doon yung makadungog gipod sa iyaha o nga malinunggan nga nakuha niyang atensyon barangay tanod nga maupod ang rason kung magdumapasid nga wagid na gayon ang dautan nga kaning tinguha nini pong nga suspesado nga ako ma-identify nini mga panahuna na naman kaliwala magdumapasid nga sa maubong nga pangitabo kay kaning nga maunga babae di na dili man siya mo yun sa magdumapasid nga ato lugar pa sa inland kay mo yun na po ding uban nga usa may suot na niya so ang yung suot yung magdumapasid kung yun siya kaning nga dress siya magdumapasid nga kulay nga pula o gamayon po ka nga medyo above the knee gid po siya magdumapasid pero dili na dapat na himon yung rason sa uban nga tungod kay nagsuot siya yun ana dapat sa lugar i-blame siya nga nailaktan kay kung manyak-manyak yun ako dumapasid so katong nga maong lalaki alawa po man nga wapa ma-identify ninyo mga panahuna katong siya magdumapasid nang ihimog yun po sa pagpangita sa mga barangay tanos din at mga barangay kaosaga ng atong dakbayan aron nga di na kini makapamiktima pa sa mga kababayanan eh kanina po nga maong bubay magdumapasid ikaw rin na ibisita po din at mga barangay kaosaga eh kini siya lumad na tagakalaan ang kalituan ng atong nga dakbayan so gidugang po magdumapasid no manalang gani, kinakahimugit po doon sa pagbalikyat ang mga TVO dito sa mga punga area o gamoy nung dat, nabihang nga siya na-rescue sa tuwapunin po mga barangay tanong sa mga last 12-15 ang attack na sa Panlawon. So, ito'y over po doon po siya po magdumapasin, no?
2: Abot mo sa salito? Mga abot mo sa salito?
5: Kaya siya higihig ka na na po siya higihap kung ituyuan yun po dito magdumapasin. Na timing lang yun po nga, yung pauli na ang taas siya, o po yung paggawas po magdumapasin. Doon na na-dead po yung daotang elemento. Oo, so, mga ni naka, asan nag-ipot kayo, nag-iwi mga da, medyo magdumapasin nga, mga nagulat lang yun po, nga makapamiti mga dupod silang isig sa iwan. So, sa mga kababayanan lang yun magdumapasin, no? Mas maayo, nga dili sa mga baklay, mag-inasara, kay kumbalitan, lahat sa mga lugar na diputasin natin, at least naman lang magdumapasin, no? Na po yung mga protection po sa itong mga kaugalingan. Then, kumbalitan naman na, lagi mga panginanglan yun magdumapasin, nga mag-inasara sa, no? Mag-maigmat lang yun sa, mag-imot sa pag kaning, kaning guhawi din sa mga cellphone, no? Magka-dial din sa mga tabang para makaparawag din punta sila. May kani-kani siya magdumapasid, no? Kay timing na yun po, nga napot sa dool ang mga barangay tanon sa dinas may gawad kalinga, mga CBO Night Watch, so at least at luwas niya po ang nahisitan nga babae. So kani siya magdumapasid nga babae nga si Alias Cherry, gamayon na ba po din siya magdumapasid na yung season o nga lawas. So dali lang yung kipod siya at ever nga iduminalo ko siya nito po nga nahisitan niya lalaki nga mihimo sa pagpanumbag pa kaniya. Sa luwa po nga niya, nasumbagan siya magdumapasid, niya nagtagilag. Food, kaya yung buhok nagkakalkag na hinoon mo gumapasin kaya doon na lagi kumosyon dali po sa niya o sa naisutan niya lalaki o ba yag yung ipanitamutan niya digit po siya mahilabdan so mo tumag gumapasin no at least naman lang nasalbar niya yung kaugaling o ba sa itong mga kaisunan po din ha na kaming mga kababayin ano o sa dito sa pagpamatuhin mo gumapasin no nga ama babae, pwede gigihapon nga magdama, isugod, magdapos mga kalalakinan. Kaya lagi, pwede sa mga kaluwas, yapon, maluwas sa mga sitwasyon ngayon na, basta mo support po sa magdama pa siya. So, make sure lang po na kaning, ano, dilipon mo ako sa punto ng
2: basing
5: madugdagdag, yan naman po yung ubang mga pansin no, ang mga sustentado, doon na po yung dalang mga armas, makapod lang mga kutsilyo. Pero sa nakita po, at least luwas na po siya mga nawa po sila. Na doon over po siya sa barangay nga sa ilang hapong nga alam. Kapag sa naisip po nilita, ikan sa barangay ka aswaga ni Atong Shadad, kinis mag-uhatay ko yung tiyahan siya alasado. Kapalita ang serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat magdamater Angel Alzado. So kung gabi na ay namog lakaw-lakaw mga kababayanan. Di ba? Namog po'y kuan gyapon magkaigsoon nga karon nga panahon dili na kini bang maayo nga maglakaw-lakaw labi sa mga hilit nga lugar. Oo, dapat mga ginikanan.

0: Oh, sus po kaman. Puspo sa eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Painom-nom sa ta oras, alas 5 in punto sa buntag.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, na lakas, potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
0: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan sa pag-inom og DTX 500 kadlaw katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Miss Oriental, Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaog,
5: pagpamhinod sa mga tiin,
6: basin aduna kay diabetes.
5: Mag DTX 500,
6: epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag DTX 500,
6: karun dayon,
7: mabalik sa pinakadulong ng butikis sa iyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Pamakas sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Inuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Potent, safe, at siguradong epektibo.
13: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mabibili sa mga butika.
4: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: 5:04.
1: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
2: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik na magkala sa ito managuman sa itong kamura mga karabutang ang maigala alas 5:04. Standby tao daw sa special reports sa ito mga kinibang kauban karong buntaga. Lupad sa ito, balikan sa nato magkala Magda Mato 34, Jen Luna, kaya naman ko rin na maligya mga igsoon. Refrigerator, maigala, nailad ang iyang kliyente. Na nagitimingan mga igsoon, sama na ko na mapalitag motor bangat, matimingan yung mangguba, kita na yung dahimong dautan. Ba, kita rin himong dautan mga igsoon, kinamaligya guba, pero na timing rin ito ha, imbis nga pagbaligya niya, mo'y pagkaguba, pandamay may gala.

0: Dinis sa tani magdum kay abi kay minudida di kawatan kun man biktima may gala sambudo sa mga mangingilad. Agoy sa di pa to special reports. Bi unahon sa natos magdum hunter 23 standby lang adtod. Bi ato sa dawaton kay minudida may gala nakawatan kun uhuman may gala biktima sumudo sa mga mangingilad. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagpatala sa kabalisan sa prestisyon tungkugan ng usa kainahan sa usa ka GIS News nga matauman matutpang nga nabiktima kini uga kaning mga ngilad samtang ara kini sayang nga tunghaan diri sa may City Center School pod Magnum of Prestige
0: Ibutiat. Nagandagan ka?
2: Hindi ko sa mga nagamot ang makahunong Magnum of Prestige kinapto sa Highway God.
0: Huwag itong kinabuhi usahay. So,
2: mo tumong na first aid gibot niya galing nga inahan nga si Michelle Magdumo first aid nga kani daw yang chief anyos nga anak nga sa inaila sa pangalan nga si Alias Ever giduolan matudpa sa usa ka wala pa maila nga suspect samtang naa kini sa ilang grade 3 building diha sa May City Central School pod Magdumo first aid niya ang katong mao nga lalaki ingon matudpa nga kini nga mangulam siya sa iyang cellphone kaya naa siya ya textan or tawagan. O gagibayloan kini og 50 pesos pud Magnum of Prestige. So nga kani nga bata in town, nahaylo in town siya sa 50 o ganaluoy pud siya Magnum of Prestige kay basin kuno nga mga importante baka ang teksan atong naisigutan gid pud nga lalaki. Nga kani nga gihatag na niya nga cellphone nga usa matud pa ka Oppo nga A57 nga kadidad sa 8,000 pesos pud Magnum of Prestige. Dali matud pa nga nidagan kini naisigutan gid pud nga lalaki ngadto sa lain pud nga building. Idea sa May City Central School siya nga nagukod kini siya ni Ever kaning anak ni Ma'am Michelle pud Magdumo first aid aron ni pud aron naging apuaw niya nga cellphone niingon matud pa kini nga saka sa dito sa second floor kay na dito ang katong ako ang kitaon ug gitawagan gid pud nga kaning nga babae nga kaning mo ug akong gitawagan gamit yung mga cellphone sa itaon kaning nga bata pud nga grade 3 student pud Magdumo first aid saka pud sa dito sa second floor sa grade 4 building. Uga dito po niya gagitan ako kisa itong pasabot mong lalaki. Pansin niya nga wala gini nakita ang katong nagitumbok. Aking nga suspect nga iya nga kitaon po Magnum of Prestige. Di na ang siya pagbalik. Pansin niya nga nakanaog siya. Wala na ang katong lalaki. Nakasibat na bit-bit in taon ang iya nga cellphone po Magnum of Prestige. So duro na lang in taon. Ughilak aning ang kring bata. Kaya imbes nga maayo iya nga tumong ato. Magpahulam siya Magnum of Prestige. Kaya parang nag-text niya. Kitagaan na siya uga 50. Pero gigawatan na rin ayang kanina iskutan yun po nga bata. Uga igla na lang po kini nga nisumbong siyang mama sa panahon nga gisundo na po kini siya Magdumo of Prestige. So karon wala man po na-identify ang mga suspect tungod kay bata man po din siya Magdumo of Prestige na po siya nga matumbo kapag na ginahimo ko na pag-review sa mga CCTV footage aron po nga masuta kung kinsa ka itong lalaki nga nangilad aning naisikutan yun po nga estudyante aron yun po nga madakpan. Uga pa rin kumutan usab nga mauli ang kaya nga ang cellphone ini nga dili dapat siyaw kasi dahil nga mabot nga to sa 8,000 na peso. Sa pagkakaroon gira for naman ang insidente diha sa intelligence section sa police station Tukugon para matagal sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa police station Tukugon para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 kaya ba yan o sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magdum Hunter Kia Bellanosa din sa takay matod pa sunog guno sa container vessel grespondian sa PCG-10. Gato sa dawaton magla report pinagi ni Magdum Hunter 20 kay natabang na to may galang pagka hitabo ah. Pero sa kahinungdan ka ito bagayson nga nung idilaab ito mga sukit ni Kuminaw, no? Gato sa i-check magla sa Magdum Hunter 20 kung sumay na hitabo ka ito. Kay matod pa sa pagrespondi, giabrihan magayson kitong container. Oh, may gani may gala kay wagin magayson mo grabe ang kinibang kalayo, no? Mana tong iampos Ginoo kun na magali mga inana, dili ko nagu grabe kayo. Para di pud magayson gi apektado in tong mga kaigsoonan sab. Standby sa special reports magala karon tuod magala mga sugit tigbana alas sa 5:09 na. Atong oras may gala. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ang mga mga pagsina dali yung mga sa pag-respond ay mga pagsina gikan sa PCG. May kramigita ni ini pong lahat po. Ang gamay sunog kung magdaan sunog magdumapasin sa usa na gini po ng kaning barat ko. Gini po dapat sa kaning dalawigan sa minsa sa oriental. I-respond yan doon sa Coast Guard Station kung hindi oro. O Coast Guard Substation makabala ng matala mapag-ulbos kalayo sa MV Span Asia 53 samtang nagbiyahe kinita. Yung mga tanisumbo magdumapasin na sa lakbayan sa kaning sumbo Dayon, ako man siya sa kanagatan po, nasakop sa nagindigan ni sa amin sa rental. Mayroon niya, dali po na ma-responde, tumapos siya nagigikan sa PCJ. So, ipadala din po nila ang ilang high-speed response boat kung HSRB 039 sa ato po nga Filipina Coast Guard. Duman nga makita nga, ano naging panginanglan mo lumapasin nga mo, responde gid po dahil sila. O nakikala yun man po, ang PPA Command Center o Marina Region 10, aram nga mutabang o mumonitor sa nangisutan nga barko. So, sa tatang ko sa sa duha ka mga tagboats nga nakikita yun, sige po nila mga kaninga personal sa Coast Guard, giabayan nun ang barko hangtod nga luwas kini nga nakadunggo sa May Port of Cagayan de Oro sa Puesto, mga alas 9:51 sa kasabihon. Ipahigayon na yun po doon gata si unang mga investigasyon ng mga otoridad aron masusi ang inundan sa insidente o gata sa kahimtang sa barko. Ganiman, gichekin po mong lumabasin kung ang katubang na nahiskitan na container vessels na naapoy asunog po mong lumabasin na pwede ba nga mapadayon po ng ilapong na pagbiyahe. So di ang mga mahimo sa pag-check ang mga pasanagikan sa Coast Guard kaya galiman po kining nga gigamitan po mong lumabasin ng mga fire extinguishers o gandi na po kayo po na mahimo po mong lumabasin sa dako yun kayo nga pag-ulbos kalayo kuminundan nga na ganyan kini yung igo nga pagtagado buwan na nagresulta sa pagkakanila tarpaan ini po nga maupong nga sakyanan. Kaya nga mga insidente mag lumapasin nun ang importante mga po din eh paspas ang nga pag-response dito aduna din po na itabo na inter-agency coordination o ganaga siguro po po ang nahisipan nga barko po mga lumapasin mga pasanay po din eh doon na po yung mga kaandam po dahil sa kalinga kaluwasan po sila mga crew o gasila po rin po nga vessel sumuto nga wagit po dami himo sa pag-ulbo ang ulbo ang kalayo pero ayun po mga lumapasin nga nilisulta na ang tibukit po barko na apektuhan kung sa mga atin sa kani po nga nahisitan nga pag-responde nag-resulta kini mga lumapasin sa kaling pag-padayon na yapon sa pag-maneho nini pong nahisitan nga barko paingon sa iyat nga direksyon. So napahigyan mo nagpas unang investigasyon mga otoridad ay masusigit po ang inundan sa insidente o ang kahimtang sa barko. So ang maong nga dali usub-sub ng koordinasyon nagpakita silang ka parang kaan na mong pag-siguro nito sa kaluwasan sa kinabuhi propidad o karagata kapanigit po nga maong nga barko mga lumapasin natabangan. So gani man na luwas kini nakadunggo yun po mga lumapasin hindi po na sa ato apre kong pantalan ang nahisitan nga barko o nga tungod ni ini nagpapadayon po silang pasalamat ang mga personahe po o mga sakay ni ini pong barko po mga lumapasin nga responsibilihan sa tumapasin po sa kaniya PCG Indoor na Mindanao. So sila po mga lumapasin na nagpadayon po silang nga nako po nga pag kaniya pasalamat natukod sa mga personahe din sa arhiyan tungod kaya kung wala po silang marispan ni mga lumapasin doon na po yung possibility yun po nga maglisod yun po nga sila sa pagmaneuver po apre po nga barko nga mga kini nga MV San Asia 53 giingon nga kaning kuha naman siya mga lumapasin na huwag yung pagay dagan nga pasahero tungkol lagi kay container vessel man po kini siya mga lumapasin so doon lagi po yung mga kargamento masakay po doon sa bahang ini o gagari man tungkol po din yung mga lumapasin nagpasalig ang botan sa Coast Guard Station Cagayan de Oro kapaday ng ilang commitment na kung ano yung mga panginahanglan nga kaninga tabangan din is karagatan na gilaw po silang umresponde kung panaglitan man adunay mo tawag po dyan sa ilahang nga presensya. Mukhang ito na yung pasimulita ikan sa PCG Northern Mindanao kinis mag 120 Angel Sado sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Angie, special report sa ta. Unaon sa nato may gala Magnum Anto 34 Hunter's Moon. Niya may gala nga itong trivia sa balita o servisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Hi, Magnum friends. Aniya na sa damag hisgot og nindot ng mga trivia. Kini si Magnum Hunter Jane Luna, inyo makauban karong Domingo alang sa paghatod og dugang kasayuran sa ubang butang. Magnum friends, ang atong hisgutan karon kung nganong ang full moon sa October kasagarang gitawag nga Hunter's Moon. Kung makakita ka og hayag nga bulan sa langit karong October, posible nga maduog nimo ang tawag nga Hunter's Moon. Pero unsa man gyud ang istorya luyo niini og nganong Hunter's Moon man? Ang Hunter's Moon mao ang tradisyonal nga ngalan sa kasagarang gihatag sa full moon nga mosunod sa Harvest Moon. Apan dili kini perminti Magnum friends tungod magdepende sa lunar cycle. Mahimo usab kini nga mahitabo sa September o November. Pero kasagara gini gagawas Magnum friends panahon sa bulan sa October. Ang ngalan nga Hunter's Moon adunay kalabutan sa karaang kinabuhi sa mga tawo nga nagsalig lamang sa kahayag sa bulan aron makapangita og pagkaon. pagpanahon sa Autumn Magnum Friends, daghan na ang mga tanom ug pananom ang nahuman ug ani. Sa mga panahon ng mga hayop sama sa deer ug uban pang mga game animals, mas daling makita ug sayon kini pangitaon tungod kay ang mga uma ug kakahuyan mas hayag ug mas open kumpara sa ubang panahon. Kay syempre Magnum Friends, tinglagas na pud na no sa pipila pod ka mga kahoy. Og dinha, matod pa, musulod ang kahayag sa bulan. Ang full moon naghatag mas hayag na kahayag sa kagabion. Busa sa karaang panahon, ang mga tao adunay mas dugay nga panahon sa pagpangita silang target bisan gabi ina. Mao nga ang Hunter's Moon, dili pasabot nga adunay espesyal nga klase sa bulan nga lahi sa ubang full moon. Pareho ra gihapon kini nga full moon Magnum Friends, apan ang ngalan nagikan sa tradisyon og sa panahon sa tuig diin kini mas daling makakita sa ilang mga target tungod sa tabang pod sa kahayag sa bulan. Og sa panahon nga dili pa tantong modernize ang mga suga Magnum Friends sama sa flashlight, sakyanan ug uban pang teknolohiya, dako kayo ang tabang sa natural light gikan sa bulan. So Magnum Friends nganong orange man usahay ang moon. Daghan usab ang makabantay kung duol pa sa horizon ang bulan, murag orange o yellow o reddish ang ihang color. Dili kini tungod kay lahi ang Hunter's Moon. Kasagaran tungod kini sa atmosphere sa Earth. Kung ubos pa sa horizon ang bulan, mas taas ang agianan sa iyang kahayag pinaagi sa atmosphere. Ang blue wavelengths sa kahayag mas dali nga mas scatter, mao nga mas reddish o oranges ang color niini og mas prominente nga makaabot sa atong mga mata. Magnum Friends, dili na lang takuto bunda doon mo'y nakatunan kalabot sa Hunter's Moon nga atuang makita karong bulan sa Oktubre. Di na to kalimtan nga never stop learning because life never stops teaching. Kini si Magnum 124 Jane Luna sa bayta og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magdong Jane. Ato ta may galang ni Magdong Materkia. Ato may galang kaning Picos. Sakit may gala doon sa mga babae. Di ang detalye sa balita o servisyo sa atong health news. Sa balita o servisyo na si Magdong Materkia Abilianosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: best treatment course para sa'yo, magpakonsulta ka na sa OB Gynec.
1: So magkong friends, mukha na ako yung sigutanan, alang karoon nga Domingo. Kung talagang kamang katanan, kalabot nining sakit sa mga babae yung gitawag na PCOS. Always remember magdung friends. Good health is not something we can buy however it can be. An extremely valuable savings account. Hangtod sa na Domingo kung health buddy, magdung Hunter 23 Kia Villanosa sa balita og serbisyo, magdung radio.
2: Magnum, untag na Pilipinas!
3: Dagan salamat, health buddy, Magnum Kia Villanosa. Ay, gil mo pa nang baltambal, bisagun sa nalang, kaya narabay uban may gala, magmatanaw, okay, magkima, umi siguro niyo. Amo niyo, sa online, palitaan eh, kaya masimuning tambal sa mga bukol-bukol. Ayaw, pangonsulta sa mos doktor, ayaw, sa mong diritso-diritso diha, kay si bako palayo, may gala, gulahi, basig-lahi ka na, no? Dili ma, kalahi pa ng Pilipino, kaya bagayin ka glabat, imong ulo pre, ha? Inom ani pre, oh. Sakit akong tiyan, inom ani pre. Kalipong mangko pre, inom ani, oh. Inom sa benta, oh. At ay konsulta sa doktor para makabalo tagun sa mani akong lipong-lipong. Lahi naman ni, lipong-lipong man eh. Ay, simple at tambal, tagay kwarta para mawalang kalipong.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Lalo nagmang asawa nga may kwarta, lipong-lipong na eh. Lahi ng paminaw, aksyog kalipong. Kwarta relate solbat ato may gala.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Ay, natanin nyo diya. Ato sa tani Magnum, Hunter Aileen Agurin. Dinis ata magala relaxing treatment sa Winkle, mga igsoon. Atong Magnum Beauty News. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Aileen Agurin.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Beautiful Sunday, Magnum friends! Kumusta? Domingo na usab? O kung Domingo gani atong hisgutan, ayaw giyod ninyo kalimti ang atong Magnum Beauty and News. Karong Domingo ha, Magnum friends, may atong hisgutan kanang mga sign na giyod nga medyo taas na atong pangidaron, kanang wrinkles. Kay kung ang lines sa agtang o palibot sa atong mata, murag mas busy pa kaysa ato ang schedule, Magnum friends, nanay mga treatment karon nga makatabang aron dili kay mo klaro og medyo minimal lang ang appearance sa atong mga wrinkles. Kini gitawag mo na friends nga wrinkle relaxer treatment. Pero unsa man gyud ni? Botox ba ni? Filler ba ni? Ug para kang kinsa man ni? Magno friends, ang wrinkle relaxer treatment kasagaran nagagamit og botulinum toxin injection nga gi-administer sa specific facial muscles. Ang idea simple ra, i-relax temporarily ang movement sa certain muscles aron ma-lessen ang appearance sa dynamic wrinkles. Sama sa forehead lines, kung kanang maklaro bitaw sa itong agtanga linya, kanang prone lines, nga between sa itong eyebrows o sa itong palibot sa mata. Kabantay mo, Magnum friends, kung sige tagkunot sa itong agtang, medyo mo singkit itong mata o gamit kayo itong facial expressions, mugyod ni ang sagad nga mga wrinkles nga mahimong matarget. Pero take note, Magnum friends, ang wrinkle relaxer is not the same as facial filler. Sinagtuo mo nga ang wrinkle relaxer sama ra sa mga filler. Ang wrinkle relaxer, naga-focus siya sa muscle movement while ang fillers, generally, gigamit na siya para makadugang og volume sa mga area sa atong nawong. Doon nagyapoy mga pros and cons ani Magnum friends. Pipila sa mga pros ni ani, number one, makatabang gid ni sa pag-soften sa appearance sa atong mga wrinkles. Minimally invasive pud siya, meaning walay surgical incision o usually short ra ang procedure ni ini. And tungod kay temporary ang effect, dili siya permanent ka-change sa imong dagway. Tima ni Magnum friends ha, dili permanent ang kabaguhan sa imong dagway. Pero doon na po yung mga cons. Of course, di po ta magpa-beauty treatment nga walay research-research, Magnum friends. Kung magpaubos ka ni ini nga procedure, posibleng makasiniti ka sa temporary nga pagpamula, swelling, pagpanglagom, o tenderness sa injection area. O kung dili sakto ang administration, posible po ang mga unwanted effects sama sa temporary nga drooping o facial asymmetry. Kanabitang dili magbalansi na ang imuhang dagway. Mao nga, importante gyud ang qualified medical professional nga inyong pilion. Not simply someone nga makita lang og tutorial baka ha sa online. O, ikaw na lang mag-inject-inject sa imong nawong anak lugar. Imbis ang imuang purpose nga muwala ang imong ringkos, Ginoo ba si mapulihan ninyo pagpanghubag sa imong nawong, Magnum Friends? Busa, kung doon naman mo yung mga wrinkles, relax lang ta. Dili kinahanglan ma-pressure nga kinahanglan yung totally wrinkle-free. Kay kanang wrinkle, muna siya kumailhan nga gigasahan pa ta sa taas nga kinabuhi. Anyway, wrinkles are part of aging and facial expression. But kung gusto nato og treatment to soften them, make sure nga informed ta and safe ang proseso. Before saying, pa-inject ko, pangutana una, unsa ni? Safe ba ka para nako? Or kinsa ang qualified nga mubuhat ani? Kay sa beauty, Magnum Friends, pwede ta magpa-fresh, but safety first lang gihapon. Makana ato ang Magnum Beauty and News karong Domingo ha. Stay beautiful, stay informed, and most importantly, stay safe. Timan ikanunay, walay pangit nga tao sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Aileen Acorin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Salamat Magnum Hunter Aileen Acorin. Alas 5:29. Guwapang kita ni Danaon, may gala. Sige. Hatos news ata, how to be environment friendly. Ato mismo ang Hatos news. Sa Pritawag Service na si Magnum 116. Sing Interina Enriquez.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Hello mga Magnum friends! Magpapalawala sab kita alang sa itong Magnum Hotus News at itong hisgutan karon kung how to be environment friendly. Yan ang magawi sa adlaw-adlaw ang pagpanalipod sa kinayahan o pagpreserbar sa tinukdan sa inyong komunidad. Mga pamaagi sa pagka-environment friendly. Una, waste segregation. Bahina ang inyong basura sa malata o di malata. Ani nga mga kategorya sa basura, Magnum Friends? Malata. Kini nga mga basura daling madunot sama sa salin sa pagkaon, panit sa prutas, o mga dahon sagbot sa tamnanan. Recycled o mapuslan nga mga basura. Mga butang nga pwedeng magamit o maproseso pag-usab sama sa botilya, lata, gisi nga papel o gahi nga plastic. Residual. Dili mapuslan o walay bili. Mga basura nga dili pwedeng ma-recycled o malata sama sa sako, napkin o hugaw, plastic o wrapper. Special hazardous. Delikado o makadaot nga basura. Mga delikado nga basura sama sa bakterya, expired na tambal, depektusong bumbilya o mga suldanan sa kinikal. Nganong importante kini Magnum Friends? Makatabang kini sa paglikay sa baha o pagkailap sa balatian. Makunhuran ang ginaghanon sa mabusura nga mupadulong sa landfill. Nagpabiling limpyo og himsog ang atong kinaiyahan. Ikaduha, paggamit og reusable bags. Dala ang imong kaugalingong eco bag kung palit sa merkado aron malikayan ang plastic. Ikatulo, pagtanom og kahoy. Apan Magnum Friends, tungod sa panahon nato nga nasinatian ang tumang kainit, kita mangayo og giya ilabi na sa mga hintungdang ahensya kung kita puding makatanom karong panahuna. Ang pagtanom og kahoy o tanon sa palibot sa inyong balay aron kini makapabugnaw sa hangin. Importante ang mga kahoy alang sa kahimsog sa kinaiyahan. Gipugan niini ang pag-ano sa yuta, gilimpiyuhan ang hangin o naghatag kapasilungan sa mga mananap. Gamhanan Magnum Friends sa mga kahoy kay nakapamino sa kini sa stress kung kita nagpaduol kagila. Ikaupat, pagdaginot sa tubig o kuryente. Ang mapamaagi sa pagdaginot o tubig, Magnum Friends, kini sama sa pagpalong sa gripo, ayo pasag di ang nag-agas na tubig samtang nag-toothbrush o naghugas og plato. Gamit og gabo, mas makadaginot og tubig ang paggamit og gabo inay nga mag-shower. Susiha ang mga tulo. Ayuha Magnum Friends ang mga guba o nagtulo nga gripo o tubo. Pagtigom o tubig sa ulan. Gamita ang nakolikta nga tubig sa ulan sa pagbisbis sa mga tanom o paghugas sa pwedeng mahugasan. Ikalim, mga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Mga friends, palungon ang suga. I-off ang mga suga o appliances kung wala kini gigamit o mabiya sa lawak. Gamita ang natural nga suga. Buksan ang bintana o ablihi ang mga bintana sa adlaw aron muhayag ang balay nga dili na kinahanglan maggamit og suga. I-unplug ang mga aparatos. Tangtanga sa saksakanan ang mga TV, charger o uban pa nga wala kinigamita. Magno friends, limitahi ang paggamit sa aircon. I-adjust ang temperature o i-off kini kung bugnaw na ang palibot. Ikalima, pagtambayayon. Paglambigit sa kalihukan sa inyong barangay. Sama sa pagpanglimpyo, pag-atiman sa kinaiyahan. Ikaunom, tahura ang kinabuhi sa mananap. Tungod kay daghang mga species nga namiligo, matag-adlaw, panahon o usbon ang atong panglantaw kanila. Ang pag-ambo nga ang matag nilalang, bililhon o angay adunay lugar din sa kalibutan nga mahimong mapausab sa imong paagi sa pakiguban o paghisgot bahin sa mga nanap. Ingon man sa desisyon nga gihimo ang imong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga friends, kaon o dugang utan o guban pang pagkaon nga gipatubo sa lokal nga lugar. Mapakita gayud nimo ang imong suporta binaagi sa pag-usab sa pipila ka pamatasan sa pagpalit og pagkaon, ang pagpalit sa lokal nga mga produkto. O ginumdumi sa kanunay Magna Friends, ang kinaiyahan dili kabtangan ni bisan kinsa aron gugon. Responsibilidad kini sa tanan nga mapanalipdan. Hangtod sunod si Mana Alas tong Magnum Houses News. Kini si Magnum 16 Chingintrina Indiques. Sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Salamat Magnum Hunter 16 Science and Technology News at Magnum Hunter Minso kabaktulan. Kay matod pa niya may gala nga diskubrihan ko nung laing benefits may gala sa pag-intake sa vitamins. Sa balita og service ra si Magnum Hunter Minso kabaktulan.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Mga igala, kumusta? Aniya na sab kita sa lahi nga hugna sa atong mga pagtulon-ana nga atong tagaan o pagtagad karon nga mga panahuna sa atong topic kalabot sa siyensya o sa teknolohiya atong tagaan o pagtagad. Ang kini daw vitamin C nga atong nga kaon o kakainom gikan sa prutas o sa mga vegetables nga dunay vitamin C. Adunay na diskubrihan ang atong mga researchers kalabot ni ini nga nagpakita kini o benefits nga to sa tao nga adunay blood cancer. Okay. So, ato ning mahibalan sa maong discovery sa Science and Technology News.
7: Science and Technology News.
6: Baguhay lamang nga natuki sa mga researcher o sa mga eksperto ang uban pang kakahimuan or ang benepisyo nga atong makuha sa vitamin C gawas sa pagdepensa ni ini o pagpalig-on sa atong immune system. Into na pailain nga mga benefits ni ini. Ug ang pagkaon sa vitamin C nagikan kini sa mga prutas, citrus, orange, lemon o uban pa nga mga prutas o vegetables o pagkaon. Diin karon nasuta sa mga eksperto adunay unexpected nga mga sign nga dunay benefits alang ni atong mga taong anaa sa risgo sa blood cancer. Ang pag-inom daily ug vitamin C aron mabatukan ang mga sakit. Duna po siya'y benefit mga kaigsunan. Labi na sa mga tao nga dunay precancerous sa atong dugo. Ang daily daw kuno nga pag-inom sa vitamin C makapapugong sa pagdaghan sa abnormal nga mga cell. Diin sa maong observation nga dunay kausaban sa pagkabaton sa inflammation o serious nga complication sa ato ang lawas, labi na sa ato ang dugo o sa katong mga adunay blood cancer. Sa maong explanation nga base sa mga eksperto nga adunay clinical trial nga nasuta, labi na sa phase 1 o phase 2. Sa maong trial nga ang daily nga nag-take sa vitamin C nakapapugong sa pagtubo sa mga abnormal ng mga blood cells, which is muresulta kini sa minus sa mga serious complications sa tuwang panglawas. Sa nasuta kalabot ni ini ang cellular proteins nga na ilang TET enzyme na magtabang og regulate ngadto sa mga genes nga nag-switch on og off na mapareduce sa TET enzyme activity ang common feature sa mga blood cancer. Rason sa mga researcher nga nag-investigar kalabot sa supplement sa mga vitamin C nga kung asa kung adlaw-adlaw nimong ginainom o gina-intake makadevelop kini og enzyme to protect us sa mga blood cancer. Sa usa ka testing laboratory, labi na sa random blind, double blind, placebo-controlled EVITA trial, which is adunay 109 ka mga partisipante dito sa Denmark ug sa United States of America. Ang tanan nga mga dunay blood disorder, nga dunay potential nga mahimong makabaton o cancerous nga mga cells. 55 niini ka mga partisipante ang nag-random o tag-take o ang nag-random sa pag-take sa pag-intake sa vitamin C 1,000 milligrams a day. Ug 54 sab niini ang nakadawat og placebo, which is another form sa mga vitamins. Ug sa maong treatment nga nagpadayon sulod sa 12 ka bulan, nigawas ang maong resulta nga ang mga nakainom og vitamin C nga nakapaapekto sa growth rate sa precancerous or cancerous cells, which is nga adunay naobserbahan sa kalahian. Ang mga tao nga nag-take og vitamin C nga nakitaan sa kalahi kausaban sa inflammatory signs nga pipila lang niini o gamay lang niini ka mga percentage ang nakasinati sa mga kaso sa anemia, pneumonia, acute aseptic arthritis o internal bleeding, although gastrointestinal problems ang common sa mga vitamin C nga gakasinati sa mga nakainom sa vitamin C nga grupo. Sa mga posible, ang posible nga survival signal niini na sa mga median follow-up or sa 33.6 months o halos sa 3 ka tuig ang intention sa pag-treat sa populasyon, which is gamit sa maong pamaagi, which is 35 ka partisipante ang namatay, which is sa maong patay 24 niini ang katong mga tao nga nag-take o placebo ug 11 isab niini ang katong nag-take sa vitamin C nga grupo. Sa maong exploratory analysis, nasuta nga sa maong mga partisipante gamay lang ang nangamatay ngadtong sa mga taong nag-take og vitamin C kung ikumpara sa mga nag-take og placebo. Dinigawas ang exploratory findings sa mga researchers na testingan nila ug na-confirm nga larger phase 3 clinical trial rason sa ilahang pagpahigayon usab sa lain nga phase 3 clinical trial sa pag-confirm sa maong conclusion kung tinuod pa gyud ang baong nigawas nga resulta sa phase 2. Diin nigawas ang EVITA trial sa maong pagpadayon nga exploration. Di nasuta nga ang katong mga nag-take sa vitamin C, which is adunay certain pre-cancer o adunay early stage blood cancer, adunay kusog, aduna matutpay nagpakitang kusog nga rational kung ikumpara sa mga tao nga nag-take lamang og placebo. Kini sa mga observation, labi na uban sa mga co-senior author sa maong study ni Dr. Peter A. Jones sa Van Andel Institute sa Grand Rapids, Michigan ug co-leader sa Van Andel Institute Stand Up to Cancer ug Epigenetics Dream Team nga mao ang nag-lead sa nasangpit nga EVITA trial. Sa maong researcher nag-emphasize nga ang resulta, nagdasig nga dili lig-on na, nag-encourage sa maong mga pamaagi. Apan, sa karon, dili pa enough ing ana kasuportado ang bagong treatment nga nasuta, isip rekomendasyon sa maong pag-treat nga to sa mga pasyente nga adunay blood cancer o adunay cancerous nga mga cells. Labi na sa karon, nga padayon pa ang ilahang obserbasyon. So, din na lang tatamad mga kiksunan sa atong panag-uban. karon sa tuang Magnum Science and Technology News. And Technology News. Di man lamang ang tao nagpatulo sa kaalam daw susama nga nagdigom og bandi. Apan ang tao nga naglikay ni ini nakasamok lamang sa iyahang kinabuhi. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Science and Technology News. Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Salamat Magnum Hunter Minso, kabagtulan dito tamay gala sa atong showbiz. Gikan sa Golden Buzzer nga to sa Hall of Fame. Ato paminaon may gala sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velas.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Have a faithful Sunday, mga Magnum Friends. Kini ang inyong Magnum Faith Bilis, makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Mga Magnum Friends, gikan sa Golden Buzzer, ngadto sa Golden Crown, o ganon, ngadto na usab sa Hall of Fame. Dako na usab nga dungog, alang sa atong Pinay Fried nga si Jessica Sanchez. Yes, mga Magnum Friends, ang Filipino-American singer nga kaniadto nangandoy lang nga maila sa kalibutan. Pinaagi sa iyang tingog. Karon, opisyal nang naapil isip kabahin sa Asian Hall of Fame Class of 2026. Para sa wala pa kaayo kaila kang Jessica, siya ang Filipino-American singer nga unang nakakuha og dakong atensyon sa American Idol Season 11. Diin, nahimo siyang runner-up ni atong 2012. Apan dili pa dito nahuman ang iyang istorya. Bisan pa sa mga pagsulay ug mga higayon nga daw hapit na siyang mumunong, wala niya gibiyaan ang iyang mga damgo. Ug pagkahuman sa dugay nga panahon, mibalik siya sa American Got Talent. Dito gipakita niya pag-usab ang kusog sa iyang tingog ug nakadawat pagyud siya Golden Buzzer gikan kang Sofia Vergara. Bisan pa man nga buti si Jessica samtang nakipagkompetensya, halos siyam kabulan ang iyang tiyan, apan wala kini nakapugong kaniya sa pagpakitang gilas sa entablado. Og ang ending, gikomunahan siya nga champion sa American Got Talent Season 20. Dala niya pa uli ang $1 million grand prize. Pero mga Magno Friends, kung abin ninyo nga tama na sa iyang golden moment, hold on! Kay karon, naanapod siya bago nga corona nga hulaton. Tungod kay si Jessica, mga Magno Friends, apil na sa Asian Hall of Fame Class of 2026. Usa diay ang Asian Hall of Fame. Mga Magnum Friends, ang Asian Hall of Fame, usa ka organisasyon nga natukod niya atong 2004 nga nagpasidungog sa mga Asian o Asian American nga dunay dakong nahimo sa nagkalain-laing natad. Lakip na ang entertainment, negosyo, sport, teknolohiya o public service. Ug si Jessica Sanchez, mga Magnum Friends, isa sa mga ngalan nga ipasidungog karong tuiga. Ang 22 induction ceremony ipahigayon sa November 5, 2026 sa Los Angeles, California. Maunga, gikan sa batang Jessica nga misulay sa entablado nga nahimong American Idol runner-up hangtod sa American Got Talent Golden Buzzer recipient ngadto sa American Got Talent champion o karon Asian Hall of Fame inductee. Maugid niyang istorya sa usa ka damgo nga dugay manggihulat apan sa hustong panahon ang tingog nga wala ni undang sa katapusan na dungog sa tibuok kalibutan. Jessica Sanchez, usa ka Pinay Fried nga dili lang nagdala sa iyang ngalan kun dili nagdala usab sa garbo sa Pilipino gikan sa entablado ngadto sa kasaysayan. Anyway, mga Magnum Friends, dinhi lang kutob ang atong chikahan karong adlawa. Salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Beles. Business ata, negosyo ata. Sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter Apple Pie.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Magnum Business. A blessed Sunday, mga Magnum Friends! Welcome sa atong Magnum Business Special Report. Karong adlawa, ato ning isgutan ang usa ka sitwasyon nga halos tanan nga negosyante naka-experience na. Price war kun away sa presyo. Unsaon paglaban sa negosyo. Kinahanglan ba gyud na mas barato ka? Away sa presyo sa negosyo is real. Busa, mga Magnum Friends, listen up. Naa kay competitor na pareho mo og produkto, pareho mong serbisyo, pero kalit lang nga mas barato siya nimo. Makaingon dayon ta, sige, maubsan po nato atong presyo. Pero wait lang, kinahanglan ba gyud nga mas barato ka para makabaligya? Mga business owners, remember this, being the cheapest does not always mean the best choice. Kay kung sige lang ka og paubos sa presyo para makalaban, eventually, maapektuhan gyud imong profit margin. Pananglitan, baligya nimo ang usa ka produkto og 100 pesos, ang competitor nimo 95 pesos. Imbis nga tan-awon nimo kung unsaon paghatag og mas maayo nga value, imo na hinuong gipaubsan ang presyo og 90 pesos, then another competitor offers 85 pesos. So paubsan na pud nimo ang presyo sa imong produkto. Pero samtang nagkagamay ang presyo, Magnum Friends, nagkagamay pod ang imong margin. Ug eventually, mabisi na kaayo ka sa pagbaligya, pero na-realize ni mo, mga Magnum Friends, gamay ra kaayo ang mabilin para sa imong negosyo. So, unsa ang mga alternative? Una, value. Instead nga permi ka og pangutana unsaon nako nga mas barato ko, try asking unsaon nako nga mas sulit ang produkto nako. Kay lahi biya ha, ang cheap so worth it mga Magnum friends. Kung maayo imong customer service, reliable imong produkto, tarong imong after sales support, convenient ang transaction, limpyo ang presentation, ug kabalo ka mo atiman sa customer kana. Naa kay value nga dili masukod sa presyo lang. Kay sa panahon karon nga challenging kaayo ang negosyo, customer loyalty becomes very important. Ang customer nga nakasalig na nimo, dili permi mangita sa pinakabarato. Usahay, mangita na siya product or service nga iya masaligan.
4: Ang numero unong pagkakamali ng mga nagsisimulang negosyante ay ang pagpasok nila sa price war. Ito yung nakikipagpababaan ka ng presyo sa mga kompetensya mo. Kung sa tingin mo magandang strategy yan, maling-mali. Una, kapagbaba mo ng presyo mo, nape-perceive rin ang potential customers mo na mababa yung value ng produkto mo o ng serbisyo mo. Pangalawa, sa bawat pagbaba mo ng presyo mo, bumababa rin ang kita mo. Mataas rin ang chance na hindi na kayang i-cover ng kita mo yung expenses ng negosyo mo. Ang ending, mas nauna ka pa magsara kaysa dun sa kompetensya mo. Ngayon, ang dapat mong gawin, imbis na babaan mo yung presyo mo, taasan mo yung perceived value at yung quality ng produkto mo o ng serbisyo mo. Kahit gano'n pa yan kamahal, bibilhin niya ng customers mo. Kailangan mong galingan sa sales and marketing. Kaya dapat mong tandaan, don't go into price war.
3: There you go mga Magnum friends, klarong-klaro na mao ang giingon ni Luigi Soriano, usa ka businessman, mentor, salesman nga nakasabot kung unsa ka-importante ang pagsalig sa matag customer. Usa, mga business owners ug sa mga nagplano nga magtukod ug ilahang kaugalingong negosyo. Good news! Ayaw na kahadlok kung dili ikaw ang pinaka-cheapest. Instead, make sure nga kung mubayad ang customer, makaingon siya, worth it ang akong gibayad. Kay kung presyo ra imong advantage, dali ra kayo sundo na sa competitor. Pero kung quality, service, trust, consistency, customer experience imong advantage, mas lisod ka na kopyahon. So, karong panahon na mga Magnum friends nga grabe ka-challenging ang pagnegosyo. Kinahanglan, dili lang tamahimong competitive. Kinahanglan, strategic po ta. Know your real cost, know your margins, know your customers, and most importantly, know what makes your business different. Kaysa negosyo, dili kinahanglan nga ikaw ang pinakabarato. Ang importante, adunay rason ang customer nga mupili nimo o mubalik gihapon. Alang sa atong Magnum Business Takeaway, price gets the attention, but value earns the loyalty and good business starts with good preparation. This is Magnum Business, where we talk about real business challenges, real opportunities, and real lessons for entrepreneurs. Kaysa negosyo, dili lang basta makabaligya karon mga Magnum friends. Ang challenge, kay kung ikaw makalahutay, makabarog, o makapadayon. Magnum Business. Kini si Magnum Apple Pie para sa Magnum Business Special Report sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Business. Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Apple, magdula sa ta magigson. Dito sa ta may gala softball sa ta. Sa balita og niya may gala ato maminawon magigson. Dulang football.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Okay, ay sa may gala ato sa i-plaster may gala softball dayta mga igsoon. Ato sa i-plaster may gala kay mag kinibang bunal-bunal sa ata karong mga panahon na. Oh, importante gyapon kay ni mga suki tigawinaw ha. Labi na may gala sa atong kinibang sports mga suki tigawinaw kay para sa may gala sa inyo mga duga mga pagtulunan diha. Labi na katong hilig kay mga igsoon sa maong sports, di ba? Mga higala. Okay, paminawon ta mga igsoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Tanmay lang may gala dito sa Tabang Kingson sa atong Mino. Luto sa tabi, tanaw sa Natos Magdo, Hunter 21. Ato sa may galang balikan, unya taon-taon. Luto sa tabi, nagri Magdo, Hunter 21 sa balita og serbisyo. Ala si Magdo, Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Maayong Domingo, Magdom Friends, suganin usab kita alang sa tung menu of the day. Kini si Magdom Hunter 21, Lani Delgado, ang inyong cooking hunter ug makauban karong Domingo. Alang sa kong bago ug masustansya nga menu, nga akong ika-share sa inyong mga Magdom Friends. Ang akong menu karong adlawa, Kausan usab kini ka easy to prepared o budget friendly para sa inyong pamilya sulod lamang sa pila lamang gid ka minuto makahimo ka nang makaluto sa mga menu nga mao ang ham and white beans soup. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends sa mga simple lang ang mga ingredients nga swag o gayara sa atong bulsa. Una, 1 kilo nga white beans, ham hocks o pata, olive oil, 2 to 3 cloves nga ahos, sibuyas nga giwa sa padais, celery, carrots, parsley, asin, paminta ug tubig. Samtang andam na ito magkikilanglan ng mga ingredients, mga Magnum Friends ug ato dayong sugdan, ang pipla lamang ka mga steps aron maluto atong namian ug masustansya nga menu karong adlawa. Una, sa sakadako nga kaldiro, ibutang ang white beans ug butangi sa tubig nga sasaktong gidaganon ug pabukala hangtod nga mohumok ang atong beans. Una, kinikuhaon. Ikadwa sa laing nga lutuanan nga lawom, ibutang ang ham o pata, butangi og tubig sa saktong gidaganon og lutua sulod sa 1 minuto. Samtang sa kalaha, inita kini og butangi sa oil o gisa ato ang sibuyas. Una, ibutang ang atong ahos. Gisa kini hangtod nga kini humot na nga simhoton. Samtang sa atong beans, i-drain ang tubig o gisagol sa atong ham o idugang ang gigisang nga sibuyas o ahos. Pagkahuman, ibutang usab ang 1 cup nga celery o carrots. Luto akini sulod sa 40 minutes o hangtod nga muhumok pag-ayo ang atong karne. O butangi gilayan sa atong asin o paminta. Luto sa laing pipila ka minuto hangtod nga mubuka lang ato ang ham and white beans soup. Kung maluto na, pakigambit sa imong pamilya mga Magnum Friends. Diri ra sab kita ko itong mga Magnum Friends na at nga doon na usab kamo'y nakuha sa itong bago o lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado.

0: Salamat Magdo Malani Delgado. Magdula sa ta may gala sa tong sports. Sini may gala at paminaw na to.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas sa 5:56, balikan na nato na unya mga sugit na mag-ato sa tamayla ni Magnum Anji Alzado. Dito sa tamay gala sa itong travel and tour. Ato sa nawaton Magnum Hunter Anji, i-check sa nato may gala. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Anji Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Painom-nom sa tamay gala, paminatos na pipila kabulawanong panundom. Oras na ito may gala sa Magnum Radio, alas 5:56.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga buti.
6: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
7: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
9: Nandito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karunay ka ba nga gadugab? Pero may ka ba ang dunay hangin ng imong tiyan? Basin dunay diferensya ang imong lover. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract ng sugar cane. Mabuton ang usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguma. Sibong atay, ayaw na pagdugay pa ha. Mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro, Misamis Oriental. Pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sierra Gurabas Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotline.

0: ba si Manoy kung anay ka na? Masig may diabetes ka na. Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ka ni Powerful Extract. Na phytochemicals ug antioxidant. Gikan sa di sugar, sugar cane. Mga organic compound nga epektibo batok sa diabetes. Mupaubos sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko ug ugana sa kama. Ibong 6 live panggaa. Sa DTX 500, ibong sugar maubos na. Imong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kag indoro ug bisamis hospital. Labi na sa By Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conde Cape Street, Kaguinero City. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Sudan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andam mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras alas 6:05.
3: Time check was brought to you by EQ Punts from the

0: A1 to Dadler, EQT nyo mo. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balik na may gala sa ito managuban sa itong programa ang buntag na Pilipinas. Pasinsa may gala, no? Ano yung nabati mag-exon ang itong sports karon mag-exon o gatong travel and tour? Kaya na igamay magalang technical adjustment mag-exon itong ginahimo. Pasinsa kayo ba't unya sa hapon mag-exon? Ito siguro nga mabati na ito ninyo may gala ang special reports na ito mga suking tigaminaw, no? This time, ang itong oras medyo katakilid sa mga higala. So, standby lamang sa dugang pa mga report, mga balita, dugang pa mga iso, mga itawag na ito, may galang mga musika, ning adlaw, may galang nga Domingo, labi na katong na mga iso ng tangna silang tagsa-tagsa ka pa ni Malay. Masunod na mga balita, Magnum Persid Blanca Dugan sa gawas ng catering ban, katawa labing gabahanan, managlaman ng barugan ako sa katawaan ng matuman sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapadit sa mga butika.

0: ba si Manoy kung anay ka na? Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanod na, DTX pabanod doon na kani powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa di sugar, sugar cane, mga organic compound na ebektibo batoks diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaan. Sa DTX pabanod, ibong sugar maubos na. Imong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanod mapalit sa mga butikas kaging diurog bisami sa Rital. Labi na sa Bayan Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conde Cape Street, Kaganero City. Tig sa tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Absurdan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
0: Oras, alas 6:11.
2: Time check was brought to you by EQ Punts. From day one to toddler, EQ-tin nyo mo.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nangaluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Oras mga balita ta sa atong Magnum Local Database System gipalambo sa OSCA sa Cagayan de Oro. Magnum National House Prosecution Spokesperson Attorney J. Taloza nagtuong dili ang ayang ibaliwala ang aligasyon ni kani Senador Antonio Trillanes. Magnum International ikaduhang dakong tulay sa Kiev. Ukraine ay go sa Russia sa airstrike. Magnum Business Sinag Chairman Rosinduso nagtuong mas maayo ang cash of financial assistance na lang ang ihatag sa mga tabang sa mag-uwi. Magnum Entertainment David Liu Kauko mubida sa Pinoy adaptation sa hit Korean drama series nga Fight for My Way. Magnum Sports secondo gold medalist Jayos Gabriel Derek Yape pabiling flag bearer sa Pilipinas alang sa closing ceremony sa Asian Games karong gabi.
4: Magnum Morning News.
0: Maison, kumusta mayong buta? Garong adlaw-adlaw, garong adumingo, 4 ang petsa, bulan, October 26. Kinimitig balita, Magnum for Sid Blanca.
5: Og Magnum and G. Alzado.
0: Og karon sa atong Magnum Radio, History Today.
4: Magnum Radio.
5: History Today.
0: Sa atong Magnum Radio, History Today, October 4, 1862. Ding adlaw na tawo sa Alcala, Cagayan, si Francisco Roman. Revolusyonaryong leader sa katabang sa militar ni General Antonio Luna, anak sa usa ka Katsila og ni Pila Dia Velasquez, usa kini katagalog. Si Roman, usa sa tigamag tabako nga mitabang sa revolusyonaryong gobyerno pinagi sa usa pagdonari og kwarta gikan sa iyang kaugalingong bulsa. Ngayong voluntaryo usab kini ang miapil isip usa ka sundao sa panahon sa gubat sa Pilipino Amerika. Isairan nga si Roman giisip usab nga bayani sa gubat sa Caloocan na willing usab sa mga Amerikano sa Caloocan City ni atong Pebrero 1899.
4: Magnum Radio.
5: History Today.
0: O garon sa Magnum Lokal, gipalambo sa Office of the Senior Citizen Affairs kung OSCA, Cagayan de Oro, ang ilang mismong database kinihumane. Opisya, gilusa ng QR code system sa nasangpit ng sector. Mato ni Mr. Michael Crean, focal person sa Senior Citizen, nga tumong usab ni ini nga ma-update ang database tungod kay sa mga reklamo o gakulian, partikular na pagpiki sa ID sa Senior Citizen. Ingon man, mga illegal discount nga pribilyo sa mga idaran.
6: Last July lang yun, nag-launch ta og officially no ang QR code system nato as part of our innovation sa city nga i-update ang database system nato sa itong mga seniors no. Kung mga tana mo nga nung i-update na mo because daghan ming nakita nga mga kakulian no when it comes to management sa ato ang system. So sukad sa akong paglingkod ya as focal person sa OSCA office no nag-handle sa senior citizens, daghan kayong mga complaints akong na-receive.
7: Yes. Kabahin sa mga double entry, mga yes. Wala ang pangalan.
6: Oh, daghan kayong nga na. And then, mga fake IDs. No, yes. Naging na. Oh. Kaya naging mga establishment, noted establishment na mga reported sa mga office nga
7: mga kugihan
6: gabuhat og mga ID sa senior citizens. Mm. Kay isa po ni sa among ginatan-aw kay lagi ang mga benepisyo sa senior citizens based sa balaod, no? Ang RA 994, ang mga discount. Ikaw 59 or 58, di pagig ka matawag nga senior. Magpaabot pagig ka 60 years old, no? Based sa balaod. Oh.
0: Pamahayag gato ni Michael Karin, focal person sa senior citizens sa Sudan.
8: Mapasigurbuhan ang Department of Education, Division of Cagayan de Oro City, nga napili si Mr. Romeo Aclo, Education Program Supervisor o Assistant Chief of the School Governance and Operations Division kung ESGOD isip gawadangal ng Bayan Regional Awardee, ang regional finalist atol sa 2026 Civil Service Commission kung CEC Parangal at Pasasalamat. Mato de Deped Cagayan de Oro Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gaso nga pinakaunang higayon kini nga gikan sa Dakbayan, pinaagi ni Mr. Aclo nga awardee sa maunga pasidungog. Samtang gitunol sab ni Mayor Orlando Clark Suy ang sin 100 mil pesos isip palipay kang Aclo.
9: Garbo na mo sa Department of Education nga ipaambit usab kaninyo ang kadaugan sa Department of Education. Tungod kay for the first time, ang atong Division of Cagayan de Oro, DepEd Division of Cagayan de Oro, nakaproduce og Osaka awardee nominee alang sa dangal ng bayan. Gihatagan, gibestow, gihatag uban sa atong bronze medal sa bronze HRM sa Civil Service Commission. Ang atong syudad nakadawat og pag-ila nga pwede na maayo na ang pagdumala sa human resource sa atong syudad. Ug uban dito, kauban ni Attorney Roy nga midawat na dito ang atong HR, the full HR department, nagdawat sa pasidungog. O gikan sa Department of Education, garbo natong ipaila, ipatindog. Gusto na ko ipatindog diri sa atubagan ang atong dangal ng bayan awardee, none other than Mr. Romeo Aclo. Ipasigarbo gina nato ang atong dangal ng bayan. Especially, first time ni siya sa Department of Education nga nakaproduce sa Cagayan de Oro, nakaproduce kita og awardee.
8: Ang pumahayag ni DepEd Cagayan de Oro Schools Division Superintendent Dr. Roy Angelo Gaso.
0: Farmers Organization sa Barangay Tagpangi gibaubos sa bookkeeping training aron paliguno ng financial recording sa balita og serbisyo ana si Magnum Hunter. Magnum Hunter 23. Asa Miguel ato sa nawato Miguel Magnum Hunter 23 sa iya mismong Magnum Hunter. Ato sa nawato Miguel si Magnum Hunter 23 Farmers Organization sa Barangay Tagpangi gibabos sa bookkeeping and training aron paligunon ang financial recording. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23 Kia Abilandosa.
10: Hindi pa ligon matutpas, mga opisyal ng mga miyembro sa pati na institusyon sa Barangay Tagpangi ilang kaibalo sa gusto ang pagdumala sa financial ng mga record pinagi sa bookkeeping process and documentary requirements. Sige ito mo sa mga kalihukan ng matabangan na asosyon sa mag-organisa o pag-mintinat. Sinang financial record, sino man sa pag-practice sa gusto ang proseso sa bookkeeping o pag-andam sa mga dokumentarang gikinanglan sa ilang mga transaksyon o operasyon pinagi matutpa. Sa hands-on ng pag-practice, iyataga ng mga patisipante ang mas klarong pagsabot kung saan pag-record sa mga financial transaksyon, pag-anay sa mga dokumento o pag-mintinat sa mga financial record sa asosyon. Importante ang mayang bookkeeping sa pagpaligon sa transparency, accountability o kapasay nga pagdumala sa mga organisasyon. Sa komunidad, makatabang sa pinit sa mga asosyon sa mga mag-uuma sa pag-monitor, sinikita o gagasto sa pagplano sa umabot ng mga kalihukan. Balita Agikan sa City Agriculture Office kini para sa Magnum Morning News. Kini sa Magnum Hunter 23, Kiabilin Osa sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Alas 6:19, SWTN Kilaraw nga mudaghan ang mga benepisaryo sa SLP. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
11: Karon sa Department of Social Welfare and Development kuna DSW Region 10 nga mudaghan pa ang ilahang nga mga benepisaryo sa ilang livelihood program tungod po lagi iniinip po nga pagdaghan po sa mga wanay at trabaho tungod po na niini malaumo do og DSWD nga daghan nilang mahatagan nga oportunidad nga kini sila makanegosyo pinaagi sa SOP nga naghatag batod pa og livelihood assistance skills and development tuguban pang suporta nga katumong aron matabangan ang mga beneficiaryo sa pagsugod o pagpalambo sa ilang gagmayng panginabuhian. Gihatagan usab og importansya pagpaligon sa kapasidad sa mga beneficiaryo aron mas maampingan o
10: padayo ng ilang livelihood project. Ang FASA DSW Region 10, nga importante aktibo ang participasyon sa mga beneficiaryo kung pananglitan at dunay mga training o livelihood activities. Aron usab no, nga masapalabo ang ilang kahibalo sa pagdumala sa negosyo o panginabuhian. Ilabi na ka itong mga dili gusto manerbaho yun magduma proceeds so pwede sila no, nga magnegosyo. Aron usab na ubsan po ang poverty incident po nato din sa rehiyon o galino o sa matutpa sa ilang po nga gilantaw nga epektibo yun ang pag-negosyo aron sa mga makasugakod po sila aron nga dili po din nga pirmi na lang po nung magatagad po di ini lugar nga ayuda. So na po sa kaugalingon po nila po nga mga income pinaagi po no sa ilaha po nga mga gagmay po nga mga negosyo. Galino, magpadayon matod pa ang ilang paghatag oportunidad alang sa ilaha po mga beneficiaryo sa rehiyon. Gahong usap sa DSW Region 10 ang mga beneficiaryo nga gamiton sa usong paagi ang mga livelihood assistance o padayon nga mapalambuo ng ilaha pong proyekto pinaagi ni nigitumong sa SLP nga makatabang sa paghimo og mas ligon o malungtaron nga panginabuhin alang sa mga pamilya din sa Northern Mindanao. Sa gikan sa DSWD Region 10, kini si Magdum 124, Jane Luna, sa beta o serbisyo magradyo.
8: Mga mag-uumasa dakbayan na formal na ang nakarawat og titulo si Yuta gikan sa Region 10. Sa balita og serbisyo NS Magdum 122, Faita Velez.
12: Malipayon nga gidawat sa mga magsasaka sa Cagayan de Oro ang dugay na nilang gihandom nga titulo sa yuta. Personal nga gitunol ang mga titulo atol sa gipahigayong stakeholder forum nga nagsimbolo sa ligon nga pag-ila sa ilang katungod ug legal nga pagpanag-iya sa yuta nga ilang gipag-uma sa dugay nga panahon. Matud pa nga dili lang kini basta dokumento, kini usa ka dakong seguridad sa ilang panginabuhian ug sa kaugmaon sa ilang pamilya, usa ka bilihong bahandi nga mahimo nilang ikabilin sa sunod nga henerasyon. Usa kini kadakong lakang sa gobyerno aron mahatagan og dignidad, kasiguraduhan og bag-ong paglaom ang mga mag-uuma sa syudad. Balita nahipos gikan sa Darten, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Alas 6:22 ang oras sa parain ta may gala sa tundog ang mga balita. Og karon may gala sa tong barangay news update.
8: Malampuso nga gipahigayon ang National Dairy Program Orientation alang sa mga mag-uma sa Barangay Tablon uban ang PDO 11 sa National Dairy Authority kan NDA dito mong ninis ang paghatag og importanteng impormasyon o kay balo ngadto sa mga mag-uma mahitungod sa National Dairy Program. Lakip niini ang serbisyo, suporta og mga oportunidad alang sa pagpalambo sa dairy farming og dugang panginabuhian. Pinaagi sa mga inisyatibo sa man ini mas mapaligon ang kahibalo kapasidad sa mga mag-uma aron mapalambo pa ang ilang nabuhian o makadugap sa paglambo sa sektor sa agrikultura sa komunidad. Dugtong nini ang konseyo sa Barangay Tablon pinangluhan ni punong Barangay Romeo Bacaro para yung himo sa pagsuporta sa mga programa na naghatag o kaayuhan kay balog oportunidad alang sa mga mag-uma sa tibuok komunidad. O karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan na sa EMB Northern Mindanao, migawas nga dinhi sa tua sa dakpon sa Cagayan de Oro aduna gyud gihapoy pag-usab-usab sa sitwasyon sa tua din po nga hangin pod magduma proceed kini subay sa ilaha pa din po nga pag-monitor gikan pa sa pagsugod nga nasinatian karon ang haze dinhi sa tua sa Pilipinas. Giingon na sa tua po nga buhatan sa EMB nga dunay fluctuation gyud ini nga nahisgitan nga air quality index din sa tuwa sa Dakpon sa Cagayan de Oro, lakip na sa uban pang bahin na dinipod sa tuwa sa Northern Mindanao. Tungod gaya niini, naghimo na sila sa pagpahimang noodaan. Ang tuwa pa rin pong buhataan sa City Health Office alang sa paghimo sa pagsiguro na ang tuwa pa rin pong mga kaisunan mahimong protektado bato po sa posibleng negatibong epekto nining haze din sa tuwa sa panlawas. Gibutyag garoon sa City Health Office nga gikinanglan na mag-matgon yun ang mga katawhan o maghimo yun po sa protekta silang kaugalingon batok usab sa kaning hugaw nga hangin nga gikan pod sa kaning kasikbit pod nga mga nasod nunot ining nagpadayon nga haze situation na particular na kung moyon ka didto pod sa Maya Indonesia area. Giingon nga dinhi karon sa atong kasamtangan nga air quality index sa nini po nga mga orasa as of 6:25 sa kabuntagon sa Ato pa rin po nga station po na dini sa Cagayan de Oro. May gawas magduma first no nga aduna tay 61 PM 2.5 air quality index. Di nagpasabot kani nga ang current air quality dini sa tua sa Cagayan de Oro station ana paghihapon na sa fair ang status. Kini ato pong namatikdan nga nag-usab-usab yun siya magduma first aid kung itandi sa niagi po nga mga adlaw. Samtang dini po na magduma first aid sa Taguluan Misamis Oriental nagpabilin nga good humanagtala nga sa 36 PM 2.5 AQI. Ug ang Iligan City anaa sa unhealthy for sensitive groups humanagtala po sa 101 PM 2.5 AQI. Ang tuang mga katawan gipadumduman nga maglikay sa pagpabilin sa taas nga panahon sa gawas sa labay na kung makita ang haze ug limitahan po nila ang paggawas panahon sa utog hangtod sa hapon. Dun gikinanglan po nga mag-amping nga mahimo po sa pagsiguro nga mga vulnerable sectors sama sa bata tigulang mablos ug adunay asthma, allergies o sakit sa kasing-kasing ug respiratory system kinahanglan nga maghimo sa pagmatgon. Dayon mo sulubog mask, mas maayo kon N95 kung mugawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sidaan po ang mga bintana ug pultahan kung dili maayo ang kalidad sa hangin aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay ug mogamit sa electric fan o air purifier kung adunay mga makatabang sa sirkulasyon ug pagpaayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay ug moinom og tubig ug mukaon usab sa mga pagkaon nga puno sa sustansya aron mapaligon ang panlawas ug respiratory system o makisayod pinaagi sa Cagayan de Oro City Health Office DNRMB o guban pang hintungdan ng mga ahensya.
0: O karon sa dumagdong weather alert sa Pag-asa.
13: Magnum Weather Alert.
0: Justin Navarro, good morning.
14: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tagpaminaw para sa itong alakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong gimonitor nga si Typhoon with international name nga si Choi Wan. Base sa itong available nga tanan nga datos sa alas 3 sa buntag, kinasagawas pa siya sa atong Philippine Area of Responsibility. Ug ang iyang lokasyon kinasa 2,595 km east of Northern Luzon. Naa siya lakas ng hangin nga moabot sa 155 km per hour ug paghuros nga moabot sa 190 km per hour. Nagaparang siya naglihok padulong sa north-northeastward nga direksyon sa tuling nga 15 km per hour. Diri sa Mindanao, apektado ta ng iyahang track or extension ug karong buntag ang makasinasita sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga pagulan kilat ug pagpanalugdog tungod kini sa track or extension ni Tropical Cyclone Choi Wan. Posible ang mga pagbaha ug dahili sa yuta tungod sa kasarangan ngito na sa usahay kusog nga mga pagulan. Ang hangin naman nato kay hinay nga to sa kasarangan ng magagikan sa hapag kasadpang nga to sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw mosandop unyang alas 5:31 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6:28 sa buntag. Mao ni atong latest update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
13: Magnum Weather Alert.
0: Oras alas 6:28.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
15: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pag yun ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
18: Kailangan mo cash karong emergency? Tara na sa The Rural Bank of Rizal, Corrales Avenue, City Oaks. Jewelry loan as low as 1.6% per month. Titulo sa yuta, pwede sa Dagang Financial Services. Awag or text 0970-561-4487.
19: Let's go!
20: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charming Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
22: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o mini-dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
23: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
22: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa yun mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad yun imong ulo. Maayon ng rent lang, kainiguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
23: Wise jud ka, Marie.
22: Ako na good ni, pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
23: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo, almost brand new. Og ang renta, barato.
24: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
25: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
26: Grabe gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
27: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa desugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulat.
29: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika.
31: Mula sa pinakamataas na bundok.
32: Nak, kitkamusta nga?
31: O pinakamalayong isla man.
32: Nay, gagraduate na ako.
31: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
33: O pauli na ko ka.
31: Go forward together. Globe.
34: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
35: Magnum Morning News.
0: Para yung tamaygala sa mga balita din itagaroon sa ato Magnum National. These are very serious allegations. Kini ang gibabugos ni House Prosecution Panelist Spokesperson Attorney G. Talosa. Ngi ang ayan gibaliwala ang allegation ni kanis senador Attorney Daniel Estefort kalabot sa giyo sa lapi nga gikan sa China nga gidawat sa kumpanya o foundation nga nalambigit sa magtiayong attorney man Scarpio Vice President Sara Duterte. Matutulosa nga kinalusab nga itandi ang mga pamahayag ni Trianes sa mga opisyal dokumento ang gilaumang ipresenta sa mga musulod nga adlaw para matumbok o mamatunan ang record sa nasangpit nga allegation.
36: Hindi pwedeng, kumbaga, i-disregard na lang, no, ng ganun-ganun yung mga naging statements niya dahil these are very serious allegations at least we've heard yesterday, no. Yung ang funds coming in from Chinese corporations and China-based companies worth more than 300 million pesos, no. And labas pa yan dun sa foundation, I think more than 100 million pesos naman, no. Plus yung mga about sa bank accounts, no, na na-mention din. Meron siyang na-mention again as yung mga sinasabi nga niya, one day, 80 million pesos in cash na to secure policies. These are very serious allegations na hindi pwedeng isang tabi lang basta-basta. So, kailangan, tignan pa rin natin yan. No? As sabi nga niya, magmamatch yan dun sa mga documents na inaasahan, official documents na inaasahang mapepresenta sa parating na linggo. So, sabay-sabay ho natin yan. No? Suriin natin, kapag nakita na natin itong mga official documents na to, then we can all see for ourselves kung ito bang sinabi ni Senator Trillanes talagang deserve back by official records.
0: Pamahayag gato ni House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Jay Tolosa.
1: Gitawag ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. tigbumaba ni Vice President Sara Duterte nga same exhausted lies ang mga allegation nga subling pahayag ni kani Senator Antonio Trillanes IV batok sa pamilyang Duterte. Mato ni Panelo nga balik-balik ang mga allegation ni Trillanes sukad pa ni atong 2016 din naglakip na nini ang giyong AJK, drug links, unexplained wealth, corruption o connection sa China.
0: Alas 6:35 na posible pagyapong mapresenta isip witness si kanhi Antonio Trillanes IV sa impeachment court. Kini ang giklaro ni si impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tunggol bisan naman nagdesisyon na ang prosecution team nga di na ipatubang pa sa witness stand sa article o allegation sa unexplained wealth ni BP ang kanisidor apan pwede siyang ipresenta sa depensa. Gidugan pa ni Tunggol nga nausap sa listahan si Trillanes isip common witness sa prosecution sa og depensa.
2: Ang tanongin ninyo is the respondents, counsel, because former Senator Trillanes was listed as a common witness. Nakalista po sila doon, kasama sila doon sa 30 days na hiningi ng respondents, counsel na mga araw para ipresenta itong mga witnesses na to.
0: Pamahayag gato ni Senate Impeachment Court, spokesperson Attorney Reggie Tunggol.
1: Nanawagan ng Climate Change Commission kung CCC sa mga local government unit kung LGU nga magbato ng localized adaptation plan isip pagpangandam sa Super El Nino. Matod ni CCC Commissioner Albert de la Cruz Sr. nga dili pareho ang sitwasyon upang inabuhian o panginahanglan sa matag lugar kundi mao'y pangandaman sa LGU ang cooling station, hydration measure o pagtumbok sa lugar katinubdan sa tubig.
3: Kailangan po at this point in time mayroon ng tinatawag na hydration measure yung okay. Ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan, saan sila kukuha ng malinis na tubig. Kung wala ng malinis na tubig, walang surface water, kailangan mayroon silang filtration facility. Mm-hmm. Mayroon silang reverse osmosis facility. Kailangan silang gumamit ng surface water, kailangan silang magkaroon ng misifier. Yung misifier, yung parang ambon. Okay. Ay nagpapaambon sa mga intersection, sa mga lugar na maraming tao, lalo-lalo na sa mga syudad.
1: Ang pamahayag ni CCC Commissioner Albert de la Cruz Sr.
0: Samtang gibutyag ni Department of Interior and Local Government kundi LG Secretary John Vic Rimulyang itagdang mapalit ang ngayon siya og 1,500 kabagong fire trucks para sa Bureau of Fire Protection kundi BFP. Matunod ni Rimulyang akwaon ang maong kagamitan gikan sa South Korea pinagi sa Direct Government to Government kung G2G Agreement. Mubiay usap ang kalihim sa nasod sunod sa duha ka mga simana araw personal nga maging koordinal sa gobyerno sa South Korea tubong din sa pagbiyayang formal nga pirmahan ang kasabutan og masiguro ang mayong detalye sa procurement.
4: In 2 weeks, we are leaving and we are going to Korea to sign a government-to-government agreement to purchase 1,500 fire trucks to fill our arsenal. And mind you, these 1,500 fire trucks are the biggest investment that the BFP has ever taken. And to make it even better, we have done it without corruption.
0: Samtang ubos sa kasabutan, mapalit ang fire truck sa kandidat nga 10 milyon pesos mas ubos kini sa 6 milyon pesos kay tandi. Sa malalang procurement sa BFP, buabot usab di 6 milyon pesos matag unit. Hinungdan nga magadaginot ang gobyerno sa angtod 9 milyon pesos sulod sa tulo katuig.
4: The BFP used to purchase fire trucks at 16 million pesos per fire truck. Today, when we sign our agreement, the fire trucks will only be 10 million pesos each as savings of 9 billion pesos over 3 years.
0: Pamahayag gato ni DLG Secretary John Vic Rimulya.
1: Gito na sa gobyerno ang pagbago sa panahon sa pagtanom-nunod sa climate change. Matod ni National Food Authority kinanin FAA Administrator Larry Lacson, lakip sa gitunan ang pagtanom ng mulong daad sa nagkaring klase sa kondisyon.
5: Napapag-usapan na yan sa Department of Agriculture. Kasama po tayo dyan sa strategic committee meetings dyan na linggo-linggo. Yung pagbabago ng planting calendar, tsaka pag-shift sa ibang crop na mas tolerant sa mga ganitong mga condition. So, nasa ano na po yan? Pinapolish na lang. Ito ay hindi lahat na. Para lang po alam natin, bawat lugar, ibang sitwasyon. Hindi po ito itong one shot fits all. Hindi ganun po. No? Medyo iba-iba po ang kondisyon.
1: Ang pumangayag ni NFA Administrator Larry Lacson.
0: Alas 6:40 na gibutyag sa grupong piston nga nadugangan og 200 pesos nga kita matag adlaw ang mga driver usa ka semana human gipatuman na dugang plitihan mato ni Modesto Floranda, presidente sa grupo nga parayon pagyapon ang panawagan nga ibasura nila ang oil deregulation law og ang pagtangtang sa excise tax.
6: Kung kami po ay nakaka-200 passenger sa buong maghapon, additional na dagdag na 200 pesos so sa dating 300 to 400 ay mga makapagkilakad mga 600 pesos sa loob ng 12 to 18 hours ng kanilang pamamasada. Bagamat ito ay maliit, ano ko na kung titingnan doon sa pangangailangan ng isang pamilya. Ay yung ano, yung ating, ang panawagan man talaga natin sa WELGA ay yung kagiyat na pagbasura dito sa Old Regulation Law na kung saan nga ay 28 years nang namamayag pag ano, 28 years na rin magpapahirap, hindi lamang sa hanin ng mga driver at mga operator, sapagkat alam naman natin sa ilalim ng Old Regulation Law ay pinanggal ng gobyerno yung kanyang authority para pigilan o kontrolin yung kapagtaas. Kahit ang paggalaw ng presyo ay oil company na yung nagtatakta, kaya magugulat tayo, natulog tayo ng Lunes, pagising natin ng Martes, iba na yung presyo. Kahit nagkakaano to, dahil mismo ang sinasabi ng Department of Energy na tayo ay mayroong supply na petrolyo na umaabot ng 45 hanggang 50 days ano yung ating supply, pero nakapagtataka talaga na hindi rin masagot ng Department of Energy bakit lingguhan na nagumagalaw. Kaya ang pinakalayo
0: pamahayag gato ni Modesto Floranda, presidente sa grupong Piston.
1: Ugarans to Magnum Health Alert.
7: Magnum
1: Dungan sa pag-usap-usap sa panahon, ang pagsakas sa kaso sa influenza-like illness kun ILI. Tungod din ni nagpahimagno ang Department of Health ng DOH nga ang hustong pagkatiman sa kaugalingon importante aron malikayan ang pagkailap sa ILI susama sa trangkaso. Subay sa DOH nga ang mga simptomas pamaagi sa pagkailap sa sakit o pagsunod sa mga simpleng nga pamaagi aron proteksyonan ang kaugalingon, pamilya at komunidad. Aron nga mahimong malikayan kini lakip na niini ang pagsiguro nga kompletong bakuna sa tibuok pamilya bata sa ano ang paghugas sa kamot ug paggamit sa alcohol ingon man sa hand sanitizer, likayan ang mga daghang taong lugar ug guban pa. Dugtong nini kung mograbe ang sintomas o maglisod na sa paginhawa, mas makaayong magpakonsulta sa pinakaduol nga hospital.
0: Og karon sa mga international sa Ukraine ay go sa Russia airstrike ang ikaduhang dakong tulay sa Kyiv, Ukraine. Kinunod usab sa pagpangatake sa Russia sa mga critical infrastructure sa Ukraine. Ang resulta sa pagkaguba sa mga katalanan o nadamay usab ang mga baas sa Northern Bridge sa nasangpit nga pagpangatake. Kunin unang naigo ang nasangpit nga tulay. Manunduman nga ginunso ni Kyiv Mayor Vitaly Klitschko nga naigo sa drone sa Russia ang Southern Bridge nga nagresulta usab sa bugat nga dagan sa trapiko.
1: Sa Japan, nagpagawas na sa mga precautionary instruction ang Prime Minister's Office sa Japan humana pagpalupad o ballistic missile sa North Korea. Mato sa South Korea o gobyerno sa Japan, target sa missile ang kanagatan sa sakop nga sakop sa silangang baybayon sa Korean Peninsula. Gipabuto ang missile sa Wonsan, taliwala pa man ini, wala pa nagpagawas sa dugang detalye ang mga otoridad kalabot sa eksaktong distansya. Samtang nagpagawas na usab ug abiso ang Japan Coast Guard ug nag-ingon ang Japanese Ministry of the Defense nga nahulog sa dagat ang nasampit nga misal ug giabisuhan usab ang tanang sakyanan nga pandagat nga muagi nga muli kay unas pag-agi sa nasampit nga rehiyon.
0: Karon sa tumagong business nagtuo sa mga industriya, magtuturan sina ang Chairman Rosy Luso. Mas maayo ang cash financial assistance alang sa ihatag sa mga tabang sa mag-uma. Maturiso nga dunay mga higayon nga di usab tukma ang abono nga gihatag sa panginahanglan sa mga mag-uma o nagdepende usab panahon ang paggamit diini.
8: Yeah, sa tingin namin, mas okay pa rin cast na lang ibibigay. Yung mga ibang regional director ng Department of Agriculture, bumibili ng pataba which hindi tumutugma dun sa kailangan ng mga magsasaka. No? Ang ginagawa nila is sayang yung pera. Last time, ang binigay nila na polya, hindi naman nagagamit ng magsasaka kasi ulan ng ulan. Eh. So, dapat yung ginagamit ng magsasaka talaga. And yung mga outlet kasi, yung lahat na bayan naman may mga fertilizer outlet. So, doon na lang kung cash ang binigay sa kanila, pwede nilang piliin kung anong gusto nilang pataba para makakatulong doon sa crop nila, no? Kaysa magbibigay yung government. Na up to now, hindi pa nila ginagamit yung binigay, no? Dahil ang tingin nila hindi tugma doon sa crop na rice na gagamitin. So, hindi nila nagamit yung binigay ng government.
0: Pamahayag gato ni Sinag Chairman Rosindo Sosang sa forex rate sa Kesdalag Balogaron sa Isintay 2 pesos. 74 centavos Canadian dollar, 44 pesos 12 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos 29 centavos Thailand dollar, 43 pesos 47 centavos Taiwan dollar, 1 peso 96 centavos Kuranwani, 4 centavos Euro, 7 pesos 54 centavos. O karon sa itong Magnum Entertainment.
1: Nag-training na si actor David DeCapo isip MMA fighter para sa iyong maabot nga proyekto nga mao ang Pinoy adaptation sa hit Korean drama series nga Fight for My Way. Mubida si David sa karakter ni South Korean actor kasi Park Soo-joon kuda PSJ. Mato ni David nga usa sa giidolo niya si PSJ hinungdan niya yung gilantaw ang K-drama series.
9: 5 sessions of MMA and Taekwondo. So... Oh naman, brings me back to my old self. Diba na ito yung naging pangarap ko before. Eh. Pangarap ko talaga was to become like Jackie Chan, Jet Li, growing up. Diba? Mahilig ako na ng mga action films.
1: Ang pamahayag sa aktor na si David Licauco.
0: Karon sa Magdo Sports, giingon mag-igsoon nga di pa makabalik si Jos Gabriel de Ricciape kay mahimo kining flag bearer sa Pilipinas alang sa closing ceremony sa Ichinaguya 2026 Asian Games karong gabi, Oktobre 4 in Tuiga. Kini si sa pasidungog sa iya makasasayadong kampanya sa Taekwondo di nagkakuha siya og 2 ka gold medal. Labining unang mixed individual virtual taekwondo event sa Asian Games og bronze medal men sa individual. Matod pa ang ipasigarbo usab ni Philippine Sports Commission PEC Chairman Patrick Gregorio ang pinakamayong performance sa nasod sa Asian sulod sa kaping unom kadekada. Sa pagkaroon, adunay 4 ka gold, siyam ka silver og 16 ka bronze ang Pilipinas sa medal tally.
10: This is the best performance of the Philippines in 64 years. And when we say 64 years, the last time was in 1962 in Jakarta. We're very happy. We won so many medals in so many sports.
0: Pamahayag ganito ni Patrick Gregorio, chairman sa PSC. Inabati atong Magnum Morning News. Sugod sa itong headline review. Sa Magnum Local Database System, gipalambo sa OSCA sa Cagayan de Oro, Magnum National House Prosecution Spokesperson Attorney G. Toloza, nagtuong dili ang ayan, ibaliwala ang allegation ni kanis Senador Tillanes. Magnum International, ikaduang dakong tulay sa Kiev, Ukraine, na igo sa Russia sa ilang gibong airstrike. Magnum Business, sinag Chairman Rosin Duso, nagtuong mas maayong cash na lang ang ihatag ngadto sa mga mag-uuma. Magnum Entertainment, David Liucauco, mibida sa Pinoy adaptation sa hit Korean drama series nga Fight for My Way. Magnum Sports, Taekwondo Gold Medalist Zeus Gabriel Derek Yape, pabiling flag bearer sa Pilipinas alang sa closing ceremony sa Asian Games karong gabi. Hantrog maalang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum Perseid Blanca.
1: Og Magnum Angie Alzado.
0: Sa usa ka kawas ng katirimang katawa, labing kamahanan, maglayman, baruganan, nung gusto katawa ng matuman sa balita og servisyo, Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og servisyo, Magnum Radio.
0: Alas 6:49.
12: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
3: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
10: EQ Pants, from day one to toddler, EQ continue mo.
11: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
12: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
13: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
14: Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
15: Mayong adlaw mga higala. Welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Kasi ganita na pad po punto ho gyud sakita gyud ba. Abi na formal sang sakit sa kabulo. Pagkabalo nga ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba ko glitson. Giinom isod ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas kita itong kinabuhi, butangan mag-yong extension.
14: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil, ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdana niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo, siguruha usab nga husto ang imong gibugaton, ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol, ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021 naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? all. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Bili ang labing kaayong suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation, kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon o kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
14: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na itatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, o sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
20: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Rizal, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
21: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Opinion. Si LMP President Enopol Misamis Oriental Mayor Jay Bago.
22: Sa pagpatuman ini, gipatay nila ang kanang kaugmaon sa itong mga estudyante nga makahuman. Ang ganiatong mga pasyente o ganiatong mga buros nga magpatambalunta o magpatanaw diri sa Cagayan de Oro. Kaya naaman diri ang NMMC o daghan man mga hospital diri sa Cagayan de Oro. So, mapihig lugar gyud ang pagpanhi sa mga pasyente. O ikatulo, kanisa na itong mga senior citizen, imbis kay diretso sa mall, mananaw o libre nga sini, dili na hinoon. So, ipatay nila ang kalipay sa itong mga senior citizen. Ilabi na po na itong mga workers nga ang uban.

0: ni tanawa ni nga kaso kaning Lucena kaning Jack Liner nga case mo ni sa nga kaso ang ginaingon nga unconstitutional na ang inyong ordinansa.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Express. Mga nagunang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
3: Alas 7:02 sa kamutagon, maigsoon. Kumusta, maing buntag? Welcome sa itong Magnum News Express. Karong adlaw, October 4-2026, adlong Domingo. O karon sa itong mga headlines. Sa Magnum Local, DTI Misamis Oriental, miaghat sa publiko nga i-report ang mga electrical o electronic products nga wala insaktong labeling sama sa PS Mark o ICC sticker. Magnum National House Prosecution Team kumpiyansa ang magawas sa sunod semana ang mga ebidensyang nagpamatuod sa aligasyon ni kanhi Senador Trillanes batok ang VP Sara Duterte. Magnum International, California, USA nakasenati karon sa tumang kainit sa panahon o heat wave. Magnum Business, AGAP Party List Congressman Nicanor Briones nanawagan sa gobyerno nga tasan ang taripa og import limit sa karning baboy. Magnum Entertainment, aktor Pio Lopascual og Dingdong Dantes mag-uban sa unang higayon sa usa ka wellness project nga hybrid games. Og sa tong Magnum Sports, Kurt Barbosa andam nasa nga i-representar ang Pilipinas sa maabot pang torneo human masakmit ang unang silver medal sa taekwondo sa 2026 Asian Games sa Japan.
2: Magnum News Express.
3: Mga ikson, kumusta maing buntag? Kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Aileen Acorin.
4: Ug Magnum Angie Alsado.
3: Ug karon sa detalye sa itong Magnum Lokal. Giagat sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental ang publiko nga i-report ang mga electronic o electrical products nga wala insaktong labeling sama sa PS Mark o ICC sticker. Kini aron malikayan nga bisan ang bisan unsang insidente sama na lamang sa sunog. Matod ni DTI Misamis Oriental Provincial Director Jess Abiar nga uban usab sa tabang sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council, magmonitor sila sa mga nagkariyang tindahan nga nagbaligya og mga appliances.
5: Kinahanglan jud ka buhati sa mga kapalitong imong especially the electrical or electronics mo kay mga appliances kay dilibang baya ang substandard na siya na to make sure na kaming produkto are really safe. So again sir, na kung PS Mark o ICC. Lahat na yung monitoring, we have the task force. Lahat ay local task force with our local price coordinating council. So kung yung katungan natin mga retailers, and then at the same time, that would be from our national, that would be FTEB or the Fair Trade and Enforcement Bureau. So that would be task force kalasang. Nagsunod na sila random ng ilang pagtanaw o pag-inspect sa nagkalilangin ng mga stores.
3: Ang pamahayag ni DTI Misamis Oriental Provincial Director Hisosa Abiar.
4: Gibot niya ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Caño nga ang consumption sa panubig sa tibuok Cagayan de Oro ana lamang sa 200 milyones ka litro matag adlaw ang magamit. Mato ni Caño nga taliwala pa man ini gipangandaman na nila ang posibleng epekto sa El Nino, ilabi na nga posibleng unang maapektuhan niini ang bulk water supplier.
6: Ang sa Cagayan de Oro, ang consumption sa tibuok Cagayan de Oro para sa mga 200 MLD kada adlaw. 200 million liters kada adlaw ang consumption sa tibuok Cagayan de Oro. Busikan so good, sa bulan sa Nobyembre, Enero, Pebrero, Marso, o matod pa sa DOST Pag-asa o sa United Nations aman sa Hunyo, sunod tuig. Katuusap ka ng gipangandaman ang El Nino karon kay ang atong mga bulk water suppliers, ang South Balibago ang COVID.

0: Surface water man kini ilang gikuhaan ini o panahon sa El Nino ang una gayong so tungod ni ining El Nino na agayoy pagkipra sa atong surface water.
1: Ang pamahayag ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Canyo.
2: Gipaybalo sa Office of Senior Citizens Affairs kun Oscar Cagayan de Oro ang katawhan nga di mahimo nga ilang buhatan kun dili na mahimo ang ilang buhatan nga mag-endorse og mga senior citizen nga kwalipikado sa social pension. Mati ni Mr. Michael Carin, na focal person sa OSCA Cagayan de Oro, nga kini human nagpagawas ang DSWD og bagong gabayan nga pinaagi sa community-based monitoring system.
3: Ato ang social pension, no, kay kanimong gudang wala gid na klaro sa uban, kay nagi po'y magbalik-balik sa office kay mag-follow up sa ilang social pension. No, saan sila, wala pa sa na nasulod. No. Nanatay ba kung pamaagi man gud sa social pension na to? Sa daan nga pamaagi, pwede rin ang office mag-endorse og mga social pension, ngayon nga mga social mga senior citizens for social pension. Now, ang last February, nawala na siyang pamaagi because na bagong guidelines si baba si DSWD. Which means, under sa bagong guidelines, dili na pwede mo endorse si OSCA office or ang LGU og list of names para makasulod sa kanang program. For example, kung naay senior diha bedridden, kailangan na gid siya masulod sa program, dili na gid mi pwede maka-endorse. Depende na lang kung ang DSWD mismo ang kuan nga sila mo pasulod atong kuan, pero ang OSCA office wala na gid siya ana nga murag paagi karon sa social pension is nationwide na siya through CBMS, community based monitoring system. So gikan na siya ang data na gikan siya sa PSA, ilahang committee-based monitoring.
2: Ang pamahayag ni Mr. Michael Carin, focal person sa OSCA Cagayan de Oro. O garan sa itong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter!
2: Atong dawato ng live report diha sa May Capistrano, Gairland Street, sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter, Jane Luna.
5: Guys, nagkaroon din sa Capistrano, Garland, na nga itong syudad, bago ma-tiley, no, di na rinin pa na una, way angay na kabalangkaan sa dagat sa traffic, o, tungkol po lagi kay Minos, pa no, ang mga gabiyahe, di ining takna, ito nga, namatikdan, dagan ang gabiyahe din sa may isarina, kay lagi, konektado naman din sila magdama, Aileen, pero kung sabutan kayo din sa may Capistrano, sa may Garland, medyo mingaw, no, ni inip po nga orasa, kay kasagara po itong matikdan karon mga gikan sa Carmen, ang mga pasulod, bukar karon magdama, Aileen, no, ang daghan, pero kung may ngantag, pasulod sa kung gikan ka sa Carmen, pasulod ka diri sa Katedral, mo ay daghan. Pero kung gikan ka Katedral, pasulod ka Carmen na pod, mo ay minus pod, no? Kasagara, mga jeep pwede ito mamatik din karoon magdumailin, no? Pero kung sagutan ang malisga siya, wala man noon, negatibo mga noon. Pero ato lang po lakbitan magdumailin, nga doon ay parade, yung ipahigayon karoon din sa may Veles, kasi makulap sila, no? Nga na ay portion yan na ang isirado, tugod palagi kay na ay parade sa usaka privado nga kumpanya. Sa bangko magdumailin, no? Ang nagpahigayon o parade po din sa mga area. So, galino, doon ay mga RTA man noon na gaman sa dagat sa trapiko. Huwag po ang ngayon kabalakaan po doon disputan po lagi ang dagat sa trapiko ni ining oras sa tugod po lagi. Kaya minus po din kayo, no, ang mga gabiyahe sa Yus Kabuntagon. Samta, kung disputan po doon panahon karon, pero sing inita karon magdumailin, no, ito nga maobserbaran nga sakit sa panit ang kainit na ito karon magdumailin. Pero kung disputan po ang haze, tapos kay tayo na matikdan karon nga baga nga haze magdumailin, no, gawas lang po dito sa mga bukid nga bahin na doon ay nipis gamay. So, dili gyud sa tong lugar nga makaingunta nga pagka bitaw magdumailin nga makaingunta nga murag dag-o, minana bitaw ang sitwasyon po sa lugar ni ini pong hayes nga atong na matikdan sa milabay nga siwana. Pero karon dipis lang gyud siya magdumailin, no. Nagpadayon paghapon sa gamit og face mask ang uban ng mga katawhan, no, atong na matikdan atong nagian gikan sa may Velas padulong diri sa may Capistrano ug Arlaning atong nga syudad. Sa pag-broad hunter, kini sa magdumoder 24, Jane Luna, sa bitaw og serbisyo magdubradyo.
2: Dagang salamat magdum, Jane Luna.
1: O karon sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau kan EMB Northern Mindanao ang air quality index sa Cagayan de Oro ana sa 61 PM2.5 AQI o fair ang status. Taguluan 36 PM2.5 AQI air quality is good o sa Iligan 101 PM2.5 AQI air quality is unhealthy for sensitive groups. Samtang City Health Office ng pahinungdam sa publiko nga mag-amping o mahimo sa gikinanglang mga lakang aroma panalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze o di maayong kalidad sa hangin. Likyan ang dugay nga pagpabilin sa gawas, sila pinakumakita ang haze o limitahan ang pagwas panahon sa utuhang dun sa hapon. Gikinanglan po nga mag-amping labi ang mga bata, tigulang, mabdos, o gadunay asthma, allergies, o mga sakit sa kasing-kasing ng respiratory system, musul o bughusong mask. Mas maayo kung N95 kung mugawas sa mga lugar, nga baga o klarong makita ang haze. Sirada ng mga bintana o pultahan kung di maayo ang kalidad sa hangin, aron malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Mugamit sa electric fan o air purifier kung adunay mga makatabang sa sirkulasyon o gapagpaayo sa kalidad sa hangin sa sulod sa balay. Moinom og igo nga tubig o mukaon sa mga mga sustansya aron mapaligo ng panlawas o respiratory system o pabiling updated sa opisyal ng mga pahibalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNREMB o uban pang hingtungdang mga ahensya.
2: O karon sa atong tinugyanan sa pag-asa, atong dawaton na ang atong weather forecaster sa pag-asa nasa Pigasinya, Sister Justin Navarro.
6: Mayong buntag na, mayong buntag na mga ito.
2: Magnum Weather Alert! Yes, Sir Justin?
6: Mayong buntag mama, mayong buntag sa itong mga suking tagpaminaw para sa itong anakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong mag-monitor nga si Typhoon Choy 1 base sa itong available nga tanan niya datos sa alas 3 sa buntag. Ang iyang lokasyon kay nasa 2,595 km east of Moderno Zone. Asya yung lakas ng hangin niya moabot sa 155 km per hour o paghuros niya moabot sa 190 km per hour. Nagpadayin siya nga naglihok padulong sa north-northeastward nga direction sa tulin nga 15 km per hour. Sa pagkakaroon kay apektado ta ng trough or extension ni Typhoon Choy 1 o ang tibuok dapat sa Mindanao kay makasinati lang sa mapanganuron ng kalangitan inubanan sa katag-katag na pagulan kila tupong panalugtog tungod sa trough o extension ni Tropical Cyclone Choy 1. Sibligi hapon ng mga pagbaha o daily sa yuta tungod sa kasarangan nga tuma sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang hangin naman nato kay hinay nga to sa kasarangan ng magagikan sa kasadpang at sa habagatang kasadpang direksyon o ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 26 to 32 degrees Celsius o ang atong adlaw usalo po niyang alas 5:31 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:13 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Daghang salamat Sir Justin Navarro sa pag-asa.
4: Magnum Weather Alert.
2: O karon sa atong Magnum News of the Week.
4: Magnum News of the Week. Mga dagkong panghitabo sa milabayng semana.
2: Niyato si Tiyambre 27, Tugis Mil 26, Adlong Domingo. Sa mong adlaw, gibutya gidong Fidransco President Lalaine Escobedal nga kinanglang magpikit gyud o mga taripa ang mga pampublikong sakinan dungan sa ilang pagpatuman o increase sa plitihan na sa ilang plitihan. Mahatad ni Escobedal nga ang generic nilang taripa gikan sa LTFRB mao'y pwedeng gamiton aron dili magreklamo ang mga pasahero. Samtang naghangi usab sa pagsabot si Escobedal ngadto sa mga sumasakay publiko nga ang iyan nagyud ipatuman ang usbaw sa plitihan tungod sa kamahal na sa petrolyo.
7: Magpikit kay kag taripa kinahanglan gyud. Pwede nimo i-download, ipikit nimo di sa imong bus or asa nimo ipikit sa imong pasaheroan. Pwede na to magamit. Kay naman ang kani sa atong regional naka-specify gyud mismo ang asa dapat nga area. Pero sa atong bay area naa may nakabutang yapon nga kilometer. No, wala lang gyud sila maanad. Wala naanad na magud sila. Masabtan sa unta sa atong riding public no nga dugay na kaayo nag-increase ang fuel. Gani di na ta mo inyo mo-strike pa kay mismo ang mga driver operator mo nga nagpahulay mismo mo biya mo kita nimo di ba wala kayo ga biyahe then ang uban mo biyahe man lang igo lang makapamugas mo grahe na dayon kay di na gyud magwanta ang tubil so igo na lang pamugas kay ila makapalit sila og bugas inana ra ang grahe na dayon kay wala man gyapon sila ginansyahon.
2: Ang pamahayag ni ng Fidransco President Lalaine Escobedal
1: sa maong adlaw gipamugo sa Namfrel nga dili igo nga ang mga hinungdan aron iyog taba ang barangay o gaski elections. Kinuman gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang balaod nga nagtaba sa piliin ng tuiga matod ni Erica Alvia ang Secretary General sa Namfrel nga mismong ang Korte Suprema na ang nag-ingon sa ilang ruling ni etong Hulyo 23 kun Makalental versus Comelec nga dili pwede hilabdan ang barangay o gaski election apan kung buhaton man aduna igo og importanteng basihan.
8: Yung Supreme Court mismo naglabas no ng ruling nung June 2023 no yung Makalental versus Comelec no na nagsasaad na hindi pwedeng galawin no yung barangay.
1: ang pamahayag ni Eric Alvia, Secretary General sa NAMFREL.
4: Magnum News of the Week, mga dagkong pangitabo sa Milabayng Simara.
2: City Amre 28 adong Lunes nga daw gikumpirma ni City Psychologist Rio Rosal Baliling naguna ang kalalakinan sa iha kung itandi sa mga kababayenan sa mga naghimo sa paghuno sa ilang kinabuhi. Mata ni Baliling nga kinitungod kay ang nagkalalakinan mas galisod sa pagpadayag sa ilang gibati o sa pagpangayog tabang.
9: Based sa mong data, naagi hapon ta nagpabilin sa mga kapangayo lang o tabang sa among ha. Sa amua, naa sa young adults o adolescents, naagi diha ang number. And when it comes to, for those who are asking help, na nag-call, young adults and adolescents, and kasagara majority babae. But when we talk about the data, at isa Cagayan de Oro lang about suicide completion or people who died by suicide, mas daghan are the males. No, so, pero sa WHO, sa World Health Organization niya data, it is also consistent with what we have in Cagayan de Oro. So I think maugit siya ang gakahitabo, no? Majority of those who died by suicide are really coming from the male ang sexes.
2: Ang pamahayag ni CSWD City Psychologist Rio Rosal Baliling.
1: Sa mga adlaw naghatag og komento si Mayor Orlando Clarick Suy sa pag-uktaba sa barangay WSK election. Matod sa mayor nga anaa sa tunga ang iyang gibate sa pagsibog sa nasangpit nga piliay. Samtang gibutyag ni Mayor Uy nga mahatagan sa higayon nga moserbisyo ang mga bagong opisyal kung nahinayon ang eleksyon sa barangay.
10: Ako nagnarakusto nga nalipay po ko og mismo nagpasalamat ko og usab unta madayon pud ang barangay election aron matagaan pud kahigayonan ang gusto na mo serbisyo sa barangay dunay barangay election aron mataga kahigayonan nga masinatian nila masulayan nila kung unsa ka sayon o kalisod kung ikaw mataga kahigayonan nga mo serbisyo sa katawhan og ikaduha ang pagbag-o sa mga liberato sa atong barangay mahinungdanon usab kayo nga matagaan sila kahigayonan nga masulayan nila ang ilang gipili nga dunay katungod sa katawhan sa pagpili sa ilang mga bagong leader.
1: Ang pamahayag ni Mayor Rolando Clarick Suy.
4: Magnum News of the Week, mga dagkong pangitabo sa Milabayng Simara.
2: City Amri 29 adlong Martes nga daw patay ang usa ka 20-anyos nga motorista human nalambigit sa disgrasya tali sa auto ug laing motorsiklo sa Kasuwagan Highway ning Dakbayan. Ang biktimang namatay mao si Ronnie Babatido nga taga poblasyon Upol, Misamis Oriental ug nagmaneho sa Honda Click paingon sa sentro sa syudad aron sundon unta ang iyang uyab. Mate di Mr. Rinaldo Babatido nga anda mang ilang pamilya nga makigariglo ilabi na nga disgrasya ang nahitabo.
11: Malaga kung pag paminaw silang istorya, sir, murag pareha ang ilang direksyon, pero left turn or right turn ba ang kuhan kay sa ulo magin na upa ang sakyanan. Mga pangus naman ang nasaya ang kumpton o gusto saya ang gamot. Tulad siguro siyang ginawan o siyang liog o nabali mo daw ang liog. Ingon to kung pagumangkon ngay sayang magulang sa biktima. Posible po, sir, kaya ang iyang gusok po daw po no. Sumala sa doktor ngay lang na hinabi, nabali daw po ng gusok. Dala na, ikustudiyan na sa PNP, sir, o katawa pong magulang nga amahan sa biktima o ginaan, ilang gisito lang po ang kaya aron na lang kung matabangan sila sa pag-pairo noon sa hospital. Willing na lang sila sila ngay, sito ngay sa ota mangyati na maging mabalik ang kinabuhay sa ilangan na.
2: Ang pamahayag ni Rinaldo Babatido uyuan sa biktima.
1: Sa maong adlaw giklaro ni DepEd Region 10 Educational Support Services Division OIC Dr. Ricardo Dragon Jr. nga ang mga magtutudlo ang maprotekta sa mga estudyante kini kung ugaling adunay violenting panghitabo sa eskwelahan. Matud ni Dragon nga ang mga magtutudlo giswelduhan dili lamang sa pagtudlo apan lakip na sa pagsigurong luwas ang mga magtutunga sa tanang panahon.
12: The best that we can do is to respond so that we can save many lives. In fact, there has been a question raised on that. If there's going to be one who will really sacrifice, pag naa sa pwetahan, kinsay mo atang. So si teachers na muta na kami, gidayani. Because teachers are paid to protect the learners no matter what it costs. So basically, they are the ones protecting the learners. Sila dapat yun ang mag-protect naa sa pwetahan. Mag-monitor kung safe ang outsider dito.
1: Ang pamahayag ni DepEd Region 10 Educational Support Services Division OIC Dr. Ricardo Dragon Jr.
4: Magnum News of the Week. Mga dagkong panghitabo sa milabayng simana.
2: City Amory 30 adlong Miyerkules ng adlaw miabot sa kapig 6.3 milyones pesos ang nakulikta sa City Economic Enterprises and Business Development Administration kon SEBDA sapat ka merkado sa Cagayan Resort. Matud ni SEBDA Acting General Manager Jocelyn Pina Losa nga sa City Amory 1 ngadto sa 24 ning tuiga ang Kugan Market nakakulikta og kapig 2 milyones pesos. Carmen Market, 1.4 milyones pesos. Farmers Market and Transportation Terminal sa Bulwa, kapig 2 milyones pesos. Puerto, anaa sa kapig 139 mil pesos. Ug Cagayan Resort, nga anaa sa kapig 600 mil pesos. Ginugang pa ni Pinyalosa, nga ilang gihingusgan ang pagpatuman sa paspas nga sistema sa koleksyon sukad sa ilang katung sa iyang katuduan sa mong posisyon. Dugtong ini gilaraw ni ini nga mutaas pa ang koleksyon sa SEBDA sa musunod pang mga bulan ug katuigan.
1: Sa susamang adlaw, gipangandaman sa National Irrigation Administration, kaniya Region 10 ang posibleng epekto sa mas grabing El Nino sa musunod ng mga bulan. Mato ni Engineer Jester Kanyada, Operations Unit Head sa Regional Operations Section sa NII Region 10 nga sa ilang gimonitor ang kapig DC Utso kung gimonitor ang DC Utso Mill. Kaiktaryang irrigasyon sa rehiyon din kadaghanan ini na himutang sa Bukidnon.
13: Dili lang sa Amis Oriental, sa kinatibukan natay na-identify na 18,739 hectares. Kani nga mga area, gihatag ni siya sa Amoa sa field rice, no? Naghatag sila o mapa sa Amoa nga patod pa nila, ang El Nino daw is magbalik-balik din ni siya kung katong mga previous nga El Nino, kinsang kakapiktuhan, puro daw gihapon ang mapik kasaga. So sa ilang mapa, tibuok Mindanao, among gi overlay karon ang mapa sa kung asa ang niya. Muna'y nakita na mo karon sa side sa niya, aduna day 18 mil nga maapektuhan na posible. Meaning, napanichansa nga mutaas kay Watakabalo kay Super El Nino ni. So, napanichansa nga maubos po ni siya. Basta nga mong gipreparahan is the 18,739 which is ang kadaghanan ani nasa bukid nun.
1: Ang pamahayag ni Engineer Jester Kanyada, Operations Unit Head sa Regional Operations Section sa NIA Region 10.
2: Sa mga adlaw gikumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian tungod sa pagbasura sa petisyon sa Temporary Restraining Order kung TRO, lakip ng status quo order. Batok sa impeachment trial, mahimong marathon ang hearing sa musulod nga unsi ka mga adlaw. Mato ni Gatchalian nga tungod ini nihangyo ang depensa nga og prosecution sa pagkanselar ka sa trial aron makapanganda sa nisgutang marathon hearing. Dugtong ni ini gipasabot ni Gatchalian nga mismo ang Korte Suprema na ang nihimong sa pagrespeto sa ilang desisyon.
14: Dalawa ang final, no? Isang prayer for a TRO, isang prayer for a status quo ante, both hindi dinigay. Ang ibig sabihin, tuloy ang impeachment. So in fact, starting tomorrow, 11 days straight na kami from 10 o'clock all the way hanggang matapos. Gusto to show that nirespeto ng Supreme Court yung decision ng impeachment board. Dalawa kasi hilingin pa yung TRO, filed by Attorney Rodriguez, tapos yung status quo ante, filed by Attorney Francisco, hindi naman nag-grant. So ang ibig sabihin yan, yung ginagawa ng impeachment court is within its bounds and within the constitution. 11 days kasi tayo strict. Eh, no? Prosecution and defense also requested na kailangan mag-prepare sila heavily. Kasi tuloy-tuloy na ito. So unlike before na until 2 o'clock hapon makaka-prepare ka, ngayon wala ka ng preparation. Matapos kami ng 7, dapat prepared ka na for the next day. So wala ka ng room to prepare. So nausap po rin si presiding officer na kailangan mag-prepare yung prosecution and defense. Kung hindi, baka maubusan kami ng witness by 2 o'clock. Sayang yung time. So we want them to prepare heavily for the next 11 days. Marathon na itong 11 days na.
2: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Sa susamang adlaw, nagsuo sila si Attorney Victor Rodriguez o nagkonsidera sila si Attorney Victor Rodriguez og motion for reconsideration sa pagbasura sa Korte Suprema sa iyang pagkustyon sa interpretasyon sa Senado sa boto para sa conviction sa impeachment proceedings. Gipamugos ni Rodriguez nga may baseline gihapon ang 24 kaboto sa mga senador.
15: For reconsideration, we have 15 days from receipt of the resolution dismissing and denying our petition. Aking isinumite sa Korte Suprema ay isang constitutional question. Kine-question ko kung meron bang kapangyarihan ang Senado, whether as a legislative body or sitting as an impeachment court, to introduce any amendment or revision to the Constitution, much like what they did to Article 11, Section 3, Subparagraph 6, when they reduced the voting threshold and instead of using the baseline of 24, which yung baseline of 24, that is fixed, that is immovable, that is immutable, that is non-negotiable.
1: Ang pamahayag ni kanhi Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez.
4: Magnum News of the Week, mga dagkong pagitabo sa milabayng semana.
2: October 1, adlong Webes sing adlawa, gimando na ni Misamis Oriental Governor Julie Tuoy ang pagpangita og dugang tinubdan sa tubig dinhi sa lalawigan. Kinisip kamay sa pagpangandam sa gikabalak ang grabing epekto sa El Nino. Mati ni Uy nga nagplasa na silag mga tubong magkonekta sa mga tinubdan sa tubig paingon sa mga umahan.
16: Ang mando sa atong gobernadora Julie Tuoy nga mangita kita sa kato ang source nga dili gyud mahuddan kay para nga atong mapabutangan og mga polyethylene pipe para nga makasurpisyo kita sa katawhan kay ato kining kuan gyud nining kabalak-an naton dako nga El Nino. So kaloy sa Dios karon magkana kayo mo source nga atong nakit-an. So nagkuan na kita sa atong mga polyethylene pipe gani man diha sa Klaberia nadunay usa ka barangay dito nga atong barangay Panampawan nga ato nang gibutangan og atong oktubre. Tulo na pud kasi tiyo ang makabenepisyo adto. So guwapo tong source nga ato nakuha kay wala gid siya pag dili gid siya mawala pa.
2: Ang pamahayag ni Provincial Chief Overseer kanhi Board Member Eric Co.
1: Sa susamang adlaw, giklaro ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga personal nga desisyon ni Senator Antonio Trillanes IV ang pagdili sa pag-presentar isip testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Mato ni Capunan nga igo na ang mga unang testimonya ni Trillanes sa House Justice Committee aron pa matudaan ang mga allegasyon sa unexplained wealth. Gidugang pa nga adunay judicial notice ang Senate Impeachment Court sa mga gipahigayong pagdungog sa Kamara hinungdan nga nalakbitan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chief Escudero.
17: Prosecutors were interviewed. I think he interviewed one of us. We were surprised. And I guess because that was his personal decision. In consideration of the hesitancy of the senators. No, I think we will recall that there was a manifestation made one time by presiding officer Chief on whether or not it was necessary to present him because there is judicial notice already of the transcripts, di ba, nag-testify siya sa House Committee on Justice and that was very extensive. And I think that would suffice for purposes of...
1: Ang pamahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
4: Magnum News of the Week.
2: October 2, adlang Biyernes, sa maong adlaw gipasabot sa Police Regional Office kon Proton kung anong dili bisan kinsang police official lang ang ma-interview, ilabi na sa mga sakop sa media. Mato ni Proton spokesperson Major Joe Anovaro nga kinitungod kay dunay gipangtudlong otorisadong tawo nga gitahasan sa pag-istorya. Gidugang pa ni Anovaro nga tinguhan ining mas hanay ug plasar ang pagbarangat og mga impormasyon ngadto sa katawhan.
18: Sa importante, careful ta sa mga pagpagawas og information. That is why we have authorized nga mga spokesperson on the ground. That. And also to protect, dili lamang sa atong organization, to protect the trust and confidence ato ang komunidad. Isod kayo nga, isip sa'yo pa nga information na ang mahatag. Mauman na ang ato ang ginahimo. That is why we have authorized nga mga personnel lang pwede matupag. Eh, para gid nga hanay o sakto nga impormasyon ang madunggan sa ato ang publiko. Dili na siya ka ng aduna tayong gitabunan. No, as much as possible, we have to be transparent and accountable no sa tanan nga panahon. Ato ang transparency, mao gina ato ang ginahimo karon bisa kinsa pa kana.
2: Ang pamahayag ni Proton spokesperson Major Joan Navarro.
1: Sa parehong adlaw, ipasalig sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan nga walay piliong bulok sa politika ang pagpadangat og serbisyo ngadto sa kabarangayan. Kini pinaagi sa mga programang People's Day ug guyog sa baryo. Mato ni John Gilmore Actob, tigpababa ni Mayor Orlando Clark Suwing ang pagserbisyo sa mayor, walay pabor-pabor tungod kay tanang barangay, sigurado iyang bisitahon ug alagaran.
19: Maato man or masakop man sa politika sa mayor or dili, adtuan na as long as may schedule nga magtabok-tabok ang first ug second district, adtuan gina. Ha, muna nga nga naindaghan kay obvious yun nga punong barangay nga dili aliado politically pero mula gina wa man naglantaw atong mayor sa bulok sa politika or sa politiko nga yang isuportaan muna nga anunay yun nga ang tao mo iyahang galantaw dili ang nagdumala nga kapitan nga dili niya kaaliado sa politika. Yes. So balik ko na nga in fairness sa tanan gadalikyatan tanan ni Mayor ang People's Day o KSB maparihaman o color sa politikang dili walay gipili.
1: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore ang tubtik pamaban ni Mayor Rolando Clark Sui.
4: Magnum News of the Week.
2: October 3 adlong Sabado kagahapon adlaw mabot sa 24 ka mga Chinese national ang nasikop sa gihimong operasyon sa Bureau of Immigration kabag ubang law enforcer sa duha ka mga planta sa San Isidro Talakag Bukidnon. Mato ni Bureau of Immigration 10 Director Andy Makaayan nga sa mong ihap nasutang upat ini ang dunay mga dokumento rason nga ilang gibuhian ug ang uban giproseso ang kaso.
20: The Commissioner of the Bureau of Immigration, based on the intelligence report, issued a mission order to conduct operation against the two corporations. Then we conducted the operation against simultaneous operation against these two corporations upon prior coordination with the Philippine National Police of Talakag Bukidnon. Then fortunately, we apprehended at least 24 Chinese nationals, 6 Chinese nationals from the Cagayan Penolic Cabin Board Manufacturing Corporation and from the Mindanao Talakag Steel Corporation, a total of 24 Chinese national. We brought them to the Bureau of Immigration District Office in Cagayan de Oro. Then upon initial investigation, we found out that 4 of the Chinese nationals are actually properly documented. Nirelease natin yung apat.
2: Ang pamahayag ni BI-10 Director Andy Makaayan.
1: Sa parimandog, i-consider karoon sa COWD ang pag-activate alang sa dugang production wall isip kabahin sa pagpangandam sa posibleng epekto sa mas grabing El Nino. Matod ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Canyo na kiniyang usas mga pamaagi aron madugangan ang tinubdan sa tubig sa Dakbayan.
0: Ang atong bulk water supplier din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, mga 40% usap ka na ang gaihatag ng supply para sa atong konsumante. Mao ka na nga ang atong pagpangandam karon sa Cagayan de Oro City Water District, atong gikonsiderar ang pag-activate, pag-commission sa mga dugang production wells aron sa ingon yan kaumad sa panginang lanon niya sa tubig kung mo grabe pagikining epekto sa El Nino.
1: Pamahayag ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Canyo.
4: Magnum News of the Week. Mga dagkong panghitabo sa milabayng semana.
2: Alas 7:33 sa kamuntagon sa mong pagbalik inyong mabati ang dugang detalye sa itong mga balita mamati sa tag mga pahinumdom.
4: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitupol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
21: Ang toxins mo daw sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom at tag-adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
24: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Yes, this is Rufa May.
27: And GB,
28: sobrang mahal lang bilihin.
26: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit! Sobra na to!
27: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
26: it's sulit! Let's buy it!
27: Go, go, go!
29: Grabe gyud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
30: Sirio and Cebu! Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect! Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026 Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
31: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
32: EQ pads, from day one to toddler, EQ continue mo.
33: Nangita ka ba o pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka. Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o disugared sugar cane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
32: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
34: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
35: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
36: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
37: Mapalit sa mga butika.
38: Nangita

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
5: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
6: Mula sa pinakamataas na bundok.
7: Nak! Kamusta nga?
6: O pinakamalayong isla man.
7: Nay, graduate na ako!
6: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
8: Papauli na ko ka!
6: Go forward together. Globe.
9: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.
10: Magnum News Express!
11: Alas 7:42 sa kabuntagon, nagkaroon sa itong Magnum National. Kumpiyansa si House Prosecution Panel Spokesman Attorney Jay Tolosa nga magawas sa sunod simana ang mga ebidensya nga nagpamatuod sa alegasyon ni kanhi Senador Antonio Trillanes IV bato kang VP Sara Duterte. Matod ni Tolosa nga kini pinaagi sa mga official bank records, AMLOC records ug managlahing financial transaction sa Vice Presidente nga ipresenta sa impeachment trial sa sunod simana.
12: Rinig natin yung storya ni Senator Trillanes. So ito naman sa parating na linggo, hanapin naman natin yung mga resibo sa prosecution witnesses na isasalang namin. Makikita yan this week, no? Kung talagang magsisilbing resibo ng mga allegasyon ni Senator Trillanes, itong mga official bank records, no, AMLOC records, at itong different financial transactions ng Vice Presidente.
11: Ang pamahayag ni House Prosecution Panel Spokesman Attorney Jay Tolosa.
13: Nagtuo si Philippine Coast Guard spokesperson na for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariala nga dili na angayan, dudahan pa nga dunay mga politiko ang galawat og kwarta gikan sa China. Kini ang pamahayag ni Tariala human sa mga alegasyon ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV kang Vice President Sara Duterte nga nakalawat og binilyon sa China. Matod ni Tariala nga dali lang nga sayron sa publiko kung kinsa ang maong mga politiko.
14: Nagdududa pa ba talaga tayo na ang mga some of our politicians are receiving money from the Chinese government? I don't think na kaduda-duda pa yan. This is already established fact. You can barely hear them criticize or condemn the unlawful and barbaric behavior of the People's Republic of China in the West Philippine Sea. Again, I'm not naming any particular politician, but it's an open book. Madali namang mag-Google who are those politicians who are holding national positions na wala man lang naging statement of support sa ating armed forces of the Philippines.
13: Ang pamahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariala.
11: Gisiguro ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco nga andam silang mutabang sa mga local government unit kung LGU kung ipatuman na ang no contact apprehension policy kung NCAP. Matadi ko nga kinilabi na kung manginahanglan og tabang ang mga lokal nga kagamhanan gikan sa kapulisan.
15: Binabas ko na binasura na ng Supreme Court yung petisyon laban sa pagpapatupad ng NCAP. So ang ating pong Philippine National Police, of course sa direktiba ng ating Chief Philippine National Police, ay handang tumulong in whatever form or assistance na nakakailangan po ng ating local governments na nagpapatupad po ng NCAP, pagka lalo na po pag humingi po sila ng tulong sa atin. It will, in whatever form it will take.
11: Ang pamahayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco.
13: Dito magaling Office of the Civil Defense kuno OCD spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas ang local government units kuno LGUs nga karon isay ron o ipaibalos publiko ang posibleng epekto sa pag-igo sa Super El Nino. Mato ni Tomas nga mahinungdanon nga masayran ang mga hazard aron kanunay nga andam og dili grabe ang mahimong epekto niini.
8: Alaman po natin kung ano po yung mga hazards peculiar po dun sa ating pong komunidad. Ito po ay nakukuha naman po natin sa mga local disaster risk reduction management offices. Kaya po importante rin po na ma-review po nila yung kanilang response mechanism. Kasama na po sir yung contingency plans, yung action plans, lalo po ngayon na we are experiencing very extreme El Nino. So ito po, in coordination with the science-based agencies, nalalaman po natin yung mga do's, don'ts, na voids. At umpisa po dito, ipaalam na po kaagad kung meron na po silang nararanasan na tagtuyot o tag-init para po maging maagap po yung ating response mechanisms. So again, it boils down to coordination po and at the same time, knowing the hazards within your areas or doon po sa inyong mga komunidad.
13: Ang pamahayag ni OCD Spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas.
11: Ugaran sa tong Magnum International sa California, USA, nakasinati karon ang California, USA sa tumang kainit sa panahon o heat wave kini human magpagawas ang National Weather Service og extreme heat warning nga mao'y grabing epekto nga dakong bahin sa Los Angeles og Orange County. Matod sa NWS nga posibleng moabot sa 102-107 degrees Fahrenheit ang kainit sa pipila ka lugar sa naisgutang mga nasod samtang gitambagan sa Philippine Consulate General sa Los Angeles ang mga Pinoy nga nasa mga nasod nga magbabinantayin kanunay o gikayan ang paggawas sa ilang panimalay.
13: Sa Netherlands, gibutyag ni Dutch Prime Minister Rob Jetten nga nakatubang karoon ng Europa og hulga sa kaatbang nga nasod. Mato ni Jetten nga gikinahanglan ipakita sa Europa nga andam sila nga panalipdan ang ilang seguridad.
16: And this means Europe is facing a new security reality. And under this increasing pressure, Europe needs to show what it's made of. Show that we are prepared to do whatever it takes to protect our security. We've already taken major strides in recent years.
13: Ang pamahayag ni Netherlands Prime Minister Rob Jetten.
11: Alas 7:47 sa kamutagon o karon sa tong Magnum Business. Nanawagan si Aga Partidist Congressman ni Karor Briones sa gobyerno alas sa mas taas nga taripa og import limit sa karing baboy. Kineron matabangan ang mga lokal nga industriya sa baboy batok sa pagdaghan sa mga baratong imported nga karne. Matod ni Briones nga tungod ini mas niubos ang farm gate price sa lokal nga mga baboy nga posibleng ikaalakansi sa mga hog raiser.
17: Pero nagbebenta ng 110 pesos per kilo sa Mindanao. Pag sa Visayas, ganun din. So pag in-average mo, nasa mga 130 pesos na lang ang presyo ng karne, ng farm gate price. Average sa buong Pilipinas. Ang puhunan natin, naglalaro sa 180 to 190 per kilo. Napakalaki ng hog sector. Ay kasamang nalulugi ang poultry, yung broiler. Isipin ninyo madadamay dito, magpapalay, walang bibili ng darak, magniniyog, walang bibili ng copra cocoin, magsisugar, walang bibili ng molasses. Halos lahat ng agri ay maapektuhan dito. Yung mga nagbebenta ng mga gamot, mga vitamin, yung mga nagtatracking.
11: Ang pamahayag ni Aga Partidist Congressman Nicanor Briones. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 62 pesos ug 74 centavos, Canadian dollar 44 pesos ug 12 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos ug 29 centavos, Australian dollar 43 pesos ug 47 centavos, Taiwan dollar 1 peso ug 96 centavos, Korean won 4 centavos ug ang euro 70 pesos ug 54 centavos.
13: Ug karon sa Magnum Entertainment. Magkauban sa unang higayon. Ang aktor nga si Piolo Pascual o Dingdong Dantes alang sa umaabot nga wellness project nga Hybrid Games. Mato ni Pascual nga salbutan kini sa nakalain-laing aktor sa matag TV network. Giduwang pa ni Dingdong nga pinaagin ini mapaligon pa ang entertainment industry sa Pilipinas.
18: We can further strengthen the community of our industry. And this came about, and I was like, you know, this is just one of the activations that we have planned out. And as we are rolling out all the activities, ito yung pinaka first na gagawin namin.
19: When you talk about activating the community, it has to be everyone. Kailangan inclusive.
13: Ang mga pamahayag nila ni Piolo Pascual o Dingdong Dantes.
11: Pagkaran sa itong Magnum Sports, dako ang kalipay ni Pinay Taekwondo athlete Kurt Barbosa human nasakmit ang unang silver medal sa Taekwondo sa 2026 Asian Games sa Japan. Mato ni Barbosa nga nagresulta ang tanan niyang kahago sa training. Ginugang pas atleta nga tungod din ni Mas na dasig pa siya nga ipresentar ang Pilipinas sa maabot pa ang mga torneo.
20: Feeling grateful and thankful for everything. Nagbunga lahat ng hirapan sa training, lahat ng struggle, lahat ng hard work. Basta lahat po ng kahirapan na lagpasan po namin.
11: Ang pamahayag Pinoy Taekwondo athlete Kurt Barbosa. Inyong nabati ang kumpletong detalye sa itong Magnum News Express alang karong adlaw Domingo, October 4 to 2026. So, garan sa itong headline review. Sa Magnum Local, DTI Misamis Oriental, may agad sa publiko nga i-report ang mga electrical o electronic products nga walay insaktong labeling sama sa PS Mark o ICC sticker. Magnum National House Prosecution Team, kumpiyansa ang mugawa sa sunod simana ang mga ebidensya nga nagpamatuod sa aligasyon ni kanhi Senador Trillanes Bato kang VP Sara Duterte. Magnum International, California, USA, nakasaniti sa tumang kainit sa panahon o heatwave. Magnum Business, aga Partylist Congressman ni Carol Briones na nawagan sa gobyerno sa mas taas nga taripa o import limit sa karing baboy. Magnum Entertainment, actor Piolo Pascual o Dingdong Dantes, mag-uban sa unang higayo sa usa ka wellness project nga Hybrid Games. O sa itong Magnum Sports, Kurt Barbosa, andam nga ipresentar ang Pilipinas sa umaabot pang torneo human masakmit ang unang silver medal sa Asian Games. Mga iksuntiman ilang sa kanunay sa usa ka gawasong katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod sa sunod simana uban sa atong Magnum News Writers, Magnum Ching Interina Enriquez o Magnum Landy Delgado. Kini si Magnum Aileen Acurin.
13: O Magnum Angie Alzado.
11: Dini lamang sa balita o serbisyo,
13: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
11: Oras 7:52 sa kabuntagon.
21: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lawas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika ug pharmacy.
5: Inom na og Mighty C! Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay, DTX 500. Masaligat, epektibo, DTX 500.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: And Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay isa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D3 D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
7: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na ko ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
9: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipi ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayo nagisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
7: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
13: Nang inahanglan ka ba ang materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugado na po sila ay branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King